0: ibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Salamat balik sa atong programa ang Arangkada sa Buntag sa gihapon. Ako inyong kabaib si Tonton Alcosantugop din nilamang sa 93.1 FM Radio Cebu. Bueno kabaibs, samtang atong gisgutan ang irresponsable nga pamahayag ni Attorney Harry Roque nga matod palagi niya daw gigabaan ang Pilipinas hinungdan nga naglinog o kusog dito sa Mindanao. Di asay angay natong sawaan o atong tukion. Ang kalabot sa pamahayag ni Honorable Senator Loren Legarda, mga kabibes. Anong murag doon ay sarkasam nga niingon ko nga Honorable Senator? Kay si Loren Legarda, kay ba mo kanis Loren before she entered politics, mga kabibes. Taas kanis siya o trust rating isip kanhi kaoban na musbuhat. She used to be an anchor, a news anchor, and a public affairs anchor sab sa usa ka dako kaayo nga TV network dito sa kauluhan. Taas kay to siya niya late news man iya, ha? Late night news man iya. Ha? O niya may gini siya. Ha? Si Loren Legarda before she entered politics, mga kabibes. Pero ang butog unsa ba ni? Tungod repod bakaha ni sayang sobra nga pamulitika ba? Ibuong mantang Loren Legarda, mga kabibes, nga og siya pa'y pasultihon, ang butog mo yun ba mo? Na sumapa niya, bayani ko no tong mga ilang gihingan lanog 18 marines, mga kabibes. Sabay, bayani oy. Nga sumala pa sa spokesman sa Armadong Kusog sa Pilipinas, si Colonel Prancel Padilla, mga kabibes. Sumapa niya nga kadtong 18 marines. Aminaw magmayo para ato ning mabutang sa saktong konteksto, mga kabibes. Niadtong 18, ang siyam niadto dishonorably discharged. Sa ato pagitaktak sa pwesto tungod sa dili maayo nila nga binuhatan. Unya, gitawag ni Loren Legarda nga bayani niya pa, mga kabibes. Midugang si Colonel Padilla, ang spokesman sa Armed Forces of the Philippines, nga ang 5 sa 18 awol sa ato pa, wa na mo reports trabaho, absent without leave. Hinungdan nga, wa naman kamusun sa trabaho. Nataktak sab sa serbisyo, mga kabibes. Unya, matod pa kagi account maning tanan yung 18 ni Colonel Padilla, mga kabibes, ang upat ni ini. Matod pa niya, dili gyud gani konektado sa arbadong kusog sa Pilipinas. I understand. Kining upat are kanang gitawag nila og mga reservists naa sa reserve force sa armed forces of the Philippines, mga kabites. Well, nothing wrong with being a reservist. Daghan kong mga kahigalaan nga mga reservists at sila sa nagkadaiyang branches sa armed forces of the Philippines. But to call them bayani, to call them heroes, dishonorably discharged ka niya imong tawagong bayani. By the way, sa wa pa makatultol sa atong text line, pwede ka mong maka-text sa 0995-472-0802 usbo na ko. 0995-472-0802. Unya, salamat kayo sa nagtanaw sa atong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu. Matod pa ni Kabibes Francis Yanyan Huerte, hero para niya kay wa man siya gapili.

ang questionable nga committee ni Senador Rodante Marcoleta nga sumala pa mo'y subcommittee sa questionable sad nga Senate No Ribbon Committee nga ang nangu si Senador Pia Cayetano. Ha? Last week ni wa nangali ni si Loren Legarda sa ilang pagpahigayon sa hapit na lang mamonolog nga hearing dito sa Senado, mga ka-vibes. Apan kung nakahinomdo mo in February this year, ginganlan ni siya nga lakip sa ilang gihatdan og malita dito sa iyang Pinoyanan sa Cambridge Street sa North Forbes Park o sa ka-billionaire subdivision dito sa Metro Manila, mga ka-vibes. Saan man eh? Okay. Saan eh? Good AM. Good AM, ka-vibes. Arcos karon kay sige padayon og ayuda. Ka-vibes, Tonton Obseraw. Kanana ang please qualify kay di wa kay ko katuhog sa imong istorya bahin sa ayuda. Matod ni Kabayb 0792 kaning gisulti nila nga bayani ning mga 18 ka Marites dako ning sagpa sa mga tinuod nga bayani nga mga Pinoy sa mga sa OFW. Yes, do na gyud kay punto Kabayb sa 0792 niya. Imo ni siyang ipanag-ingat to nilang ni Dr. Jose Rizal, ni Andres Bonifacio, o guban pa nga itong mga bayani, Antonio Luna, nga, kanang, ni, tanyagin silang kinabuhi, hulip silang kinabuhi, nagpakamatay alang sa atong nasod sa Pilipinas, alang sa atong kaugalingnan. Unya, ang maong dispalinghado ng mga kanhi bodyguards, strictly speaking, I go with the statement of the Armed Forces of the Philippines leadership nga they cease to be with the Armed Forces of the Philippines sa dihang ni trabaho sila ni kanhi Congressman Saldico. So dili na sila konektado sa gobyerno. Mga private citizen na sila. And therefore, ako, disclosure lang, wasa ko ko yun sa termino nga gigamit ni Senador Rafi Tulfo, ngayong gitawag taon nga mga kargador, dili, sad, let us not, di po na to, ingon ni Ana, bitaw kay, in the first place, ganun mo na yung kargador good, dagan sa tumakigsunan nga nanginabuhi, nangitag ilang kayuhan in taon. Aron dunay mada sa talad kananan matag adlaw nagpainit nagpauwan diha sa pantalan o asa man sa kananaang diresad sa mga merkado publiko kargador town. So di sad baayo nga wa sa ko kaayon nga ang gigamit nga description ni Senador Erwin Tulfo or rather Rafi Tulfo nga kargador ning 18 ka mga kanhi Marines. Ato lang silang tawgon ng mga kanhi bodyguards. But to call them as bayani is another thing. Unya, makapahibong yun, mga ka-vibes, kay February lagi, niingoning maong 18 ka mga kanhi bodyguards si Saldico nga tuna sila kasayuran nga usas mga gihatan og malita si Loren Legarda dito sa iyang Pinoyanan sa North Forbes Park, mga ka-vibes. Apan sa hearing nila sa miaging simana, unya ni atong milabayng adlaw, di naman to hearing, kay imbes nga nag-hearing ni atong Lunes, mga ka-vibes, ubos na sa kanana ang chairmanship ni Senador Erwin Tulfo na wa naman na mutunga hinuon ng
maong 18

Ka mga cannibal guards together with their lawyer Attorney Limito Baligod, nihimo mahinoon sila og press con nito sa opisina ni Senador Ruben Padilla. Matod pa ni Kabaib sa Ilong Tuapos, di ba yan iyan kundi 18mm marine plywood yan, Kabaibs Tonton. Galing mo naman mangutya, Kabaibs, sa Ilong Tuapos. Tawanan nga natin. Parang din yung ano, bakit 18mm marine plywood? Ito mga Kabaibs ba, it's really an insult. Insulto sa mga tinud-anay nga bayani, oy. Ha? Tungod na ba kay gi-cleared na siya? O niya, nipasumbay nga para ba si Atty. Libby Baligon nga, "Ma'am, I am now giving you the evidence. Pwedeng ikihan ni nimo kining maong mga kani marines nga gipasanginlan ka nga nakadawat kag malita kay actually wa di ay yung kono. Manguno lang ta. Ilang gi-qualify kay wa yun kono. Mo drop by og malita dito balay ni Senador Lorin Ligarda, mga Kabaibs. Mo ba nga ambot lang ni Senator Lorin? What was her frame of mind at that time? Ayara ba to nga taga-ag konsuelo? O niya agigbugti? I'm sure, mga Kabaibs, before sa katong ilang hearing, istorya-istorya na nidaan sila Dante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, of course, Libby Baligod. Kaya obvious man ang ilang tie-up, mga Kabaibs. Sagusao ang palinyong tanaw. Ha? Gika ni 0475. Good morning, Kabaibs Tonton. In fairness, pod sa mga nitubaw nga 18 ka kunuhay na ka-witness, gigamit lang sila sa mga dunay interest sa pag-unob sa nasod. I agree with that observation, Kabaibs, 0475. Actually, mga Kabaibs, ang akong take ngayong 18 Marines, distraction na rin sila. Diversion na rin sila. They are creating noise aron pag-alkontra sa umaabot nga kinini ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa klaro lang pagka-istorya ba? Kay ngano ha? Makita nimo sa pattern bitaw sa ilang rebellion dito sa questionable nga komitiba ni Rodante Marcoleta. Ha? Matud pa ni Kabaibs Bunzoy. Kabaibs Tonton, good morning. Pwede di ay na sa primero nilang apidabit na si Senator Lorin nakadawat og malita karon moingon sila na sayo pradi ay. Matud sab ni Benjamin Kabaibs Benjamin Hildore, ang title sa iyang program sa ABS-CBN, Lorin Late Night, ang time slot sikat na sa una. Sikat na sa una. Nausab iyang kinaiya sa dihang napildi siya pagka VP ni Noli De Castro. Nasira ilang friendship knowing same company ra sila. Nagpile siya og electoral protest tungod pod sa Hilo Garce controversy. Nagsunod gid ka sa mga panghitabo diay sa politika, Kabaibs Benjamin Hildore. Ang akong reaction diha, wa na. Kana bang politiko na gid kayo? Politisya na gid kayo si Senator Lorin Ligarda. Unya, magkapaybong lagi kay naon sa may nahitabo between February and June, naon sab na ang timplada sa maong 18 ka mga kanibaligan? Unsa may sabot-sabot, ila unsa may lang istorya, ano man na? Apidabit yun to. Tinaman na ang pamahayag yun to. Wala'y bali ni Mark Villar, mga Kabaibs, nga ilasang daw giabsuelto sa nila kay pabor man nila. Ang kang Mark Villar, ang ilang ingon nga tinuod dunay pinabit, dunay malita. Pero wa gid makita sa naong ni Senator Mark Villar. Si Villar, wala siya mo
hatag og reaksyon gani naging lumhilo man ning managsuong bilyar karon. Akong gut feel ha mga kabibes. Ha? Gihugon-hugon man nga mutabok na sad si Senador Joel Villanueva, dakog posibilidad kining managsuon nga Senador Mark Villar og Camille Villar mutapo na sad og matrese na na sila inigtapo ni Joel Villanueva. Mapunan sa duha ka mga bilyar, 15, aw sa naling ikuwang, convicto gi Sara Duterte. So, ang akong punto, nga kining pagtumaw ni ining maong 18 ka ha, kanhi bodyguards ni Saldico. Ha? Og sa termino pa ni sa mga aktivista bitaw, this is simply a form of agitation, di agit ra ba? Sa mga millennials pa ni, gigaslight ra ang katawang Pilipinhon. Gipasuko ra ta ba? Gipasuko ra bo. Ha? Kaya nga doon mga kabibes, ang akong punto, o nagsulti paligini nila sila tinuod, hay man lagi ang ilang ligon nga mga pruweba. Nga nung wala man lagi sila mo paubos sa pagpaklaro sa ilang pamasangil. Hay man ang ilang. Doon ay usa ka punto ang akong nakita. Ang respetado nga columnist nga ginganlan og Jarius Bundok. Matod pang Sir Jarius nga asa kuno ang gitawag og Jesus Tampoto. Kay ang kanang kung doon na kay litrato, pananglit imong ebidensya. Pwede man na nimo majutag kay kanana ang magklaro gini mo ang actual location ba? Ha? Wa mana. Gani gibutyag ni Ombudsman Buying Remulla nga katong usa ka insidente nga ang gipasangin lang si kanhi Speaker Martin Romualdez. Uy, sabi nitong litratuha nga panahon pa man dito sa dihang ang speaker mao si Lord Alan Velasco nga taga Marinduque mga kabibes. Unya ila lang gipasangil taon nga to ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Gika ni kabibes sa 0792, sir ka ng pagbali ni Joel Villanueva, sigurado na. And by that time, di ko mutuo nga muhilom na si Kawatano. Mangita na po na siya bagong narrative ang ayan ni siyang magpakonsulta kang Rene Obra. Grabiha sa nimo. Kabayam 0792, napag matching angry emoji. Mental ko ano man ha? Mental health mo na imong gisgutan kabayam 0792. Imusa ng opinion, sir. I'm sure you were just trying to mo na giingon nga hyperbole. Kana ang figure of speech ra nang imo. Mga bright man ni sila, well, rabi na si Alan Peter Cayetano, UP product ko nga lawyer. Ha? O niya, ha? Ang amahan ni ini, ngilngig yun to. Si, ang nitaliwan nga si Senator Rene Compañero Cayetano. Sa hi sir, sa tinuod lang, ang kining politika, murag makapabugo sa tao. Depende magod, dili na mawa na bitaw ang objectivity mga kabayes. Para sa aning Lorin Legarda lagi? Ha? Ikalit lang takulaho kabayan niya ang 18 kay wa naman, gi-cleared naman siya. Ha? Ako ba ni ini nga kaning gibuhat sa 18 Marines lagi? Ha? Sa laktod ka pagkasulti, panglawgaw ramang ginis, sumaabot nga impeachment trial ni ha? Vice President Sara Duterte. Sa mga taron, Miyerkules, ugma ko no. Doon na sa ilaing 14 nga magawas, may ato ng pabuton. Hero na santo sila. Ang ako lagi, og nagsulti gikas tinuod, bisag balibalihon kag pangutana, i-cross-examine ka, ha? Mulutaw ginang tinuod, pero nga nung, wa man mo mutugot nga i-cross-examine mo. Unya, sa akong naobserbahan, dili man sila tanang 18 ang niingon nga kuyogit sila pang distribuir og mga malita. Pipila raman nila kabuok.
Less than 10 gani sa akong ihap, mga ka-vibes. So in other words, daghan pagigkaayos lang ang ayan i-explicar. Ha? Nga naman eh. May tanaw na to ng ilang additional 14 matod pa ni kani Congressman Mike Defensor o mga lawa. O tinuod, gibla na. O niya, ato lang giningi. Ha? Gi patinaw ng isyo ni Loren Legarda kay Kalisoda basta tao no nga imong nganlan og bayani ang mga tao nga na dishonorably discharged na awol o niya dili gid gani konektado serbisyo mura mag-imong gi gipatay pag-usab si nga atong nasundong bayani nga si Dr. Jose Rizal. Ito ni Kabibes Benjamin Hildore. Good morning Kabibes Tonton at sa lahat na Kabibes. Nagtinagalog lagi ka Kabibes Benjamin Hildore. Paitabi ito mga Kabibes ba? Tungod lang sa ilang kanang political biases. Nya, gigamit man sa DDS group ang maong 18 ka mga kani bodyguards. Niingon na po si Loren Legarda nga mga hero ko no sila, mga bayani. Ask ko lang sa history sa atong Senate nga 20 ang majority o 4 ang minority. I have to check on that Kabibes Benjamin Hildore. Tell me og duna kay President Iana. Kay bao ko may mga mo researchan. Mga Kabibes, mo post ko makadiyot yang humani ini atong ipadayon ang pagtuki sa issue ni ining mga kanhi Marines. Nga matud pa ginganlan og bayani ni Senadora Loren Legarda. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban. Atong tukion. Mga isyu sa nasun. Atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, alas 8:33 na mga ka-vibes. Akong gitanaw ba ang mga trending karon? In relation ining gingon lagi nga 18 Marines mga ka-vibes. Matod pa ni Senador Panfiloping Lacson mga ka-vibes. Nga doon na siya informasyon nga kining maong mga kanhi Marines. Gigamit niya sa tinguha nga destabilization batok sa gobyerno mga ka-vibes. Dili na basta-basta nga pamahayag coming from the former PNP chief before he became a senator. Nga mao din ni ang resulta mga ka-vibes nga hugot ron ang pagbantay dito Senado. Kay sumala palagi doon ay security threat. Unya matod pa ni Senator Ping Lacson nga gigamit ni sila for a destabilization effort. Sa ito pag gusto nila gubo ng gobyerno, isulat sa kung una-una mga ka-vibes nga unsa sa kaha ang isulti ni ining matod pa nila 14 na sad kabuok ng mga kanhi Marines. You know, to be honest about it, o kining 14 nga mugawa sugma, ha? Og doon nagit sila'y solid bitaw nga preba, proof, ha? Sa tinuod lang mga ka-vibes, kinahanglan ato silang paminawon. Matod pa ni ka-vibes sa 3610. Good morning ka-vibes. Ton, feel nako mas angayan patawgon ang gitawag nila nga 18 Marines og bayaran ni kaysa word nga bayani. Nindot sa pagkrime ni mo 3610 da. Ah? Bayaran ni. Dili ko no, mga bayani. Nice one ka-vibes 3610. So, if ever there will be additional 14 of them who will come out tomorrow, then let us listen. Huh? Although, by listening, di ibot sa bot ka mo to, dahil yung tatanaw na to, doon na ba sila ebidensya? Para sa aning grupo ha? Nung wagi klarong ebidensya. Kaya kanalaging para na ko, kantidad nga giingo nila nga 805 bilyon pesos nga sumapang Senator Lacson gihapon, imposible ba na nga masayon-sayon na nimo pang-distribuer sud lang sa gikan sa 2022 ngadto sa late 2025. And the good senator has based that on the logistical requirement. Kaya imagine kag pila kasakyanan ang imong gikinahanglan nga ron mahatod ginatanan niya, pila ka mga malita imong gikinahanglan. Ang mag, hindi ko magbubo ibalik ang malita, that is very unlikely. So, matod pang Senator Lacson, imposible good lagi kayo ang gipangsulti sa maong mga kanhi bodyguards ni Saldico. So, if ever there is that simbakulang destabilization effort, ha? Kinsa pugkahay kana bang nada sa kasamtangang armadong kusog sa Pilipinas, simba ko if ever there will be one mga ka-vibes. That I don't think so nga kananaang ang mga nasa active service magpadani ini kay klaro man kay nimo ang ilang naratibo. Klaro man kayo ang ilang presentasyon nga wa gyud saktong ebidensya. Nga bisan pag ilang gidamay ang presidente, ha? Ang kani speaker. Ang obvious gyud kaayo nga kanabang tumutumo ra ba? Ha? Ang pare lagi nga si Father Flaviano Villanueva, Father Flavio Villanueva, nga usa sa mga nangusog aning impeachment, ha, ni Vice President Sara Duterte ug mausad ni siya ang gidangpan sa pamilya sa mga biktima sa extrajudicial killings. Batok ni kanhi Presidente Rudy Duterte. Ang ingon sa maong grupo nga nihatod sila og malita ngadto sa usa ka address sa Quezon City, particularmente ang Mindanao Avenue, kay tuwa kuno dito ang simbahan ni Father Flavi. Pero gipaklaro sa Archdiocese of Cubao nga sakop ning simbahan ni Father Flavi Villanueva, gawa man simbahan dito sa Society of Divine Word kon SBD dito sa Mindanao Avenue sa Quezon City. In other words, diyang dapitan naguba ang ilang sulte. Klaro kay silang namakak, mga kabibes. And you know, og tinuod pa, ngano sipyat man sila sa address. Ha? Unya, diya po to'y ingiun sila nga nagsutana ko, no? Sa diyang naghihatda nilag balita si Father Villanueva. Matod pa ni Kabayb 0792, kaning mga DDSR, ganahan gini sila i-connect ang maleta issue sa mga kontra sa Duterte. Katong maleta, di ay sa inyong prangko mabanta. Nakalimot na mo? Sakto sa kagyod. Kabibes 0792. Actually, Kabibes, si Franco Mabanta, klaro naman ito, extortion mo ito yung tuyo. Extortion ito yung tuyo niya. It was not an expose against the former speaker. Kung ano ito yung panagat, abin niya, busalir siya, atarawa, gi-entrap. Klaro na noon kayo. Sakto ka. Siya hinoy na biktima sa malita. Kay spoko ni mo nangayo og unang demand 350 million o niya nagtuo siya nga kwarta na 300 million. Ana, wasa kay bawo nga ayang gikatransaksyon mga ahinti di ay sa National Bureau of Investigation, mao na nga piansado ron ang kadtong PR practitioner man to ginganlan og si Franco Mabanta, mga kabibes. Sumaw ni unya, to be frank about it, mga kabibes, medyo makapabalaka biya, laliman kag destabilization, but I'm sure nga ang mga profesional nga mga sakop sa armadong kusog sa Pilipinas, those who are in the active service, will always follow the chain of command. Siguro doon ay mga unsa ba, doon ay mga pundok, but I doubt if they are still in the active service. Kay ang akong nakita from my vantage point, mga kabibes, the guys that are being mentioned are all retired. Di na lang ko sila isgutan because kanana ang para na ko di sa pag-unsa kanigong manerbisyo ta, labi na sa armadong kusog sa Pilipinas. O gritar na ganita, back to civilian life na kita. So, og civilian ta, wa na tay atong kaugalingon yung trupa, matod pa. Wa na tay mga ginsakpan, bisan pag general ka. Ha? So, I doubt if they can convince those who are in active service, nga mosalmot Nining giingon nga destabilization plot, mga ka-vibes. Unya, lagi sa ako nang gikaingon, kining tanan, this has been an agitation. Ha? This has been a diversion. Nagsaba-sabaan ni sila to distract. To, kanabang kung ikaw nakafocus, ha, pananglit ha, ang focus ni mo, ang kalabot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang gusto, mga ka-vibes, nga iliko ang isyo kalabot nining flood control projects controversy. Sa Pamasin nga muulbo ang mga tao, so they are trying to make a scenario, ah, to make the people angry. Unya ko tanaw, di man yung uniana in town ka, ah, hamubo ang pagtanaw sa mga Pilipino. Maminaw sa na sila, oy. Ah, mga ka-vibes. Maminaw sa na sila, ano bang, muaninaw sa ba? Mutimbang-timbang sa na sila. Ah? And you know, from the looks of it, mga ka-vibes, so tinuod lang, ang mga ana sa gitawag o civil society groups, mga tarong nga mga grupo dito sa kauluhan, ng mga respetado, ha? Di magin mutuo sa gipasaatab sa mga kanhi marines. In fact, ang ila pa dito is they are watching the forthcoming impeachment trial. Mga ka-vibes, mo lagi na nga, kining ila, ha? Hulyo 6 pamanggod ang gikatakda nga, o siya pa man taron, Hunyo 10 pa. Ha? Kanang kapin pastulo ko semana sa dili pagyud ang formalmente nga impeachment trial. In fact, ang akong nasabtan, within the next few days will be the pre-trial conference. Dito mahibawaan kung kinsang mga testigo, unsay mga dokumento nga ipakita. I just do not know if the lawyers, kinini ang defending Vice President Sara Duterte, mutunga ba niini, mga ka-vibes? Kaya nga ano ha, og imong tanahon, ang giduso nga tubag nila ni atong kinini ang summon gikan sa Senate Impeachment Court. Ang gusto sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes, i-dismiss ang maong kaso batok sa Vice Presidente. Outright, mga ka-vibes. Ilang i-dismiss because of technicalities. Dilingon kay dili tinuod ang pasangil ngadto nila. Ha? Ngadto niya. Ngadto sa Vice Presidente. Ilang gilalis dito? Unconstitutional ko no. Wa ko no na subay sa saktong proseso. Pero wa giniingon nga sayop ang tanang mga pamasangil batok niya. Sumona nga ang atong tanaw o gipasagdan palang yun ang grupo ni kinini ang Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes, nga buong lagbitaan ng Alan Peter. Ako di, I will not kanang di ko mahibong anipon nga makalit lang bali ha nga makigdeal ni sa Malacanya nga ako'y bahala. Ato nang i-convicto Sara Duterte pero ako'y ibutang lagi ninyong Vice President ha. Pero as it is right now, mga ka-vibes, tanaw na ako, apike naman siya kay nakahunat naman ng grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Mao na sa nigi ilaron sa Malacanang gyud nga mao'y opisyal nga nangu sa Senado. Ha? Ngano, mga ka-vibes, ha? Ang Senate Secretary General, ha? Gipatawag sa Malacanang alang sa briefing sa umaabot nga State of the Nation Address. So na karong umabot Hulyo 27. Ha? Bili man ang grupo ni Keita nung gipatawag, ang girecognize ang grupo man ni Acting Senate President. Hehe, Sherwin Gatchalian. So, gwapa gi-alkontrahan ang grupo ni Cayetano, posible kay itong automatic ma-dismiss. Labi na, og wa pag ito makonfirmar ang warrant of arrest batok ni kining Senator Ronald Bato de la Rosa gikan sa ICC, og wa pasad na priso si Senador Jinggoy Estrada, mga kabibes. Kung nasulid pa ito ba, 13. Nausab mo na ron ang kanang kamada diha sa Senado, mga kabibes. And therefore, the direction that I am saying is for the impeachment trial to proceed. Unya mo ni ron ang gustong pugnan ni ining maong mga nigawas ng kanhi Marines. And no wonder mo na gibutyag ni Senador Panpilo Ping Lacson, mga kabibes, nga dunay destabilization effort. Well, akong tanaw, dunag yung mga adventurous ng mga sakop sa militar, di takapugong ni ana. But I don't think so nga ingon ni ana kalapad. Kay, ang maugong mga gibutyag sa mga kining 18 mga kabibes, wa magito sila klarong ebidensya. Daghan kayo buslot sa ilang manggipang sulti. Ha? Aliman kag ang ilang gingon nga nakadawat sa kwarta. Niadto pamantaw namatay ang ginganlan og Mark Rosali nga Mark Rosales nga kanay executive assistant ni Senador Tito Soto nga sumapa nila nakadawat sa mga kwarta prior to the 2025 elections. Dito kuno sa opisina ni Senator Soto sa Baclaran. Matod pang Senator Soto, sure mo diha, oy. Kanang inyong ginganlan nga si Mark, usara may Mark sa ka-opisina, Mark Rosales, namatay. Nato pa man taon ng 2015. Iyan ang executive assistant, mga kabibes. So, sa ato pa, nagbuhat-buhat na sila istorya ba? Kanya, niingon sa sila nga ipagtagaan ko na sila silpon. Unyang silpon, mga kabibes, na-release na ito pang Marso 20, Marso last year, March 2025, niya, niingon sila. Ipanghatagan ko na sila ni ato pang 2024. Uy, pagkangilngiga, siya man to. Ha? Ni time machine, ibalik. Gisayo. Ha? Himo ang maong model sa iPhone. Kaya ni ato pa mang 2024 ka nahatag nila. Nga na release din sa Pilipinas pagka March 2025 naman. So, gimong subayon ang ilang ipangsulti. Daghan gyud kay inconsistency, mga kabibes. Unya, mga litrato nga gipakita, sakto itong punto ni Jarius Bundok. Where are the geostamp photos? Maklaro man, labi na og digital camera imong gamiton. Ha? Lakip na ang mga gadget, mga telepono. Maklaro man nimo nga ang location mao ni northeast of blah blah blah 18 latitude whatever. Wa man na. Unya, ang mga supporting photos nga matod pa, naghatod sila nga itong PBBM sa kinediang Ilocos, mga kabibes. Wa magkadimao. Ha? Ang balay sa presidente, tuas lawag, unya matod pa nila, nang hatag sila dito sa Paway. Agoy, murakang nag-iscout nga, kuanser, kana na ang taga-kulon ko. Ha? Kulon ta, sir, pero gihatod ka dito sa Mandawi, kalayuan ang dapita. So di mao ba? Ha? Yang litrato pa, katupang pagpangampanya sa 2022. So, mga kabibes, ilabi na sa flood control projects controversy. ikaw, Bongbong Marcos, kung ikaw, mo'y mastermind gininig tanan, nga nang imo mga ipa-imbestigar? Mura rakag, nagkuha o bato nga, gidok-dok sa mong kagalingong o. Mula na akong dako kay punto diha mga kabibes. Because the fact remains nga si PBBM ang nimando sa investigasyon ni ining flood control projects controversy. Kaya nabunggo naman sa itong ipangbuhat yung saldi ko sa tinuod lang nga mao gito'y para na ako mao tinagdangas-dangan tanan. Nga siya mo'y chairman sa House Committee on Appropriations. Ha? Nga imong masuta mga kabibes. Ako ha? Ispag-unsa? Pastilan. Taghan kayong gidamay sa kabuang ni saldi ko kalabot sa flood control projects controversy. What's worse with saldi ko nga kananaang siya mo'y doon ay say sa budget iya hapaging construction firm ang gipagawas nga mo'y muhimo sa project o niya heba mo gunsa? Ha? Mga kabibes, ha? Kung dili manggaling substandard, grabe, doon na pa'y mga ghost projects ang kumpanya nga gipanag-iya ni saldi ko, mga kabibes. So, mauna, na ikaw saldi ko, kung ikaw mismo mo'y responsable, ha? Ano manghatag pa magkagmali, tayo muna lang. Ha? Way, katarungan ba? Ana, ako bitay kontraktor niya na. Anong maghatag pa man ko? Ako bitay, ha? Ako bitay nas committee ba? So in other words, mga kabibes, sa ako nang gikasulti lagi o nagsulti pa sila sa tinuod. Bisag ka to na lang committee ba ni, ha? Irwin Tulpo. Yan, itong Lunes, they all have all the time to prove their allegations. Ya, totoo sila sinado, pero wang muto nga at tubangan sa mga senador nga mao'y legitimate karon as we speak. Nga giila sa Malacanang o sa Ubos Bahay, Balaoranan o sa uban pang mga opisinas gobyerno. Be, unsa may katarungan, be, nga wa sila muto nga dito. Dito totoo sila sinado, pero nagpresko na mahinoon sila niya. Parang gaito tingog ang mga marines dito kitahay. It was an all show of attorney Libito Baligod. Nga, kada ang si attorney Baligod, mga kabibes, di isa na siya mayag record. Kung mahinumdo mo sa dihang nahitabo tong kontrobersiya sa 10 billion PDAP scam na naglambigit sa businesswoman nga si Janet Lim na pulis. Kay si Baligod, siya mo'y abogado ni sa pag-umangko ni Janet Lim na pulis nga ginganlan og si Ben Hurloy. Matod pa ni Ben Hurloy, mga kabibes, nga magbuot man ang akong abogado nako. Unyag doon ako yung nganlan nga tao, ni hangyo man siya nga di nang nganlan ka iya ko nung amigo pagkatoy toy klaseng abogado ha. Sumona ang lintunganay ni ining maong 18 ka mga kani bodyguards di saldi ko nga ginganlan og bayani ni Lauren Legarda. Sus taon kaluoy sa mga katubitong tinud-anay nga bayani gyud. Alayo ra kis tinuod ba? Dr. Jose Perezal nagpa pusil in town sa yung kagalingon dito sa karon Luneta kani Bagumbayan. Kay agyod mas gipakatamis niya ang pagmahal sa iyang nasod. Pagmahal ba des nasod ila nga pagmahal mas kaguliyong bulsa kay matod pa gisubornuhan man sila tag 5 milyones pesos. So how can they be hero or bayani kon wa magtarong sa pagpangatungdanan na dishonorably discharged na nga awol o niya dili pag yun konektado sa armadong kusog sa Pilipinas. Kanabang active service ba? Ha? No open spend sa mga reservists. Daghan kong kailang reservists. So, ingon ni ana mga kabibes, ang sitwasyon. Unya, ato ning sundon yun, kay ugma man ang huibis, nibahad man si nibutyag mandaan si kani Congressman Mike Defensor nga doon na pa'y 14 ka mga mupatimaw na sab at anaw na to kung unsa gyoy kanang nila paplastada kung unsay unod aning og tinuod manggaling ni nga doon na pa'y laing 14 nga mutunga ugma niya akong panginaot nga magpapilin nga professional ang atong mga armadong kusog sa Pilipinas ang kuyaw og dako sa gayang budget niya giandam aba prangka-prangka kinikudita og doon ay financier mga kabibes at tumunang mga opisyal sa tinuod lang ha monay mga atong nasairan basta doon ay simba ko kudita mga kabibes so ato nang at nga nugma kay kanana ang kinahanglan nga di sa nato ihikling kininghibutyag ni Senador Ping Lacson nga doon ako noy destabilization effort ha tumong batok sa kagamhanan mga kabibes. Mga kabibes, misang ko nasa ko sa atong pagtapos sa atong panag-uban din sa atong arangkada sa buntag. Don't you worry, kininiang Huwebes po manugma, mag-abot kahapon taong magdungog din sa atong arangkada sa buntag. Sa ngaan, gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa kanunay, ako inyong kabaib si Tonton Alco Santugop. Nga magingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyang magbulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat kabaibs, hangtod ugma. Kabaibs, mauna ni!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Ang una-una, daghang pangutana, daghang kabalaka, walang kapaminawa, dili mag-uol kay Aniana, ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!

0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
1: Wala akong naririnig mga ka-vibes ngayon. Eh, wala akong naririnig.
0: Bakit nadungog?
1: Wala.
0: Ay, naarak. Ibang
1: bungol ko?
0: Ipasok sa mong ilong. Anyway, oras mga ka-vibes, it is now exactly 9:26. Welcome sa programang
1: Kalandrakas!
0: Puro mag-ganding. Tadlaw karon nga,
1: Miyerkules!
0: Today is a Wednesday mga ka-vibes, June 10, 2026 yes. Mga ka-vibes. Welcome, welcome. Good morning Ate Bay.
1: Good morning DJ Kim Yat.
0: Okay,
1: kumusta yung tuhod?
0: Okay ra, no? Back-to-back nga dula sa Picolbon.
1: Ikaw na tulog ko.
0: Grabe na kaingon ko nga murag grabe na yung kahibaw ka ang pinakagastos pickleball karon. Tubil. Last the other pag Monday dito minidula sa may Outlook Cafe sa Pisa. Last night dito minidula sa may Pickle Pares
1: diri
0: sa may
1: na?
0: Paho Lapu-Lapu City.
1: Ay, doon ka ayo imong giatuan no. Sa kanang pickleball diri sa Cebu City, radyo ka sa Lapu-Lapu.
0: Ang angke dito diri mangod Cebu City, tag 600 ang abang.
1: Oh, dito.
0: 350 ra.
1: 350. Pero gas ka gas.
0: Oo, no.
1: Yeah. Mahalo, uy.
0: Pero sulit ra no.
1: 600.
0: Yeah, ang pinakamahal ganyan diri per hour.
1: Oh my God! Oh,
0: ang pinakamahal, depende mangod sa klase sa court.
1: Pumunta pa din mga klase sa court, iba na diri.
0: Naaman na gito, nga silica sand.
1: Wow! Oh. Pagkalasyo ba na rin yung mga court? Oy!
0: Maulagi, na ibarato di ha, kuan ra, 303 hours.
1: Lahi na yung mga na ipawad.
0: Lahi na nga court?
1: Lahi na nga court, maraga, lahi kasi kung tayo makuha din ra, oo.
0: Dito no so kato pero it was really fun. Uy, shout out to Anien, ug sa mga friends. Oh my god, po na nakadula na ako.
1: Sa mga kadula ni DJ Kim Yat. Oo.
0: 9:27 mga ka-vibes, ding man nito ng araw Miyerkules. Kamusta ka Ate Bay?
1: I'm doing good. I'm happy kay happy ta gyud bag weekend. Mao ra gyud ako ang ilan.
0: Mo baon sa man, mo kun sa weekend ka weekend.
1: Diba na man to? Ay, wala ka ato sa musical.
0: Ay wala ko, di ko katanaw.
1: Pero sa weekend kay
0: Kaya na ako'y shift eh. Na ako'y duty.
1: Nabi ako'y duty ba? Nabi ako. Mutundugi kayo katubag sa oras nga akong ganahan.
0: So, what time ka?
1: 4:30 ko nilagi butang.
0: Ah, okay ra.
1: Oo, man, so malate
0: ra siya. Diba?
1: Malate lang gamay, pero manangit pa ako ha.
0: Oo, yan o. Ako happy sad ko Ate Bay because Moraga, ang tanang mga paperwork sa kinahanglan akong i-accomplish for this school year. Kaya naman klase
1: yay!
0: Paperwork na lang. Mana, nasubmitan
1: ako. Congratulations sa imo ha, DJ Kim Yat.
0: For what?
1: Kana, kayo mo na nasubmitanan. Moraga, huwagtangan kang baggage sa imong mind
0: ba? Huwagtangan ako una-unaon ba?
1: Ano, huwag tayo mong una-una. Sorry.
0: Ako una-unaon na ang tuition na lang po sa akong anak.
1: Nagsugod na bang klase?
0: Nagsugod na sila actually. Muna siguro kuya lang kasulod.
1: Sure po?
0: Oh, wala pa ka-enroll.
1: Oh, wala ko dati yun. Kasabi na ko na, oh, habo na
0: dito. This week pa ko magpa-enroll.
1: Wow.
0: Yan,
1: okay,
0: no. Anyway, no. Ano man yun na? Murag college ba? First week of school. Next week na ito nga.
1: Oo, next week na ito. Mariklaro ang mga professor. Iba na manulod, oy.
0: Oo, di ba? Anyway, 9:28 na itong oras, mga ka-vibes. And, syempre, mag-uba na sa ito all the way 10 o'clock in the morning para sa itong programang Kalandrakas. Karong adlawa, Ate Bay.
1: What a guest,
0: no? Oo, no? And, pila mo ito, almost na ito'y guest pirmi, no? Pero kung wala ito'y guest.
1: Pila na ito ka adlawa, once a week na ito maglalis.
0: Oo, di ba? So, but before we proceed with that, Ate Bay, today is Superman Week.
1: Superman!
0: So, weekday ni Quick-Quick karon.
1: So, hindi yung Superman?
0: No, ano sa'yo pangalan ni Quick-Quick?
1: Clark!
0: Oh, say full name.
1: Clark Kent.
0: Yeah, so unsa may name ni Superman, kung dili siya Superman, si Clark Kent.
1: Oh, siya ba ang imong inspiration?
0: Yes.
1: Favorite mo si Superman?
0: Dili pod. Akong favorite? Si Super Fairy.
1: Supergirl? Supergirl? Why?
0: Dili akong favorite nga hero si Batman.
1: Pero nag Clark Kent katulad kay Clark.
0: Okay, kuan man gud si Batman, problema ni Batman, si Batman bright man good.
1: Superman.
0: Dili. Pero dili mas actually muna una na ko impression, pero mas bugod yun si Batman. Lagi. Ang pinaka bright nila si Spider-Man.
1: Si Spider-Man ka.
0: Oh, di ba una si Superman, bugo sa Superman eh.
1: Oh, sige.
0: Ngano nag-brief sa gawas. Mas bugo si Batman.
1: Kay.
0: Oh, nag-brief sa gawas, gibaksan pag yun. Diba? Noon sa
1: nag-brief. Kaya pa nag-mahuslot, lain kayo ang nagpataga.
0: Nag-bacon ang magudi ang brief.
1: Pero dati ba si Batman?
0: Pero bright si Spider-Man.
1: Kay,
0: nag-brief sa gawas, pero same color para di mahalata.
1: So lang, pwede na rin nga ng ang fashion no sa lalaki if ever mag-brief ko dapat pa nag-own.
0: Pero ano Superman is one of the most if not no pinaka-iladong superhero.
1: Yes.
0: And actually it's the only hero from DC nga ilado yun. Eh sa Batman okay pod no silang duha, silang duha. Pero sa Marvel daghan kaya sa Marvel.
1: Sa Marvel
0: or yung Marvel or a DC?
1: I'm a Marvel fan.
0: You're a Marvel fan.
1: Pero like, I grew up nga DC ako ang mga napatatanawan. Katong nakalimot ko sa ilang mga names mga good way.
0: Oh, Marvel.
1: Pero nidako ko nga DC good. Marvel mga college na ko.
0: Oh, kinsa man imo mga paborito sa Marvel?
1: Sa Marvel.
0: Si Captain Marvel.
1: Ako ang last nga natanawan kay Thor.
0: Ah, Thor.
1: Oo, 2022 pa to siya.
0: Ah, oo. Ragnarok.
1: And si Kuan ba si The Rock kata yang gidala? Ay, dili.
0: DC na si Black Adam.
1: Oo, si dili dai katong namatay na nga nagdala sa nga Kuan. Akalimot ko unsa to siya nga hero. Katong
0: X-Strong
1: hero. Wakanda.
0: Ah, si Kuan si Wakanda.
1: Oo, unsa
0: siya? Chadwick Boseman, Black Panther.
1: Oh, kana siya, unsa na siya?
0: Ha?
1: Marvel na siya?
0: Si Black Panther. Oh, Black Panther. Black Panther ko ay. Marvel.
1: Oh, siya, yes. Siya ang ako ang pinakalasig na tanawin.
0: Pero mo lagi na, when you say superhero, when you say Superman dayo, no?
1: Oh, I think mo yung pinaka...
0: Ay, kadiha, kay narabay mga bagong hero karon, 18 kabuok. Ang mga kuwan
1: ko,
0: ang mga bodyguard, bayani sa inyong mata. Pati si Jinggoy, bayani.
1: Naunsa naman,
0: labayon no? Labayon tamog mouse noon.
1: Ang definition, ha, naikong mga kuwan. Diba? Ito ang mga sinaunang mga kuwan.
0: Sus, ginoo ko. Bayani, tapos self-serving, nabugay na na.
1: Ako po, self-serving po ko, bayani pa.
0: Sagpaon to mag-mouse pa doon. Naikog si bayani at bayani ninyo.
1: Ocho-ocho.
0: Anyway, 9:32 na itong oras, mga kabahibs. Sino ito mag-langay-langay pa, mga kabahibs? Ano yan? Ito ang
1: LM!
0: Mga kabahibs, ting klase naman, Jod, no? Back to school na. Naka-feel na ba ka sa pagka-back to school?
1: Wala pa. Happy kayo kayo. Wala pa kayo traffic nga na nagian so far nga.
0: This mga way? Lugar oh.
1: Oo, ikaw ba?
0: Nai traffic a little bit diri sa may kuan.
1: Depende oras sa oras.
0: Night school mangod diri sa may Ilahog. Every time nga ihatod na ako si Queenie diri dapit sa may before bitaw maabot diri sa may Mormons kana simbahan nga dako sa Mormons.
1: Yes.
0: Nai kana unan sa UP gamay. Nai school, diha, di ba?
1: Yes.
0: So medyo mag-traffic diha.
1: Mao ba?
0: Kada gabi i kay night school man.
1: Pero morning
0: pa lang ka diri? Wala. Ah, ko diri wala. Wala pa.
1: Wala pa sad. Ako gabi i po nagkuan-kuan ko what if makakuan ko mga nag nanggawas ng mga eskwelahan ba? Wala. Eskwelahan. Sudyante, wala pa man. So,
0: wala pa, no?
1: Wala pa na ako na-feel. Thank
0: parehas
1: you, Lord.
0: Parehas magiging na sa mga sudyante. Next week, pagtanong ng klase.
1: Next week pa tayo magkita-kita mga kabayan.
0: Diba? So, hey, usually, ano man yun na mag-orientation
1: primary
0: pa.
1: Primary school pa ron or secondary appeal?
0: Primary, secondary.
1: Primary and secondary.
0: Oh, yeah, no. Okay. From nursery to senior high.
1: To senior high?
0: Back to school na yun.
1: Oh, kasad, uy. Pero may
0: rapon. Sad man. Ako, ganahan kong klase because I want to learn.
1: Plastic ka, ayoko.
0: Yes.
1: Oh, boss, wala kay mga ganang mga
0: realizations. Kahiba ako nga nung ganahan kong magklase.
1: Ganun ba kay?
0: Parang ako'y swildo.
1: Wala ka ba ka? Muna ko na-realize garoon nga na ako vacation mode na kayo. Ang outfit tayo mo pa, shorts na.
0: Oo, oh, ba? Ay, sabang so, ka ng shorts ko.
1: Dili man pero presentable man. Dili ba ka ng pack shorts, di ba? Ano ba?
0: Ganahan, kasi ganahan ka.
1: Dili lang po, bawal pa baka sabaan ta. Pero mauna, sana all, ay bakasyon. Ano kayong wala man?
0: Ha?
1: Wala ko bakasyon.
0: Uy, nagtuo ka. Kung nag-bakasyon pa lang ko, di na ako ma-duty ka ron.
1: Why? Diba?
0: Anyway, mga ka-vibes. So, think klasi naman dyan back to school na. So, syempre, ng mga parents, number one problem nila, unsa ipabalon sila mga
1: yes! Anak.
0: So, ang pangutana na to, shout out sa ng mga namino, Ike, how can I submit my...
1: upcoming song in the radio.
0: Submit na di rin.
1: In the radio's fine.
0: I-record sa kasit.
1: So old. Pwede, nagawa ka ka dahil, ha?
0: Itong record kasi, baka, nakabot ka ng blank tape?
1: Oo, nakabot ka ng blank tape.
0: Isito ni mo ang record o playugdungan? Ngora, diba?
1: Ituluan ko na sa kung makauban sa una.
0: Anyway, going back, ating klase naman yun, mga ka-vibes.
1: Yes!
0: Ang pangutana na to para sa tong LL. Unsa may mas nindot nga balon para sa mga bata? Kwarta o pagkaon?
1: Why? Asa yung perspective? Asa yung point of view? Sa bata o sa ginikanan?
0: Dili, sa ginikanan.
1: Sa ginikanan?
0: Kaya kayo mamuhatag o balon man para sa mga bata. Unsa may mas nindot? Kwarta o pagkaon? But there's a twist. Karong adlaw mga ka-vibes, ang among LL, himuon among rap battle! Okay. Sige ha, okay.
1: Padung ka daw ko sa tono, alam. Laba ko sa iyo, kalaking pag-ibig mo ay tunay.
0: Impromptu ni tanan mga ka-vibes. Hey, Lord. Yan, Midiri. Wala scripted, oh, di ba?
1: Oo. Naingon din si Miss Almira, lahirag yun kung makita mo sa live kaysa radio. The radio's fine.
0: No, mas hindi din makita mo sa live, no?
1: Kita mo nila yung kalihukan.
0: Oo. Sige, ready na ka, oh.
1: Ikaw na!
0: Unsa imo ha? Unsa sa imo ang take?
1: Kung kasi makadaog mo, yung na-op-koan. Freedom to choose.
0: Sige.
1: Bato-bato, may kausa lang.
0: Sige.
1: Best of one. What?
0: Bato.
1: Kasi koy! Dali na! Ikaw na lang una, Big. Ikaw mag una-unaan ng koan, ha?
0: O, di. Unsa sa take ni mo? I'll give you the freedom. Unsa imo ha?
1: Thank you so much. Kung ako ang ginikanan, mas piliun ako.
0: Bato.
1: Hoy! Lahi na. Ano bato, day? Dili ano, day? Mas piliun ako nga pagkaon ng...
0: Ako kwarta.
1: Oo.
0: Okay, ako kwarta. Okay, sige. Ready na ka?
1: Ready, ikaw una, ha?
0: Okay.
1: Ikaw una, ha?
0: Okay. Okay, here we go. Yo, what's up? DJ Kimet in the house. Everybody make some noise. Yo. Yo. Klase na karon nga panahon, mga bata kinahanlag balon. Ang mama maglibog-on sa ihatag, kwarta ba o pagkaon? Para nako mas dali ang kwarta, mahatag kay pirting sayo na ra. Ang bata mo palit sa pagkaon, nga iyang ganahan nga kanon. Masayon jud kong kwarta, di na ka magandam huna-huna. Di na magluto, di na maghaling, labi na kung wa kayong sinaing. Para nako masayon ang kwarta, dili na kinahanglang mahasol pa. Busa kwarta ang ihatag sa inyong mga bata sa eskwela. Oh!
1: Break it down, yo!
0: Ate Bay.
1: Muna to ako, alahos ako?
0: Oh. Wait sa, napay, drop. Oh. Alright, Ate Bay, it's your turn. Let's go!
1: Maayong buntag, mga kabayes, karong adlawa, atong hisgutan kung unsa man ang angay nga ihatag sa ginikanan, kwarta ba o pagkaon? Para sa ako, mga ka-vibes, mas maayo nga ang ihatag kay pagkaon. Ngano man, mga ka-vibes, sa panahon karon, atong mga anak daghan kaayog opsyon, unsay pariton, kwarta kung imong ihatag, pwedeng gamiton adto sa computer shop. Dili
0: pa. Wala yun diha.
1: Kung kwarta ang ihatag adto sa computer shop, magdula, di mo palit og snack, di mo palit og pagkaon. Ig-uli unsay bit-bit, ay Ginoo ko. Ang bit-biton kay isda nga pinalit sa gawas, way luto, di maluto, kay wala ni palit og pagkaon. Break it down, yo.
0: Ako na bod, Second bar.
1: Second bar.
0: Napa, tisa. Ang bed, mo panibalik.
1: Balik.
0: Second bar. Okay.
1: Sige.
0: Yo, round 2. Father.
1: Pabikog mas light.
0: Mas nindot jud kong kwarta kung pagkaon nang ihatag iulahi ra kay nganuman kay way lami inyo hangsudan. Ikaw magluto, ikaw mahasol, ikaw mo palit pa og pakol. Og mo palit. Ay sig pangutana niya. Mupalit pa og rice, mupalit pa og sudan. Usahay magluto sa kalan, di lali mumutag buntag sayo para magluto sa mga bata ninyo. Maunang mas maayo kwarta ihatag, musalig sa inyong bata matag buntag. Ngano man mas maayo kung kwarta ang mga bata makapalit sa ilang gusto. Ngano man kay kwarta ang the best, the best pagyod among the rest. Kay ngano ang bata makapili kung unsa iyang gusto o dili. Mauna nga dapat kwarta. Kay ang bata mahimong responsable. Ang bata kung naay kwarta sa pitaka mag-amping og able. Oh. Oh. Round to Ate Bay. Oh,
1: sige. Gusto rin ka ground to.
0: Awan. Ato. Awan, two, three. Let's go.
1: Round to na. Mga ka-vibes para sa ako pagkaon gihapon ang angay. Ihatag sa mga estudyante karong panahuna kay nganong man kung kuwarta ang ihatag ginikanan magtinapulan di ganahan mumataog sayo para magluto glami nga sudan ang pag-andam og pagkaon responsibilidad mga ginikanan maong dapat andaman og pagkaon ang anak kung kuwarta ang ihatag hatagan og freedom nga mopalit sa bisag unsa mapalit og junk food dili healthy ka ayo mga ka vibes mauna nga para sa ako pagkaon ang ihatag mga ginikanan responsibilidad ninyong magandam og pagkaon buntag sa iyo mata og sa iyo hey break it down
0: okay oh ako round 3
1: eh sige
0: okay, oh, last one.
1: Pupot, ha?
0: Hey! Kita kasabot responsable sa ginikanan ang magluto, gyot, og sudan. Pero di lalim kay daghan man ang inyong mga anak nga buluyagon kaayo. Dugay mo bangon, dugay mo kaon. Busa, kinahanglan, kwarta ang ihatag. Kaya nga naman di na mahasol sa buntag. Nga naman kinahanglan nga kwarta. Kay ang kwarta responsable pod ka. Kaya nga naman imo man ang hinaguan. Hinaguan na sa ginikanan. Karon kung muhatag ka og kwarta, pasabot na responsable ka. Kaya nga naman responsable og nisalig sa inyong mga bata nga astig. Kaya nga naman kinahanglan nga kwarta. Kay para ang mga bata makat-on kung unsaon ang paggasto sa kwarta, unsa ang angay nga paliton. Busa ang kwarta na lang gyud. Kay para dili na maglisod ang kwarta daghan kag mapalit bisag unsa pa diha imong gustong mapang basta okay wala ko ra katag rhyme
1: okay ni rhyme ako free flow free flow
0: Ate Bay round 3 let's go
1: mga ka vibes ay ako gatogi og rason nga gagran mog kwarta ihatag kay daghan mog anak family planning is the key mga ka vibes kung hatagan ninyog kwarta kay daghan mong trabahon sa balay, tinapulan ang tawagan na maunang angay nga andaman o pagkaon ang anak. Kay may mapilian o sa ang gusto niyo is nutrients ba? Healthy ba?
0: Ganyo merit ka na oy pag-rap niya.
1: Ako mani ka sa mga mani ang tonoy! Mga ka-vibes, pagkaon ang ihatag sa mga bata para healthy ang ilahang adlaw-adlaw. Nga ato sa eskwelahan, kung kwarta ang ihatag pwedeng gastoon. Sa laing butang pwede mo palit o laing-laing gamit dili gamiton para makapalit o pagkaon sa panahon karon mas makatipid kong andaman o pagkaon ang mga batanon karon. Break it down.
0: No! Run for! Din ako.
1: Sa ako ang energy karon mo round 1 lang yung takot.
0: All right, mga vibes, mo tay launch na mo no sa among kalandra ka rap battle mo na ni among
1: Launchbox ang gid ako na hibaw-an mga ka vibes.
0: Mo na imong pauso karon mga vibes. Ang among lalis amo nang ipinaagi rap battle, okay? Oh. Unsa man nga battle imong gusto?
1: Lahi nga battle oy.
0: Ha?
1: Ko ay. Kanang makahubog. Kanang gusto ni tiyo kanang makahubog.
0: Ay nako.
1: Unsa nga battle?
0: Anyway, mga ka-vibes, I hope nga nalingaw ra mo sa among rap battle.
1: Nakakatchop ra po na to ang mga viewers sa ato.
0: Nakakatchop ra sila. Oo, oh, yan.
1: Diba? Nakatubag ra po sila sa ato.
0: Ano sa may pangot? Ano sa itubag diha?
1: Ano ni Almira?
0: Philippines National Bank.
1: Philippines National Bank, Philippines National Police. Shoutout. Sa akong ana, sa akong panahon, nagagmay pa akong mga anak, kinder to grade 3, kay biskuit og sandwich og tubig, services kay kanon og sudan kong lunch na daw. Tulog ko na yung anak karon. So,
0: tulog ka mong anak.
1: Daman.
0: Yes. Okay, as we consolidate this issue, mga kababayan.
1: As we consolidate this issue.
0: Pwede na, ganahan ka.
1: Dili na.
0: ayaw niyo ko i-challenge.
1: Na, ayaw na, ayaw
0: Wag
1: na.
0: Wag ako, dahil ako ay isang rapper. Rap god.
1: Ako isang rap god. Break it down, yo. Ano siya din, break it down, yo. Break it
0: down, yo. Kung ano, para sa ako, Amanggod, as we consolidate this issue, ang kinimagong balon, dapat mo transition ni siya.
1: Yes.
0: O niya, dilipod ni siya, mas maayo for kids, mas maayo nga, dili siya uniform pod.
1: Mm-hmm.
0: O maybe, kinimagong kwarta ate, bae. Ako lang, may in my point of view ha. How young were you before ka ni transition from actual food to money?
1: Actual food to money, 13 years old.
0: Oh, 13. Oo, so, high school na.
1: High school na ko.
0: Ani, senior, ni Apil baka, nasinda ka senior high ba?
1: Wala ko lang senior high.
0: Ah, so old curriculum pa rin.
1: Wala po ko nag-kinder, wala ko naging nursery o kindergarten.
0: Look, bright, ano niya ay?
1: Nag-grade 1 ko science, science class. Pagkahuman kayo, hagbong man kayo, di man kabalo kung unsa ang gilay sa chicken, egg ba, or kuan, meat. Meat pa nang itubag sa ate. Wala ko agay ng mga ingunana. Nahagbong ko sa science class. Ito ko sa regular class. Pero wala ka naging kinder or nursery.
0: Ah, okay.
1: Yes. Pero
0: what
1: muna.
0: If, what if no, ang igawa sa manok ay manoksan?
1: Pwede na po. Pwede na po. Mammal siya.
0: Anyway, So, sa momol?
1: Mammal.
0: Oh, nag-momol.
1: Basta, my God, morning na morning. Ano ba yan?
0: So anyway, 13 years old, so first year high school ka.
1: Yes.
0: Ako, ni-transition ko into money pag, if ako masip, mga grade, no, na transition, pero ginahatagan ako ginagmay.
1: Oh,
0: kaya nga no, naman ko'y baligya sa amo ang school. Nga,
1: pero pizza pa.
0: Dili, juice. Kanabitang juice nga, ibutang o plastic bag.
1: Like pa lang natin ko kung anay.
0: Di ka nang juice good nga, juice nga mainom ba? Ibutang plastic bag niya, iprosin, murok eskin di.
1: Wala, wala miyana sa una.
0: Oo, kanan good juice nga mga grapes, ano, grape juice, kamusta grape juice?
1: Grape juice, juice nga grape.
0: Dili, tubig sa gripo.
1: Uy, what? Grape juice. Ayaw, uy, kung live yung okay na dyan.
0: Grape juice, tapos ka ng orange juice.
1: Pagpila man na.
0: Tag-dos may other piso to sa una, baligya sa Ebenezer sa una. Hikta na siya itong kanang plastic sa ice, katong nga ana, na frozen or pineapple.
1: Mula siya ice candy na.
0: Oh, mapalit ko ana niya, ako nung dukdo ko niya, kauna na ako morag shaved ice, ana, no. Anyway, so, kana no, nita na siya ana morag 5 J's, ana lang sa 5 J's. Pero kanang time na nga full ko ana jud ko kanang kwarta jud money na jud. I don't na ako i-balon for lunch because kuan man to kato, I think grade 4 or 5 yata to nga mo travel na ko. Imagine na 4 or 5 mo travel ko alone. Yes. I'm sa I think no Ate Bay, I'm very well
1: sa
0: Zamboanga. I'm very well traveled that at the age of 8 years old. At the age of 8 years old ni sakay ko og C-130 gikan sa Zamboanga paingon og Manila. Ako ra isa.
1: 8?
0: Yes, 8 years old.
1: Allowed ba di ay kung ikaw
0: dili,
1: lang?
0: Dili, ang namay, kanang C-130 mo man ay aeroplano sa Marines, no? Kasi military. Naman ay technique dito sa Bilimore Air Base sa una sa Zamboanga.
1: Para makasakay ka.
0: Okay na ako, amting nga major sa Air Force. Niya, yun nga. Uy, mula ato ni siya Manila, sugato na siya sa iyang mama. Niya, na siya kaila niya. Ina nga, imong pagumangkon. Oh,
1: really?
0: Ang military, I think sa tuwing rank niya.
1: Oo.
0: Gibit-bit ko siya nga inanata nga pag umangkon ako ha. No? Sige, basta kuyog lang niya Kim, kuyog lang. Kuyog ko.
1: Tapos wala ka na kuya. Wala ka na
0: hard
1: look at the age of 8.
0: Yes, at the age of 8.
1: Grabe.
0: So, nisaya ko eroplano, dulog ko sa pagkabot ng Villamore Air Base, nigawas ko sa may camp. Niya naman to akong lula nga gawas lang sa kampo kay
1: siguro sa pod. Yes. Namin ara kasi instructions sa imong lula yes. Before ka ni kuan
0: gawas lang sa kampo unya sugaton kani mami ni dito. Nigawas ko sa kampo dito sa may waiting area. After I think 30 minutes abot ako mama.
1: Mm-mm.
0: Oh ma'am, may late ma'am, no. So ina.
1: Grabe.
0: So niya at the age of I think 9 pod ni biyahe pod ko sa kay kog bus from Zamboanga City going to Sinubong alone kay akong lola was sick tapos kinahanglan niya kauban. So akong giantoy ang sister para mukuyog sa iya ha.
1: That's amazing.
0: Yeah. No? So anyway, so mauna no, nag-travel naman ko. So mo I think nanako yung balon niya 20 yata. Back then ang pliti sa Zamboanga was only 3.50.
1: Grabe.
0: 3 pesos and 50 centavos pa ang pliti ano. Ganito from Upper Calarian to Pueblo, then from Pueblo to I think pa sa may Cummins Mini Stay sa Zamboanga 350 po.
1: Pila, so 7.
0: Karon ang buto ko kay Bobo Pilipiti. 15 na Pilipiti karon minimum. Sa una 350 pa yung minimum.
1: Ay, nagtalisik ko sa iyo sa kyan. Bus?
0: Ba? Jeep!
1: Oh, okay.
0: 350 ang ako naabta na pinakabaratong pliti 350.
1: Ako kay 5 pesos.
0: 5 pesos, oh, di ba? So mauna I think kanang age.
1: Mm-mm.
0: Pero in terms of balon, di ba? Ni transition ko into fully na gyud, I think pag high school na.
1: High school na.
0: Oo, high school na. Kanang kwarta-kwarta na lang gyud, no. Kay amot lang, murag off pod kayo ni if high school na ka, tapos dala pa kag kuan diha, dala kag
1: bawon,
0: mamon, dala kag kanang mga sandwich, o sweet pod ni mama ni mo. Pero syem, may ubang parents kag laayan na mo lambing.
1: Nag-dagat gyapon. And I think na po ubang kids nga mas prefer sila food niya. Ilang parents ang nag-prep kaysa ka lang mo buy sila somewhere else. Na po may ingon na ka ng mga conscious bitaw sa mama niton. Na po may ingon na.
0: Pero usually pag high school mo tanhisyon na gyud na kay. I want to buy kuan ana.
1: Kay masuya ba gyud ka unsay naa sa canteen.
0: But that's true. Ito yung mga point gyud sa tong rap battle nga. Sometimes if it's money, syempre di mo dili ka maka-monitor ang parents kung unsay palito. And I think that falls the responsibility sa eskwelahan.
1: Yes.
0: Dapat sa mga schools walay junk food.
1: Yes,
0: no.
1: Actually sa kung kariko daw sa ako ang high school nga kuan, kay ilang ipamaligya gyud kay dili soft drinks, karang
0: juice gyud
1: and then bread pa.
0: Bread na pan pa.
1: Kanang brand. So dili siya karang totally junk food gyud siya ba. And then saging. So I think kana gyud importante po nga ang eskwelahan.
0: Sa mga high school dapat na mga schools wala gyud ay junk foods.
1: Dapat. Ang kay mga high school dira na magud na makuha na mga bata
0: sa college pwede na kay na stress naman pwede na tamo ka og
1: chichiria stress eating bisag una kan una bahala lang mo dira pero high school kana diba? Murag ma discipline pa ang class.
0: I think that's also the scare no kay ano man kay abot dito pansit kanton ray kaunon ay okay, okay raman mo pansit kanton si panang saan pero
1: lang inadlaw
0: na ninyo good luck sa inyong gallstones
1: to the fire parisan pag soft drinks
0: so pansit kanton soft drinks
1: skilid,
0: o nya skilid na pinjichiria
1: kana
0: katob yung task kay MSJ so ginoo ko.
1: Yeah, mga bata, di ba mag mind lang usay nutria.
0: Lami, basta lami, no? Basta lami. Oh.
1: Basta lami palit.
0: Mao na mga ka-vibes, no? Para sa ako ah. Kinahanglan niya mo because kini man sa kong kwarta it's also a sign of trust. I would like to also reiterate that nga if imo nang hatagan og money imong bata that means you trust that kid kung unsay palito niya.
1: True.
0: Like for example si Kwikwi. I know Kwikwi is still very young no pero the biggest amount
1: how young is he if you don't mind
0: si Kwikwi?
1: Eight.
0: Really? Di ko sure na 8.
1: He's kwan, he's very kanang kwan. Very good interpersonal skills niya ba?
0: No? Really good. So, mga 7 years old siya, grade 2. No, grade 2 siya, 7, no? So, there's one, nisalig ko niya, I gave him, amo to sini, akong retest, big test na ako ba? Kay, wala man siya ay, snacks. So, na siya wallet, no? Na isinsilyo, pinagmay, ako ibutang 100. Gitestan na ako siya. Ako ibutang 100. Tapos, pagkatan ako dito I put money in your wallet you buy something healthy or anything that you want. So karon pag uli niya daddy I got scammed yan na siya na ako I got scammed.
1: Bakit?
0: Kay pagpangutan na niya buy something healthy ang gihatag sa iya ha katong matcha chips.
1: Pero wala yung lami as a katong bata umarag wala
0: matcha,
1: yung lami
0: matcha cereal ba?
1: Oo,
0: cereal nga matcha kay healthy man ko no so karon kay 150 man day ang isa. So dito na ako ni-realize so dili pa siya pwede masaligan og dagko nga kantidad. So ibalik ko sa 2050.
1: Yes, ano?
0: So kana lang yan. Just buy maybe a cake or something ana no. So hinahinay mangunta dapat nga musalig sa mga bata in terms of money because eventually you really need to give them money.
1: Yes, that's so true.
0: Because mumponay ko anak ko na iwan sang ihatag ng hugdaw kay kantidad sa kong papa. Dili ko anad ba like ihatagan ko niya. I think I was still like second year high school or third year sa Manila ko atos ni bakasyon ko Mindanao. Nakita kan ko niya 2000.
1: Dako kayo
0: nga abaw. Dako kayo for me. This is my first time kuput og 1000 kay 100.
1: So para sa imo harag ito ang 2K.
0: Oh, siya nga. Gamitan na ako na panggasto nimo. Tapos nawala na ako ang kwarta. Tapos ni kay bawka nawala na ako kay nga namurag wala koy pitake eh kay
1: syempre
0: kisa may mag-expect ata kang inaka kadakong kwarta oh syempre nganong wala man sad na nimo ano nga lana pud ko nga kanang nganong gihatagan man sugi ata ko dakong kwarta nga mo koy paliton ibasol pa ako
1: ana pud nawala na lang siya
0: ana pud akong lola nga ikaw kaling nganong gihatagan man sad ini mog 2000 ngamo day palito na
1: ang papa na nakasaban may resign yo dira oo na bumirang mo
0: oh di ba so pero mauna the thing is that if muhatin na tag-kwarta, again, money is a... It's not just because natagani mo kwarta. It's a sign of risk. It's a sign of, you know, learning trust, how to trust your kids.
1: And I think, kana siya DJ Kim, we have to face the reality. Sa panahon karon, ang mga inahan gyud, ug amahan, grabe kag hustle gyud ba? No? So, usahay, dili gyud tanan ginikana na ay nga nga privilege bitaw nga na ay oras para maganda mog food
0: tinood.
1: Nga mo sayo og mata ang uban gali kadlaw nag duty na ay nga na bitaw. So ang muna ang realidad sa panahon karon ang ginikanan both amahan ug ginahan dili gay amahan
0: yes.
1: Amahan ug ginahan ang maning kamot gud para sa anak samot na nga mahal ka ayon palaliton karon dili gyud tanan ginikanan na ay nga nga privilege na nga kataas nga oras para magprep og pagkaon mauna nga naapoy ginikanan uban mahatag gyud og kwarta para naay baw ng ilang anak. Importante siguro kana na kay salik sa imong anak but at the same time kanang kuan bitaw hinahinay nga transition ba dili siya dinagko kayo nga kwarta kaysa I think basta ma-overwhelm man gud ang bata
0: dito na
1: dira man gud sila di makabalo sa on pagastos tarong
0: unya katong imong barga ina about internet cafe I think di naman na siya kwan di naman na bearing at TV kay ngano tanaw mga internet cafe karon mingaw naman no
1: mingaw na ba dili oy mingaw na kayo sa amo ah.
0: Sa internet cafe
1: tanawang
0: sulod na ang sulod na man naghinuktok ta kay ngano usually na sa phone tanan
1: na sa phone pero dili man
0: the internet cafe the reality of internet cafe is that it's dying because kutob sa pinakagamay nga bata na nay Android
1: true.
0: O labi na in the city na nay tablet so muna yung reality
1: parang yun ako gamer usually kung sa unang panahon
0: sa una dito may magtambay yung kong game city sa una kana ibabaw sa Mercury tag ibabaw
1: sa budget ni mo ana
0: may kolon sa atag ko nang oras na 15 ra adusi yata to 12
1: kakang pila na no
0: I'm not sure pero barato na kayo na nang piso hulog-hulog ganing piso-piso mas oras diba o usually kan anang internet cafe karon there was this once nga need ko mo tambay og internet cafe because I was waiting for a bookstore to open kanang Rex palitan ng law school books niya kung mauli pa ko hassle na so 30 minutes man mga mag-open na so na tambay kong internet cafe mingaw jud chat tibay I miss the noise no kani atong sa una mong internet cafe miya may mga trash talk diha no pero so syempre again kanang internet ka internet ang kwarta padulong sa internet munun ka maka ingon kung kanang kwarta paingon na sa load paingon na sa paingon na sa skin sa ML ngon na
1: kasi sa una po nag college ko kay numdum ko basta na yung mga research or mga assignment ato yung internet cafe puno kayo
0: karon wala na
1: karon cellphone na yun na lang tablet na lang
0: yes
1: so,
0: chat GPT Gemini
1: what is kana make me diba? Akuan diba
0: so sayo na lang lahi na yun karon ang
1: lahi na kayo ang panahon
0: karon I think if tagaan mong kwarta most likely mas igasto na sa uyab ana
1: mao mo o bito kay ngano tinuod bi na DJ Kimat bisag elementary
0: oh na
1: naanay ka na mga panguyaban samot na magpasikal kasi mong panguyaban palitan mong food
0: bata pa
1: tinuod ba yan na
0: tapos diba pala grade 5 pa grade 6 ang ganahan ko niya kay provider mindset ipanitan ko niya snacks
1: murag siya na ako ang ako
0: oh, siyan kay palitan ko niya snacks for me, palitan ko niya water. Tubag po niya ang best friend. Ano po din siya nga. Oy, ayaw na, love bombing.
1: Tiyara. Oh, love bombing. Upgrade 5 ah. Pero muna tinuod ka ron, especially if tinigid mabantayan sa mga ginikanan. And kanya, I'm not against anyone. Pero kaning, and we have to face the reality, DJ Kimiat, no? Nga, sa panahon, karundagan kay mga estudyante, nga, makuhan ba? So tawagan na, ay, mawala sa sakto nga dalan because of
0: money.
1: Peer pressure, money, barkada, and love. No, no, no, no. So and I think, at the end of the day, of course, responsibilidad sa mga teachers, as principals, sa eskwelahan, nga i-guide ang mga estudyante, but at the same time, our parents also have to look after their
0: tinuod
1: kids.
0: Tinuod na, no?
1: So, guide them.
0: I-guide ang mga estudyante. Tarungo na to ang mga estudyante.
1: Yes!
0: Dili kay paswimingo ninyo.
1: Human butangan og bugat nga kuan ang tuhod kay training
0: kining nahitabo karon no makasubo gyud kayo
1: mga kamay nga balita no? And then makita nimo ang interview sa inahan mafeel gyud nimo ang pain bang
0: and to think these kids have a bright future yeah, labi na sa basketball
1: young,
0: no
1: very young
0: no ang isa kay import pa gyud
1: yes,
0: no
1: taga so, Nigeria
0: Nigerian no?
1: Nanimpad in taon para makatag og nindot nga future sa ginikanan og sa pamilya
0: ngano naman eh karon pa ko na din hay nako
1: karon pasad ko actually
0: okay naman ang training there's no wrong
1: pero di kinahanglan training sa dagat no murag da
0: di pwede man pwede mang training pero for brief kung magun ate ba ka ng cardio
1: magun ng dagat
0: or if not pwede sa pool
1: pwede
0: same
1: pool.
0: Same thing no
1: oh
0: cardio magun ng dagat swimming di ba pero syempre wala something maka risgo sa kinabuhi
1: yes.
0: Or maybe if ever na i-training on ana dapat na yung mga lifeguards
1: yes.
0: Na tanaw
1: oh, true.
0: Diba?
1: Pero kato sa interview ako na nakuanan ha, kay di ba daw sila aware nga ayado sila for training.
0: Ay, syempre, usually ana mayon
1: no?
0: Natin.
1: Surprise, mak
0: yes, mara na siya kung maybe initiation na siya nga style nila, ana-ana, maybe, di ba? Nga na, dili mo ipakuan, kalit to, mo to ang initiation. Pero
1: what if
0: again,
1: physically fit, ready ang...
0: Though usually, ka na mga players, physically fit yun na sila, pero... If ever pahimo mo yung ana, na may mga safety precautions.
1: Sure.
0: Muna yun na yung solusyon na natin, babe. Kaya ako, I understand the idea of kaning initiation, for as long as it doesn't involve any hazing.
1: Yes.
0: Kanang diba, walay physical hurt, no? Kanang initiation namin, even kanang mga organizations ko rin, like kanang mga Eagles or what, naman na sila a form of their initiation, diba? So for as long as walay hazing or what not, no? But again, dapat naka-safety precaution, na na mo yung first aid kid, na yung ambulance nga naka-standby, na if ever swimming, na yung lifeguard nga nag-alirong, para if ever dili makaya, ma-save ra dayon. Sus, Ginoo.
1: Akala mo, agree ko sa mga nang safety precautions always. Kaya di lang ginito mahibawaan kung unsay pwede mahitabo. Ilabi na mag-involve ang nature, no?
0: Yes.
1: Sad. Very disheartening and heartbreaking.
0: Nag-iskot mag-untag mga estudyante. Anyway, sa tanang mga estudyante, good luck for another school year.
1: Yes!
0: No, samtang kaming mga college mo pa-Hawaii sa me.
1: Oo. You guys deserve a rest.
0: Oo, diba? So, Mona, good luck for this school year. Sa mga parents po, good luck
1: sa itong mga ginikanan.
0: I know, ang kahasul sa estudyante, padulong ba yun na sa ginikanan?
1: Oo, good. Aray yun, project, palit og kuan,
0: bayranan, palitonon, no? Matag sa'yo, magluto. I think ako na, I'm going to do that again, no? Nga, mumata na pug sa'yo, magluto. Diba, karon medyo dili naman, ba 8:30 na kumaabot.
1: Dili karun, na kay kakuan.
0: Oh, karon, I need to, I think next week, no, start up
1: ko. What time ba ang class? 7?
0: 8.
1: 8. So, you have to wake up at 7?
0: Yeah, 7. Matanag 7, magluto na, ligo na, di ba? So, sama na mga ka-vibes. Anyway, good luck for this school year sa mga parents, sa mga ginikanan, sa mga isigante, sa mga teachers po.
1: Yes.
0: We pray for blessings sa itong mga teachers, ang inaot nga giyahan mo sa labing mga gagahom.
1: Yes.
0: Ato sa inyong pagtudlo, no? Muni ang mga, ito yung mga totoong bayani.
1: Kani?
0: Kining itong mga guro, di ba? Imagine, pag igo sa linog, they were taking care of the students. How about their own kids? Wala. Asa man, wala, no? So, muni tinuod nga mga bayani. Dili kay, abi kay mo ingon lang, nga mo'y ni-distribute sa malit na bayani na dayon. Nag akong ipa ko ano akong crocs ninyo. Di ba?
1: Bantay, di ba? Murag kuan, murag ato ang gikuan. Gi-override ang tinuod nga definition sa pagkabayani.
0: Yes.
1: Mag-disrespectful siya sa mga tao.
0: Abi kay nidapig sa inyong
1: pagtuhog inyo hang kuan.
0: Pagtuhog inyong narrative bayani dayon.
1: Muna nakapait, no, muna nakapait sa
0: mga paslakan tamog amplifier karon.
1: No.
0: Anyway, alas 10:01 na mga ka-vibes. Wala yung oras. Thank you, salamat.
1: Ay,
0: by the way, we also pray for the Department of Education. Hinaot that this will be a fruitful school year.
1: Mm-hmm.
0: Hinaot yung mga reforma under Secretary Sani Angara.
1: Magmalampuson.
0: This is not for any party list or any political agenda. This is for our students. Mm-hmm. Morag yun na itong unaw-naon.
1: True.
0: No? Para sa itong mga estudyante. Hinaot yung mga plataforma, reforma sa sektor sa edukasyon para sa kayuhan sa itong mga estudyante o ingon man para sa itong mga magtutudlo. Labi na nga Pride Month karon, di ba? Naay jud diha sa LGBTQ ang mga tinuod nga magtutudlo.
1: Ako kasagang. Ayoko magsalita.
0: Ikaw magtutudlo ba ka, Ate Bay?
1: Ha? Tudloon ako sa una. Oh. Ikaw, ano ba?
0: Mo ba? Tudloon na ka before? Hello.
1: Ay, wala ka ba, lo?
0: Okay ra na.
1: Tudloon na. Wala ka sa mga tudloon ka?
0: Wala.
1: No, ikaw, kimiat. Wala ka kami, Bela. Tudloon ka?
0: Okay ra, basta nakapahing...
1: Ikaw, tudloon ka. Ako'y utang ni mo.
0: Ano okay ra yun na, basta nakapahingo ko lang. Inaalas yung stress na.
1: Basta itong nails.
0: Wala yung oras, mga ka-vibes. Ito na may kinis si DJ Kimiat.
1: O, kinis si Ate Bay.
0: Taysa. Padayon lang sa pagpuminan. Padayon lang sa pagpuminan lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 on FM Radio Cebu.
0: Ka-vibes!
1: Mauna ni! Bye-bye!
0: Ilonggest breath ni siya, day.
1: 1, 2, 3, go! Mauna ni!

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes. Atong oras, alas G's 4 na sa kabuntago. Nagunay itong mga nagunang balita aro mga takna-aalang sa atong FM Radio News Break. Mihat at nag-alayon mga ka-vibes ang probinya sa Bohol alang sa mga biktima sa makalilisa nga 7.8 magnitude nga linog nga miigo diha sa Mindanao labi na sa Sarangani o General Santos City. Sa katiin gikan sa Tarsier 117, pinangunahan sa province of Bohol ang ipadala karon sa Mindanao alang mut-aron sa pagtabang sa search and rescue operation sa mga biktima sa maong linog. Matod pa ni Bohol Governor Erico Aris Omentado nga sa panahon sa kalisod ug pagsuway ang panaghiusa og unity maoy atong tinubdan sa atong kusog og alang sa mga Pilipino kinahanglang magtinabangay tangtanan og mapakita sa atong kaayo sa atong isig katawo. Ang province of Bohol mga ka-vibes i-aprobar sad sa tabang pinansyal alang sa mga biktima sa mga linog para sa General Santos City sa Sarangani Province of South Cotabato na nagkamtidad og 5 milyones pesos. Huwag mo ka rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ang inyong mga ka-vibes ng lain pang hugna sa itong mga balita karong adlaw sa lain pang mga FM Radio News Breaks. Arang kada balita sa hapon, tingnan naman natong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa pagpaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Mayong buntag, mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
2: Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako mao na ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras alas 11:02 na ako neto mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio and News Break. Lainasad nga kusog nga aftershock na sinati mga ka-vibes. Sa mga taga Mindanao, human miigo ang 5.2 magnitude nga linog. Alas 9:54 karong adlaw mga ka-vibes. Ang epicenter ni ini na diha sa Maiglan, sa Rangani. O ganasin natin ang mga linog mga ka-vibes diha agihapon sa vicinity sa Rangani o sa General Santos City. Samtang sa laing bahin sa mga balita mga ka-vibes, padayon nga ni sa kakaroon ang mga numero sa mga nakalas o mga nangaangol tungod sa nahitabong 7.8 magnitude nga linog mga ka-vibes. Isa ka na nga ito sa 45 ang kumpirmadong nakalas. Uman nga miigo ang maong linog kinimaton pa sa NDRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council. Apil sa mga biktima mga ka-vibes, ang 487 ka mga nangaangol. Apil na sa niini ang DCT pangapadayon pagipangita sa pagkakaroon. Sa mga namatay, 12 ang gikan sa Region 11, samtang 33 ang gikan sa Region 12. Matod pa sa NDRMC, padayon paghihawa nilang verification sa mga datos, busag ilang giklaro nga posibleng nga musaka pa o mausab ang mga numero sa mga casualties, samtang nagpadayon paghihapon karon mga search rescue operations sa tanang mga apektadong lugar sa maong linog. Mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuit at ang inyong mga ka-vibes ng layan pang hugna sa mga balita karong adlaw sa layan pang mga FM Radio News Breaks. Sa arangkada balita sa hapon, ingon man itong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa pagpaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musunod na ang programang ka-vibes sad sa udto. Kauban si DJ Sprocket at inyong mga vibe mix DJs. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: I know I should sleep, but the voices in my head go.
1: Oras na to mga ka-vibes, alas 11:18 na. Huwag ka muna minaw sa inyong paborito nga istasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1. Your favorite music, FM radio ka-vibes. Maunin niya. Welcome sa tong programa. Karong adlaw nga Miyerkules Pizza Gis. Sa buwan sa Hunyo, to'y 2026. Programa nagkadugay, nagkahait, naglagubo, tinao pas tubig sa Mandawi. Oh, programang naglanog-lanog, nagsipa-sipa, naglagubo. Programa ka vibes sa Udto. And of course, kauban ninyo karon, one and an hour mix DJ. By mix DJs, DJ Jeff Mamba. And back to back with me, of course, my name is DJ Sprocket Gunatoy Kenyor. Ang certified Lamioy. Mag-uban-ubantahang toy, alauna sa kaugtuhin mga ka-vibes. Og syempre kung namoy mga greetings og mga pa-shoutout, ipadangat lang sa 0995-472-0802. Akong usbon og hinayon 0995-472-0802. Hawak mo ang brief, hawak mo ang brief. O kala. O syempre ang inyuhang mga greetings yung mga pasyadot, ako nang basahon ninyang taod-taod. For the meantime, ala DJ Jeff Mamba. Bunal si mga sunata, bunal! Oras na ito mga

oras na to, mga kabay. Alas 11:30 na. Mahayong odto, may pagpaniutog, may pag-andam sa paniutog, mga kabay. Ang uban diyan, naghikay pa silang paniutto. Samtang naghikay sa paniutto, ng gawas ang mga steeping. Nang gawas ang mga steeping. Dili matabas-tabas sa mga steeping niya ito, mga ka-vibe diya karon. O niya, syempre. Ito na pag-abasaw ninyo mga greetings o mga pa-shoutout diri, mga ka-vibes.

katuhang suking tigpaminawan. Oh, may ngutula ni Nef, ni Nilo, ni Sunny, ni Daniel, ni Jeffrey, ni Og, sa uban pang namina og nagsayaw-sayaw karong gikan ni Piskal. May ngutula ni mo Dax, may ngutula ni Dax. O niya, syempre may pagtanaw sa live board ni Junwar Lisonra. Wash out, wash out DJ. Nga lami oin, mauba? Oh, great lang nako.

Consilio, Soroy-Soroy dia sa may Davao di Oro. Hello ni Erlene Inicio, may mga to DJ Sprocket Bunal. May pagsayaw-sayaw sa mga taga-sayaw si Bunga. Volume yung radio niya mga kapas, volume eh! And of course, para to ang certified kebabs, Rochelle Mariposa. Para sa akong kaubahan sa Highway Maintenance, DPWH, na guwapo. Ganahan niya ka na ito mga listeners, at kita lang sa lab kaya mga guwapo. Guwapa! Ako rin lamion.

kay ni Elizabeth De Guzman. Shoutout po ni John J. Garciano. Nakugihan mamulkit maski wa siya'y vulcanizing. May mo to sa Mantos family, Gonzales family, sa may Hubay, Linuan. Oh, shoutout ni Benji, kuno nga kusog kayo mo, chinsu oil. Dito ni Najee Mauga. At least kugihan. Chris, Chris Jo

kango ang ulo. Mura di katong kanay katong baba ni sa sakyanan katong iro nga. Ang sabi po sa akong lola Pablita Estalani. Request ko sa bombastic.

Junior nga naa nagtudlo sa Chakaron. Oy, mau ba? Oo, congratulations ha ni DJ Mark Junior. Oo, DJ Mark Hermes Junior. And alright, may pag-volume diya ha, Konsyal. Konsyal Godoy ha, mayong pag-volume sa radio na. Masong pag-volume sa radio. Masong pag-bunal, pag-sipa sa radio.

andam sa panion to. Siyempre, kato mga nangaon diya karon sa may Zian Karindiria. Diya sa may Kotkot Liluan. O na diya karon nagsayaw-sayaw. Sila si Zian, Zion, Shirley Jane, Rita Fee, o si Liza. Maayong odto ninyong tanan diya. O siyempre, may pagpaminaw diya sa akong hometown sa may sityo kan mga sang barangay Adela Poro Camotes. Pili kinas lang mo absent diya og pagpaminaw akong amano ginahan Hermin Hildo Mido Gonato. Iyang mga kaubanan ng mga lay minister sa municipality of Poro sa Camotes. Siyempre siya akong inahan Mama Lolita Lita Gonato. And of course, ito Iber, si Tia Ellen Gonato. Si Edson Oxiana sa may merkado, si Erwin Gonato. Og siyempre si Pedro Jilin Suralta. Diyan sa may lower kantawang Barangay Esperanza Poro Camotes. O si Inday Munik diyan si Ira Suralta maayong odto ha. Masong odton sung tanan. Og ang tanan mga nangaon diha karon sa may Gias Itchery sa may Ginsay Danaw. Hello ni Ati Angie, mga Suliano and Lau family diha. Mayong odto ni Kuya Pongpong Lau. O asa naman ang kwanani, asa naman ang balbakuan. O sa tanong mga nagpabugnaw diyan sa may Bruta by Cafe ni Dodong Francis Suliano. O ni Inday Gia. Mayong odto po ni Michael Sudaria. All the way from Oslo. Oo. O idolo, idolo Michael. O nana by discount para sa kuan. Muan ha ko pohon ha. Diyan sa Oslo ba? Muan ha ko pohon. O magpabook ko po. Magpabook. Mayroon ko ito ni Gabriel Mertz. O sa tatot ko na yung DJ Jeff Mamba. O kana. O may pagsayaw-sayaw. O pagpaminaw. Tana karon sa may Isla de Pitogo, Bohol sa GMN Micaela Store and Agribit Supply, Tugnaw Water Refilling Station, sila Romero Lando, John Red, John Rel Anton, Marvin Joseph, Mike Dianda. Naglanog-lanog na saan? Ang 93.1 The Vibe, sad-sad-sad. Tumunan yung gran Jobski, Joveling Malinaw, all the way from asa mga karo, naka San Fran o naka rin sa may Lahog. Shout-out, Joveling Malinaw. DJ Jeff Mamba, live with the Mix, our Vibe Mix DJs, mga ka-vibes.

0: 99, you're still tuning in sa programa ka Vibes at sa onto sa 93.1, your favorite music FM radio ka Vibes. Manani, mayang oddo og shout out sa Linda family sa Malolos Barili og sa taga Kian ng Kailan Lumber and Construction Supply sa Barili nga Permi namin sa 93.1 FM radio Cebu ka Vibes. Mayang oddo ni Maria John Join. O siyempre, may auto po sa mga Mangyaw family diyan sa may Sayaw, Cebu nga. Nga naka, o saan eh, pre, naka 4x4? Or 8x8 man yung sound system diyan. O siyempre, dili makompleto itong programa karong adlaw mga ka-vibes. Kung walay greetings, pluggings, and everything. DJ Jeff Mamba. Diyara, hello. Hello.
1: Hello, check mic.
0: Mic wrong, mic wrong. Sige. Greetings.
1: Yes, mayong panayot to rin, no? Yes, dagang salamat dahil, no, sa tanang na Mainau karon.
0: Oh.
1: Especially nila ni Sarimi Thunder, Jeter Logroño, Ardian Logroño, Wayne Rhodes Ricaport, Mr. Roberto Samalinog, Ogne, EDJ Ropilbert, Mihas, Josmasla, Sir Boy Ibones, Aldewin Licenson, o glabi na ni Boss Alan. Then may pagpaminaw po ni Junwar Lisundra.
0: Junwar Lisundra?
1: Yes, labiog ni DJ Wenje, Richmond Agoncillo, o ni Rans Garex. And also, shout out nila ni Sir Clifford Jude Ninyal, na naminaw na to karun.
0: Oy!
1: Shout out ni Mo Diabos.
0: May shout out?
1: Yes, and also thank you very much sa tanan nga naminaw na to karun. Especially to all Logroño family, Aparicio family nga naminaw na to karun. Yasta Negros, Leyte, Bohol, Cebu, and Bukidnon.
0: Nah, krabi ang daga na.
1: Joan Logroño Balite, Buloy Aparicio Logroño Junior nga taga Bukidnon nga always jud naminaw sa ato karun. Sa atong mga suki na to dihang na always good na me now, thank you guys. Og daghan kayong salamat.
0: Alright. Daghan kayong salamat, DJ Jeff Mamba. Og mayong oto po ni Randy Dautil. O shout out me dire sa Dautil, Dautil family sa Upper Tag Bibi, Hindang Leyte. Og si Landoy, Landoy! Landoy Argalion. Maasong pagli-li sa lab, sa live doll. Doy! Doy, maasong paglili sa live, Doy! Hello ni Jairin Escalante. Good afternoon, all the way from Kuwait. Hello! Good morning na mo dia, good morning. Og may pagpaminaw sa mga Argalion family sa may sitio kan mga sang. Barangay Adela Porro Camotes. Ang link sa imong t-shirt, DJ, hapit na ako i-post ang link. Oh, nanay free kwan. Free link na akong t-shirt. Oras na ito mga kabab, sa alas 12:02 na. Og syempre, mubreak sa takadali, manginabuhi sa takadali, ha. Dagan pa kay mga manindot na sunata o mga naglagubo nga sunata o mga greetings sa among pagbalik. Mga mga kabibs, stay tuned na mo dyan. We will be right back after this very, very short break.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu ka Vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu ka Vibes, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Goodbye!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, vibes, kasama sa wanan. 5, 4, 3, 2, 1.

Jeffs na sa kautuhan. Welcome, welcome, welcome sa itong ikaduhang oras, ikaduhang hugna sa itong programa Kabahim Sad sa Auto with yours truly lang gihapon. DJ Sprocket live on the microphone. Back to back with our vibe mix DJ Jeff Mamba. O iyang na solo karon ang pagtukar. O iya hatanan. Iya hatanan tukar, ako hatanan yaw-yaw. Mo request ko na si Lover Place of 1993. O kana. Ato yun si DJ Jeff Mamba. Alright. Kung namin mga greetings pa diya o mga pa-shoutout, 0995-472-0802 akong Osmoin. 0995-472-0802 para sa inyo mga greetings.

verse karon. Oy, maayong maayong adto ninyo tanan. Sige, mudawat ang isa ka caller ba kasi itong ganahan ikaw tumanan nawag ka kanina. Kasi itong ganahan mo great live on air. O i-dial ang 0995

kama gusto mo greet live on air. Sige daw. O, i-dial, i-dial, i-dial, i-dial. Siyempre, ito ang amigo po niya, Bossing Junjun Hubay. O, sa tanan na karoon sa may impounding area sa may Mandawi City. O, sa team Mandawi po. O, Traffic Enforcement Agency Mandawi. Hello! Pangod ko ninyong tanon. O,

Nangka Consolacion og ni Mac Macasipo nga taga Pulpogan. Si Ramir Pag-usara, si John Ninyo. Puwerteng sayaw-sayaw ninyo niya, ha? Puwerteng sayaw-sayaw ninyo taga ni Macabay. Judith 48, hello, may ngunto. Oh, sige, tawag balik. 0995-472-0802 para sa mga gusto mo greet live on air.

0: Mengon, so this is Rocket of Satanang Namino, sending you 3.1 FM Radio Cebu.
1: Oh, Mengon to ka vibes, kinsa ni Palihog?
0: Si Alan Pastrol at ni DJ Rocket.
1: Ah, si Alan.
0: Yung Anda Bohol.
1: Oh, diya sa may Anda. No, kumusta, kumusta man tadi ha? Kanang ka vibes, Alan.
0: So far, so good. DJ Rocket, okay lang.
1: Yeah.
0: Ang ganda, ang ganda, ang kainit, no?
1: Oh, ha?
0: Walang tip ko this bracket ng mura. Di pa dyan mo madungong diring napita.
1: Aha. Pero nanay gamay nga.

0: kaya sa Mumbai kita
1: sige lang kay
0: kayo sa Jakarat.
1: Oh sige lang kay ko pa man gisigihan pa man ron og kanang pahugot no. O unta mo ba mo kana mulapos na diha. Pohon-pohon. Unya ka nang ka vibes online. Naniudto na ka? All right, kana niudto na maka nala sige. I-greet og i-shout out ang imuhang tanan mga ka vibes ni Muda Lahos.
0: I-greet na sa mga 3.1 FM radio. Ito lang Argao, labi na sa Rizada family, ng Bonian Tirining, ang Dinila ni Rema Pupeda, and of course, ni Soy Soy, yung Dibuya Manuel, nga nakomunitor karoon sa nito 3.1 FM Radio Cebu, ikaw ang biya sa may Cebu City, maya

Axel Racasa and to Jofel Olasiman. Bye, Gonto. Bunalin yung radio niya, mga kabayan. Bunal!

0: Huwag ka muna minalanggiya po sa programa Kavibes at Salsa. O to mga Kavibes, ipaningot na ba mo ni ha? Ibuto na ba yung speaker? Naguba na ba yung speaker? Naguba na ba yung radio tata? O ta, naguba na ba yung radio ngabigon? Alright! Siyempre, ato sa ning for final greetings and pluggings. Ato ang Vibe Mix DJ, DJ Jeff Mamba. Hello!
1: Yes, nakoy papulok.
0: Hait, habol.
1: Hait.
0: Sige.
1: Shoutout na ano sa mga narmina na itong nakala ito karoon. Si shoutout ni Sam Ryle Usam o ni Gabriel Mertz. Namina na ito karoon. And Windroads, Ricaport, Labuga o si DJ Jamid Sanchez. Namina na ito karoon. Thank you very much.
0: Maura. Maura. Alright.

po ka o makasayaw. Only alas 11 to na launa sa programa ka vibe sad sa Odto. So Lunes ang sa Hantoid sa Biyernes mga ka vibe. Og mao na jud ni magpatigog na jud ni kaming duha ni DJ Jeff Mamba. Salamat salamat inyong tanan. Amping-amping mo diha tanan mga ka vibe sa kay gimahal ko namo kamong tanan. Gimahal ko namo kamong tanan. Ay, sakto ba? At syempre, padayon natin po sa pagpaminaw. Ginilang sa inyong paborito nga station na sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1. Your favorite music FM radio ka vibes. Mga na ni! Masunod na dahil ang programa ang request ng 31 ni DJ Rico Mambo. Pero sa dili pa, oh, at tangi po ninyo ang atuang FM radio news break karong alauna mga ka vibes. Oh, atangi ginaninyo. Anto na mi mga ka-vibe, samping-amping mong tanay. Ha? Oh, kinidin yung ubos ng laga sa kanginya, DJ's Bracket Gunato. Ikay nyo ang certified.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni. Mauna ni.
3: Kabay! Kabay!
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni. Kabay!

0: Gibutiyag sa Department of Education kung DepEd Cebin nga kulang pa ang gilauman nga ihap ang kasamtangang ginaghanon sa mga estudyanteng nagpa-enroll alang sa school year 2026-2027. Sa press assessment press conference ni Adong Hunyo 8, si Amarilis Villarmia, Regional Information Officer sa DepEd Cebin, nagkanayon nga ang target sa ahensya nga mukabat sa kapin 1.6 million ka-enrollees sama sa niagi nga school year. Apan base sa initial nga datos gikan sa online reporting system, 1.3 million pa lang ang nakapa-enroll. Nagpadayon pa ang pag-update sa mga numero gikan sa mga school schools division office og eskwelahan, ilabi na sa mga lugar nga hinay ang internet connection. Giingon sa DepEd Cebin nga bisan pa nga nagasugod ang early registration sukad Pebrero, daghan gihapon ang ginaagrikanan og mga estudyante nga ulahin nagapalista tungod sa lain-lain nga rason. Dugang ni Villarmia nga mudawat pa ang mga eskwelahan og late enrollees hangtod sa Hulyo aron masiguro nga makakumpleto ang mga estudyante sa labing minus 80% sa kinatibuk ang school year school days sa baong school year. Laing Infermedyo balita, ilang mapaminawan karong alas 2 hapon. Request 931, musunod na. O kini si Rico Mambo, mayong hapon, kabibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna.

0: Boy 1, maana ni?
1: Maana ni?

0: ang atong oras mga kabayabs sa launa, 33 na! Ay, kumusta ang atong mga kabayabs karon adlaw na Miyerkules! Aniya, syempre, makauba na po din yung mga kabayabs inyuhang mga kuan. Oh, DJ Rico Mambo, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy. Apan sa dili pa mga kabayabs, maing adlaw na tugtanan, kumusta man ang inyuhang kahaponon? Kumusta man ang adlaw nga Miyerkules? No? O niya, sa ito mga kabayabs, garoon nga mga taxi drivers, maayong pag sikay-sikay nino din ha. Ingom na usab sa ito ang mga Grab drivers karong hapon ha. Sa ito ang mga bus drivers, sa mga tanang mga drivers siguro karong naminaw, no? O niya, sa ito mga kabayabs, garoon nga naa sila mga tagsa-tagsa ka mga karindirihan. Naa sila mga tagsa-tagsa ka mga ukay-ukayan, no? Asa mo napita, deskulun mga kabayabs. O niya, syempre, kumusta man ang inyong kahaponon? Kumusta man ang inyong adlaw nga Miyerkules mga kabayabs, no? Oban-oban, usabtanin nga ito nga programang Request 931 mga kabayabs diin sukad. Ah, sukad na sa launa sa kahaponon nga dota sa alas 4. O niya, sa tuwa mga kabayabs garon, diyan naman nga tuwa mga dalaging ding. At sa ding i-welcome to the show, Uncle Boy. Welcome to the show, oo. Okay, kana. Alright, kumusta? O niya, muna sa makausap pa mga kabayabs, adlaw karong Miyerkules. Ni ana puntas tunga-tunga sa simana mga kabayebs. O niya, siyempre sa mga naminaw na asab tay tigmo karon ha, na tay tigmi karon. Ah, doon na usap kitay tigmi sa adlaw nga Miyerkules. O niya, maog hapon, 100 kapisos ang pwede nga pahalipay. Ah, 100 kapisos ang atong pahalipay sa atong tigmi sa adlaw nga Miyerkules mga kabayebs. O niya, sa makausap pa, di anapod ang inyong mga sabaan sa kahanginan. Ah, Uncle Boy, DJ Rico Mambo, o niya nga tong mga dalaging ding sa kahanginan usab. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabayes.
2: Hi, adoras, Miss Eva.
1: Hi, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
2: Boys, ito na mga kabayabs. Garoon, yun ang minaw. Yan ang itong programa, ang Request 931. Sa 93.1 FM Radio Cebu, kabayabs mo na na. Ay, nasa mga kabayabs, ang itong numero ha, nga pwedeng i-text is 09954720802.
1: Yes,
2: okay, na po. Ang inyong mga dalaging ding sa kahanginan, di siya pamala.
1: Ug Inday Eva Sophie.
2: Ay, kay na. Nanahala sa ito mga kabibes ka ron. Mustamos ka o ginamon. Ay, na. Ay, naanay titig mo, Miss Eva?
1: Yes.
2: Karong hapon na, o niya, syempre ang tigmo, dun ay pahalipay na usap. Nga 100 kapesos, kinsa yun na makatubag, kinsa yun na makaanshare, na ay pahalipay nga usap kagatos, kapisos, pwedeng iloid, pwedeng si
1: i-chicas. Si Kuan, DJ Pamela, si Kavibes M. Spontinegra. Oo, kuan siya, nag-regard siya ni mo.
2: Ay, hi, ni mo, Ems.
1: Lami ko kayo kagtino.
2: Ay, hapon, Kavibes M. Spontinegra.
1: Puntinegra?
2: Ah, o laki, negro. O babae, puntinegra.
1: Ah, okay.
2: Pero kung lalaki, puntinegro.
1: Katawa kayo siya.
2: Uncle Boy, mauna, no? Niya ay sa itong mga kabibes karon. Di anaw sabta, sa itong tigmo-tigmo, siyempre sa mga ganahan nga motubag bis iba. Ganahan nga unang maka-answer. Pwedeng i-gcash, pwedeng ipalod.
1: Yes.
2: Ang atong number nga pwedeng i-text is 09954720802.
1: Ano nga?
2: Okay, ani ang aton tigmo mga kabibes, duha ka, sini, duha ka daw bitin nga naggakos.
1: Gakos?
2: Asa ni Miss Eva, duha?
1: Naggapos.
2: Ay, ikaw daw istorya, Miss Eva.
1: Okay, duha ka daw bitin nga naggapos sa ilang kaugalingong agalon. Kundili sila hitan, ang agalon maoy madahili og mapukan. Unsa man ni?
2: Ah, kuan siguro na gamot. Gamot siguro. Ano naman ni Kamis iba? Ang saman ni istorya hanga? Duha ka daw. Ang saman nang naamay ka?
1: Kuay na, murag bitin. Oh, murag ba?
2: Sige, ako na lang ning tagaan na to ni pagtagaan haon sa may inyong answer kani. O sa kagatos ra ba ang premyo ini? Duha ka daw bitin nga nagapos sa ilang kaugalingong agalon. Kondili sila higtan ang agalon maoy madahili og mapukan. Unsa man ni unsa may madahili mapukan mis unsa man ni naadins bakili day kay mudahili.
1: Basta ilang nanto bagoy.
2: Sige mao maka onya text na sa inyong mga bulawanong answer mga kabibes. Onya usa kagatos ka pesos ang pahalipay sa maong tigme karong hapuna. Diyan kumango.
0: Okay, onya muna no, sa itong mga kabibes karong naminaw, unsa may inyong answer, unsa may ka inyong analisar mga kabibes, yun nga itong tigmo karon. Nga po, palagi din rin mga kabibes, duha ka daw bitin, ha? Duha ka daw bitin nga nagapos sa ilahang kaugalingong agalon. Kundili sila higtan, ang agalon mo ay madahili og mapukan. Unsa man kuno, anaha, sige. Pwedeng ilod, pwedeng i-gcash, 100 kapesos ang pahalipay ni ini. Hala, tubagin niyo mga kabibes. Kung unsa inyong mga, unsa inyong analisar garon sa tuang tigmi ining adlaw nga Miyerkules. Okay, ania Miss Eva, gawas pa nang atong programang Request 931, nagtutok man tag kuan gyud sa tuag yon nga kanang ato amang yung gitutokan pag-ayo ang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi sa tubang nga sundar karong hapuna. Oy, kinsa may nagpadamis, kinsa may ganahan nga kinsa may ni kuan karon ni pabuhagay silang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi ning adlong Miyerkules, Miss Eva. Okay, sige ka na.
1: Maukining usa ka babay. Nga si Michelle.
0: Michelle. Oo, nga naunso man is Michelle.
1: 32
0: anyos. Aha, naunso man, naunso may, so may blame maaning Michelle dahil si Eva.
1: Kuan, kana kauyab siya o, kana, say tawag ani, kanang hilig mag-diet.
0: Okay. Kanang kuan, yay. Hindi din siya ganahan nga mo chambok. Okay, unya.
1: Kaya iyang na problemahan, kung unsa ng pag-aunsa, amoy atong paminapon, karong okay. Taon-taon.
0: Ano na problema man siya, o mag-diet ka na pa, nga gamay siya gastuhan sa kaon?
1: Naapiktuhan na siya.
0: Murag naapil siya.
1: Naapil siya. Unya, gisaway na siya nga. Gamay nga, murag, gamay tubo sa iyang timbang, kay saway yun siya.
0: Okay. Sige, ato ni tanawan ka ron. Ato nang imahimay yun mga kabayabs, ang kaagin ni Michelle, o naunsa, pagkaunsa, o saan niya siya ka 32 anyos, no? Nga taga Cebu City. Kaya si Michelle, taga Cebu City, 32 anyos. O niya iyahang problema, murag kabahin sa iyahang, saan niya, diet-diet. O kung sa pagkaunsa, ang mga kabayabs, kini, daghang makarelate po din eh.
1: Yes,
0: oo, kay daghang mga nag-diet po karong panahon na, ilabi na nga nagmahal ang mga pamalitunon. O niya, daghan na kayong magduwa, Miss Eva, ka nang gitawag og pickleball. Okay, karo aron kuno nga muna og kuno ang ilahang timbang para kuno mo us-us mo ang ilahang timbang, no? Ang uban, dipindi, daghan kay mga mag-jogging, arikas dalan, arikas kulon, asa dapitan, ay daghang magdagan.
1: Ang uban kay nag-basketball.
0: Uban, basketball, dipindi. Aun sa'y makapasingot, Miss Eva, naroon mo muna og ang ilahang mga timbang, ilang kilo, di ba? Kaya. Cool boy.
2: Onya, dere sa unahan, ana sa sinta sapatos, kuya, ang tubag, ana, sinta sapatos ko, no? Sinta sapatos, ang tubag, kuya, Jomar ni Prambohol. Sige, Mar. Tanawin ni Ron Mar, og sakto ba ni? Good afternoon, ang tubag sa tigmo kay Midjas. Onsa man yung Midjas, ha? Katong Midjas baho. Midjas nga baho, nga nanggikan sa kanaang kuan, wama, way labalabas, sige, sulob, aray ko. Anahala, sige atong tanahon ka na inyong tubag karong taon-taon, ha?
1: Yeah.
2: O, maoba na muna gihapon ay magkalimot sa pag-text dire sa atong numero na 09954720802. 100 kapisos ang pahalipay sa maong tigmo. Duha kada ubitin nga nagapos sa ilang kaugalingong agalon. Kundili sila higtan, ang agalon maoy madahili og mapukan. Unsa man. Sige, onya Miss Eva, napakay mga mapuno-puno din ha karon.
1: Wala na. Ay, kuan di ay, ato ding i-greet ang atong pinakagwapa o buutan.
3: Hi! Si Ma'am Jonitz, Miss Eva.
1: Yes, ato lang siyang hatagan og saging ilga o ma.
3: Naapi kong pakpak. Naapit yung kuan din ay, happy birthday. Asa ito na peta?
1: Ikaw na lang daw pangantahon.
3: Happy birthday to you. Happy birthday, Ma'am Jones.
1: Oo.
3: Unsa ko, no?
1: Ha?
3: Unsa? Happy birthday to you.
1: Inikaw, ma. Ato siyang natagan og saging na nilungang.
3: Ug, ma. Oo. Unsa masagi nga imuha, Ma'am Katong, ko ang taas nga saging.
1: Wala. Kaya ko na.
3: Taro nga da, og Pamela.
1: Oo, taro nga. Taro nga ko na og greet.
3: Ay, happy birthday. Ah, kantahon?
1: Kantahon.
3: Hello? Ah, kanta di ay.
1: Oh, sige na, go.
3: Una, saan mo ka itong kania ang inaanay lang?
1: Oh, okay na.
3: Ah?
1: Dili, oy. Taro nga yun sa sinugdanan.
3: Di ba ko kasagawa ng mga happy birthday?
1: Happy birthday. Ano ba? Ay. Oh, sige na, go. Ako yung mentor ni mo. Dali,
3: happy
1: dali.
3: Happy birthday, Ma'am Joy. Ano na lang? Ay.
1: Dali, okay, pakantahon ka. Oh, dili.
3: Happy birthday,
1: request
3: Ma'am Jones.
1: Oh, request yun. Oh.
3: Di ba ko kamao?
1: Hala, oy, kamao lagi ka.
3: Hala, ano na?
2: Bitaw na. Happy birthday, Ma'am Jones. Ha, niya. Karo na lang na mo tingbon inikuan. Sorosoroy. Naman kay sorosoroy may tabo.
1: Ha? Ah, ini kakuan.
2: Pitsa.
1: Layo kuan. Pa man to.
2: Ah, dugay pa day. Okay, nag-andam na rabako dito kuan. Duha kagalong tuba rabako.
1: Oh, tinawa, oh.
2: Gani kag sani.
1: Gahi kag ulo.
2: Oh, gahi kag ulo.
1: Awa, DJ Pamela, gahi kag ulo. Dali. Ang manager ba'y nagsubo?
3: Ay, di mo ka maon na mo kahit tagon.
1: Dali na lagi na. Basta kaya mo yan.
3: Ah, sige, ha? Saan na, Miss Eva?
1: Happy birthday to you.
3: Happy birthday to you. Ginaama na to. Bitaw, ay mo na. Happy birthday. Kay birthday dahil sa mua ko, an. Karoon, tigswildo. Tikuan, birthday ni Ma'am Jones karon mga ka-vibes. Ang amuang traffic manager.
1: Yes.
3: Traffic, no? Maaway na. Bitaw, oy. Uncle Boy?
2: Alright, unya na siya. Good afternoon. Akong tubag kay Higot Sapatos, Miss Iba. Jinky day ni. Oh, Jinky day ko nun eh. Higot sa sapatos. Unsa man ang higota,
1: kuan? Unsa man ang higota? Daghan maghigot.
2: Lais ang higot or kuan, lapnis. Bitaw, no?
1: Unsa man ang Uncle Boy? Kanang mga lais.
2: Kanang
1: mga...
2: lais, Miss Iba. Oh. Nakakuan kag lukay. Kaila kag lukay sa lubi siguro.
1: Oo,
2: kaila. Mauna siya. Kanang lukay, imong putlon, kanang palwa. Unya, imunang kuha ang lais. Tagsipo ni mo, Miss Iba. Mauna siya gitawag og lais nga.
1: Lais.
2: Unsay atin. Oh, naitaw dire. Oh, sige. Lahos lang ari ka diyot. Bro, gab.
1: Oh, naitaw.
2: Naay mga kuan dari ni Soroy. Ana siya. Cholesis. Ano ni? Cholesis, Miss Iba. Ano siya? Cholesis, Miss Iba.
1: Cholesis.
2: Unsa man na?
1: Liston.
2: Ah, mo din na di ay. Cholesis din na. Yawa po. Cholesis.
1: Shoelaces. Usay chulasis.
2: Chulasis ba? Kuyawan sa daanin chulasis.
1: Tarungag ba sa oy?
2: Chulis din eh.
1: Chul, makataon man sa takdan mo sa ko.
2: Chulasis lagi daw. Wala, bahala na eh. Basta kay Ana sa chulasis na. Onya, dire sa unahan, minaw gikan sa Dalagit Poblasyon. Oy, salamat ninyo, sir. Bukas, asa ni? Bukas naman, bakos day. Ana siya, bakos ang answer ni G, maayong odto. Bakos.
1: Onya, nimon si Kuan, si Ems Puente Negra, akong tubag di ay, Liston, from Tayong Relocation.
2: Amo ba di ay?
1: Kaya na.
2: Ana siya, minaw, gikan sa Dalagit Poblasyon. Di siya ni Kamambo.
0: Okay, hala sige, analay sara gini ni mga kabayb sa kung sa gininuhang tubang sa tuang tigmo karon. Alam siya na rin. DJ Uncle Boy ug Miss Eva, good noon. Ako good tubang noon. Sa imuhang tigmo kay Kubra. Ang Kubra.
1: King Kubra.
0: Ang Kubra, energy drink si Jubil ni. Kanunay nagasunod. Ganunay nagasunod-sunod sa inyuhang nga programa sa Kabibes 93.1 FM Radio Cebu. Mauna gayod ni. Unya request lang ko uganta nga. Salamat by Dun.
1: Okay.
0: So may salamat namin sa iba. Salamat. Mauna hindi.
1: Basin na ay na.
0: Okay, sige. Aritas Meka sa kuntubag kay Bra. Bra ko na. Bra. Kuan mo dahili di ay.
1: Mudahili. Huwag matanggal.
0: Huwag matangtang ang kuan. Mudahili di ay.
1: Mudahili.
0: Sige ha, bumalik ko sa mag-usa mga kabayab sa iso mga nagbiyahe karon asa mo napita po. Saman, perting inita di asgawas mga kabayab, no? Karong hapuna, init kay di asgawas siguro. O niya, atong balik ko sa mag-usa nga itong tigmo, duha ka daw bitin nga nagapos sa ilahang kaugalingon nga agalon. Kung mo, kundili sila higtan, ang agalon maoy madahili o mapukan. Unsa man. O sumay niyo ang analisa, o sumay niyo ang tubag mga kabibes. I-text niyo rin sa itong numero nga 0995-472-0802. O niya, syempre, sa mong pagbalik usap karong taon-taon, ang kaagis ato ang sender karon nga maugining si Michelle nga taga Cebu City, 32 anyos mo atong hatagan og pagtagad. Og naunsa unsa pagkaunsa ang anabot sa punto higayon nga diin siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share ini ang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi. Garong taon-taon mga ka-vibes ha. Ato ning hatagan og pagtagad iyahang istorya sa kinabuhi. O niya syempre sa mga ganahan nga magtubag karon sa tuang tigmo, hala sige. Pwede ra gyud mo dinha nga mo text, pwede ra gyud mo dinha nga mo kuan. Pwede rin ganyan yung analisa ron. Always yun naminaw ninyo ka-vibes DJ Rico. Gika ni Ma'am Almera Hinares. Oy,
1: hi,
0: salamat
1: din
0: mo Ma'am Almera. Mayong hapon,
1: yes.
0: May hapon, no? Salamat kayo sa mga makanunayon nga pagsunod sa itong mga programa.
1: Mm.
0: Okay, balik na karoon taon, Miss Eva.
1: Okay.
0: Alright, nating atong oras mga ka-vibes sa launang 48 sunas kahaponon din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-vibes. Mauna ni.

0: Sugdan na sa Cebu Provincial Government karong Miyerkules ang pag-apod-apod sa mga school assistance packages sa Konsolasyon Central School alang sa mga tinun-an gikan sa kindergarten hangtod sa grade 3. Ang ayuda naglakip sa school bags, notebooks, pencils, rulers, erasers o tumblers, crayons, pad paper o guban pang classroom essentials. Matod ni Public Service Officer Christopher Baricuatro, focal person sa Provincial School Board kon PSB, nga sugdan usab ang distribution sa ubang mga lungsod o component cities nga ipahaom sa specific needs sa matag tunghaan. Aron masiguro ang hapsay nga delivery o logistics, magtinabangay ang provincial government o mga local government units. Sa miaging simana, giaprobahan sa Cebu Provincial School Board ang 367 million nga supplemental budget alang sa edukasyon. Lakip ang 37 million para sa dugang nga school o office supplies o instructional materials. Isip kabahin sa mga inisyatibo, magpahigayon usab ang Kapitol o Education Summit karong tuiga aron matubag ang learning gap sa tibuok probinsya. Laing Infermedio Balita, inyong mapaminawan o sa kaoras gikan karon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo ug mayong hapon, kabibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Wow, nani.
4: Request.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request 931

0: salamat. Ito man lang gitaw ni Kog Ilis. Aka nang asa man to akong cellphone? Ay di ah. Timing kaya nag-chat ang akong uyab nga paapason ko niya sa gym. Ah sige, adtoon ako. Andam naman pud ko. Mo adto na ko karong taod-taod. Ay, di anagyod ko sa gym. Kadako ba di aning gym niya nga permi niyang pa-dakoon sa yung lawas, uwe? Ay, to... to ay... Babe, gardo!
1: Uy, may ganan na ka. Musta ba ka, babe? Dari na din, Andri. Alsan na din. Alsahan ako. Kuan, ganaan. Alin na din, pagkuan sa kanaang, di pagka maupumoy pagsugod di mo. Kuan lang ka sa kanaang, magkuan lang sa ka. Kaniang sayangan ni, mag, kuan lang sa ka ba? Exercise lang sa ka.
0: Mag-warm up
1: warm up ko. Lang ka, warm up lang ka.
0: Kanang.
1: Kuan sa na imuhang, hiko imong lawas.
0: Babe, murag, dili man siguro ko pwede mag, warm up kay naaman ako roin.
1: Mao ba? Naaday ni mo?
0: Oo niya. Sige. Lami kay ikaunog kang tamis. Ingon anak.
1: Sige. Alam ay kindi din ha. Kaon-kaon nagkindi din ha.
0: Dili ka na yung mga cake. Mga inana ba? Mao ba? Oo.
1: Oo niya. Ang sumay plano ni mo. Ganyan ay magkag-gym.
0: Kaya nang tanawar ako ni mo.
1: Sige. Mas okay na po. Standby lang usaka din ha. Kay mawa na lang imuhang paminaw. Aron nga makaalsa na ka kay ganahan ko nga musama ka na ko. Ganahan ko nga mo pit po di mong lawas, no?
0: Pero
1: tanaw na ko si mong lawas magod. Mura og kuan ka, mura og kana ang mura kag baboy ba nga kuan? Mura kag baboy nga puno kana ang abunda kay slawg permi. Kuan kay ka mura pamahaw pa ni udtog yung lawg nimo. Sige, kana ang og mahuman na ka, mawa na na imong gipamina, mawa na na imong red tide. Na amang ka nimo. Ay kabala ka kay tudloan di ka aron nga mo pihit sa kagamay kay aron mo sama ka na ko ba ang kuan kayo kana ang wag yung tambok ang lawas ba
0: bitaw babe no solid kaayo na imong mga pandisal ay kanang nagsinaw-sinaw yun
1: sinaw ba kayo ni pati sinawaan yung kuan na
0: nga imuhang ka ng mga muscle kay busok yun kaayo
1: mauna siya mauna ay nakanindot basta mag gym ka ha sumuna kana ang inig humana na ing nadayon ko kay aron tudloan di ka aron nga mag ma-practice ka kanay aron imong lawas praktisado kay lawas ni mo mura kag baboy nga kana ang kuan mura kag baboy na
0: saan grabe pud ka babe oy dili ba kay ko tambok ha sakto ra biya ni akong lawas
1: basta basta mao na to ha ganahan ko nga imo kong sunon ganahan ko nga
0: ganahan ka nga magka abs pud ko
1: oh, ganahan ko nga kana ang kitan duha kung unsay ako ang lawas kung
0: mura ta mo intra o kuan ani unsa kay tawag ana babe
1: swimming
0: dili oy
1: unsa man diyan
0: kanang padak-anay og ganang lawas ba unsa gani nga contest
1: gana ang kuan sumo wrestler. Basta eh, ganang kuan, ganang kuntis lagi sa kuan lagi.
0: Ganang mga
1: physical fit, ana.
0: Oo, kaya nga. Physical fitness. Nagay mga kuan, mga...
1: Sa magkuan na?
0: Muscles.
1: Muscle na. Sige.
0: Basta kayo mga... O sige, napag-alsa-alsa na ko, no? Kay tanawan, tika.
1: Dara. Alsa ko rin.

0: basah basah sa semana.
1: Oo.
0: Makaalsa na ka ini. Mawa na na imong ipaminaw.
1: Sige ha. Sige babe.
0: Ugma ito mga ka-vibes. Kaganahan gud siya nga mag-alsa ko. Ganahan gud siya nga naa ko sa gym. Kaya kung sa kuno iyahang lawas, ganahan ko na siya nga maupod ang akua. Ugmaangkon ko mga ka-vibes. Nga nga ko ang uyab karon guwapo gid kay siya. Ug kana ang makaingon ta nga naa gisay 8 ka abs ba. Pertigyon ko gihanan niya mag-gym. Og mao to nga ganahan lagi ko na siya nga mag-gym pod ko aron nga susama mi og lawas nga naa ko noy mga abs. Ako ganahan ra man pod ko. Pero mas ganahan gi ko nga kana bitawng mukaon, ganahan gi ko nga magkaon-kaon mga ka-vibes. Ambot ba? Pero dili man pod ko ingon anak ka dako pod, dili man pod ko ingon anak ka tambok. Og mao to nga dunay usa ka higayon ni ana nangaon mi sa usa sa mga sikat nga barbecuehan dinhi sa Sugbo. Ogo niya, ingon ani mga panghitabo, mga ka-vibes.
1: Babe, tinawa ako magi pang order kaning pork. O niya, kuhin kaning tinaisa manok. Oh. Kaning, ganahan kay kumang ingon ani, babe.
0: Okay, baba.
1: O niya, imuha, giorderan ni kadiri og kuhin. Kaning, no course.
0: Kana sige, gamay lang ang kuhin. Kay di kay kubuka o nung mga kanang naitambok. Okay, ako ng nokos. O sa kabuok lang ako ang nokos. O niya, gawas ba na? Kana ra mga kuhin ang kuhin. Gulay ra kuhin.
1: Okay. Kaya nga, sige na lingkod na diri, babe. Kaya nagpaabot naman ang sabgo sa ato ang mga order.
0: Sige, onya, gamay na kong kanon ha. Kaya hindi ko mo palabig
1: basta
0: kaon.
1: Basta kani ako, maon niya akong gi-order.
0: Ingon man o sabi ko, ayaw palabig kaon kay magkadaot o slawas.
1: Kaya okay naman, babe. Dili naman ko mag-rice kanila.
0: Sige. Maghuwat na lang ito sa order. Nga kung maabot ito, makakaon na ito ha. Ano yan ay? Padoong ng witir ay. Dangarang na.
1: Excited na kay kumukaon. Gutom na pod kaayo ko.
0: Alala, sige. Gutom na magkaka.
1: Oo.
0: Pamutang na diri, witir. Mutang na diri ang mga kuan. Kana ang imuhang mga gipangda.
1: It's good, sir. Darayin mga arda, sir. Kalain mo tingong.
0: Huwag tingong ni witir. Mura mag-kikik. Mura mag-kikik ni witir. Ano na lang, sige, butang lang din ha. Butang lang din ha kay mga una meron sa kong uyab. Sige, mga una ta. Uy, sa mga imo...
1: Anong imo manin ko haon?
0: Daysa, good.
1: Mao mani akong order, babe. Ayaw ni ko ha. Lahit man imo ha.
0: Dili ko ni muka. Di ko muka una ni ha.
1: Saan manin imo?
0: Kuhaon ako ng timbangan sa kong bag na may timbangan ako din gamay. Ako ng timbangon kay...
1: Nagdagag timbangan?
0: Anawago na, pero ting dagko ag panit ng imuhang gipang order. Mura man nagliog, dagko magig panit ni. Bebe, ako tibangon. Anawa, kita ni mo? Lapas o 50 gramos?
1: Lami man ang panit.
0: Uy, sus, ikaw no?
1: Pero ting... Lami jud kay ng panit.
0: Wabag ka kay baong, aga ng panit. Maunay daghan kayo o karulis. Sana, karulis ba na? Basta kay... lapas o 50 grams.
1: Calories.
0: Basta kay mo na na. Bebe, panitan ko ni Bebe. Panlabay ito ng panit kay... Ay, pagkaon na ng panit kay mo na magkapa...
1: Pero makapatambok babe, tanawa gamay na lang kayo ang nabilin sa barbecue.
0: Sige lang, okay na. Okay
1: na. Ang panit ni lami.
0: Sige, kaon na ginang panit. Nawa dako na kikaglapas ay. Kay Michelle ay. Na, sobra kaog 50 grams gani sa kuang timbangan. Lapas gani 50 grams ang imuhang pats gani. Karong gabi una.
1: Hunungan na ng ingon anak ni mo. Oy, tanaw na ta sa waiter. Imuha mo naman unang gipanguha ang mga panit. Niya ang mga tambok sa barbecue. Imo naman unang gipang timbang.
0: Ay, lagi pagsupang.
1: Sayang kaayo, babe. Magibayron ba na? Apil ba na sa bayad?
0: Ikaw no, supagiragi ka ika. O ka kay baong nga magkadaon ta. Kana. Maornay kan ah. Ilabay ning uban. Ilabay ng daghang kay panit.
1: Kagamay na good ani.
0: Maoranay angay sa muhang lawas karon nga itik ni mga kaloris karong gabi una. Ayaw pagpalapas kay aron di madaot ang porma sa lawas nimo. Sa Corpse imong lawas, ha?
1: Paita naman ni mo, babe. Huh? Oy, naunsa naman taon ka, oy.
0: Mauna na. Ay, na bagsig yung langas.
1: Hay.
0: Og mauto mga kabibes. Nagaingon na gyud ko nga unsa ba ni mo ra mag ni sobra na ni ultimo nga mangaon mis gawas barbekyuhan panguaan magpanit ang kuan amo ang gi palit nga mga barbekyu o gawas ba ana mga kabibes gitimbang gyud gamay na lang kay kog nakaon kay dili ko no pwede nga magpalabi kos kaon mura bag nawa niyo imbes gana unta kay kumukaon mura nawa akong gana gisapot hinuon ko sa iyang gibuhat. Murabag mawa ang akong kalipay mga kabibes kay ganahan magyug ko magkaon-kaon gud mao nay murag anak ko malipay anak mawa ang akong stress ug magkaon-kaon ko ug unya di lang kay gana mga kabibes atong aging adlaw lang nga diin nagsurisuroy media sa may Diris Mall sa Ayala dako nga muli ni sa syudad ba sa may Ayala gikapoy kog lakaw-lakaw mao tong nga nihangyo ko nga magpahag niya ug unya ang iyang giingon muntambok na kuno ko. Uing ani pa nga. Inani ang istorya mga kabibes.
1: Ay, kapuya nagyudog lakaw, babe. Uy, ano naglakaw man ta? Nga naaman nun tatay ikaplite.
0: Mas may na maglakaw ta kay ang paglakaw.
1: Layo-layo nagyud kay tag nalakaw, babe.
0: Umangani, ang paglawag ka kay bawo nga ang paglakaw o sana sa dako kayo nga ikatabang sa itong kinabuhi. Ang pagsigig sakay, mo na makapagamay sa itong kinabuhi.
1: Ikaw pa, nasublaan na yud ka sa imong pagka-health conscious, uy.
0: Dapat lang.
1: Naman ka, uy. Kapoy nagyud ka, ayaw kong lakaw.
0: Ayaw pagsigig, kapoy-kapoy.
1: Sa siguro, babe, oy.
0: Sige, mupahaway ta. Mupahaway lang ta og kuan ha, mupahaway ta og mga pila ka minutos dayon balik na sa taglakaw. Aron nga mo ang ato ang physical ba, ang ato ang lawas ni gilingon nga luyahon ha. O na hala sige, ari sa tadre, lingkod usa ta.
1: Kanang babe, kanang gaksa sa ko babe, kay kapoy gyud ka ayo, ganahan ko nga gakson ko nimo.
0: Nawa day mo kagapoy gakson ka?
1: Oo, babe.
0: Ana day na?
1: Sige na, gaksa na dayon ko. Ay, nang pagdugay-dugay.
0: Ay, last week maglakaw lang ta magako sa aron nga di mawa mo kagapoy.
1: Di ta kalakaw og tarong.
0: Ano na lang, sige, mo maghahabi, bebe.
1: Sige na, gaksa na ko.
0: Ano na, ano
1: ayos at grabe kahuot. Di ko paginhawa.
0: Uy, nakabantay ko ba?
1: Oo.
0: Kabantay ko sa kung pagakos ni mo. Muraman og...
1: Ang ano man, babe.
0: Muraman og lai. Muraman kag nagakos og unlan nga dako kay ba?
1: Ha?
0: Karon si manaha mo karon 1 week pa lang gani. Ni dako na ka. Mura na kog nagakos og unlan nimo. Unsa gud tawo ni?
1: Ngano day babe, dili din ni mo madawat kung manambok ko gamay? Ayun ana, kanang dili na day ko ni mo love kung mausab ang ako ang lawas?
0: Oh, ganaan kuan man pero lain kay gakson, bati kay gakson nga murag kog nagakos og unlan. Ganahan ko kanang nigakos ako kanang murag yung chicks gi gakson ba? Di kay nigakos ako murag kog nagakos og ganaang unlan og habol, mapadong matog.
1: Kasi kag ganyan mong istorya. Bahala ka diha oy, may pagmuuna kog pauli ni mo.
0: Mao ba na nala? Kay ako nagstorya ko sinoon.
1: Bahala ka diha, di na. Ayun na. Ayun nagsigigyaw-yaw diha.
0: Mao magaha.

0: At oras mga ka-vibes, alas 2.32 na sa kahaponon. Oy, Miss Eva!
1: Yes, hello!
0: At sa mga ka-vibes, karon nga muhatag bulawan ng panguna-una sa toang sinder.
1: Mura mo kong nabulol ganina.
0: Ha?
1: Mura kong nakuan pag-intro.
0: Ayan, bulol day ka. Okay, sige, sa mga ka-vibes, karon na minaw. sa mga nagtikaw-tikaw karong hapuna, pwede nga mo text diri sa toang numero.
1: Yes.
0: Na 09954720802. Ano sa may inyo hanggang swerte?
1: Ano
0: sa itong FB page, Miss Eva, na adin ha?
1: Nitanaw ka ron si Ma'am Lorna Margarita. Ngayon siya nga, Donna Share. Mm-hmm. O niya, Happy Wednesday, DJ Eva and DJ Rico Mambo. Stay safe all. Watching from Australia. Then, imuntay siya nga, sorry, lobat na ko. Bye and miss you all.
0: Okay. O, panay ka mauli, Ma'am, din is Pilipinas. Nagyapunay ka Australia. Okay, na rin sa mga kabayabs karon. Sa may inyo hang mahatag advice, pwede nga mo tawag ha sa ito ang numero nga 09954720802. O niya, syempre, sa mga sa ito mga ka-vibes nga muhatag po silang tubag. Sa ito ang tigmo, karon din doon ay 100 kapesos o sa gatos kapesos nga pahalipay. Sa ito ang tigmo, mga ka-vibes, mauni nga ito ang tigmo ha. Duha kadaubitin nga nagapos sa ilang kaugalingong agalon. Kundili sila higtan ang agalon maoy madahili og mapukan unsa man ha. Mao siya ato agaron nga tigmo sa adlaw nga Miyerkules.
1: Yes, kinda.
0: Okay, onya unsa man way naga kuan ni Miss Eva way nag
1: wala pa ni tambag okay. Pero ikaw, daghan ang nananaw.
0: Unsa may imong mahatag advice nining atong sinder karon nga si Michelle Miss Eva?
1: Okay, sa ako ay DJ Rico Mambo kanang normal ra man nga mag-diet no, pero ang iyahang uyab nga si Gardo murag na sobraan. Oo, onya lain pud gaayo nang naamo sa ay inana nangaon mo unya kaliton rag ingon ato nagdapat jud og timbangan murag mauwaw ka unya kanang muingon nga nanambu ka murag murag nagakos og unlan ingon ana ba which is murag dili maayo murag makasakit sa feelings gyud ingon ana kay kung tinud-anay nga love nimo ang usa ka tawo bisag unsa pa na iyang lawas bisag maguba pa na or unsa na diha imo nang dawaton kay siya man ang imuhang gipili. Ingon ay na.
0: Unsa kani kana ang unsa kani si Gardo ba kanina ungo na gyud siya kana ang gym.
1: Oo, no? Di ba naman gyud ingon ay na no.
0: Na may daghang mag-gym si iba kani, naka-try mapunta nang kani anto. Unya kana ang kuan man, dili man ingon ana nga mo ana am ganing uban gani kaon gyud mo kaon.
1: Kay
0: kung kay kung di ko na mo kaon, wa may kuan kana ang wa may kusog nga mo alsa.
1: Ang gusto ko ro ni Gardo nga kana jung mga masulon.
0: Masulon gyud. Kanang ganahan gyud siya nga kanang bato-bato yung lawa siguro nga si Eva. O niya muna no, sa ito ang mga ka-vibes karon sa may mahatag ninyong advice, labi na sa mga nag-gym. O
1: pero okay naman siguro na nga, pasagda na niya, ang iyang uyab si Gardo nga mag-ingon ana, iya ra sigurong tambagan nga, kanang kung mag-diet ka, ikaw lang, kay naadyod ba yung ubang tao, DJ Rico Mambo, ganahan dyan mukaon.
0: Mukaon, no?
1: Oo.
0: Adi, siguro, ang teknik ni Miss Eva, nga, kanang kuan na lang, ang teknik ni mukaon si daan. Og magkita silang mukaon, mukaon sa daan og asa siya mukha nang murag ganahan siya. Inighaw man, inigabot niya sa kananan, busog na siya daan. Ino na, kuha na ko, kanon, gamay rin. Kuha na nga, kuha, half rice na lang, half rice.
1: Unya, DJ Rico Mambo, pariho ato, basin nag-ingon anak na siguro si Michelle, kay na kuanan man, pag ako sa iyahang uyab nga si Gardo, nitambok man, sumao siguro na.
0: Mailhan din niya dayon,
1: naingon anak siguro, DJ Rico Mambo, unya, si Gardo, siya guro ang type sa lalaki nga, ganahan dyan siya ba nga, fit ang iyahang uyab.
0: Ganahan siya ka ng bukugon.
1: Unya, kanang istorya po siya nga, kanang ingon anak, na ang ganahan siya nga ng igakos ka ng chicks giyod ana ba papangitaan nila naglain o dili ka niya madawat
0: wala na lang na kay murag gana ang ingon ana nga muram kag i-pressure ana nga magsige na lang yung kaguan kay muna
1: diba, ganahan siya nga oo DJ Rico Mambo naman to siyang pangutana unsa man ka love bagyud ka siya sa iyang uyab or ang gilove sa iyang uyab ang physical lang
0: yaha lang kana ang kuan oh physical nga porma pormada sa lawas
1: oo
0: unya unsa na lang kano si Gardo og makauyab ining mga dagkog lawas nga
1: bitaw
0: pero di sa siguro si manguyab kana siya di na matabag di na madag exercise na di na gyud ko kapugong ana si Gardo siguro kanang lawasa o di na ko kapugong gyud ana mura nagbaril
1: okay diri sa to ang FB page niingon si Whisper Thought pa-request second chance at pag masaya na ako kay Jonas Tisa. Thank you.
0: Isa man si Tisa.
1: Maunang nagkanta siguro.
0: Ah, okay. Sige, unya muna no sa toang kuan para sa kuan gana ang mas maayo na lang siguro na ay na lang nag-atha na imong uyab oy kay ingon ana nga inigabot terbas panahon mas iba labi nag magkaedad idara na.
1: Oh.
0: Labi nag mga anak na pananglitan. Di ra bagyo kakapugong slawas nimo. Yes,
1: kaya na.
0: Usao na man lang.
1: Mabughat ka di kamukaon.
0: Inipanganak ni mo, ingon siya, ah, bisok doon na ito ng kanon ni mo.
1: Oo, hindi na ito na pwede.
0: Nasun kayo, niya ganaang pananglitan, manganak ka, o niya ganaang ganira mang manganak mo, kaon rabagyo ka, kaya labi nang
1: naimagtutoy.
0: Oo, naimagbata nga magtutoy ni mo din ha. Muhunat yung kakaon. O niya, siyempre, mukaon sa kagdaghan-daghan, labi na nga kanang itawag nilang magpagatas, mas iba.
1: Oo, kaya na.
0: O niya, saan ni mo pagpagatas, o imuhang kanon, kana na lang mga udlot sa biyabas.
1: Diri sa to ang FB page ingon si Kavibes Jesus Nazareno Montenegro. Maayong hapon mga DJs, akong ikatambag sa sender kay di jud nato ang ayang butay na nga to ang partner kung unsa ang forma kay ang tinuod nga gugma dili magbasi sa forma o kaanyag.
0: Kana,
1: ari makita ang kaanyag sa kasing-kasing nga pure og tinud anay.
0: Diha, tinuod yun no. Muna sa to ang mga Kavibes karon, kisa na si kuan Nazareno Rino, no? Tinood na nga kung love ni mo ang tao na nahigugma ka sa usak kabinuhat, ayaw pagtanaw siyang pisikal.
1: Yes, kaya
0: na. At pagtanaw sa iyang gipakita nga gugma niya ni mo, at pagtanaw sa kanang iyang gipakita nga kanaang appreciate ni mo,
1: mga pagsupport ni mo.
0: Kaya ganahan ni mo makita nga kanaang makaana ka, oh, grabe niyang pagsupport na ko, grabe ang iyang paglove na ko. Bisag, bisag unsa na lang.
1: Kay kana baya, DJ Rico Mambo, ang kaanya, ang kanindot sa lawas
0: maguba
1: magubara na siya.
0: Mao lagi na sa kung giingon Miss Eva, mayo lang nagkaroon og batan-on pa.
1: Kay na
0: ang edad ka karog DC pa ka din na o may tikapin. Imong lawas makaingon gyud ka nga kuan pag yon kanang pit pa kaayo hugot pa kaayo mga panit Miss Eva. Pero mag-edad na ka nga sa 50 nga rin sa 60 murag moy nga makaingon nagyud ka maglisod nagyud ka pahugot din ha. Pero naa gyapon depende na pud lang gyapon kay
1: unya diha na po na nimo matugkad kung ang kanang babae nga imong gipili o ang lalaki nga imong gipili tinud-anay nga nahigugma nimo kay unungan man jud ka
0: mao na tinud-anay mao na ana ning ana masukod ang tinuod nga gugma kung unungan ka sa mga problema
1: na so, kay na
0: moabot nga mga problema na agyud siya nimo di kay og na kay problema ino lang kay muhal na
1: kana Ma'am Michelle kay ayo pag after nga gwapo ka ayo og fit ang imong uyab karon basihi ang iyahang bata san sa wala pa gani pila pa lang to sila 6 months ingon ana na iyang attitude grabe na iyang pag ingon nimo nga ganang mura ganahan jud siya nga ma-fit ka ba unya sa wayon kaniya kumutambo ka mas maayo ana nga imuha na lang sigurong buwagan
0: pangita ng laglain kay
1: kanang dawat ka
0: kanang dawat ka unsa ka no kay mao lagi na inigabot sa panahon nga kanaang kay kanirang pag gym Miss Eva makaingon kani kay
1: display ra pa display kay
0: dili man pud nga ingon pa display makatabang man pud ni kay mo lagi na ma, kana ang kuan gyud ka kanang physical fit gyud ka dili ka ingon nga kana bitong mura og dali kalup og dili asa di ka og mura kag manok ba nga
1: nalang sa pero kung mao gani na di jury ko mambo og nay abs ang lalaki na makaingon man gud sila attractive
0: di gawas pud ana Miss Eva og maabot ang panahon nga manarbaho na ka focus na kasi mong pamilya sama ana nga
1: muda ko gyud
0: mo di mo focus na kasi mong pamilya di maglisod na ka gym. Okay, labi na gawa kani ka unsa kani unsa may depende siguro unsa kay trabaho ani tawhana unsa ba na ba say basig na ani negosyante ni kay makapokus gyud ka sa pag gym no. Pero ingon ana nga kana ang sama nato Miss Eva nga mura og ganang uyam mo tragod ana.
1: Chill chill ra.
0: Unya maglisod man ka kay na kay trabaho. Duty ka ni gabuntag mo out ka ni gagabi. Inigabot mo sa balay paskang kapuya na.
1: So mo relax na lang gyud.
0: Wana kay kuan kay ba wana kay oras sa pag gym ana no. So ingon na ana si Dre nga DJ Rico Mambo and Miss Eva mayong udto ninyo bayot siguro ay ang uyab klaro kayo sa buhol bayot siguro kuno kay kasagaran mag gym DJ mga
1: bayot?
0: Kuan kuno depende di sa tanan
1: okay si DJ Rico Mambo mag gym ani sa una
0: ako kani adto nagalsa-alsa pag pero di mapugo inana usahay ra
1: usahay ra.
0: Dito ano sa mga ka-vibes, no? Mabito na kasigaran istorya mo sa iba nga. Basta kuno kuan, mag-gym kuno. Mauna yung kumadunggan po nga mga istorya sa gawas.
1: Mauna?
0: kana hilig kay mga gym mo, ha, mga kuan man na. Oh,
1: kuan daghan man mga lalaki po dito, boy.
0: Ana sila. Oh, kasagaran sa mga mag-gym, mga kiki kay kasagaran ko naman kasamangagaran po sa mga kuan mis iba kani mga inani ba kiki kiki bay tawag na ganahan po sila nga pit gyud sila. Mo na nga kasagaran daghan gyud mag-gym pug ko
1: nang bitaw no nakasuway ko ana kay nang nakasakay ko og nakasakay ko og jeep unya naatoy kay nang gwapo jud gaayo nindot kay siya ga muscle ana pag kuan na paghatag sa plite didto na nilubad ang iyang tingog.
0: Unsa man siya nga dere plite sir oh.
1: Oh mga ingon ana mao to nga
0: pilamis plite sir
1: na shock jud ko kay kuan kay siya kanang mailan jud nimo ba nga mag-gym.
0: Mao gina kasagaran we mao na ingon nila mao na madunggan to sa gawas kasagaran istorya labi na sa kuan ha kasagaran sa mga mag-gym may nana man mga kuan pero dili dili sa tanan dili pud tanan kay kasagaran man gusto tinuod nga mao lagi na mi sa iba kasagaran sa mga tinuod nga kanam to mga laki nga barako kasagaran ikuan ino mangod
1: naupo
0: kana mo ana sila nga og laki na tinuod
1: lang hilig
0: palahubog na pero di ganig na palahubog magsige gan nagkuan atiman lawas kuan na nanay kuan mulubad
1: mo mga tawag sa mga ingon ana paminta
0: paminta na paminta,
1: paminta.
0: Kaya ang tinuod nga lalaki nagabot sa balay matuog man dayon di ba ato sa barkada suri-suri kuyog sa barkada og di sa barkada inom dayon inom no. Probita na hindi po dili sa tanan, dili po tanan.
1: Dili
0: okay,
1: tanan.
0: So itong MP-page mo sa iba?
1: Ingon si Sir Jesus, ang akong tubag sa Digmo DJ kay sapatos nga adunay liston. Oo, kay ang sapatos, unsa ni? Na ay adunay sintas. Kaya okay. Na, mauna siya.
0: Okay, sige. O niya, syempre, sa itong mga kabayabs karoon nga muhatag ba advice bulawan ng pangunauna, abli ang atong numero.
1: Yes.
0: Nga 0995-472-0802. Dali lamang sa ito paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. O niya mga kabayabs mo na niwan na niya Miss Eva?
1: Wala na.
0: Okay, niya mabalik na karong taod-taod. Kaoban na ito si Uncle Boy o si DJ Pamela.
1: Yes. Nga
0: itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Okay, so okay na ka din na Miss Eva? Okay, sige sa itong pagbalik mga kabayabs, makaoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela. Ha? Ang atong oras, alas 2.44 na din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Kabayabs, mauna ni. At oras, alas 2.44 na sa kahaponon.

3.1. Maanan ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, nagkabayab sa ninang nag-unang balita karong mga orasa. NBI mo imbestiga sa pagkamatay sa duruha ga Ateneo Athletes.

0: Nagpagawas og direktiba ang Department of Justice kon DOJ nga moumol og Special Task Force ang National Bureau of Investigation aron maimbestigahan ang kamatayon sa duruha ka Ateneo Blue Eagles men's basketball player nga si Rene Baterbonia og si Divine Adili. Ang duruha ka estudyante athletes nagkalas atol sa usa ka boot camp sa Dipakulaw, Aurora niyantong Lunes, Hunyo 8, tuig 2026. Sumala sa DOJ ang NBI Task Force ang manguna sa investigasyon aron matino ang tinuod nga hinungdan sa trahedya o kung aduna bay kalapasan sa safety protocols sa maong aktibidad. Alang sa dugang pang mga balita, atangi ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Ang kini si Rico Mambo, mayong hapon, kabibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS.
1: Ninety three point one.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika mauna ni

0: At oras mga kawibs, alas 3.30, iutso na sa kahaponon. Oy, pagkapaspas pa dagat sa panahon, oy, unya sa ito mga kawibs, karong naminaw, sa mga nagtikaw-tikaw, ining adlaw nga, oy, ang ato adintig mo, di ay ni Miss Eva. Ang ato din tigmo karong hapuna, no? Kinsa may nakadaog na ini. Sige, Uncle Boy. Alright, unya dire sa unahan. Kinsa may nakakuha na niya. Kinsa may kay bulahang mananaog sa tuan tigmi karong hapuna, no? Onya, unsa may ingon. Sintas sa sapatos ang tubag, anak kuya Jumar ni Prambuhol. Oh, si Jumar. Mauni, maum kayo. Unsa'y tubag ni Miss Eva? Unsa'y saktong answer ni?
1: Kuan, liston sa sapatos.
0: Liston or kaning sintas, mauni?
1: Oo, mauna siya.
0: Okay, sige. Oy, Jumar, ikay mo ay nakadaog sa to ang 100 ka pesos nga palipay ni nga to akaruntig mo. Unsa man, nagmata pa ka diyan, Jumar? Oh, nagmata pa ka diha og natuog na ka. Sige, unya muna, no? Ang ato anting mo karong hapon na manggod mga kabibes kay... Aha. Onya, sa dili pa, unsa may mahatag ni mo advice sa to ang sender, Miss Eva?
1: Kumain ako, si DJ Pamela na lang og ikaw.
0: Mauna to ay mo, ha?
1: Mm-mm.
0: Okay, DJ Pamela.
2: Maras ako, ah, siguro. Ito'y anyong klasis tao in ato. Kay kuay man, kana ang daghan mga sa request, Miss Eva?
1: Mm-mm.
2: So may na, kung ano siguro ang ibuhaton ni anak, no? Kanaang, huwag di siya makasabot sa imuhang tinud-anay na kanaang postura, ay na, pasagdi na lang na, oy ba, pangitaglain na lang siguro kana may daghan nga makasabot o kana makadawat sa imuha. May na, ano yan sa to, antig mo karon ang cool boy?
0: Okay, morning at yung tigmo, duha ka daw bitin nga naggapo sa ilahang kaugalingong agalon. Kundili sila higtan ang, asa ni, ang agalon mo ay madahili o mapukan, unsa man. Okay, unya ang nakadaog, Miss Eva, sa tuang tigmo, si Jumar. Gikan sa Bohol. Oh, Jumar, unsa man, naminaw pa ka diharong Jumar, palihog ko na mag-text, be, unya ipadangat ang imuhang, unsa man, ato ba ning i-gcash, ato ba ning ipalood, no? Palihog mi Jumar, ha? 100 ka pesos ang pahalipay ini, 100 ka pesos. Sige, unya, wala naman tayo kong oras, mga kabahib, para lang sabsako, ha? Maoras at gihapon, angay ng istoryahon, o di makadawat sa tinud-anay ni mo nga pagkatao. Ah, pangita na lain kay wa may kana ang klaro ng klase sa tao ingon ana nga kuan kana abitaw daghan kayo ganang request, Miss Eva.
1: Yes.
0: Oh, tinuod nga na higugma dawata og unsay na ah. Og wala di ayo na napagsigig pangita pa anang kuan nga ganaha magdagdag kiluhan mura nag naninda kag murag namalit og bagol. Ah, mura mo nang namalit og bagol nga maglakaw-lakaw mga on tindahan magdadag kiluhan. Oh, kilohon ang kaon, kilohon ang pila ka kalores na wala na ikapuslanan, oy nasobraan na hinggara na imuha karon nga oy singan na imong uyab ni gara. Okay, Dara. Gcash lang, DJ. Gcash. Kasi may pangani, sir.
1: Oo.
0: Palihog na may mga tawa. Pwede mo tawag ka, sir. Kani ang sengan ini. 1-4 Jumar. Pwede mo nawag ka, Jumar. Kay aron makasulti po ka kung unsa po imuhang makuansad. Kana ang mahatag nga. Ang sengan iba. Kana ang makapasalamat. Baron ka, anak, no? Okay, sige, Jumar. Palihog ko na magtawag dong, Jumar. Oh, unya unsa puning nambi unsay pangaan si muang Gcash ana bi palihog kuno tadong Jumar be. Oh, og naminaw pa man kadina karon. Palihog kuno may gani ang tawag sa tuang numero nga 0995470802.
1: Okay? Yes, kay na.
0: Sige. Unya, ikaw mo si iba wala kay puno.
1: Wala na.
3: Okay, ano yung isa itong mga kabayabs karong naminaw? Congratulations sa ito. Karong nga winner nga si Jumar.
1: Sige, Jumar, nga tagabuhol.
3: Si, huwag naman tayo kong oras. Huwag di mo tawag si Jumar, mga kabayabs. Huwag na lang, Jumar, kanini, hatag na magag-number nga pwede nga masinda na to. Huwag na lang. Ang sa may ngaan si Muhang Gcash, i-appel na lang og suwat i-text diri ha. I-appel na lang text ang pangaan si Muhang Gcash aron nga makasend binin ha. Aron ipunta masaag ni si Eva. Sige, wala naman tayong oras. Ikayo na, Miss Eva.
1: Kung ganahan mong lingaw nga muhupay sa inyong makaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon diri sa Favorite Music Radio 93.1 Kabay. Mauna ni, kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon mga ka-vibes, amping.
0: Okay, salamat kayo Miss Eva. Unya muna sa ito mga ka-vibes karon, ika na po, DJ Pamela.
2: Mayroon, sa ko ang sige. Okay, sige, gisuwat na niya diri Miss Eva unsa pangalan sa iyang GCash. O niya, mo update na nimo diha Sir Jumar. O niya, wala man tayong oras. Ako na lang asam si Dishi Pamela. Magingon. Stop thinking and then start doing. Nagang salamat ug may hapon. Kanatong tanayin. Bye-bye.
0: Alright, salamat kayo. Ni akon lang usab si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw paniti. Di ba taros mga kabibes? Di Jericho Mambo.
3: Okay, unya muna sa ito mga kabayams karong naminaw, nagkagayang salamat, wala naman tayo igong panahon, oras, unya karong taon-taon, musunod ang programang servisyong kabayams ha, kaoban si DJ Langga Nida mga kabayams, karong taon-taon ha, musunod na na yun, karong taon-taon ang programang servisyong kabayams, kaoban si DJ Langga Nida. Unya, syempre sa ito mga kabayams karong naminaw, nagkagayang salamat, og maayong adlaw ng Miyerkules, wala naman tayo igong oras panahon, ako na lang usap si DJ Rico Mambo, magingon lihok na mintras sa iyo pa, mintras sa pay panahon, na pay oras mo mga gustong buhaton. Buhata na mga kabibes. Nagang salamat o may hapon din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, maulan ni. Nagang salamat. Bye-bye mga kabibes.
4: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Maulan.

0: unsay na himatag sa'yo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Arong siguradong good ang morning.
0: Morning, morning, buntag na vibes.
1: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
0: Sayo na ta vibes.
2: DJ drop the beat.
0: Party na ta vibes.
1: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
0: Ka-vibes set sa ulto. Ulto.
1: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
4: Put your drinks up!
5: Your Sabado night party made even better. Sabado Sunset sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
2: This is FM Radio.

0: 我饿了呢。
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tanaw ni mo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.

0: Alas 4, Jess, maayong hapon, Sugbo, Kabisayan, ug tibuok kalibutan. Dayon sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad, langga nada. Sa inyong paboritong istasyonan, 93.1, your FMR, favorite music radio, Cebu. Alas 4:11, maayong hapon sa tanan na itong mga ka-vibes nga nangapi, nangisnak. Ang uban sa'yo na ni hapon, sa'yo na pa ni hapon ng alas 4? Present, kung nag-heavy snacks man me. Because, no, ang uban manggod, dugay nakapaniod to. So, late, ilahang paniod to. Unya mo, ragbusog naman para manihapon. So, di naman manihapon. Ang uban, nag-enjoy pa sa ilahang cup of coffee. O sa mana, iced cold coffee or init nga kape. Go ahead, enjoy your coffee. And perfect partner sa kape, silang Ganeda, of course. O ang ato ang mga pagpangalagad karung hapuna. Kumusta ang mga estudyante? Nauli na ba? Unsa oras mamuhi ang mga public schools? 4-5. Mga 4:30 o padung pa uli ang uban ng mga ginikana na sa sakyan na nagpaabot, no? Ang uban na sa gate. Mm. Ang uban wa gyud ni uli. Giapo nga nagyong bata dito sa eskwelahan. Panguli ka mo uy, pasag di siguro ang mga bata nga makat-on nga maginusara sa eskwelahan. Pero di po to kabasol, no? Mga uban, labi na og kanang, I think naghinahina yung let go sa kung ang anak nga dili na apungan grade, oh, sa di, grade 1. Sayo-sayo, grade 1, gilet go na nako siya. Ako siyang kipasagdan siyang kinabay, charot. Wala na nako apungi. So, wala na dito ang yaya nagkanang atang sa eskwelahan. So, kamo, ay na, kuha, hatod ninyo, din nyo rang kuhaon. Aron makat-on siya. Ugun saon pag-survive ning kalibutan na. Narajugun sa kalisod, no? Pero Vital, go ahead ha, mga ginikanan nga nagkapuliki, nagbalik ang ilahang kinabuhi. Next week, ay ako, next week, anaon talagang say gama na ako. Next week pa man akong ang eskwelahan sa kong anak. Say gama, yun na to ini. Karon kay katong bakasyon, mamataog alas 6. Eh, balik sa klase, alas 4, mata na. O, oh, diba? Magluto, manglaba, manglimpyo. Ano yung mga inahan? Before mo gawas, dapat ready na ang panimalay. Dapat hamugaway ang balay igbiya ni mo. Para inigabot ni mo ikagabi eh, nagkapuliki na po, nagkayamukat na po. Maaman mga anak, diba? Suko na pong mga mama. Pero bitaw, eh, sa mga nagkapuliki nga mga mama, mga ginikanan na mga hands-on nga guardian din ha. Hapit na ang weekend, duha na lang Wednesday naman ro, no? Pila na lang kaadlaw weekend na po, di makapahuway na pod mo. Sa ato ang mga ka-vibes nga mga drivers, ang uban mika pa sila daw, mingaw-mingaw pa daw, labi na nga nagbakasyon ng college, no? Pero ay magkabala ka, inig peak hours pod nga padung sa eskwelahan ang mga elementary students and high school, bongga man pod mo. Pero inig uli bitaw nako saka aw kanang usahay kanang maghurot na lang mong oras og kanang tug nya wa pa minaabot. Kay dugay ka sila mohunong mo park sa usa ka lugar kay paabot og pasahero. Anam gid na, no? Sa mga drivers, padayon din ha sa pagpanikay-sikay. Usay pagpangalagad na to karong hapon na sa dili pa nato ipailaila to ang mga bisita gikan sa DSWD Region 7. Ni ay nindot ka ayong good vibes na balita gikan sa OWA, no? Mas sayon na karon alang sa mga muuli nga mga overseas Filipino workers ang pagsugod og negosyo human. Ang Overseas Workers Welfare Administration kun OWA mipirma ug mga kasabutan uban sa nagkadaiyang ahensya ug pribadong sektor. Matod ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, ang bagong panagtambayayong uban sa Philippine Franchise Association nagtumong sa paghatag ug mas daghang oportunidad sa mga OFW ug ilang pamilya pinaagi sa franchise businesses ug ubang panginabuhian. Gipasabot ni Kaunan nga ang reintegration sa OFWs dili lang kinahanglan kutob sa pinansyal nga ayuda kundi dili kinahanglan usab ug mentorship, training ug giya gikan sa mga eksperto aron mo lampos ang ilahang negosyo. Lakip sa mga kaabag sa programa ang Department of Trade and Industry kun DTI, Technical Education and Skills Development Authority kun TESDA ug Small Business Corporation SB Corporation. Ubos sa programa, mahimong makahuwam ang mga OFW ug hangtod 80% sa gasto sa franchise pinaagi sa SB Corp nga adunay interes nga 1% kada buwan pananglitan kung 100,000 ang franchise, 20,000 pesos lamang ang kinahanglan ihatag sa OFW samtang ang nahibilin nga 80,000 pesos mahimong huwamon. Gipahibalo usab sa OWA nga pinaagi sa kasabutan uban sa TESDA sa Hong Kong mahimo nang makakuha og NC2 certification ang mga OFW didto. Pinaagi sa training og assessment nga dili na kinahanglang mupauli sa Pilipinas. O diba, good vibes. Mo na itong mga ganahan nga pagpangalagad. No? Mga ahensya sa gobyerno nga naningkamot aron buhato ng ilahang pagpangalagad, pagservisyo ngadto sa komunidad, ngadto sa katawhan. O niya, syempre, kita din hi sa servisyong ka-vibes mo na ito ang commitment. No? Ato silang sutaon, o unsa na yung mga kalambuan, ato silang singlon, o unsa may ilahang, unsa may updates no sa mga programa nga ilahang gilatag no para sa community, sa mga Pilipino. Mona, karong hapon na, no, naatay laing paninglon, pangumustaon. O, unsa, nagkuyawan sila sa term na paninglon. Mona, term good nga gamito nato, di ba? Kaisip, taxpayers. Oh, di ba? Yes. Apil man pod mo, yes. Ana. Isip taxpayers, kay bawag kita dapat, hay man ipaingon, unsa may amo ang matataini, unsa may ato ang mapahimuslan. And, usa ang DSWD, no? Sa daghan kaayo nga giandam nga programa ngadto sa katawhan. And I'm also very grateful that we have this kanang collaboration since nagsugod ang 93.1 FM Radio Cebu. Apil mo kanang abtik gid kaayo nang abangers man kaayo nga naami ko ana mo ni akong ganahan proactive ba oh yes. Di ba kanang di gid pwede nga dili mapahatod ngadto sa katawhan ug unsa nay kalambuan mas ma-appreciate baya gid na sa katawhan nga kamo mismo maoy mo present no ami ingon ini mo ni amo ang update oh so taas na kay ko yaw-yaw no pero ato sila paminawon basta mahurot akong air ang airtime nila ba di ba nya murag daghan kay sila tokion karong hapon na atong hisgutan ang Sustainable Livelihood Program, SLP. Mga ka-vibes, atong makauban this afternoon. No? Una, ang OIC Regional Program Coordinator sa Tornino, Kamasura.
1: May hapon lang ganeda sa atong mga suking tigpaminaw sa FM Radio Cebu as well as po sa nagtanaw sa live Facebook Live karong hapon.
0: Maayong hapon.

0: Sir, kana first time nato si Nati Rono.
1: Yes.
0: Naghimamat. Kay base na asad mi kagahapon ni Sir Jonathan. May ganun mga andam daw sa himalimot punta. Yes. Ayan, okay na si Sir. Excited ko. Later ha, kay na yung mga updates po gika ni Sir Jonathan. And of course, kauban na to ang Regional Training Officer Carmela Cabansag. Mayang hapon!
2: Mayang hapon lang Neda o sa atong viewers and listeners yung mga ka-vibes.
0: Ninot kay tingog si Carmela. Pwede mag-DJ. Wow. Pwede mag-broadcaster. Broadcaster ka sa una?
2: Base sa previous life. Sa past life. Bitaw.
0: Lindot kayo siyang tingog. Pwede na siya. So, kung mag-hiring gali, mi, hi! Interesado ka.
2: Perfect.
0: Na, perfect. Bitaw, lindot kayo kag tingog, Carmela.
2: Thank you.
0: So, welcome sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu o sa programang Servisyong Ka-Vibes. I'm very happy na full force. Para hisgutan ang Sustainable Livelihood Program. Unsa man ni siya about? Unsa man ning Sustainable Livelihood Program? Kisa may una. Murag maistra ba sila?
1: Alright. Siya ko lang ganeda mo discuss about the Sustainable Livelihood Program. So ang SLP, dili na siya dugay nga, dili siya bag-ong programa sa DSWD. Mm-hmm. It's a, by definition, Sustainable Livelihood Program, it's a capability building program of the Department of Social Welfare and Development. So ang tuyo og tumong ini niya is ang pag-aghat sa mga kinabuhi sa itong mga kabus o nanginahanglan na itong mga kaigsuuna. Pinaagi sa paghatag kanila og mga panginabuhian na livelihood. So, for the history, for this year, we will be celebrating our 15 years since nahimo siyang Sustainable Livelihood Program, pinaagi sa Administrative Order 11, Series of 2011. So, on June 28, 2011, mag-celebrate sa 15 years. But prior to that, before siya nahimong Sustainable Livelihood Program, napatay gitawag og CIAK way back 1996. So, 30 years nga nahimo siyang Sustainable Livelihood Program, but before that 30 years na siya gitawag og Self-Employment Assistance Kaunlaran.
0: So the same ni?
1: Yes, so na evolve ang program.
0: Evolve.
1: Yes, but prior to that, way back how many years ago, the department napod siya kagalingon nga livelihood. Nagtugay pangandan siya CIAK in 1996 katong Self-Employment Assistance Kaunlaran, wherein ang katong skema or scheme niya is rollback. Pwede na itong pahulmo na ito ang mga beneficiaries o kanaganing kwarta gikan sa DSWD nga iuli nila. But pag-abot na sa Sustainable Livelihood Program, nahimo na kinis siyang grant. So, daghang kabag-uhan, maybe madiscuss na ito na later ang unsay na-evolve ang program base na ito ang mga sukintig paminaw na naka-avail na sa CIAK, familiar sila, but nakadawat po sila o SLP. So, it's just the same program. However, nag-evolve lang itong program. So, again, for this year, we will be celebrating our 15 years. So, ang tuyo og tumong usbon ako sa Sustainable Livelihood Program, maghatag ta og livelihood. So, ang ato ang, siguro ako ang ma-share this afternoon is ang kaning usaon na to, kung kinsang maka-avail, at the same time, kung sa pwilang ma-avail. So, ang Sustainable Livelihood Program, ato ang natay gitawag o panginabuhian nga livelihood, at the same time, pwede silang maka-appeal sa kanang gitawag na to o employment facilitation of micro-enterprise development. But for the sake of discussion this afternoon, we'll focus on the micro-enterprise development na to wherein maghatag tag seed capital fund as modality sa program. So, ang ato ang mga beneficiaries, pwede na to siya umulon into an association na niya makahatag tag grant sa ilaha.
0: Diba? Nindot kaayo si Saturnino.
1: Saturn lang, ma'am.
0: Saturn, okay. Mautod ako ng pangutana ganina. Ang saunti kapag tawag, taas na kaayo, Saturn. So, nindot kaayo mas naklaro na to mga ka-vibes, no? Tinuod, ang mga medyo taod-taod na po din kalibutan na tingalig na ka-avail na mo since 1990s pa, no?
1: Yes.
0: Hangtod karon nga, nahimo na siyang SLP. So, buot pa sa buot, nagpadayon gyud sa pagsiguro ang kining DSWD nga doon nagyoy ikatabang nga to sa komunidad.
1: Yes.
0: So, mag-evolve mang gyud na. So, doon ay mga upgrading, updating. Yes. So, karon SLP na. So, atong ipaklaro karong taod-taod, no? Og unsa may kalahian na karong tuiga,
1: yes,
0: og unsa ang focus pod nato karon sa SLP. So sulod sa 15 ka tuig, pila naman ang natabangan sa ato ang program?
1: Si
0: Jonathan na pod. Ayan.
3: So actually, ma'am, ang sa karon ang

0: ang gina-focusan gid sa mo ang sa mo ang implementation ron kani atong bag-o nga guidelines kani MC3 guidelines nato nya na nagsugod naming implement ani actually sugod 2023 so
1: MC3
0: yes
1: unsa ni siya
0: so mo ni siya ang bag-o nga memorandum circular 3 series of 2025 nya actually 2025 ni siya MC7 before but mora ni siya gi-improve la ni siya nga guidelines nya sugod aning bag-o nato nga guidelines na gi-improve nato nga to ang sustainability plan wherein sa una ang ato ang incubation period murag moagi ra siya mga duha ka tuig so sa karon mas gipatas-an na siya nya mas natagi pang dugang ang mga CAPBID activities, mga monitoring activities, mga partnership linkages nga mga activities nato para gud nato mapangusgan atong program ang implementasyon sa program og mas siguro nato nga mulahutay gud ang ato ang mga program participants.
1: Okay, so, naki question basin dili masabtan sa to ang mga listeners. Mingon tag incubation period, unsay buot pasabot ni ini Jonathan?
0: Incubation period buot pasabot ana kanang kana siya nga period nga naa mo sulod sa mo programa nga gi-monitor pa mo na mo. So okay. Bali technically appeal pa gid mo sa programa, appeal pa mo sa among targets, na pa yung mga staff na mo nga magsigi og kanang hatag og mga technical assistance ninyo, mag-monitor ninyo. So muna siya among term okay. Sa incubation period. So sa una technically mga 2 years ra gid to nga okay. mag-deal ni sa mga staff. So ay mag-atubang ni sa program participants. Pagkaron moabot na siya up to 4 years. Sa kay sulod kay na siya 5 ka phases muna siya ang kanang punla, usbong, sibol, yabong ani which I think i-discuss na siya later ni Miss Carmela pod.
1: All right. Okay, nya murag napasubo siya. Murag imuunta niya imong gipasa niya.
0: So pero sa katong accomplishment ma'am, makasulti jud ko nga dako gyud siya nga milestone sa tong programa. Gikan sa pag-implementar nato sa tong bag-ong guidelines kay ang ato ang service abot na siya sa 53,121 ka program participants. So pwede na siya mo equate into households kay one program participant per household niya. Total grants nga among nahatag kay mo valor nag mga 805 million pesos. Diri ra na siya sa Region 7.
1: Sa Region 7.
0: Province of Bohol and Cebu.
1: Yes. Napaka-idugan.
0: Sige lang.
1: Akong pangutahan na kung saan man nga maka-avail aning SLP. Si Saturn na po.
2: Ang na-mention ni Sir Jonathan katotong mga program participants. So, itong mga program participants, itong mission na-mention na kuganihan no, nga makabos, mga nanginahanglan, so mga nangitawag na to sa English pa, mga marginalized, disadvantaged na to nga sectors. So, ang ato ang unang mga criteria sa pag-appeal ni ini, natay gitawag o for our regular target, mani ato ang priority, naman tayo priority. Kaya every year, naman tayo budget allocation ihatag ang central office o ang national na to nga. Mani siya ato ang i-hit nga target, mani itong i-serve nga target. So, every year, mag-allocate sila. So, natagitaw ang prioritization. So, prioritization okay. Na to, ang ato ang mga Pantawi Pamilyang Pilipino program, kay diin, nakalatid man na sa dito sa balaod sa Pantawi Pamilyang Pilipino, no, nga butang dito nga, katong mga padong exit nga program part, mga beneficiaries, tagaan na to sila sustainable livelihood program. Aside from that, if dili na to, biyan sila sa pangapantawid, dili sila appeal sa pantawid, we can still cater. Kay dili man sayod man ta, dili man tanan appeal sa pantawid.
1: Oh.
2: So nalang tayo criteria basihan, natay check, natay tool gamiton para ma-validate sila. So ang katong gimension ni Sir Jonathan, katotong mga associations nga gi-organize na to. Diin, ang kaning ato amagod kay, it's a community organizing man natong ibuhat. So, naatay sa bagong guidelines na to, mag-limit ta og 15 nga minimum, maximum 30 ka members.
1: Okay.
2: Kunya, so, 30 na sila kabuk, i-form into association na sila. So, of course, mag-go through siya og training, mag-go through siya CAPBID activities. Kunya, same with the other agencies nga pag-organize nga mahimo silang lihitimo nga grupo. So, once mag-group, ma-organize na to sila, i-accredit na to sila sa DSWD as CSO beneficiary.
1: Okay.
2: Wherein na na sila ay katungod ng mudawat o grant gikan sa gobyerno.
1: Alright.
2: So, monang, for example, 30 sila kabuok, unya, tag 30,000 maximum per head.
1: Each.
2: So, mahulog siya o 900,000.
1: Okay.
2: Mahulog na siya as seed capital fund. Mao na siya puhunan nila pagbuhat sa usa ka negosyo nga napilian na sabutan sa grupo.
1: Alright. So, as one business.
2: Yes, kay association atong
1: ay, association. Okay.
2: Yes, but we also cater mga individuals on top with our regular target. Kay. Pero atong ipanghingusgan nga association ang atong i-implement tungod kay na-mention ni Sir Jonathan ganiya sa MC3 na to nga bagong guidelines, kay nindot ang atong bagong guidelines, kay dili lang ikausa makadawat, pwedeng makadawat.
1: Okay.
2: Kay ato lang unhan siguro nga for the first year matong possible 900,000 unya on the incubation period nga na-mention ni Sir Jonathan. After mo qualify sila sa mga criteria, nindot ilahan, maka-profit sharing sila. Kaya naman ang puyo o tumong na to, na makahatag taginan siya, hindi man po pwede bahinon ang puhunan ang 900,000, kundi ang ginansya sa ilahang negosyo. So, sa ilahang project or negosyo, makaginansya sila, tapos nindot ang papadagan sa ilahang grupo, maayo ang ilang relasyon. Aside from that, kanaganing nindot po ang impact sa community nila. So, naatay possible nga pwede silang matagaan na po as incentive na po nga additional grant. Pwede siya na to siya kanang i-expand sa ilang business. Muna okay. Gitawag na to nga mura o additional 300,000. Then, sa sulod na po sa usa ka tuig ug kapin, mato na mention ni Sir Jonathan ganyan, mahulog ug almost 4 years. Another 300,000 na po. So, all in all, a total of 1.5 million ang pwedeng madawat.
1: Okay.
2: But, of course, naman ay kakibat ng mga responsibilidad, no? Kay, it's an organization, it's an SLPA or Sustainable Livelihood Program Association ang ato ang gilangtaw sa ilaha.
1: So,
2: mo nang, ang unaging natong responsibilidad sa ato ang mga program participants kang mo-appeal sa SLP, of course, to ensure nga ang ilahang project proposal nga gi-propose kay feasible siya. Kay dili man ta pwede mo mag ang sari-sari mahimo niyang sira-sira. Sayang kay ang kwartas katawhan nga ila atong gigamit. So manang role sa DSWD nga mugiya na ang SLP nga mga staff nga natay gitawag og implementing project development officer nga mutabang pagiya sa tuang mga associations or mga members sa association being sa pagsugod, gikan sa orientation, mahimo sila iumol sila into an association hangtod pagpadagan sa ilahang negosyo. But it's a journey, dili man siya sama sa laing programa nga pwede ragbiyaan na to ni ikaw maghatag na babay na. But ang kanindot sa SLP kay naasyay ka nang gitawag ko kanang pagkuyugay kay nga nung manzikan sa pagsugod pag sa orientation down sa pinakatuig magkuyugay ang ato ang program kay giyahan na to, nakita na to na siya mo na yung mga enhancement nga nakita na to for the past years nga dili di ay nga automatically after a year mo boom na yon ang association or ang business. So na siya gitaw kung atong tanahon ng business cycle no na ang gina siya muagi pa man na siya og kalisod hangtod mo peak. So nga na pod ang ato ang ilang tao sa itong mga associations kay maybe daghan manggong areas atong lang tawon gong association pwede ang ari sa organizational na to unya na pod ta diri sa business side. So mo na ang dako kay role ang ato ang training officer to ensure ang mga cap build activities nga mandatory nga mga trainings mahatagid siya. Kaya of course, naaman tayo gitawag o mauna ang dimension na ito ganihan nga the definition of SLP is a capability building program. It's not just about giving money but capacitating the participants. So, whether ilang gamiton sa ilahang tasatag sa mga asosasyon or even sa ilang tasatag sa kinabuhi ang makatunan. So, maybe Ma'am Carmela will add later kung unsa ang mga possible or unsa ang mga mandatory trainings or mga modules nga gisunod sa tuang mga staff nga ihatag dito sa ilahang mga associations at mga members board.
1: Okay. Before ko mo proceed kay Carmela about unsa ang mga trainings nga gikinahanglan, so kini siya association but you've mentioned kaganina pwede individual.
2: Yes.
1: Pwedeng individual. So unsa man ang kanang requirements? Eligibility requirements aron ma-consider nato sila na mahatagan no sa ato ang SLP grant.
2: So ang ato ang same criteria gihapon sa ato ang individual na to. Of course katong mga ningihanglan kabus unya kung dili sila pantawid naatay tool gamiton nga to assess if belong ba siya sa ato ang kanang qualification.
1: Okay.
2: Kaya ang ato ang mga staff na sila kanaganing authority to conduct assessment para kaning tawhan na pwede ba ba't sama sa kung naingon ganiha na atay gitawag og prioritization. So but mali pa mi nga nay mo duol sa mo kay kani ang pag-show og interest kay mao man gid na ang kaysa tong kitay mangi kaysa kitay mo gukod kay may nang kitna itay duolon.
1: Yeah. That's why I akong mas gusto na ko ipaklaro because basin ba og kana like ako di, interested ko. Unya mo adto ko mag-alig-alig kayo halaw dili mo ka qualified lang ganyan da o
2: yes,
1: diba
2: yes.
1: So I kanang klarohon ba pero sakto to instead nga kamo maoy magngita og kani sige na avail mo mas maayo nga klaro karon sa ato ang mga listeners klaro sa katawhan na pwede sila. Pwede silang mo attempt, no, nga o sa may term, mo apply. Pwede
2: yes.
1: silang mo attempt mo mo attempt mo nga mo apply basin di ay o pwede because kung may kwantawid a 4 piece tama yes. mo to na kung ano na sila sa 4 piece mo exit na all right
2: about to exit,
1: so appeal sila sa priority list
2: yes.
1: so that aside nga na assist sila during those years no nga kinahanglan nilang assistance, natabangan pagyud nga mas strengthen
2: yes.
1: ang ilahang panginabuhian
2: yes,
1: even
2: yes.
1: after
2: yes.
1: but then again kung dili lagi sila appeal adto, di sila beneficiary sa ato ang 4 piece, dapat kato ang mga listeners karon basin og pwede mo inyo yes. ning mapahimus lan, then go ahead and try
2: yes.
1: asa man sila mo dool
2: yes ma'am. So again ako lang po i-emphasize katong ato ang nabilong sa mga sectors nga na-mention ganiha, katong mga poor, vulnerable, marginalized, kay of course dili man kung dagko na yung na naka-existing business interested ka so dili na pud pwede kay ang gi-prioritize pud sa DSWD katong man pong nangay nang hangla no
1: ganahan ako mo-expand
2: but
1: fifth branch
2: niya sa katong mga interesadong mapil na tong mga individual atong mga program mga possible program participants duo lang sa tong mga tagsa-tagsa ka mga lungsod kay naata dito atong mga pro, ato ang mga staff sa DSWD nga na-assign, belong sila sa either na sila sa local social welfare development office or kanang MSWDO or either kanang office sa gitawag na itong city municipal action team together with the Pantawi, the Kalahi team nga naa dito na-assign sa matag-lungsod. So, i-check, of course, ang una dito na itong lang tawon kung kanang kung ikaw ni Duol, of course, interested ka, mas malipay mo yan na again. Ikaduha, i-check kung kwalipikado ba ka, kung angay haong ba ka sa katuong nilang taong na kriteriya. Ikaduha, basin og nakatagaan na di ka previously sa SLP, so ato po nang lang taon.
1: Yes.
2: Kay bawal mo po ang duplication po nga. Ikaw nag, ikaw kaduha na ka, nguban, wapa.
1: Gani. Nanay ka nang, ni appeal na ka sa una niya, waka ni tiwas, o wala ka ni, ano ba,
2: nasira pwede
1: na. O, inana, tapos mo avail na po ka og balik. O.
2: So, dili po, pwede kay naman tayo number of years nga grace period until when sila kung katong mga previous years after 5 years pwede siya makabalik but subject for assessment kay what if ang kwarta wala gamitag tarong so naman yung mga normal cases or mga encounter na itong mga cases ngayon ana but of course subject for validation sa itong staff.
1: So kanang inana di na ninyo makontrol no? Kanang
2: yes.
1: nidawat o niya yes. to ana dayon wala na sa naapil lagi tus mga gitawag na to og mga gimahayan na to nga mga desisyon sa kinabuhi ha gimahayan gito na ako nya nag-effort ba ya mo no di ba ya lalim ang pag-put together sa unsay kinahanglan nga inyong ma-provide sa ato ang mga beneficiaries ba ang tawag sa ila
2: program participants.
1: Program participants no you put together trainings you put together activities na ilahang gikinahanglan aron mga do na sila ay mahibawaan capacity no to put up their own business. So in ana ba ang role ni Carmela this afternoon no. So unsa man ang mga giandam para sa SLP aron maka-provide ta sa gikinahanglan sa ato ang mga program participants.
3: Sige, so ang atong gipang-andam lang ga neda no kay since naman tay 5 phase sustainability plan. So sa sugod pa lang no as much as we encourage atong mga walk-ins or kanang individual nato mga participants nga eager kayo mo join sa Sustainable Livelihood Program, amo ayong gi-prioritize ang usa ka association. Mao tong gi-mention ni Sir Saturn nga 15 minimum of 15 to a maximum of 30 members. Kay diha nato sila gihon kay based on the research pud no nga mas share siguro ni Sir Jonathan later on mas effective kung mas mulungtad ang negosyo kung grupo mo. So ang atong may pang-andam nga training no before nato jud mahimo nga mahatag ang grant no kay dili dayon nato siya isayon-sayon og hatag sa sugod pa lang sa punla no kay ang among faces manggood lang
1: ka neg nada okay.
3: Gi-mirror manggood na nato siya sa usa ka tanom
1: yes.
3: so kung mayon kag punla mura nato siya gitanom pa nato siya
1: okay.
3: Diha sa sugod pa lang ato ana silang gi-orient unsa day ang Sustainable Livelihood Program
1: okay.
3: Unsa day ni ilahang apilan so it doesn't just kanang necessarily nga ihatag ra dayon ang grant so tuluan pa sila sa SLP pasabton sila nga 4 years sila natong i-monitor so after sa SLP orientation since association man sila natay organizational development and leadership training nga makahibaw pud sila nga sa usa ka association na sila'y batakang balaod og mga responsibilidad so just like any other businesses na ay president no na ay vice president secretary and other members nga makatabang sa association followed by that natay micro enterprise development training, no? Makibaw sila unsaon pagda sa usa ka negosyo, unsa dayang mindset dapat sa usa ka negosyante. And then nasa tay financial education session para before na to mahatag ang grant no, or the ang puhunan nila, makibaw sila nga dili ra diay, no, which is atong goal is mag profit sharing gyud sila.
1: Yes.
3: Kay diha man jud sila makakuha no sa kanang maka-augment sa ilang panginabuhi or sa ilang pang-adlaw-adlaw. But just because naana na nga fund doesn't necessarily mean nga kung naana gay sila ginansya, ila na da yung i-profit share, no? Naapatay ginatawag nga mga emergency funds or savings, no? Nga capital build up, nga kinahanglan nilang i-save, no? Na yung mga percentage, ana, nga, 60% would go to their profit sharing. So, nun ana, ato sila ang gitudluan, no? Knowledge, good siya, capacity building para before pa sila mo padayon, makibaw na sila unsa the expected nga ilang buhaton. Mao pa na sa pagsugod pa lang na daan, mo itong mga trainings atong i-provide sa ila.
1: Unya, unsay next phase?
3: Next phase is the usbong.
1: Usbong.
3: So, mag sprout na siya gamay. So, naadiha sa usbong, diha nato sila i-monitor manggudog usa ka tuig, and then i-monitor sila 4 times in a year or every quarter, once every quarter. So, nasad tay mga modules nga kaakibat ana, diha na musud ang profit sharing atong pagtudlo nila unsa di ay mas maayo nga pamaagi sa profit sharing. Kaya of course unfair man sad nga mag-profit share sila nga ang uban wala ni buhat sa ilang responsibilidad. So pwede po nato sila tudloan nga ang profit sharing pwede po magdepende sa oras nga ilahang gigahin o sa ilang asosasyon. For example, general merchandise niya naaman jud na sila yung mga schedule kanus sa sila mubantay sa tindahan. So for example lang usa kay na lang jud emergency or dili jud siya kabantay ani ang schedule, then more profit will be given to those nga ni mas nihatag ni gahin og mas dakong oras sa pagbantay sa tinan para dili pud unfair
1: tinood. Ayan, unsay third nga phase?
3: Okay, ang third nga phase ato na siya ilahos.
1: Atong ilahos.
3: Okay, sibol na siya murag ni salingsing. Nakatunan sa kuna sa tong mga program participants ang term nga salingsing.
1: Salingsing.
3: So diha after day ato ang usbong, if eligible sila sa four monitoring visits, nakapasar sila na level 3 na sila, meaning self-governing, self-sufficient, maayo ilang pagdala sa negosyo o operational mana o organizational. So atong i-check if maayo ba ilang pagda sa negosyo o maayo ba ilang pagda sa organization. So kung sa operations pa lang, dapat maayo ilang pagda na sila positive income, positive sales, no, na ba sila na-employ nga bisag usa lang ka member ilang pamilya ba nga ilahang na-employ diha no sa ilahang tindahan. And then sa organization, dapat nag-attend sila kanunay sa ilang mga meetings since association man, no? So, if nakapasar sila ana o naka-attend sila mga training na competency-based assessment tool, if nakapasar sila ana duha monitoring o sa pag-attend sa mga trainings, then, motogiyo ni Sir Saturn ganiha nga eligible sila for the third phase, which is CBOL, and they can receive as much as 300,000 pesos. So, muna na yung third phase, si CBOL, and then he monitor gihapon sila for 6 months.
1: So after CBOL, now comes
3: yabong. Unsa lang yabong work na jud siya tanom?
1: Abi man ako hambugera. Dili day na hambugera.
3: Alahi
1: di ay yabong. Ang yabong mo. Yabang day ito. Sorry.
3: So work na jud siya plan.
1: Okay.
3: Kunya diha nato sila since na naman jud sila naman sila tong gitawag nato nga project diversification and advancement grant nga 300,000. Meaning, mayon na dyan ilang pagdagan sa ilang negosyo. Mayon na ilang pagdala sa ilang asosasyon. So, ato gihapon na silang i-monitor within 6 months, and we assure them, no, through our partnership, nga dili rasad ato ang mandatory trainings ang makandak. Nasad tayo mga trainings conducted by our partners. Supplemental, no? So, like, kung natin mga hog fattening, of course, wala naman na sa itong module.
1: Okay.
3: So, natin mga Department of Agriculture, yeah, nga mga partners na itong atong matap for that. So, that's where the yabong phase comes in, 6 months. Meaning, nanana sila yung second project.
1: Yes. Oh, okay. Kaya nadugangan naman 300,000.
3: Yes. Unya, dili man nato ihatag din ang 300,000 if wala sila yung proposal for yet another project.
1: Okay. Nagyabong-yabong naman yabong sila. Unsa na dayon ang next?
3: And then ang last. Okay. Yes. Yeah, so, if sustain jud sa yabong ang ilahang negosyo, here comes the last, which is pag-ani. So diha na nato gi-harvest.
1: Alright.
3: So 3 months na lang na siya, and they will be given again a graduation incentive, maximum of another 300,000 pesos.
1: Wow, grabe ka. Kanang focused ba, no? Gitutukan pag-ayo to ensure, no, nga matabangan jud sila, ma-assist sila insakto on how to kanang make or come sustain on their own business and sustain the business. Ang nakanindot kay nagtinabangay sila, no? Yes. Jonathan, syempre, agree gid ko ana kanang magtinabangay, no?
0: Yes,
1: so ma'am, sa atuag yung gikan sa atuang mga participants, no? Malampuson gyud ang usa ka negosyo kung magtinabangay as one association, as one community. Nga nung unsa man siya ka mahinungdanon.
0: So bali ma'am, before ni siya gi-roll out ang kanin bago natong guidelines, of course, atong national office na sila gi-conduct nga murag study sa atong previous implementation sa program, ug nakita nila nga mas taas gyud og porsyento nga musaksi o mulahutay ang ato ang mga projects kung gi-dumala or gi-manage sila by an association. Kung ato ang mga program participants, ato silang i-organize into one association, then mag-manage sila usa ka dakong project. Muna siya nga ilag itong gi-mention during their rollout nga ang kani ato ang bag-o nga guidelines karon kay mahimo siyang murag bias siya towards sa SLPA nga numan nga ningumi ana, because ang kanira mga ito ang mga organized into an SLPA, sila ramay mo agi aning upat ka faces. So katong sila ra po'y eligible, mudawat aning mga grants incentive na ito. Muna siya tawag aning 300,000 nga madawat ini kasibol o katong graduation
1: grant.
0: Yes.
2: So muna i-encourage gina to nga association gin sila. Kay 1 year naman ang monitoring sa itong mga individuals. So niya, they cannot enjoy the perks or the incentive nga possible. So muna nga mention ito ganyan, sorry sa word nga, i-prioritize na to ang mga associations, but do we still cater individuals?
1: Yeah, sakto no. Sometimes, may ngunta nga, bati, kay naikuan na i-prioritization na may mga na. Pero ilang manggiklaro mga ka-vibes, unsa ka hinungdanon.
0: Yes.
1: Because, no, di ta mag-usik-usik o kwarta sa gobyerno. Yes. Di na to usik-usika na to ang gibayad.
0: Yes.
1: Ha? Atong ang gidon, atong gitax. Atong buhis. Di na to usik-usikan para lang mapadung sa wala, di ba?
0: Yes.
1: So, if gikan sa experience, sa study, nga mas magmalampuson or nagmalampuson gyud ang usa ka proyekto nga gidumala sa usa ka asosasyon, then go for association. Yes, ana, yes, diba? So, kanang unsa ka lison ang mag-put together aning like 15 to 30 individuals paron mahimo siyang usa ka association?
0: Right,
1: unsa pud kadugay?
2: Ang naman tayo gitawag og timeline, no? But allow me to share the experience before nga ako'y nag-organize mismo kay for more than 10 years na to sa program, nagikan kita sa field.
1: 10 so, years na di ay ka
2: yes,
1: sa program.
2: Yes, marag,
1: dire na maklaro.
2: Dire na po ni dako, dire na pod ko ni up na upaw siguro.
1: Wala gyud og gisulti sa turn.
2: Anyway, so mana siya, no? So di siya nakasayon tungod kay nalahi og mga batasan, nalahi og kanang background. However, dako kay nang challenge sa itong mga project development officers nga to put together sa tuang mga participants. So, of course, with the help of our partners, kung example, kung mga identified na itong mga pantawid, naman tayo mga kauban na itong mga ML or mga city municipal links, so sila'y kita'y magtinabangay with them kay para kung ano po na ito na sila niya. Together with the LGU, of course, kadili mo ito pwede o wala po ng LGU, no? Yeah, at the same time, itong local social welfare development officers, kanang mga MSWDO, magpakita bang to sila. These are the partners na to nga mga nitabang yun sa tuang pag-implementar sa program, and dako kainin sila o factor nga ang atong pag-organize kana ganing mas pulido, mas klaro ang atong ipang-organize. So, ma-admit ha, dili nga naka-perfect ang pag-implement sa program kaya naay mga butang nga biyan sa tong control na agin mga associations nga masira, na-disband, nabungkag, but it boils down yun sa nato sila pag-organize. Nagpasabot na to sila, na-train, na-capacitate na to sila, na nakahibalo sila ang situyo o tumbong sa programa. So, mao na ang pinaka-foundation sa ito ang mga pag-organize into the association.
1: Yeah, hoping, no? Ngayon itong baunon.
2: Yes, yes.
1: Hoping na disband ng tawag, no? Kana wa mang gani mo, ano, pero at least hoping na sila'y nakatunan niya ilahang gibaon. Aron sila'y magpadayon sa ilahang personal nga kalambuan. Mm-hmm. Hindi sila ganahan nga mo stay sa usa ka association. Diba? And it's like, while Carmela was explaining ka ganina, it's really like it's not kanang ko ano putting up a business gyud o sa ka korporasyon ba ang inyong giput up, because like any other business I'm sure mo demand gyud ng pinaka unsa tawagan kana president or COO or CEO right? Unsa ra atong next kuan di ba mo to sa kuan sa mga next phases di ba, o sa may next, o sa may level up aning ato nga brand dapat na may project proposal nga bag, o sa inaana siya so nindot ka ayo very advantageous because ang mga nakaagi ini magamit gyud nila sa ilahang kinabuhi. Kanindot ba po di ay no? Pwede ba mag-apil-apil lang mag-apil-apil lang sa training? Dili mo avail sa kuha? Pero makat-on ba no? Pero maghimo kog ako ang own association.
2: Pero siguro lang ganits pwede ka na mo i-invite as one of our resource person as to properly maybe sa on the communication sides kay mga pinakalisod yun ang kanang pagsinabtanay sa mga members.
1: Mo lagi na akong ganahan ba na ma-invite lagi dayon. Yes, I love that. Go gyud sa invitation.
2: Alright, so sa itong training officer, ma'am, andam na gyud. Dili man gyud kaya sama sa logo sa DSWD noon, pikas kamot o kanang private o government sector niya ang heart na sa itong money at itong mga beneficiaries. So, magtinabang nga kita sa itong mga partners. So, whether private or in government, so we need partners to implement the program.
1: So, kining mga kanang mga nahimo ng mga, di ba, magputapong yun silang negosyo. Bisag unsa negosyo, basta kayo nasabutan sa association.
2: Ani siya, ma'am. Ani siya lang ganyan. Kung ato siyang lang taon, kay nagit siya gitaw ng feasibility. So, we'll go through siya og process. Kay, of course, unang responsibilidad sa tong program participants kay na ganyan. Kung unsay gi-propose, unsay gi-aprubahan, mga po na itong i-implement.
1: Yes.
2: Kay dili man pwede mapagawas sa kwartas gobyerno o niya, dili di ay siya kanang haom kung say gi-aprubahan. So, of course, unang responsibilidad nila, make sure nga kailang project na pili is viable, feasible na siya. With the help of our project development officers nga na-assign sa field, kaya naman tayo process ana. For example, mag-conduct sila o SWOT analysis, mag-conduct o market scanning, unsay mga possible. Kaya of course, kung sa usa ka barangay, lima na ka-association na itong na-organize niya, puro na tindahan. So, sino pa mismo nagkupitin siya ana?
1: Tinood.
2: So, nagit siya gitawag o kanang atong studies within the market na to, kung unsay available, unsay viable po sa area. So, manang various, kuan kayo ato ang daghan, kaya nagkasiklasi ato ang mga projects nga gi-implement. Basta gani siya, dapat lang gyud siya, dapat ka na ganing feasible lang gyud ang pag-organize at pagpili sa project.
1: Like unsan na mga negosyo ang na-put up? Sa example.
0: Example lang. Sige, so base sa katong datos na kung gihatag ganiya, ma'am. So actually, ang top 1 gyud na itong projects is kanang general merchandise. So we're in mga 46% sa katong na-serve na itong 53,000 kay naka-engage sila na niya. Okay. Napuntay, second in rank. Kay ka na ito ang mga livestock. So na yung mga hog fattening, kana mga swine production. Then napuntay, kaning mga food industry, so kaning mga food vending, kaning mga snacks, mga kakanin,
1: and then kanang asa man ni nahimutang.
2: So, kung siya sa ilang locality, so mo nang within kung asa sila nga barangay, ito na-mention ako ganiya, kung asa sila doon, di man po pwede nga lagyo-lagyo kay makawag og meeting.
1: Correct.
2: Challenging man ang kanang area kung lagyo at
1: na ang board meeting.
2: O, na sila yung monthly meeting, na sila yung quarterly meeting, depende sa nasabutan sila, nakalatid sila ang batakang balaod.
1: O sa'y pangalan sa ilang tindahan.
2: So, nakapangalan siya sa CSO nga na-approve. Like, for example, kung sa kabarangay, na siya mga kaugihon, mga kababayanan.
1: So, sila gihapon ang mag-submit. Yes, ilan ang i-propose.
2: Kay part mo na silang identity kung unsa po na ito ang mga ipangalan sila. Kay i-accredit mo na ito sila sa DSWD as CSO beneficiary. So, yung ana ang ito ang process. And at the same time, kung lang taon na ito, gid siya, ang ito ang participants. Dito ito pasagdan nga. Of course, yung sa ganahan mi ini. Unya nga project niya. Ang ending di ay kay kanang daghan na kay siya dito na Dili na siya.
1: Wow, di na mumuhalin. Tinuod, no? Naatay beneficiary dire atong suwayan na og dayal ato ang beneficiary. Ato siyang pangutan-on og kumusta po ang iyang experience ug unsa na po tingalig kanang kuan na siya ron kanang member na siya sa kuan, Cebu businessman ko, businessman ba no?
2: Ana no?
1: Kanindot ba ana? Pero while waiting, signali kog okay na ha, pero while waiting, nakasuway na ba mo nga sud pa sila sa incubation period, o niya, o sila magkasinabtanay, doon na yung mga panaglalis dito sa sulod sa ilahang asosasyon niya. Ning sulod mo to help, assist, na masettle.
2: So, normal kaya na siya nga instance or situation nga naigitagog conflict, no? O niya, ang ato ang mga project development officers nga sila gid na mismo, usa na sa nang awon kay katong gimension ni Ma'am Carmela nga dihang organization, malilang taon kung unsa na may dagan sa mga membro. So kung naaginay damido na mag-awayay.
1: Mm.
2: Unsa may unang pinaka-normal nga rason nag-away kay kinsay mo bantay is baboy ana nga di. Wala nag-inform sa group chat. Ingana ang mga situations
1: but
2: ang pagsettle na magitong conflict na to no nga mga resolution sa to diyang dapita natay mga module pod ana nga ang ato ang mga staff na assigned sa matag lungsod kuan sila. Capable sila nga mohandle sa mga situation.
1: Yun na, balikan na to niya. Unsa may akong ipindot dayon ini, ang main or ang tech? So, tiin ko ninyo, kay ready na ko. Ah, okay. O, sige. Hello, ay, Diyos ko, kasakit. Hello, maing hapon. Atong kauban sa linya, unsa may ngalan natin atong beneficiary. Hello, maing hapon.
4: Yes, ma, maing hapon.
1: Ayan, maing hapon. Ano sa yung name? Name mo lang ga?
4: Hello?
1: O, langga, kadungog ka na. Kung sa'y name ni mo? Phoebe. Phoebe, kadungog ka na ko, Phoebe.
4: Hello?
1: Mardi kadungog si Phoebe na ko. Sige, atong effect sa Phoebe. Sultiin ko kung makadungog na ka na ko, Phoebe, ha? Kaya na ako'y mga pipila lamang kapangutana. Phoebe, can you hear me? Murag di pa ko madungog ni Phoebe. Atong balikan si Phoebe karong taod-taod. Kaya atong gustong mahibawan ni Phoebe ang XP at atong i-down palihog kay kananga feedback ta on air. Alright. Kaya ang akong... Alright. Kaya atong gustong mahibawan, kumusta iyahang experience, yes. No? Unya, unsay nahimong impact ini sa iyahang kinabuhi because ang matag-individual nga mahatagan og oportunidad ba, no? Nga mahatagan sa assistance nga gikinahanglan aron mas mapalambo ang iyahang kaugmaon, ang ilahang kinabuhi.
2: Yes.
1: Kanang kuan kay na siya, kanang nindot siya himoong inspirasyon ba para sa uban pa natong mga namina og nagtan-aw karong hapuna. Because I'm sure daghan ta og mga kavay vibes nga nanginahanglan sa gyud og assistance. Ang nakanindot mga ka-vibes kay kung no mo qualify mo, syempre do na ila input nga team who's also making sure na ma-background check ang mga ganahan ang mga interesado nga mahimong participant, no? Mamahimo gyud na ninyong pahimuslan, no? Gikan sa DSWD. So I'm hoping na daghan ang nakatan-aw na minaw sa tuang pagpanibya karong hapon na mamahimo ba ninyong i-share ato ang official Facebook page live streaming para daghan ang makahibalo and inyong ipanabi nga go daghan kaayo ang nagkalisod sa kinabuhi.
2: Yes.
1: Unya ma-stuck na dayon sila sa idea na wala koy mahimo.
2: Yes.
1: Apa naa ang ato ang ahensya mga ahensya sa gobyerno na ningkamot mo feedback ta palihog. Mo feedback ito on air. Hello Phoebe, kadungog ka? Sige, karong taod-taod. Ato ka dyan suwayan, one more time with feelings later. Apan, of course, no? Karon kay syempre, ang SLP nato, mauna ni siya, ang, base na miss out nato kaganina, no? Mauna ni siya, doon na yung mga bagong kalambuan.
2: Yes.
1: Ani nga program, nanay kalahian.
2: Yes.
1: Unsa man ang kalambuan o kalahian ini, Saturn?
2: So, muna ganiha, nga kung na-mention, kay kato ganin, sa pagsugod si Yaki pa siya rollback ang ato ang scheme so wherein pwede ka murag maghulo mahuwam ka sa DSWD karon na siya gitawag og sustainability plan wherein dili lang siya kausap pwedeng makadawat kung na member ka sa association but naay mga incentives na pwede natong apilan.
1: Mm-hmm.
2: Kaduha gipanghingusgan pod nato ang capacity building aside more on nanatay mga trainings nga modules nga gicraft gid na siya nato nga haom sa panginahanglan noon so muna nang na mention nato ganyan ni Ma'am Carmela nga kuan siya mga mandatory trainings.
1: Mm.
2: Aside from that wala nato gilimit ato ang mga program participants nga mo expand mo nang natay mga pwede sila mo expand silang business pwede sila mo add silang business at the same time to explore mo nang natay mga partners so na mention ganiha ni Ma'am example lang if naay mga technical side like example just lately we had our training together with the Agriculture Institute Training Institute or ATI under the DA so itudlo sila sa tuang mga kaubanan dito nga katong nag-egg layering kay wala na sa module na to no? So nagitay someone nga to ensure nga ang mga panginahanglan nun during sa monitoring naka-mention taga niya upat ka monitoring na to nga pagtanaw under usbong phase unsay result ana unsay mga panginahanglan nila be it training technical sa panadya, including ganina ang mga personal na to nga pwede na itong ma-settle. Kaya na-mention na ito ganina ang mga conflict resolution. So based sa assessment sa tuang mga project development officer apan pag-uri, apan pag-monitor, diya ta mo come in. Mo na ang role na ito nga mong sulod ta unsay panginang lalo nila. Biyan sa atong yatag nila nga unsay gi-require. So mo na ang nakanindot karon kay we have craft na natay mga MOA with other national government agencies,
1: yes,
2: with the private sectors nga to ensure nga ang ato ang partners, ang ato ang mga program participants, dili lang malimit sa ato ang mandatory trainings, but also to explore more. At the same time, ang pinaka-importante yung kitawag na ito, market linkage. Kay mag, of course, na magitay dapat nga mga, ang ato ang mga participants, makaginansya gid sila. Mga itong pinakatuyog tumong nga maginansya gid sila, makabahin sila, makatabang sila, at mga adlaw-adlaw na kinabuhi.
1: Out of all the trainings, Carmela, na, na inyo hanggian, na mo sa'yo pinaka-challenging, at ano ninyo, kanabang medyo challenging ni Samo ang apart and sa ato apong mga participants.
3: I think kay na mention na sa damo ganihan ni Sir Jonathan, no, nga one of the problems siguro, no, that we need to improve kay ang organizational development. So of course we give them unsa man jud day nang usa pagdagan sa usa ka organization, unsa day trabaho sa usa ka leader, unsa day pwede ma-contribute sa usa ka member. So challenging ni siya para namo kay despite giving training on ayngon ani, no, nga mga aspects on organizational development, unsa ang pagpalambo sa usa ka negosyo, challenge na to ang kinaiya manggod,
1: yes,
3: sa ato mga participante. So again, no, sa katong mention ni Sir Saturn, nahilahi manggod og background, nahilahi og
1: batasan,
3: no,
1: yes,
3: so kana jud tingali kay matudlo manggod nato ng, for example, bookkeeping,
1: ang skills, or, no,
3: ang skills, matudlo manggod nato unsa on pag profit share, unsa on pag negotiate sa atong mga kanang mga suki nila, no, but ang organizational development, ang leadership jud ang atong pinak challenging, but we're hoping sa ato ang mga partners o sa ato ang mga pagkandak ani pagbalik-balik o technical assistance maka provide the conflict resolution or mediation, then hopefully may nahinay jud nato sila o pa-improve ba sa ilang personality development.
1: That's nice. Na ay atong suwayan sa katapusang higayon. Kung dili nagyud, dili nagyud ko, charot. Hello Phoebe, maayong hapon, kadungog ka na ko Phoebe. Ayan.
5: Yes.
1: Okay, Phoebe, silang ga Neda ni. Maying hapon. Phoebe? Phoebe, na ako'y pangutana. Madunggan ra ko nimo?
5: Yes, ma'am. Madunggan ra, ma'am.
1: Alright. Kanang gusto ko mangumusta ba? Kanang kumusta man ang imuhang panginabuhian karon? Unsa naman imuhang ikabisihan? Unsa imong panginabuhian karon?
5: So far, ma'am, kayang nag-inigirin ka po ang sa COVID, ma'am, ba? Sa pagkakaroon, kaya nagkuhan mong business na nag-tanang supply mong business. Ako kami sa mga supplier sa entire program, ma'am, ba?
1: Ah, oh, yes, oh. So mo na inyuhang ka ng negosyo supplier?
2: Co-op na sila, ma'am.
1: Co-op. Ay, co-op.
2: Yes.
1: Ah, okay. So kanang kanindot, no, kung co-op pila mo kabuok ana.
2: Sa pagsugod ato motos lag.
1: Motos sila third.
5: Association pa
1: mao gihapon.
5: Kanang 27. Nakapong
1: nakuha nang na-co-op na ni Mark
5: in
1: 37. Wow. Oo. Unya, kumusta man ang natabang, no? Kung unsay na nahimo, unsay impact, no, sa SLP sa imuhang inyuhang kinabuhi ning Sustainable Livelihood Program.
5: Kanang mga professional, naka-attend mga training, nakalaman ka din na mga ang kanyang pagkadaban
1: na gusto
5: ng
1: ba? Phoebe, before ka di ay nasud sa SLP, unsa man di ay ang imo hangi kabisihan sa kinabuhi?
5: Kawa na pang SLP, ma'am, kanang utara di ko ba inahan na kanang saarag sa balay mong ba, bantay rang bata.
1: Mm. Ato usbon, atong usbon, atong tangtangon ang ra. Usa ko ka inahan nga naa sa balay nagbantay sa akong anak. At tangtangon yun na to ang ra. Di ka na to i-belittle lang usa ka inahan nga naa ra sa balay o nagbantay ra og bata. Dapat usa ka ka inahan nga naa sa balay nagbantay sa imong mga anak. Ah. So mauna, akong gunahan akong iklaro tungod kay imo manggong gi-highlight nga kung wala pa ang SLP, dili ka maka-experience nga makaatubang og lain-lain nga tao o nya makatunog unsaon pag-put up sa imong own negosyo. Sakto?
5: Yes, ma'am.
1: Mm. Unsa man ang imuhang kanabang, kung doon na kay, kanang, like, pareha karon no, na kay kahigayunan nga masulti bitaw o unsa kanindot nga impact ang nahatag sa SLP, pero kung ikaw, unsa man ang imuhang gustong isulti sa ato ang mga listeners karong hapon na, ilabi na sa pareha ni mo nga kanabang na sila sa ilahang balay, wala sila nakahuna-huna o think of something else para mas mapalambo ang ilahang kaugalingon. Dasi siga sila karon, Phoebe. Go ahead.
5: Ako lang yung masultino nga ka ng
1: Tinuod gyud na, no? Mangitag paagi aron mas mulambo ang kaugalingon ug ang kinabuhi. Phoebe, daghan kay salamat nimo. Do na ba kay gustong pasalamatan? Na ba kay mensahe sa DSWD Baron, sa imong association, sa imong co-op? Go ahead.
5: Ako lang ngayon sa DSWD. Salamat tayo sa inyo, ma'am, sir, kay kung dili tungod ninyo, kanyang dili ni ma-successful ang application na siguro ni Kutub. Kung dili sa inyong pag-iya na yung ugit ni mag-iwag tungod ninyo. Then, at ako itong mga kaugban, kanyang pakusap itong salamat dahil ang pag-support it,
1: To you, Phoebe, God bless you. More power to you o sa imong mga kaubanan. I hope to meet you po ho. No? I believe layo si Phoebe, no?
3: Sa Aluginsan.
1: Aluginsan. Oh, anhaon lang niya tika sa Aluginsan, ha? Laghan king salamat sa imong oras o panahon, Phoebe. Nakay i-shout out. Basta nakay gustong i-greet din ha sa Aluginsan. Go.
5: Salamat lang po sa kanyang members sa Kamarito Chumbay Cooperative.
1: Hello, ninyong tanan! All right. Thank you very much, Phoebe, all the way from Aluginsan.
3: Yes.
1: Wow.
3: They awarded.
1: Yeah. On sa to, sorry.
3: Sila po ang awarded last year sa ato ang Gawad Sulong Awards. Morning Award, National Awards na to, annually conducted sa National Program Management Office na to. Out of all the regions, sila ang napilian nga Best Sustainable Livelihood Program Association under Special Projects, wow, ang Kabarin Consumers Cooperative. So ilahang negosyo, general merchandise, and then nakadaog po sila og cash prize nga 50,000 pesos.
1: Wow, bongga.
2: Yes. So, kung lang taon na to, no, na-mention gid ni ma'am, wala may nangatik-atik sa among gipang storya nga itong mga program participants mismo nga naka-encounter gid sila nga unsa ang proseso sa SLP. Mm. So, gikan sa pagka-association nila, nahimo silang co-op, napunan pagyod nga mas dako ang impact sa community from 27 to 37. So, kana palang daan, not just the katong na-organize ato, but more. Kunya, currently, naman tayo gitawag o kanaganing supplementary feeding within the DSWD, usa na sila sa mga suppliers. So, klaro ang market, klaro po ang ginansyang ng babahin sa itong mga membro.
1: Diba?
2: So, nangyayang na kanindot.
1: Nindot kaayo, nindot kaayo. Unya, kini sila, ang grupo nila, Phoebe, wala na sila sa ano under the incubation period, no? Wala na.
3: Naapa.
1: Ah, naapa. Mm. Naapa, oh. But co-op na sila.
2: Yes,
1: pero
2: yes.
1: Co-op na sila from association to co-op.
2: Yes, nag-evolve na sila. So, mo nang thankful kay sa itong mga partners. Kaya not just DSWD ang nagtutok sa ila. Ha? There are other partners, national and local na itong mga partners. Labi na gayud ang ato ang mga LGUs kinitabang yun nga mapahimutang sila. Even ang mga barangay na ito, no, mapatabang nanitabang gid sila and other partners na to nga mahimo gid sila nga cooperative. So manang kana ganing usalin sa to mga success story na to nga maka-mention ta do na mention na to ganiya dili man tanan nindot dili pod maayo atong dili tanan nga maayo ang pagka-implementar, but this is a manifestation nga ang sustainable livelihood program dili mo abot sa 30 ka tuig or 15 ka tuig isip sustainable livelihood program kung wala po yung mga kinabuhi nga nausab.
1: Ginoon. Mo na pinaka-importante, no, and I think diha mo makaingon ang mga matag ahensya sa gobyerno ba ilabi na ug do na bitay kalambigitan sa pag assist para mas mapanindot ang ilahang kinabuhi o ilang kaugmaon. Diha ninyo masulti sinyong kaugalingon mga nasa nabuhat yun ako insakto. Ang ako ang pagpangalagad ani nga ahensya.
2: Yes.
1: Diba? Kay you are public servants. Servants. So public servants mo, doon nagyud mo ay dakong tulubagon also, no? Namo. Okay, hindi man ito pareha. Diba mo ko sa SWD? So, kumbaga, appeal ko. Oh, diba? Pero dako kay magtulubagon ba sa katawhan?
2: Yes.
1: And by hearing these testimonies by seeing people na nagmalampuson, no, sa sukad nga inyo silang gigiyahan, gitabangan, makaingo mo na walay bisag unsa naman ni mga awards pun sa government, no, walay plaki nga makakuan ana, no, makita lang ninyo pila man ni kabuok nya mundo. I'm sure base nang uban di na mo kahinumdum sa naong.
2: Yes.
1: Oh, pero man ko appeal ko adtong ko ay natabangan jud ko ni ana, no.
2: Yes.
1: Nindot kaayo, nindot gid kaayo. Fulfilling. Yes.
2: Countless atong mga stories na in fact, o sa atong kuyog karong hapuna nga to ang social marketing officer na document gina na to sa ang mga kinsa atong mga ni-success.
1: Mm.
2: So, nalang sa atong mga Facebook na to, if they can also follow the DSWD Facebook page wherein ato na siyang gipromote nga makita na to nga sa ato pong mga parihan na to nga mga kanaganing katauhan nga makaingon nga nagsayang-sayang raman ni sa pundo sa kapal sa gobyerno, but dili ni siya kay tinuod nga ang mga tao mismo ang makareceive sa mong grant, walay cut, walay kwan, kay sila mismo ang mupalit sa mga panginanglan nun, sila mismo implement sa project. Ang ato ang role diri sa DSWD, paghatag o giya kanila. So mao na ang ato ang walay masayang kwarta sa gobyerno kung ang tao pod mismo willing and interested. Mao na ang ato ang gitingwa nga unta pod ang ato ang mga possible nga mga program participants nga na sama sa ato ang nadungog ganiha nga interesado nga makat-on at the same time willing pod sila nga mo expand silang pangunahuna silang horizon, no, nga dili lang diha taman but more to offer pagidiay along the way nga with journeying together with the sustainable livelihood program.
1: Ganahan kaayo ko. This afternoon sa topic is very inspiring because sa kalisod, sa kinabuhi, sa kamahan, sa palaliton, naghan kaayong namroblema o magunsa sila. Hantod nga ma-survive nila ning kinabuhi, ah, no? Basin og wala ninyo mahuna-huna nga doon natin mga ahensya sa gobyerno nga pwede ninyong kadangpan. Adto mo dito, dangop mo dito. Wala may mawala og inyong suwayan,
2: yes,
1: no? Of course, dunay qualifications. Sa ating mga pwedeng kinahanglan sa taon ba? Kay dili lagi ni para pod sa kanang basta ni kinsa na lang. Alright?
2: Yes.
1: So adto gyud sa mas kinanginahanglan. Sa mga nanginahanglan, sa mga gikinahanglan ang tabang. So pwede sad pod kita basin og mas doon na pailabaw nato. Mo nay buot pasabot. Apan wa pod na nag-ingon nga mawad-an na dayon ta og pagsalig ani nga mga ahensya sa gobyerno.
2: Yes.
1: Alright? Dili man pod ingon ni ana ang kinabuhi. Okay? So akong buot pasabot is dili ta mawad-an og pagsalig sa mga ahensya sa gobyerno. Usa na ni ana ang DSWD because these people I've met a lot of you already because sa ato ang collaboration, but yes, no, you guys have been doing your job and I salute all of you and grateful ta, no, nga kanunay mong inana, proactive, you really,
2: yes,
1: want to make sure nga amo ning isulti sa katawhan, muhatag mig update langga neda, gusto ming mo guest kay kanang kinahanglan mahibaw sila ini, so pahimusli ni mga ka-vibes and at the same time kung doon na mo'y kaila, kung dili man gani ka mo, awhaga sila, no, naikuan di ISLP, basin pwede ka dito. Pangkuyogay mo mga bato. Sakto itong gingon ni Phoebe. Kung wa maabot ang SLP, naa sila sa balay. So nagpaabot si scroll ra dito. Kung saan na pala ang checka din he. Oh. Karon basin wa siya panahon mo checka kay busy ka ayo sila. Yes. Naghanong kay sila gi ato man labi na ang kana sa mga eskwelahan no, mga daycare back to school na ba ya? I'm sure yes, busy na sila. Busy ang Camarin Consumers Cooperative. Yes. Ayan ako, I have to let you go because mo ning katapusang bahin. But unsay inyo ha mga mensahe og dunay kinahanglan pang ipadangat na mga mahinungdanon ka ayong impormasyon. Go ahead. So ni Jonathan?
0: Sige sir, siguro sa ako lang ma'am, ako ang mensahe lang siguro sa ito mga program participants o sa ito mga aspiring program participants. So, mga yun lang siguro kung tabangin mi nga matabangan mo. So, sa katong gisulti ni Sir Saturn ganiya, hopefully, makita man namo sa inyong dedication, no? Sa mga willing mo join sa mong program, I hope nga kung matagan man gani mo o gigayon nga maka-join mo sa mong program, kay mo participate, yun ta, mo cut-on, yun ta, kung saon pag dumala sa tuwang negosyo nga para pod nga dili masayangan kung unsa man ganito ang katong grants or katong mga trainees katong nahatag sa inyo ha. Nya, kay ultimately ang goal magyud na ni namo sa mong programa no kay ma-alibyo, matagan na mo ka ng alleviate, makahatag mi o makadugang mi sa inyong income
1: yes.
0: sa pamilya. Kay mo man nagkasagisulti pa ni ma'am, gani halisod yun ang kinabuhi karon. So hopefully, pamaagi sa mong programa kay makahatag mi o ka ng livelihood nga mosus tinargyod nga bisan pag wala na mi diri, wala na mi sa picture kay eventually, mo graduate man yun mo sa programa, kaya na ninyo. So mo lang na...
1: Salamat kaayo si Regional Monitoring and Evaluation Officer Jonathan Fernandez. Arita sa to ang Regional Training Officer Carmela Cabansag.
3: Yes, so since naamod dito sa training o gap build and we believe no nga ang lifelong learning yung makapatabang nato o ang open mind. So I hope sa itong mga participants continue learning, continue grasping for that knowledge and skill para ma-improve ang itong kinabuhi. Daghang salamat.
1: Daghang salamat. Once again, Carmela Cabansag. Ato na paminawon ang mensahe o mga kinahanglan pang impormasyon nga madunggan sa taong mga listeners. Go ahead, Saturn.
2: Right. Ona, sa katapusang bayan rather, daghang salamat FM Radio Cebu for having us. So nindot kayo ang oportunidad nga inyong gihatag ka namo no nga mapabati na to sa kahanginan kung unsa ang mga programa sa DSWD. So also ako lang pong i-add nga dili lang po sustainable livelihood program ang pwede na tong ma-avail sa DSWD kay base namang luod ang uban dili man ko qualified but yes a lot of programs and services nga pwede na itong ma-avail sa DSWD. So, mara po siguro na ito ang iusas itong dili kalimtan nga ang DSWD from womb to tomb na ata mutabang. So, from gikan sa kano, again, sa kinatibok ang kuan pamilya sa DSWD Sustainable Livelihood Program, dagang salamat. Unya, na-mention na ni Sir Jonathan ganiha, kung unog ni Ma'am Carmela sa itong mga program participants, ang ako lang po siguro hangyo sa itong mga partners na po na ito nga, we need you more. Sama ninyo diri sa to ang buhatan nga we need nga makatabang sa pag-implementar sa program. Unya, tabangin ninyo ampo nga kining ato ang Sustainable Livelihood Program nga molungtad sa pinaagi sa pag-aprobar sa to ang mahimo na siyang balaod suppose kana hopefully sa so currently na mga gihikay nga mga bills nga dito sa lower house ug upper house niya na nay substitute bill hopefully maabot sa punto nga mahimong balaod nga dili lang pipila ato ang matagaan kundi masangkad pa nato ang mga nanginahanglan kay of course kung balaod na siya dili ta magagad kay naka-allocate na gid ang budget na niya for per year kunya mas madaghan pa gid atong staff nga pwedeng mutabang sa pag-implementar sa program. So mo na nga mong hinaot karon nga sa 15 ka tuig sa program hopefully mahimo na gid siyang mahimo siyang balaod.
1: Bita, mo na yung pag-ampo. Asa na may mga balaod sa Senado?
2: So, currently,
1: Congress?
2: Yes.
1: Sa Senado, no?
2: Sa both houses.
1: Pagdali mo, pagsabot na mong tarong para makaproceed ta ba?
2: Yes, yes. So, diba? Sa itong ipang hinaot yun nga, na ikalinaw dito sa ko, dito sa taas.
1: Kay... Pagdali, paghusay na mo din ha, araw makaproceed ta sa ubang matter. So, next, anak ta, alright? Yes. O, diba? Ako, salamat kaayo. Ang OIC Regional Program Coordinator Saturn, Kamasura Daghan, King salamat Jonathan Saturn Carmela thank you kaayo and to you Venice More thank you so much thank you so much daghan king salamat ninyo do may greeting shout out go ahead
2: Shout out ang siguro sa to ang mga field staff nga na-assign karon sa Bohol ug Cebu sa nagkadayang lungsod. Ang tanaw karon sa live. So this is it. Nadungog na to ganihan no nga ang sustainable livelihood program atong mga paningkamot nga tidud anay nga naay na kinabuhi nga mga nausab. So there more nga ato nakita wala na to na document but na dunggan na to ganiha or karong hapuna unya. Kanagin padayon lang gihapon ta bisan pa sa kalisod sa kinabuhi kay of course tawo ra man pud ta. So daghang king challenges along the way we implement the project but go lang gihapon.
1: Padayon. Nakay shout out Carmela.
3: Shout na ko ba?
1: Oh, wala na.
3: Shout out lang ang RPMO.
1: Hello.
3: Mukaw man sa region.
1: Hello ninyo
3: ta na management office.
1: Yan, ikaw Jonathan.
0: Yeah, same
1: ra. Ayan ako. Mao na na sho. Daghang king salamat no DSWD7 for joining me this afternoon sa updates na inyong gi-provide. And sa mga ka-vibes na to din ha, again, no, sa inyong pagsubay karong hapon na dili mataha, reach out to DSWD. Dili lang tungod sa SLP, no? Sa bisang unsa,

0: sachet of butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: two. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: This is the newest.
4: The newest.
3: The hottest.
4: The hottest.
3: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
4: Night and day.
3: 93.1.
4: 93.1.
3: FM Radio Cebu. Mauna ni.
4: Mauna ni.
5: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
6: Adlaw Miyerkules, Hunyo 2026. Ania na ang Arangkada Balita sa hapon. Humansay ang inspeksyon sa usa ka bagong school building sa Bago Bantay, Quezon City. Minglupa dayon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. paingon sa General Santos City. Aron personal nga susihon ang kadaot nga nahibilin sa kusog nga linog nga miigo sa maong lugar. Pag-abot sa General Santos City, unang gibisita sa Pangulo ang St. Elizabeth Hospital. Aron tan-awon ang kahimtang sa pasilidad ug masayra ng epekto sa linog sa mga pasyente ug mga healthcare worker. Kauban ni PBBM sa inspeksyon, sila General Santos City Mayor Laurel Lee Pacquiao ug St. Elizabeth Hospital CEO Tony Veneracion. Gisusi nila ang mga parte sa ospital nga naapektuhan ug ang mga laka nga gihimo aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasyente ug kawani. Sumala sa Malacañang, tumong sa pagbisita sa Pangulo ang pagtan-aw sa aktwal nga sitwasyon sa lugar ug paghatag og suporta sa mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad. Gilauman usab nga hisgutan ang mga kinahanglanong tabang og rehabilitasyon alang sa mga biktima sa linog. Padayon sa pagkolekta og impormasyon ang mga lokal nga otoridad aron matino ang tinuod nga gidak-on sa kadaot ug ang gidaghanon sa mga apektadong residente sa General Santos City ug kasikbit nga mga lugar. Alas 5:24. Gipasiugda ni Senador Bam Aquino nga dili angay tan-awon ang kasamtangang panaglali sa liderato sa Senado isip pagpili tali sa kampo ni Ferdinand Marcos Jr. ug Sara Duterte.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung angkol ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Roon na ni.
0: This is FM Radio.

0: Music Radio. Ania na ang arangkada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: June 10, 2026, Miyerkules. Lumipad patungong GENSA ng Pangulo upang alamin ang kalagayan ng mga biktima ng lindol. Patuloy namang tumataas ang bilang ng mga namatay sa pagyanig. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: Namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45. Mga apektadong pamilya na sa mahigit 35,000 na. Bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity. Senado, nananatiling mahigpit ang seguridad sa gitna ng umano'y banta rito. PNP, sinabing walang foul play sa pagkalunod ng dalawang Ateneo student athletes sa Aurora. At 6 na atleta, pasok sa listahan ng Philippine team para sa 2026 Asian Games sa Japan.
1: Nagtayo na ng makeshift tents ang isang ospital sa General Santos City para maipagpatuloy ang pagbibigay serbisyo matapos ang malakas na lindol na tumama sa kanila nitong Lunes. Patuloy namang humihingi ng tulong ang mga apektadong residente. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia live mula sa General Santos City. Noreen, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon?
4: Yes, Ninia, kahit nangangamba sa seguridad, hindi pa rin tumitigil ang mga doktor at nurses dito sa isang ospital sa General Santos City para tumanggap ng mga pasyente. Kanina nga, napilitang ilabas ulit pansamantala ang mga nasa loob ng ospital dahil sa naranasang malakas na aftershock.
5: Dahil sa mga bitak ng gusali sa Sarangani Bay Specialist and Medical Center, pansamantalang inaasikaso ng mga hospital staff ang mga pasyente sa isang makeshift facility sa likurang bahagi ng paggamutan. Ito ay para maipagpatuloy ang serbisyo sa mga may sakit. Kasama kasi ang ospital sa mga gusaling kinukonsiderang delikado ng gamitin, kaya ang kanilang one-story extension building ang siyang ginagamit naman ng mga admitted patients.
6: Gawa muna tayo ng makeshift facility sa labas ng building sa report. Just to ensure safety of all patients and employees. And hinintay namin na ma-inspect already na building kasama ang OBO, no, before bumalik sa loob. Pero while waiting to be sure na safety on building, yung mga patients na kailangan ng immediate care na hindi makaya ng outside facility, facilitate muna namin ng hotels.
5: Kanina, inilabas ng ilang nurse at staff ang mga pasyente palabas ng gusali matapos muling niyanig ng lindol ang lugar. Bagamat unti-unti nang nagbukas ang komersyo dito sa lungsod, marami pa rin sa ating mga kababayang naapektuhan ng lindol ang hindi pa rin makausad matapos gumuho ang kanilang bahay at pangkabuhayan. Maliban sa wasak nilang kabahayan, pinoproblema din nila ang kanilang pagkain matapos mawalan din sila ng kabuhayan. Hirap din sila nga makakuha ng tubig na maiinom matapos maputol ang mga tubo ng tubig sa kanilang barangay dahil din sa lindol. At dahil wala na nga silang bahay, sa labas na lang sila humihiga gamit ang mga tent, ang iba naman ay sa damuhan na. Pakiusap nila sa pamahalaan na sana ay matulungan sila at mabigyan din ng pansin.
7: Ang among gihangyo sa gobyerno nga suportaran may bugas, mga grocery, tubig. Usag rin kinahanglan mo sa ibabaw. Walang gud, walang gud ang mga tao, kay mga barangay. Ang uban wala kay higdaan diha sa
5: Sa pinakahuling tala, umabot na sa 14 ang nasawi sa lindol sa Jensen City at 3 ang patuloy pa na pinaghahanap matapos matagpuan ang bangkay ng isang merchandiser ng grocery store sa Kalumpang na gumuho rin. Patuloy pa rin nararamdaman dito ang mga aftershocks. Nagbukas na rin kanina ang ilang mga establisimento gaya ng gas stations at ATM machines.

0: Yes, sa Ninia, mula dito sa General Santos City, para sa PRTV News, Noreen Igonia.
1: Okay, Noreen, pwede lang magtanong ako sa'yo ngayon, ano? Yung ospital na kinatatayuan mo ay mukhang condemned na, mukhang naka-cordon, may yellow na cordon, and parang wala nang tao sa likod mo. And I can see behind you, dyan sa Sarangani Bay Specialty Medical Center, ano? Yung emergency, emergency nandyan din sa likuran mo, pero mukhang wala nang nangyayari. Noreen?
0: Yes, Ninia, sa kasalukuyan, ang ginagamit na lang nila para sa mga pasyente nila niya yung nasa likod na bahagi nitong hospital. Pero dadaan muna sila dun sa may area kung saan na pwede silang mahulugan din ng debris or pwede silang pwedeng maano yung mga dadaan doon sa medyo maliit lang siya na space para lang makarating doon sa likurang bahagi. Ganun pa man, napatuloy pa rin ang serbisyo ng hospital na ito. Andun pa rin yung mga admitted patients at doon sa makeshift na ginawa nila, nandun pa rin yung mga patients na outpatient, yung mga hindi na kailangang i-admit.
1: Oo, pero Noreen, paano yung mga pasyente sa critical care? For example, yung mga nasa ICU or yung mga intubated?
0: Yes, Aninia, ang nabanggit kanina nung COO nitong hospital ay ni-refer nila doon sa mas malaking hospital at doon sa mga areas na hindi ganun ka-affected ng lindol at may mga facilities silang magagamit para doon sa mga patients na yon.
1: Ah, so nilipat na sila, wala na sila dyan. Kasi nga naman, tingnan mo, yung sitwasyon, nasa mga makeshift tents lang sila eh, Noreen.
0: Yes, Ninia.
1: Mm-hmm. And sigurado?
0: Yung mga nandito ngayon, hindi na siya ganun kalala yung mga karamdaman nila. Hindi na ganun kalala yung mga sakit, pero kailangan lang sila i-admit.
1: Oo, kumusta naman yung panahon? Mainit ba? Diba, I'm sure, pag ganyan, walang aircon, nasa labas ka lang eh, ano? Kumusta kaya yung ating mga pasyente? O diba, baka lalo kang magkasakit dahil sa nadyan ka lang sa mga ilalim na mga payong eh, at saka tent?
0: Yes, Ninia, napakainit nga dito. Kanina nga, nakuhanan pa din natin ng video yung isang baby na bagong panganak lang mula sa NICU na inilabas din ng mga nurses at salitan yung mga nurses natin para bigyan siya ng ventilador.
1: Ah, naku, kawawa naman.
0: Nahawakan ng mga nurses yung ventilador para dun sa baby. Yung ginagawa nila sa mga pasyente dito.
1: Pero yung baby, siguro nailipat na? Kaya Noreen, o nandyan pa rin?
0: Nandito pa rin yung baby dun sa building na kung saan yung mga admitted na patients ay nandun din. Kasi under medication pa din yung baby sa NICU.
1: Ah, so andyan pa rin. So may sinasabi ka na may first floor or parang one story lang, no, na building kung saan nandun yung mga inpatient.
0: Yes, Ninia. At kanina din may nakausap tayo na staff din dito sa hospital na inspection na daw itong hospital ng OBO. Pero ang sinabi daw ng OBO, yung one up to third story lang ang pwedeng gamitin. The rest, kasi 8-story building ito, the rest hindi na siya pwedeng gamitin.
1: Oh, pero hindi nila sinunod yon kasi walang tao sa building na yan ngayon, ano?
0: Yes, Ninia. For security purposes daw sabi nung COO kanina, doon na lang muna sila sa likod at least doon safety sila.
1: Oh, mukhang after everything, ano, yung mga nakita nating videos, maintindihan natin kung bakit ayaw na nilang pumasok ulit sa ospital dahil kita nga natin yung mga bitak at mga crack ngayon, ano? Ang laki ng bitak sa harap eh, Noreen, ano? Kaya parang kahit sino siguro ay hindi naman papasok dyan, ano? Ngayon.
0: Yes, Ninia. Mm-hmm. At tuloy-tuloy pa din yung mga aftershocks.
1: Yes, so kumusta ka na ngayon, Noreen, at yung mga tao sa paligid mo?
0: Sa ngayon, medyo okay na kami, kaya lang hindi kami ganun kakampante. Kasi nga, from time to time, may mga aftershocks din kaming nararamdaman at minsan, ay natataon kami na nasa gilid kami ng poste or gilid ng gilid ng building, kaya kinakabahan pa rin kami pero tuloy lang.
1: Oo, ingat kayo. Noreen, sabi naman nila na habang tumatagal mas mahina yung aftershocks, and mag-ingat kayo diyan, ano, Noreen.
0: Yes, Ninia, maraming salamat.
1: Maraming salamat, Noreen Igonia, live mula diyan sa GenSan.
2: Nagbabala ang Fivox na posibleng makaranas ang bansa ng mas malalakas na lindol na maaring umabot sa magnitude 8.2. Kasunod dito na nangyaring 7.8 magnitude earthquake sa Sarangani nitong Lunes. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, may 6 na aktibong trenches sa Pilipinas na kayang magdulot ng malakas na lindol, kabilang ang Philippine Trench, East Luzon Trough, Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench at Cotabato Trench. Ipinaliwanag ni Bacolcol na ang mga lindol na nagmula sa ilalim ng dagat ay maaring magdulot ng tsunami, kaya mahalagang mabantayan ang mga senyales tulad ng matinding pagyanig, pag-urong o pagtaas ng tubig sa dalampasigan at malakas na ugong mula sa dagat.
1: Patuloy ang pag-akyat ng bilang ng mga namatay sa Mindanao dahil sa malakas na lindol nitong Lunes. Libo-libo ring pamilya ang apektado. Alamin natin ang iba pang detalye sa umaarangkadang balita ni Justine Ignacio. Justine?
3: Linya sa pagpapatuloy ng search and retrieval operation sa naganap na lindol sa Mindanao, tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa pagyanig mula noong Lunes.
4: Sa naitalang 38 individual na namatay kahapon, umakyat na sa 45 ang bilang ito ngayong araw. Kinumpirma ito ni Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo sa panayam ng DZMM kaninang umaga.
5: Hanggang galing po ito, no? Regions 11 at saka Region 12. Specifically po, ito pong mga probinsya ng Davao Occidental, meron pong 11 doon. And then sa Davao del Sur, meron din pong 1. At saka sa Region 12 naman po, yun yung mas madami, ano? Yung 33. Ito po ay nanggagaling sa Sarangani at saka sa South Cotabato.
4: Mula sa naitalang bilang na 4 kahapon, umakyat din sa 17 ang bilang ng mga nawawala at 630 na rin ang sugatan. Karamihan dito ay mula Region 12. Ayon kay Castillo, sa talaan ng DOSD FIVOX, umabot na rin sa halos 2,000 aftershocks ang patuloy pa na nararanasan sa Mindanao. Pagdating naman sa supply ng tubig at pagkain, sapat pa ito ayon kay Castillo. May mga lugar gaya ng munisipalidad ng Glan ang tila pahirapan sa pamamahagi ng mga pagkain dahil sa sirang kalsada nito.
5: So ang ginawa po ay para mahatid itong mga pagkain at saka mga inumin ay sa pamamagitan po ng sasakyang pandagat at saka yung mga chopper.
4: Gamit din ang chopper para ihatid ang mga pasyenteng sugatan mula sa Balut Island para maipagamot. Ibinahagi naman ni Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Undersecretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang kanilang datos sa mga nasirang infrastruktura.
6: In terms of damage to infrastructure, nakakuha na tayo ng around 562.8 million worth of damages to infrastructure covering regions 11 and 12.
4: 3,169 naman anya ang naiulat na nasirang mga bahay. Ayon kay Alejandro, 4.8 million naman ang food and non-food items ang naipamahagi sa mga apektado.
3: Pangatlong araw na ngayon ng operasyon at pamamahagi ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Alejandro, sentro ng operasyon nila ngayong araw ang General Santos, Gran Sarangani at Davao Occidental. Yan ang muna ang latest. Balik sa'yo, Ninya.
1: Maraming salamat, Justine Ignacio. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
2: Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGUs ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatingin. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa purok kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng health education at promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya sa mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bulsa. Kakatok po ang purok kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Sec. Ted Herbosa
7: na nagpapaalalang bawat buhay mahalaga.
8: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
12: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
11: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
15: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
16: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
14: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
15: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
14: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Master.

0: Suspendido pa rin ang klase sa nasa 8,000 mga paaralan sa Mindanao dahil sa malakas na pagyanig noong Lunes. Ayon sa Department of Education, halos 560 public schools sa maapektadong rehiyon ang nasira at mahigit 3,000 mga silid-aralan ang hindi pa magamit. Sa mga apektadong silid-aralan, nasa 576 ang tuluyang nasira, 653 ang may major damage at 2,053 naman ang mayroong minor damages dahil sa lindol. Patuloy pa rin ang safety inspection ng mga local government units sa iba't ibang eskwelahan sa rehiyon. Sa pagkakataong ito, makausap natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao kaugnay ng ginagawang pagtulong sa mga naging biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Magandang hapon, Asik Dumlao, at welcome back po sa Arangkada Balita.
1: Magandang hapon.
0: Yes, Asik, kamusta na ho yung mga relief operations po natin na ginagawa ng DSWD at anong klaseng tulong na po ang naihatid natin sa kanila?
1: Well, nagpapatuloy po ang humanitarian action at disaster response ng DSWD. At isinasagawa po natin ito without any delay. Yan po kasi ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin na wala po, no one is left behind. And tiyakin nga po na lahat ng mga preposition goods natin ay nakakarating sa mga apektadong pamilya. Sa katunayan nga po, as of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 21 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid ng ating ahensya sa mga naapektuhang lugar. Yan ay binubuo ng mga food items, ready-to-eat food boxes, non-food items, ngayon din po ng financial assistance para doon nga naman sa mga, lalong-lalo na para doon sa mga na-confined sa hospital. In addition to that, na-deploy natin ang ating mobile command center, ang ating mobile kitchen para may hot meals na serve sa mga kababayan po natin na sa mga evacuation centers. And of course, nakapag-provide din tayo ng mga storage units, mga modular tents, and of course, yung isasagawa at nagpapatuloy na psychosocial first aid.
0: And Asik, ano yung mga challenges na nakikita natin ngayon na nararanasan nyo para kumbaga nagiging hindrance sa pagbigay ng tulong? Yung mga isolated na lugar, alam ko.
1: Alam nyo po, we don't look at challenges as challenges per se, but actually as opportunities. Opportunities for us to be better in service delivery. Halimbawa po, yung mga areas, lalong-lalo na mga island communities and upland communities na mahirap na pumuntahan because of their geographical situation. Meron tayong opportunity to further or advance our partnership with the Armed Forces of the Philippines, particularly the Philippine Air Force at yung Philippine Coast Guard, kasi tinutulungan nila tayo na i-ferry o dalhin yung mga goods through their military assets. So yung halimbawa sa Glan-Sarangani, in-airlift po natin yung ating mga food boxes at non-food items para ma-serve nga natin o mabigyan din ng tulong yung mga nasa malalayo pong lugar. Likewise, yung din pong mga nasa mga upland communities, we are able to send additional goods doon sa mga areas na yon. While we have preposition goods doon, but of course, na-distribute na natin, ang ginagawa po natin ay nagpaparating po ng karagdagan.
0: And huling tanong na lang po, ano po yung mga pangunahing kailangan na tulong ngayon dyan? More on food po ba or ano po?
1: Well, of course, in some areas, yung pagkain and then mainom na tubig. Sa mga ibang lugar ay yung pagsasaayos din ng kanila pong mga daan. Gayun din naman po sa ibang communities, mayroong pangangailangan para maisaayos ang kanila pong mga nasirang kahanan. So, magkakaiba po yung immediate need. But right now nga po, we're still in the response phase and we're focused on providing food, non-food items, and psychosocial first aid.
0: Okay, sige. Nako, alam ko busy kayo ngayon dahil nga marami tayong kailangan tulungan dyan sa Mindanao. Again, maraming salamat. DSWD Asik Irene Dumlao. Magandang gabi, ma'am, at ingat po kayo.
1: Maraming salamat. Magandang gabi.
2: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga nasirang infrastructure diyan sa General Santos City na pinakamatinding nagtamo ng pinsala sa lindol noong Lunes. Puspusan naman ang relief operation sa mga ahensya ng pamahalaan sa lugar. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones live mula sa General Santos City. Christian. Christian? Si Christian Bascones po ay ilang araw na rin, ano? Nagpunta siya dyan noong matapos ang lindol sa General Santos
0: City. Yes, kahapon, kahapon nga, di ba, nung nagla-live siya, sabi niya, nakakaramdam pa nga siya ng mga konting
2: pagdinig. Aftershocks.
0: At kanina, di ba, nagbalita siya kanina sa nagsiservisyo Niña Corpus, di ba?
2: At kinuwento niya. Tungkol dun sa isang ospital, yung St. Elizabeth Hospital dyan sa Gensan. Yung kanina kasi kay Noreen, ibang ospital yan.
0: Sarangani,
2: Sarangani
0: Medical.
2: Specialty.
0: Yeah,
2: parang hospital, ano? Mm. Pero yung St. Elizabeth Hospital kanina, kailangan ring ilipat yung mga pasyente sa isang sa mas lumang building kasi yung mas bagong building kung saan nandun yung mga clinics, yun yung 11 stories na building na in-evacuate na rin.
0: At nakausap nyo pa kanina yata yung doctor ba or may-ari?
2: Yung may-ari ng ospital.
0: Yeah, at sabi naman stable ba? Or
2: stable naman. Oo, okay naman sila. At chinek daw yung ospital. Mm. Kaya ngayon, alamin natin yung latest tungkol dyan dahil nandyan po si Christian Bascones live mula sa General Santos City. Christian, kumusta ka na dyan?
3: Jack at Nina, nananatiling unstable o pamatay sindi pa rin ang supply ng kuryente dito sa General Santos City. Matapos inigin ng magnitude 7.8 na lindol, tila balisa o kumbaga natataranta pa rin at kinakabahan pa rin ang ating mga kababayan dito dulot ng takot na iniwan ito.
4: Magdadalawang gabi nang walang tulog ang stall owner sa palengke na si Marjeline mula ng lumindol. Bukod sa sariling karanasan, pabalik-balik sa kanyang isipan ang nangyaring sakuna dahil isa ang kanyang bayaw sa mga naipit sa loob ng isang gusali sa palengke. Hindi na ito nakalabas noong pagyanig at nabagsakan ng malalaking semento.
5: Siyempre na matayan kami tapos hindi mo na-expect na ganyan pala ang nangyari sa araw na yun. Matroma ka ba na ganyan ang nangyari na
4: naglundon
5: pa?
4: Gaya ni Marjeline, marami pa rin insidente ng General Santos City ang apektado ang kanilang hanap buhay. Kaya puspusan ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan. Ngayong araw, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pumunta sa Gensan para alamin ang kalagayan ng mga residente. Ininspeksyon ng presidente ang mga gusaling nagkaroon ng malalang pinsala. Sinamahan din niya ang mga pumila sa mga pagbibigay ng ayuda ng DSWD.
6: The communication is back. Kompleto na naman ulit yung communication. Ang binaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. At ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier. Baka wala na makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun. Dahil kapag nagkaubusan ang supply, magdadala kami ng panibago. So we are continuing to help work together with the local government. The congresswoman is here, and dito yung mga barangay chairman. We are continuing to work with them closely to make sure that all the needs, yung immediate needs ng mga naging biktima ay matulungan natin kaagad.
4: Ang bayan tulad ng Glan Sarangani ay nananatiling isolated, hindi madaanan ng kalsada tungo roon matapos mawasak ng lindol at ito rin ang pinakalapinsalang bayan. Kaya sa tulong ng Philippine Coast Guard, ikinarga na lamang sa barko ang mga relief goods para maabot ang naturang bayan.
3: Jack at Ninya, nandito tayo ngayon sa isang gusali kung saan ito ay isa sa mga lubhang pinadapa nitong matinding o malakas na paglindol noong Lunes. Kwento pa ng ilang mga residente na napatira, nakapalibot dito. Ang sabi nila, masaya daw ito kasi maraming taong dumadayo para kumain lang dito sa restaurant na ito. Pero ngayon, ito na yung tsura niya. No? Wala nang buhay at hindi pa alam o hindi pa tiyak ng mga negosyante tulad ng may-ari nito kung kailan muling pwedeng bumangon dulot nito sa kuna.
2: Oo, alam mo, Christian, yung itsura ng building sa likod mo, mukhang hindi na yan pwede, no? Kailangan na yung i-demolish siguro at magtatayo ka pa ng bago. Kaya panibagong gastos, bukas nasiraan ka na, or di ba, nagganyan na nga yung nangyari, kakailangan mong gumastos para magpatayo ng mga bago na structures. But kanina, Christian, we were talking to you kasi you were telling us about yung St. Elizabeth Hospital. Kumusta naman yung ating mga kababayan dyan?
3: Tulad ng pinumpirma ng CEO kanina, si Sir Veneracion, no? Asahe pa niya, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok at walang pagpapago. No? Hindi nila pinagbawalan o hindi sila nagbawas sa mga pasyenteng i-accommodate doon sa St. Elizabeth Hospital, kung saan patuloy pa rin nilang tinatanggap yung mga pasyente. At yung mga pasyente na naka-admit doon, doon sila nilagay sa mas ligtas na bahagi ng gusali ng naturang hospital. Yung 10-story, kabilang na doon yung roof deck, no? 11-story kumbaga, ay hindi muna pinapapunta ng safety officer ng naturang hospital.
2: Oo, ayan. So, sa kabuuan, Christian, kumusta yung ating mga kababayan dyan sa GenSan? Paano sila nagkukop? At ano yung pinakakailangan nila dyan ngayon?
3: Tulad ng narinig natin doon sa mga ilang barangay dito sa General Santos City, dito sa timog bahagi, no, ng General Santos City, tubig yung pinaka kinakailangan. Inuming tubig yung pinakakailangan nila ngayon. Pati yung tubig na nagagaling sa gripo ay hindi ganoon ka-stable, no? Pawala-wala din minsan linya ang supply ng tubig. Gaya nang nasabi rin ng Pangulo. Pero may mga bayan din na walang kuryente ngayon kaya hindi nakakapag-operate yung maliliit na mga business establishments. Siyempre yung pagkain, no? May mga placards tayo na nakita kanina na binibitbit ng mga residente, kailangan nila ng tulong, pagkain, mga essential na pangangailangan, yung mga pangunahing pangangailangan. At pinaka-importante dyan yung tubig raw.
2: Ayan, tubig. So sana marami ang magpadala or tumulong ano, pagdating lalo na sa tubig na iinumin ng mga kababayan natin dyan. Mag-ingat ka, Christian, at maraming salamat, Christian Bascones. Hindi biro ang takot at kabang naramdaman ng ating mga kababayan sa mga rehiyong tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ang mga imahe ng nagdaang lindol sa Mindanao sa umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
7: Inakalang isang ordinaryong araw lang ang June 8, 2026.
8: Oh my God!
7: 7:37 ng umaga nang biglang yumanig ang paligid. Kahit natataranta at hinihingal, nakunan pa ni Angel ang pagtakas mula sa kanilang bahay. Dinampot ang kanilang aso at sa labas na nagpahupa. Sa Yellow Bus Terminal sa Coronadal City, South Cotabato na abutan ng lindol si Joven Gantz. Napalhod na lang siya tulad ng ibang pasahero, konduktor at driver ng mga bus. Ito ni Grade 7 Advisor John na may kabasa sa kanyang classroom sa Santa Ana National High School. Class orientation daw nila noon. At dahil mga freshman, hindi pa alam ang evacuation area. Kaya't minabuti niyang kalmahin ang kanyang mga estudyante. Kahit may nakababa na, naiwan ang maraming estudyante sa magkabilang dulo ng hallway na ito ng eskwelahan. Dinig ang pag-iyak ng mga estudyante. Sa kuha namang ito ni Sheila May Saman, kumakain sila sa kanilang opisina sa Cagayan de Oro City nang sumayaw ang paligid. Kitang walang tigil sa paggalaw ang mga overhead lamp. Kalagitnaan ng flag raising ceremony sa MAA Central Elementary School sa Davao City, langyanigin ang paligid. Takot na takot ang mga mag-aaral. Nagda-drive naman noon sa Enrico Duromal sa Rizal Park, Digos, Davao del Sur. Agad naman siya nakahinto sa ligtas na lugar. Nakunan ang kanyang dashcam ang mabilis na paglabas ng mga customer at empleyado ng isang fast food chain. Hindi magkamayaw ang mga estudyante, maging mga guro ng Pulumulok Central Elementary School sa Cotabato na napaupo na lang sa lakas ng lindol. Bumagsak naman ang bahaging ito ng St. Elizabeth Hospital sa Gensan. Ang mga hospital staff, kitang nasa loob pa ng gusali. Kita sa mga imaheng nakuna ng mga earthquake survivor, ang simbolo ng katatagan, kahandaan at pagmamalasakit ng bawat isa. Tulad ng mga gurong hindi iniwan ang kanilang mga estudyante. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental kasunod ng malakas na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao nitong Lunes. Matindi ang pinsala ng lindol sa mga bahay ari-arian at mga gusali ng pamahalaan sa ilang bahagi ng bayan. May mga kalsadang hindi madaanan at hindi magamit ng municipal hall dahil sa kabayanan matapos masira ng lindol. Muli ring sinuspindi ang klase sa lahat ng antas ng paaralan doon. Nanawagan si House Speaker Faustino Boji D. ng vigilance, pagkakaisa at agarang aksyon kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani Province. Naghayag ng pagkabahala si Speaker D. sa mga komunidad lalo na sa kanilang mga pangangailangan. Nanawagan si Speaker D. sa publiko na sumunod sa mga ipinag-uutos ng pamahalaan, lalo na ang evacuation at iba pang advisories mula sa gobyerno. Pangunahin na inalala ni Speaker D. ang kaligtasan ng bawat apektadong residente, maging ang kanilang pagkain, tubig at pansamantalang matutuluyan. Kaysa ang kamara sa mga apektadong residente, sa pag-asang makakabawi ang naapektuhan sa tulong na rin ng pamahalaan.
2: Patuloy ang paghihigpit sa seguridad ng Senado matapos ang seryosong banta na maaaring may mangyari na naman dito. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
8: Ninya, kapansin-pansin nga sa aking likuran na ang paghihigpit na nangyayari dito nga sa Senado. Lahat ng sasakyan na papasok ay kailangan ibaba ang bintana. Dadaan din ang mga sasakyan na ito sa under chassis inspection. Habang halos lahat naman ng empleyado ng Senado ay naka-work from home setup, maliban na lamang doon sa mga kinakailangan at authorized personnel. Ito nga ay nag-ugat doon sa sinasabing seryosong banta na posibleng konektado ayon kay Senator or Senate President or Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, posibleng konektado nga doon sa destabilization plot sa June 12.
9: Posibleng konektado ang 18 bodyguards sa banta sa Senado at sa destabilization plot sa June 12. Ito ang ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Anya, ito ang rason sa mas pinahigpit na seguridad sa Senado. Ani Gatchalian, posible ring magkaroon ng kaliwatkan ng malakihang protesta sa Senado at sa Malacanang.
10: I called the director of NBI to get more details and chinare niya nga sa akin yung mga details na baka may mga manggugulo, no, sa loob ng Senado and they might be armed, no.
9: Samantala, sa kabila ng banta, tuloy ang paghahanda ng mga senador para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Gatchalian ang tatayong presiding officer sa pag-convene ng impeachment court sa July 6. Naipadala na rin ang notice ng pre-trial sa prosecution at sa depensa. Pero pinag-aaralan ang posibleng pagpili ng bagong presiding officer, pati na ang binatikos ni Senator Alan Peter Cayetano na pagbaba o paggalaw sa voting threshold ng impeachment.
10: I signed the notice for pre-trial yesterday, so pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial, ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order. At tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment.
9: Muli namang iginiit ni Gatchalian na iisa lamang ang Senado at patunayan niya dito ang operational control and management
8: Ibinahagi nga ni Gatchalian na nailipat na sa kanya yung kinakailangan na signatures or yung kanyang signature para maaprobahan na yung sweldo, yung benefits at incentives ng mga empleyado. At under his authorization, nagkaroon din ng pagpupromote sa ilan sa mga kawani ng Senado. Patunay anya na kanyang liderato ang kinikilala ng institusyon. At yun muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo, Janina.
2: Maraming salamat, Angela Babad. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ngayon si Sir Gary Alejano. Siya po ay dating Marine, sundalo at dating membro ng House of Representatives. Magandang hapon po sa inyo and welcome sa Arangkada Balita, Sir Gary.
11: Magandang hapon, Ninia, at sa inyong mga taga-subaybay, magandang hapon po sa inyong lahat.
2: Sir Gary, una sa lahat, bilang dating Marine, no, ano ang reaksyon nyo sa paglantad ng nagpakilalang 18 ex-Marines? Naniniwala po ba kayo sa mga ibinunyag nila?
11: Well, sa paglabas ng sinasabing 18 Marines, medyo nabahala tayo kasi nga, nagiging issue yung pangalang Marines, no? At alam natin na inaalagaan ang reputasyon, ang dignidad at honor ng organisasyon. Mahal namin po yung Philippine Marine Corps and we don't want na masira yung pangalan ng Philippine Marine Corps. Pero tingnan natin, unang-una, ano bang background ng mga ito, yung lumabas? Ano ang kanilang motivation? And then pangatlo, ano ba ang kanilang inilahad? Yung mga ebidensya nila, yung mga dokumento, pictures or whatsoever, yun ang napaka-importanting tignan. Kasi regardless kung dati ba silang Marines, civilian ba sila, dati ba silang kung saan-saan galing, importante na sa ngayon, titignan natin kung ano ang kanilang sasabihin. No? And for me, sasabihin nating bayani sila, nakita na natin ang kanilang sinabi at ang kanilang inilabas. And for me, it's still premature na magsasabi tayong bayani sila kaagad. No? At hindi rin ibig sabihin, assuming na maaayos yung mga records nila nung sila ay nasa serbisyo, hindi ibig sabihin na lisensya na yun, na lahat ng sinabi nila talagang totoo na kaagad. No? So, ang gusto natin makita kasi yung katotohanan no? Makita natin na merong malaking nakawan sa gobyerno at gusto nating makita 'yon. Ang nakita ko lang problema dito sa paglabas ng DC-8, maliwanag na merong pagmamanipulate for the political ends ng ibang grupo, no? Hindi talaga maliwanag yung intention nila na ilabas yung katotohanan. Ninya, kilala ko yung mga iba dito no? Alam ko rin bago sila lumabas, alam ko na rin na lalabas sila at ano ang background niyan. Kaya nakakalungkot na sabihin ko na kapalit ng pera ang kanilang paglabas, no? Kasi nga maganda sana kung nilabas talaga nila noon pa. Example, kung talagang going by the name of Marines, yung honor ng Marine na pag meron kang nakitang mali, katulad yan ay naghahakot ka ng mali-malitang pera ng taong bayan, doon pa lang dapat sinunog na nila si Representative Saldico. No? E bakit hindi ginawa yun? Lumabas lamang nang tumakbo na si Representative Saldico at wala na silang sweldo, doon nagkaroon ng problema dahil wala silang sahod. And in fact, wala namang problema sana yon kasi marami namang mga dating sundalo, retired, na makahanap ng trabaho. Maraming pwedeng pasukan dyan. Ang isang issue lang, malaki kasi ang sweldo dito kay Saldico. At alam ko rin yun na malaki magbigay si Saldico nung bago palang pumasok yung iba dyan. Ngayon, ang problema, na-offeran sila ng malaki-laki para sa ilabas ang issue na ito, doon nagkaroon ng problema. No? Doon nagkaroon ng problema at hinaluan ng lahat na pati yung ICC, pati yung mga hindi kasama dyan like Representative Laila Dilima, So, namadil yung issue. Instead na maging maliwanag sana na na-realize nila mali talaga ito, na ilabas yung paghahakot no, pagkano ng maleta na ito.
2: Opo.
11: So may haloy, nagugulo siya,
2: no? Yun nga po. At sunod-sunod na ang mga kasong isinasampa laban sa kanila. Sa tingin niyo po ba dapat pati yung tinatawag sigurong handler nila o yung architect nitong mga ito ay dapat kasuhan din?
11: Sa tingin ko kailangan kasi hindi ito basta-basta paglabas ng mga whistleblowers. Ito ay isang maliwanag na destabilization.
2: So
11: they're using the former 18 soldiers para ipamukha sa taong bayan dahil nga flood control projects yung mainit eh. So kinunek nila doon at ginamit para siraan unang-una ang reputasyon ng ang credibility ng ICC na kung saan ay nakakulong si former President Digong. At pangalawa, may ongoing impeachment trial. Nasisiraan din kung sino yung mga sa likod at maiingay dyan sa likod ng impeachment from the House of Representatives. So dalawa ang maliwanag na objectives dyan. Una, sisiraan ang credibility ng ICC at pangalawa, yung impeachment process. So yun ang maliwanag dyan. Wala nang iba. Hindi na pwedeng bubulahin tayo na ito'y para sa bayan. Maliwanag yun na yun ang objective at nagagamit sila in order to stabilize the present situation.
2: Opo. At sinabi po ng NBI na may threat sa Senado. Naniniwala po ba kayo dito at may kinalaman po kaya dito itong 18 ex-soldiers or sinasabing bodyguards ni Zaldico?
11: Itong 18, sa tingin ko wala namang kapasidad sa ngayon, no? Actually, ginagamit lang yan sila. Hindi ko naman pwedeng pangunahan ang intelligence report na nakuha ng NBI dahil sa ngayon, no, naramdaman natin, nakikita na meron talagang active destabilization. May mga recruitment efforts. Kasi nga, palapit na yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So sabihin ko lang, talagang naramdaman natin yon, merong active recruitment for destabilization. Pero it depends now on the assessment of our law enforcement agencies and intelligence agencies kung gaano kabigat ito. Pero wag nating ibaliwala yan dahil nakita ko yung desperation on the part of the camp of Vice President Sara Duterte.
2: All right, maraming salamat po, Sir Gary Alejano.
11: Maraming salamat. God bless.
0: Ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong isinampa laban kina dating Finance Secretary Ralph Recto tungkol sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth Reserve Funds. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
12: Dinismiss na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong technical malversation, graft, plunder at grave misconduct laban kina former Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma. Kinwestiyon ng complainants ang paglilipat ng mahigit 60 bilyong pisong sobrang pondo ng PhilHealth noong 2024. Giit nila, labag ito sa universal healthcare at iba pang batas.
13: There is criminal liability sa pagkuha ng 60 billion pesos from PhilHealth at ibalik ito sa National Treasury at ipamundmod ito sa kung saan unprogrammed or what they call allocables and all that.
12: Ngunit sa inilabas na resolusyon ng Ombudsman, walang sapat na ebidensya para ituloy ang mga reklamo laban sa dalawang opisyal. Nang maisagawa ang remittance, umiiral pa at valid ang special provision sa 2024 General Appropriations Act at ang kaugnay nitong Department of Finance Circular. December 2025 nang ideklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang paglilipat ng 60 billion pesos na PhilHealth funds sa National Treasury. Ayon sa Ombudsman, maaaring ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang pinagbatayang batas at circular kalaunan. Pero noong isinagawa ni Ledesma at Recto ang paglilipat ng pondo noong 2024, lumalabas na sumusunod lamang sila sa isang umiiral na batas at regulasyon. Punto pa ng Ombudsman, walang batayan ang kasong plunder dahil walang patunay.

0: No, sa pagbisita niya sa mga bagong tayong gusali sa San Francisco High School. Anya, kung sa tama na pupunta ang pera ng bayan, mabilis at maayos ang magiging resulta ng mga infrastructure sa Pilipinas. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
1: Hunyo noong nakarang taon, nilamon ng apoy ang gusaling ito sa loob ng San Francisco High School sa Quezon City. Tinupok ang mga classroom at iba pang mga mahalagang kwarto na ginagamit ng mga estudyante at guro. Maraming mga kagamitan ang pinulbos ng sunog. Isang taon ang lumipas, ito na ang kapalit ng nasunog na gusali. Ilang araw matapos magbukas ang 2026 school year, mapapakinabangan na rin ng mga estudyante ang bagong dalawang gusali ng San Francisco High School. Ang Dow Building na nasunog na may dalawang palapag lang dati, apat na palapag na ngayon. 60 mga classroom ang nabuo at naipatayo ng DPWH. Higit 5,000 mga estudyante ang makakagamit niyan.
2: Good morning, President Pierre!
1: Kanina nga ay personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga gusali bago lumipad papuntang Mindanao. Dito ay iginiit niya na may magagandang proyekto ang may papatayo kung walang mangungurakot at mapupunta sa tama ang kaba ng bayan.
3: Nais kong ipakita, kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time.
4: Dito mo makikita, number one, kung di na nakawin yung pera, magagawa ng ganito. Magagawa ng mabilis, magagawa ng tama. At kung may magasakit yung mga engineer, yung kontratista maayos, magagawa.
1: Ikinatuwa ng Pangulo ang mabilis na pagpapatayo sa mga infrastruktura. Sakto rin daw na nagsimula na ang klase at magagamit ito ng mga mag-aaral.
3: Ang pinakamalaking bagay dito ay hindi na sila nagdo-double shift. Ang mga bata nakaka-uwi ng alas 3, alas 4. Ganon din yung ating mga guro.
1: Nakikita naman ang Education Department na makakatulong ang pag-alis sa double shift system sa pagkatuto ng mga estudyante sa paaralan.
5: Dekada 60 pa na naalala niya, naka-double shift na po ito dahil mataong lugar ito. Kami kumpiyansa, nagaganda po ang kalidad ng learning o pagkatuto ng mga bata dito.
1: May mga fire alert system na rin na inilagay sa mga bagong gusali para maiwasan ang sunog. Tiniyak rin ng DPWH na nakadesenyo ang mga gusali na kaya ang mga malakas na lindol gaya ng nangyari sa ilang probinsya sa Mindanao. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Umarangkada na ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa nalalapit na State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
7: I know all of you are experts already in organizing the SONA.
8: Isang simpleng SONA. Yan ang pambungad na mensahe ni House Secretary General Attorney Cheloy Garofil sa harap ng iba't ibang ahensya na dumalo sa ipinatawag na inter-agency meeting sa Kamara. Sumasalamin ito sa panawagan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maingat at responsable ang paggastos sa kanyang 5th State of the Nation Address. Dagdag ni Garofil, walang ilalatag na red carpet na nakaugali ang nilalakaran ng mga bisita tuwing SONA. Sa mga ipapadalang imbitasyon, nakalagay ang mahigpit na tagubilin sa mga bisita.
9: The operative word for this year, I think, will be a simple SONA. In keeping with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that we're encouraging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress.
8: Ayon kay Garofil, ang tema ay nakasentro sa pagiging simple at praktikal, alinsunod sa kasalukuyang kalagay ng bansa. Layon kasi na makita ng mga Pilipino ang pagiging maingat ng gobyerno sa paggamit ng pondo ng bayan. Bilin kasi ito ng Pangulong Marcos Jr. na gawing simple pero marangal ang SONA.
9: Even some of the preparations that we've done are all geared towards keeping it simple but still dignified. Of course, this is a major event for the administration and for the Filipino peoples.
8: Umaasa naman si Garafil na ang lahat ng dadalo ay makikiisa

0: at magiging sensitibo sa kasalukuyang kondisyon ng bansa. Hindi naman daw kasi nasusukat ang dignidad sa gara ng okasyon o kasuotan, kundi sa mensaheng ipapakita nito sa sambayanan. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
2: At eto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Wagi as best supporting actor sa 8th Sinag Maynila Independent Film Festival ang kapusohang actor na si Yasser Marta para sa kanyang pelikula na Desperada. Ito ang kanyang unang acting award. Pero ano nga ba ang latest sa kanya? Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives.
3: Sa kanyang unang acting award na natanggap kamakailan, madami nga ang nagbukas na oportunidad para sa kapusohang actor na si Yasser Marta. Tila ito nga ang simula para siya ay mas kilalanin bilang mahusay na aktor.
4: Pakiramdam ko gusto ko pang magtrabaho ng magtrabaho. Kasi parang nung mga nakaraan, kailangan din natin ng recognition sa mga ginagawa natin, lalo sa craft natin. Pag mga ganitong moments, mas gusto ko pang mas nabubuhay pa yung craft ko.
3: Sa kanyang pagkakapanalo sa pelikulang Desperada sa 8th Sinag Maynila Independent Film Festival, kaliwat kanan ang mga offers sa ngayon kay Yasser.
4: Siguro ngayon mas nandun na ako sa posisyon na hindi naman sa namimili ng project, pero mas tinitignan ko talaga kung ano yung gusto ko talagang gawin at yung nagmamatter talaga sa akin.
3: Samantala, kamakailan ay ipinost ni Yasser ang bagong proyekto na kanyang kabibilangan, ang serye na pagbibidahan ni Will Ashley na pinamagatang Delivery Boy. Ano nga bang say ni Yasser sa bagong proyektong ito?
4: Itong bagong series na gagawin namin sa GMA, ito ay panghapon. Ang title na ito ay Delivery Boy. Ang bida po dito ay si Will Ashley at ako naman po ang magiging kontrabida.
2: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
6: This is FM Radio.

0: hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
1: Apat na maglilingkod.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng lindol sa Davao Occidental, pahirapan pa rin dahil sa kabi-kabilang landslide at mga nawasak na kalsada. Nanay ng yumaong basketbolistang si Rene Paterponia, hindi lubos na kumbinsido sa paliwanag ng Ateneo de Manila University kung paano nalunod at namatay ang anak sa isang team building activity sa Aurora.
3: Hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry niya.
2: Mga manlalaro, hindi umano totoong pinasuot ng pampabigat sa paa habang nasa dagat base sa pagkakakwento ng ilang opisyal at coach ng Ateneo sa nanay ni Rene. Resulta ng post-mortem examination ni Paterponia, inilabas na, pinagsanib na investigasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, gumugulong. High-tend security pinatutupad sa Senado dahil sa umano'y seryosong panta sa seguridad, mga senador at lahat ng empleyado naka-work from home setup. Pinatili yung person with disability, patay matapos bugbugin ng grupo ng mga kabataan sa Paranaque City. At pamagat ng bagong serya ni Coco Martin na Sigabo, San Hango.

0: this ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa lindol sa Mindanao. Pahirapan ang pagpapabot ng tulong sa ilang lugar na napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol dahil sa sira-sira mga daan. Napasok ng ABS-CBN News Team ang bayan ng Jose Abad Santos kung saan marami ang nasawi. Live mula sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, kumusta ang sitwasyon dyan?
2: Alvin, unahin natin dito sa kinatatayuan ko dito sa Barangay Calbay na sakop ng bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. At makikita dito sa likuran ko itong gumuhong gusali ng Calbay National High School. Pero bago kami makarating dito, Alvin, ilang mga kalsada yung dadaanan ng aming news team na napuruhan ng landslide at pahirapan nga ang makadaan doon. At kahit nga yung mismong provincial government ng Davao Occidental, sinabi ng kanilang PDRMO na nahihirapan silang ipaabot yung tulong dito sa Jose Abad Santos na bayan nga dito sa Davao Occidental at lalong-lalo na sa mga barangay na nasa dulo nitong bayan. 11 na ang nasawi sa Davao Occidental, 2 matapos yanigin ng lindol ang probinsya. 13 ang nawawala pa. Ilan sa kanila ang pinaniniwala ang natabunan ng mga gumuhong lupa. Matindi ang pinsala ng lindol sa ilang lugar.
3: There are areas in Jose Abad Santos na still we have to connect kasi mayroong 3 barangay na until now we have no information. So for now we are planning to take all these foods, water, search and rescue teams to the highland barangays of Jose Abad Santos.
2: Karamihan ng barangay, walang kuryente at linya ng komunikasyon. Sinubukan ng aming news team na dayuhin ang Jose Abad Santos. Nang makarating sa mga unang barangay ng bayan ng Jose Abad Santos, ilang kalsada ang natabunan ng mga lupa. Ang kalahating bahagi ng bahay ni Annabel, nadamay din sa pagguho ng lupa.
4: May trauma pa sir, yung konting ano lang sir, parang hindi mo maintindihan yung ano mo sir, mararamdaman mo talaga sir.
5: Mm-hmm.
4: Takot ang parang nanais sa ano namin sir.
5: Mm-hmm.
4: Ayun.
5: Saan na po kayo natutulog ngayon?
4: Doon lang sa labas sir, may tent ang galing kay Mayor kahapon at saka sa DSWD sir.
2: Napuruhan din ang mismong barangay hall ng Magulibas, pati na ang health center at ang multipurpose gym.
6: Ang mga tao po sir na may trauma pa rin po.
5: Mm-hmm.
6: Na ano po sa lindol.
5: Mm-hmm.
6: Bali ang mga tao may mga nangailangan sa amin, punta lang doon sa bahay.
5: Mm-hmm.
2: Ang mangingisdang si Jomar, nasira rin ang bahay. Huminto rin siya sa pagpapalaot at panguhuli ng isda dahil sa takot na magka-tsunami. Ang kanyang mga anak, takot at hindi na nakakatulog.
7: Trauma din sir, parang matutulog sila sir, parang tumitindig eh.
5: Mm-hmm.
7: Parang may lumilindol na agad. Sana ang tulong ano mapagawa tong bahay namin sir.
5: Mm-hmm.
7: Para may tirahan po kami sir.
2: Sinubukan pa ng aming news team na dayuhin ang mga barangay na nasa timog na bahagi ng Jose Abad Santos. Pero pagkarating sa barangay Tabayon, ang gitnang barangay ng bayan, hindi na kinaya ng aming sasakyang makaahon dahil sa landslide. Nakisakay ang news team sa habal-habal para marating ang iba pang lugar tulad ng barangay Malalan.
8: Marami rin kailangan namin mga pagkain, mga ano, mga bahay namin na nasira. Yun po ang aming gusto ipaabot sa inyo para matulungan kami po.
2: Samantala, wasak na mga bahay, nagkabitak-bitak ang mga kalsada, walang supply ng tubig at kuryente. Ito naman ang sitwasyon sa bahagi ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental, matapos ang malakas na lindol noong Lunes. Ayon sa uploader at residente na si Jessa May Cosingan, hirap na hirap na ang kanilang sitwasyon dahil hindi sila makabiyahe dahil sa mga nasirang kalsada. Nananawagan sila na sana mabigyan sila ng pansin ng gobyerno at mabigyan ng agarang tulong. Nakuna naman ng CCTV ang eksenang ito kung saan agad hinablot ng lola ang kanyang apo na nakaupo sa sofa nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani Lunes ng umaga. sa CCTV footage na ibinahagi ng nanay ng bata na si Bayan Patroller Jenny Rose Lantin Simeon, ay makikitang humawak sa kurtina at sumandal sa pader malapit sa pinto ang lola habang yakap ang kanyang apo. Nakalabas naman ng bahay ang maglola nang humina ang pagyanig at nasa ligtas ng kalagayan. Alvin, sa ngayon nakikipag-ugnayan ang local o provincial government ng Davao Occidental sa Armed Forces of the Philippines para makapaghatid nga ng tulong dito sa Jose Abad Santos dahil nga hindi nila mapuntahan yung mga malalayong barangay na nasa timog na bahagi nitong bayan. At doon naman sa Balut Island na kung saan nga nasira din yung dalawang seaports dito sa Davao Occidental ayon sa PDRMO ay humihingi na sila ng tulong sa Philippine Coast Guard para rin makapaghatid ng mga pagkain at iba pang kinakailangan tulong doon sa mga residenteng nakatira sa isla. Alvin.
1: Francis, nandyan na kayo sa area. Ano ang idea ng mga lokal na opisyal o mga residente kung paano sila mapapahatiran ng tulong kasi hindi uubra, baka magkaubusan na ng pagkain? May paraan pa ba na pwedeng makarating sa kanila ang tulong galing sa gobyerno o sa pribadong sektor?
2: Alvin, ang tanging paraan na ngayon na nakikita ng PDRRMO ay yung paggamit nga ng helicopter para madala yung kanilang mga naihandang tulong tulad ng mga food packs, mga pagkain, mga inuming tubig dito sa ilang dulong barangay ng Jose Abad Santos. Kasi nga yung mga sasakyan ay hindi kayang makadaan doon sa mga kalsadang napuruhan ng landslide. Kanina nasaksihan natin mismo na may mga kalsadang talagang na malalaki yung tipak ng bato, mas malalaki pa sa mga sasakyan at sa mga tao, kaya hindi rin agad-agad tanggal doon yung mga bato sa kalsada. At yung mga tulong nga na inaasahan nila, doon lang nila kumbaga magagawa sa mga helicopter na paghingi na ng tulong din nitong provincial government sa Armed Forces of the Philippines. At doon sa Balut Island, Alvin, yun nga, humingi sila ng tulong sa Philippine Coast Guard para magamit yung ilang mga barko kahit nasira yung seaport at hindi talaga makadaong malapit dito sa Pampang. Gagawan daw nila ng paraan para mahatiran ng tulong yung mga nandoon sa isla ng Balut Island, Alvin.
1: Paano helicopter, Francis, mag-i-airdrop ng mga pangangailangan o may paglalandingan ang mga chopper dyan kasi mga pribadong sektor baka may resources na pwedeng magpadala din ng mga pagkain, tubig, kumot, kung ano-ano pa gamit ang kanilang helicopter?
2: Alvin, sa pagkikipag-usap natin kanina sa PDRRMO ng Davao Occidental, meron naman silang kumbaga ugnayan din dito sa munisipalidad ng Jose Abad Santos at merong mga pagbababaan ng helicopter na malapit dito sa mga area kung saan nga pinakanapinsala ng lindol. Kasi doon nanggaling tayo kanina sa Malita, yung isa pa sa mga bayan ng Davao Occidental, at doon bababa at kukuhain ng helicopter yung mga ayuda, yung mga pagkain at ihahatid naman dito sa mga dulong barangay. Kabilang na rin dito sa barangay ng Kalbay dito sa Jose Abad Santos, Alvin.
1: Maraming salamat, Francis Orsio.
9: Hindi pa rin lubos na kumbinsido ang nanay ni Rene Barterbonia sa paliwanag ng Ateneo de Manila University kung paano nalunod ang kanyang anak sa team building activity ng men's basketball team sa Aurora noong Lunes. Yan ay matapos niyang makausap ang ilang opisyal at coaching staff ng Ateneo. At live mula Quezon City, nagpapatrol Andrea Tagines. Andrea, ano ba talaga daw ang nangyari at bakit nakukulangan si Mrs. Barterbonia sa paliwanag ng Ateneo?
10: Karen, base nga sa pagkakakwento ng ilang opisyal at coach ng Ateneo sa pamilya ni Rene Barterbonia, kanina nagpa-interview ang nanay na si Robelyn Barterbonia, ay dapat magsasagawa sila ng running drills sa beach, yung basketball team, nung abutan sila ng malalaking alon. Iginiit din ng Ateneo na hindi totoo yung mga kumakalat sa social media na pinasuot sila ng weights. Pero sa kabila nga nito ay may mga sarili pang tanong, ibang tanong si Robelyn Barterbonia na hindi nasasagot. Kaya sa tingin niya, nakukulangan pa rin siya sa paliwanag na ito. Lalo na sabi pa niya na magaling namang lumangoy yung kanyang anak bilang tubong Agusan del Sur.

0: Mula sa hallway ng punerarya, dinig at ramdam ang panaghoy ng isang ina na sa isang iglap ay nawalan ng anak. Ito'y matapos makipagpulong ni Rovelyn Baterbonya, ina ng Ateneo basketball recruit na si Rene Baterbonya, sa tatlong opisyal ng Ateneo de Manila University Miyerkules ng umaga. Ayon sa universidad, nalunod si Rene habang lumalahok sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora nitong Lunes. Kinahapunan ng araw na ito, kalmadong humarap sa media ang mag-asawang Baterbonya at kanilang isang anak, kasama ang coach ni Rene sa Ateneo de Davao na si Jess Evangelio at kanyang sports agent. Ani Rovelyn, nilinaw sa kanya ng Ateneo na hindi totoong pinagsuot ng weights ang mga players habang nagsasagawa ng drills sa dagat. Dalawa sa nakausap nilang coach kanina ay kasama mismo sa training camp sa Aurora.
1: Ano daw yung dagat, sahita, at saka ano daw sila, magtakbo daw sila. Mas nung nagsabi na daw sila na go na, bigla na lang daw pumunta yung alon doon sa kanila. Wala daw dinagay dito na mga ano, which wala, sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Tapos, ano lang, sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kukulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila per first aid lang, ganyan. And then, 30 to 20 minutes ang dito sa base hanggang patungo sa hospital. Siyempre, layo na.
0: Si Rovelyn na tanggapin ang paliwanag ng Ateneo, lalo't anya magaling namang lumangoy ang kanyang anak. Humingi rin umano ng paumanhin ang Ateneo sa kanilang pamilya, ngunit ito yung naging reaksyon ni Rovelyn.
1: Sir, sinabi nila na aksidente lang daw, and then humingi din sila ng sorry sa akin, pero yun, sabi ko hindi may babalik yung sorry sa anak ko, hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga.
0: Question din ni Mrs. Baterbonya kung bakit tinuloy pa rin ng koponan yung mismong aktibidad.
1: Suhanan pala kayo na may lindon. Ba lindon yun? Maga, may lindon. Huwag muna baka mag-iba ang halon, ang dagat daw. Pero chinik daw nila, yung sabi nila, chinik daw nila, wala daw, kaya tumuloy sila. Yun daw. Yun na daw nangyari na lahat.
0: Nakulangan din anya siya sa pakikipag-ugnayan ng Ateneo sa kanya matapos ang insidente. Kinailangan pa niyang humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan, sa governor, sa congressman nila sa Agusan para lang makapunta ng Metro Manila. Pagtitiyak naman umano ng Ateneo, handa silang tulungan ang pamilya sa mga kakailanganin nila tulad ng pagdala sa pamilya at sa labi ni Rene sa probinsya. Pero may inaasahan din sanang pangako si Rovelyn na hindi niya narinig kanina. Hindi pa rin nakakausap ni Rovelyn ang head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin.
2: Meron po ba silang assurance na they will also have this incident investigated? At nagbigay po ba sila ng assurance na wala silang pagtatakpan kung sakasakaling meron ng something na nangyari aside from accident?
1: Parang wala silang sinabi kanina sa akin.
2: Do you want to have, or at least, yun po ba yung inaasahan nyo sa kanila?
1: Isa din pa.
0: Tulungan Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng ilang taga-suporta ni Rene, kabilang ang kanyang dating mga teammates sa high school. Dumating na rin yung Ateneo Men's Basketball Team at mga nakasabay niya sa palarong pambansa.
3: As teammates, alam namin kung gaano ka mabuting tao si Bobet. So, ayun, napakas na talaga para sa amin.
4: Nung nalaman ko, parang napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, parang ko na siyang brother eh. Kasi sa dalawang taon na nagsama kami, grabe yung experiences, yung challenges namin, sama-sama kami sa games.
5: And nasa Davaoenia, who also studied in Ateneo de Davao, I knew about Bobet. So this really resonated with me, and I mean, I live in the area, so I just really wanted to pay my respects to.
0: Sa ngayon, hindi pa rin pinapapasok ang media sa loob ng chapel kung saan nakaburol si Rene. Pero sa ibinahaging mga litrato ng kanyang dating coach, kitang nakadisplay pa sa loob ang kanyang poster. Nakasabit naman sa kanyang kabaong ang dalawang jersey na parehong simbolo ng mga napagtagumpayan ng dating champion at MVP ng palarong pambansa at mga pangarap na ngayon hindi na matutupad. Karen, nung tanungin natin kanina yung pamilya, tinanong natin kung meron ba silang balak sa ngayon na magsampa ng kaso laban sa mga posibleng na sa mga kailangan managot, posibleng managot sa insidenteng ito. At sabi naman niya ay hindi pa niya ito iniisip dahil ang prioridad niya ngayon ay yung burol ng kanyang anak. Sabi nga niya kanina ay hinihintay niya lang talaga na makuha nila yung autopsy results, yung death certificate at iba pang importanteng mga dokumento. Tinutulungan din sila ni na Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Israelito Torion dito. At pag nakuha na nila yung mga yon, ay balak na nilang ilipad sa probinsya ang labi ni Rene. Ang naisana nung nanay niya ay iuwi na agad sa Agusan del Sur. Pero meron din daw kasi mga nakiusap na baka pwedeng magdaos din ng burol sa Davao. At mukhang pumayag naman yung pamilya. Karen.
6: Andrea, nakalulungkot na ilang araw nang nakakaraan at sa totoo lang, wala pang kasagutan ang ina kung ano talaga ang timeline at nangyari. Eto ilang tanong, Andrea. Ilang basketball players daw ang nandun at di umano nagte-training doon sa beach, no, na malatungod na daw ang alon. Yan ang sinabi ng nanay na ipinaliwanag sa kanya. Sino ang coach daw na nandoon at nagmo-monitor sa kanila? Ilan daw ang basketball players na nandoon at that moment in time of this alleged training?
0: Kanina nga, Karen, ang pagkabanggit ng base dun sa nakwento dun sa pamilya, ang alam nila ay mahigit na sa mahigit isang dosena yung players na nagde-drills talaga. Ang pagkakakwento nga nila, 'di ba, hanggang hita yung tubig nandun sila. Noong una daw yung mga unang alon, parang nag-e-enjoy pa noong una yung players kasi nga parang nagsiswimming lang sila. Pero yung dalawa, pangalawa, pangatlong alon na dumating, yun na yung malalaki at doon na sila parang nagkahiwa-hiwalay na yung mga players. At doon na nga nagsimula yung nung una parang naghintayan pa sila na sino yung nakikita nilang umaahon na, at nung nakikita nga nila na kulang yung mga lumalabas sa tubig, doon na nagsimula yung rescue, paghahanap doon sa mga nawawala sa team. At base naman doon sa pagkakakwento, yung dalawang coach kanina na kumausap kay Robelyn Bagarbonya, yung mga pamilya, dalawa sila ay kasama doon sa kasama nila sa Aurora.
6: Okay. Andrea.
0: At andun din si Coach Tab, at base nga doon sa kwento nila ay meron ding mga coach na nasa tubig din nung nangyari yung insidente.
6: Okay, Andrea, so we need to get the facts straight. Yan ang hinihingi nung nanay. Ilang coach ang nandun? Dalawa ba daw, Andrea?
0: yan ang kailangan talaga din nating linawin, no? Kasi yung dalawang coach na nakipag-usap sa kanila, yun ang sinabi nila na kasama nila sa Aurora. At sa ngayon, okay, kanina actually, nung nakipagpulong nga yung Ateneo representatives dun sa pamilya, nung una, sinabihan tayo ng pamunuan nitong funeral home na willing magpa-interview, Andrea, magbigay ng panayam yung mga representatives ng Ateneo na pumunta dito. Pero kalaunan, after nung meeting nila with the mother, ay sinabi nila na hindi pa readying humarap sa media. So hindi pa natin nakukuha yung talagang story straight from the Ateneo side.
6: Alright. So Andrea, isang tanong na lang, no? Walang lifeguard. Nanggaling na ako dyan sa Aurora, ang lakas ng alon dyan. Kilala yan sa surfing. So habang nagte-training, ibig sabihin ba, walang lifeguard na itinalaga? 12 na mahigit ang sabi nila na basketball players. Napakarami nun, malakas ang alon, natangay ang dalawa. Walang lifeguard sa beach at all?
0: Karen, yan nga ang isa pa nating kailangang linawin. Actually, yung mga police who are doing the investigation, meron silang nasabi din na meron silang nakausap na lifeguard. But then, we also need to know kung lifeguard ba yun ng resort. Is that yung supervision ba ay provided ng Ateneo, ng team who went there? Base naman dun sa kwento kanina nung nanay ni Rene, no, ang kasama nila, medic. May kasama naman daw silang medic, pero ang term na ginamit nung nanay ni Rene ay pang first aid lang. So medyo natagalan pa na syempre kinailangan muna nilang i-transport from the beach to the hospital, which according to the mother, umabot pa ng mga 30 minutes.
6: Okay. Maraming salamat, Andrea Tagines. Lumabas na ang resulta sa post-mortem examination sa 11 basketball player ng Ateneo de Manila na si Rene Baterbonia, na isa sa 2 nasawi sa Dipakulao, Aurora nitong Lunes. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. At live mula Dipakulao, Aurora, nagpapatrol Jesse Cruzat. Jesse, ano ang lumabas na sanhi ng pagkamatay ni Baterbonia?
7: Karen, asphyxia by drowning ang lumalabas sa resulta ng post-mortem examination ay sinagawa ng mga otoridad sa katawan nga ni Rene Baterbonia. Tugmayan sa pahayag ng pulisya na walang foul play na nangyari sa pagkamatay ng 2 basketball players ng Ateneo Blue Eagles. Kanina, Karen, ay pinuntahan din natin mismo yung resort na nirentahan ng mga atleta dito yan sa barangay Lobot, Dipakulao, Aurora, pero yung gwardiya lamang ang humarap sa atin. Ayon sa kanya, hindi muna operational ngayon ang resort at umalis anya ang may-ari nito. Samantala, nagsagawa na rin ang ocular inspection nitong Martes ng gabi at kaninang umaga ang Aurora PNP, CIDG, kasamang NBI at maging ang LGU at Philippine Coast Guard sa pinangyarihan ng insidente para makakuha pa ng karagdagang impormasyon na makatutulong sa imbestigasyon. Muli namang iginiit ng Aurora PNP na walang foul play sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Nangyarihan nilang insidente pasado alas 2 o 2:40 PM to be exact habang nasa dagat ang mga biktima.
8: Itong dalampasigan ng Aurora ay may mga part po dyan na dahil po sa current ay nagkakaroon ng mga parang mga malalim na lugar. Kahit po sa pakikita po natin hanggang tuod lang po yung tubig, pero eventually po pag naglakad ka na konti may biglang lubog.
9: Nagbigay po ng statement itong ating duty lifeguard sa resort as well as po yung ating responders from MDRRMO Dipakulao at sinasabi nila na walang mga pabigat sa pangbahagi ng katawan nung ma-recover po yung katawan po ng ating mga victim. According to the investigations, apat po sila na magkakasama doon sa along the sea waters. Yung po, okay naman na they survived.
7: Isa sa lumalabas sa imbestigasyon na posibleng dahilan ng pagkalunod ng 2, yung tinatawag na rip current. Ayon kay Captain Cheska Ana Hamorol, ang komando ng Philippine Coast Guard Technical Diving Group, malakas at makitid na agos ng tubig yung tinatawag na rip current na humihila palayo mula sa dalampasigan papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat.
10: So ito po ay nabubuo kapag ang mga alon ay nagtutulak ng tubig papunta sa baybayin at ang naipong tubig ay naghahanap ng daan pabalik sa dagat. Ito po yung bahagi ng tubig na naiiba ang kulay kumpara sa paligid. Ito din po yung tubig na nagdadala ng bula kasama po yung mga damong dagat tsaka iba pang bagay palayo sa baybayin.
7: Kaugnay niya, nakausap din natin yung ilang residente dito sa Dipaculao. Ang kwento naman nila, talagang lubhang delikado yung maligo dito sa kanilang dagat.
11: Wala po noong 2016 pa po.
12: Bakit na ano pong dahilan?
11: Nung may nalunod po na rescuer po. Ay doon po, wala po natakot na kami maligo dyan. Kamadalas lang po maligo dyan mga turista. Pero yung mga taga rito pong dyan naliligo dyan. Takot din po. Ang alon po kasi rito, sir, may mapapansin ka po mababaw. Tapos po habang naliligo ka, parang makukuha po sa ilalim.
7: Nagkalat rin ang mga signage ng LGU at MDRRMO dito sa lugar na mahigpit na nagpapaalala sa mga residente at turista na delikado ang lumangoy sa dagat. Karen, nakakuha na nga ng kopya ng CCTV footage ng Aurora PNP mula mismo dun sa resort kung saan nagrenta yung grupo ng mga atleta. Sinasabi nilang titingnan nila kapag na-extract yung CCTV kung ano talaga yung totoong nangyari sa kabuuan ng insidente noong June 8 ng malunod yung dalawang basketball player. Karen.
6: Alright, Jesse, ipinakita mo ang signage dyan sa Aurora. So, ibig sabihin, yung LGU, kumbaga, ay hindi nagkulang pagdating sa impormasyon. Ipakita natin yung signage, malinaw, nakalagay, unprotected beach, no lifeguards on duty. Diba? Sinasabi gaano kadelikado ang lugar na ito. Jesse, ibig mo ba sabihin dyan nag-practice ang Ateneo basketball team sa lugar na yan?
7: Karen, ilang residente yung nakausap natin at maging yung kapitan itong barangay na kinatatayuan natin, iisa talaga yung sinasabi nila eh, na talagang delikado ang maligo at maglangoy dito dahil nga dun sa alon. At bukod dyan yung sinasabi pang rip current o yung puwersa na pwede kang dalhin ng dagat palayo sa Pampang. At yun ang sinasabing naging dahilan niya kung bakit nadala sa malayo yung dalawang basketball player. Doon naman Karen sa tanong mo na kung dito ginawa yung team building, ang sinasabi nila ay dito mismo sa may Pampang nakalublob o hanggang waist deep yung kanilang explanation o ang kanilang description doon sa mga basketball player nang mangyari nga yung insidente. At pagpasok mo pa lang dito sa lugar ay nagkalat na nga yung mga signage. Actually Karen, meron ditong dalawang flag, isang red flag at isang green flag. Kapag nakataas yung green flag, ibig sabihin pwedeng maglangoy pero dapat may bantay pa rin. Pero kalimitan daw talaga ay red flag yung nakataas dito dahil nga bukod Karen sa Pacific Ocean na kasi itong lugar na ito nakaharap sa Pacific Ocean ay talagang malakas lagi o halos araw-araw yung alon dito sa lugar dito sa Dipaculao. Karen,
6: sana malaman natin ang paliwanag ng Ateneo kung bakit dyan nila pinili mag-training gayong napakalinaw ang mga signage. Maraming salamat, Jesse Cruza.
13: Patay ang 14-anyos na binatilyong PWD matapos pagtulungang bugbugin ng isang grupo ng kabataan sa Paranaque City. Desidido namang kasuhan ng magulang ng biktima ang mga menor de edad na suspect. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
14: Daw sabi ko wala kayong konsensya. Bakit? Anong ginawa niyo? Wala kayong mga puso. Pinagtripan niyo lang.
15: Matinding galit ang nararamdaman ng inang si Lucille sa gitna ng pagluluksa sa bigla ang pagkawala ng kanyang 14-anyos na anak na isang PWD.
14: Ay, baka ulam natin.
15: Namatay ang binatilyo habang ginagamot sa ospital umaga ng June 6 dahil sa pagdurugo at mga pasa sa mukha at katawan matapos bugbugin ng grupo ng kabataan sa barangay BF Homes, Paranaque City. Dalang isang pirasong shorts, nagpaalam sa magulang ang biktima nitong June 5 ng hapon na makikipagkita sa kabarter sa kalapit na overpass. Pero nang mag-isa na lang, doon na siya nilapitan at sinaktan ng anim na suspect na 14 hanggang 16 anyos ang edad.
14: Doon nalaman ko, nakita ko po siya doon na punong-puno na po sa dugo. Tsaka bagang-baga yung mata niya, hindi ko po kaya tingnan. Sabi ko, bakit nak? Sabi niya, sorry mama. Humingi po siya ng sorry, sorry po. Hanggang 6 ng umaga, hindi na siya nagsasalita. Hindi na na-open yung mata niya. Yung pagsusuka niya, parang nakasirad na yung bibig. Tumulo na yung mga dugo sa ilong. Parang nag-seizure na sa...
15: Sa follow-up operation ng barangay at pulisya, agad na nahuli ang grupong kumuyog sa biktima pero mariin itinanggi ang pananakit. Umamin sila kalaunan at humingi ng tawad sa nangyari. Ayon sa barangay, sumang-ayon ng mga magulang na ipakupkup ang mga bata sa bahay pag-asa ng DSWD para madisiplina.
16: Lagi po namin sinasabi yan, hindi lang sa loob ng bahay ninyo dapat subaybayan ang mga anak ninyo. Alamin nyo kung ano yung pinagkakaabalahan ng anak nyo dahil dalawa lang ang pwedeng mangyari sa anak ninyo kapag ganyan. Either mapahamak ang anak nyo or makapahamak ang anak nyo tulad ng nangyari ngayon.
15: Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo ng pambubugbog.
14: Buhay ng anak ko nawala dito. Kasi hindi mabayaran ng pera yung buhay ng anak ko.
15: Habang determinado naman ang pamilya ng biktima na kasuhan ang mga sospek. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
17: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte magkahiwalay na bumisita sa mga napuruhan ng lindol sa Mindanao. Lokal na pamahalaan ng clan sa Rangani, aminadong hirap na tugunan ang napakalawak na pinsala ng lindol. Bakit nga bagamo ang pangalan ng bagong karakter ni Coco Martin? Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
18: ZMM, numero uno sa aksyon.
19: Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
20: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverade Pro. Ang Liverade Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverade Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Para sa maayos na liver function,
24: Liverade Pro.
23: Liver up na tayo
24: with Liverade Pro.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
30: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
29: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: TTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Magkahiwalay na bumisita sa Mindanao sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, makatatanggap ng ayuda ang bawat pamilyang namatayan habang naglaan naman ang pondo para sa pagsasaayos ng General Santos City Hall. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
4: Dalawang araw matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang Mindanao, lumipad na sa mga apektadong lugar ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon ng mga nasirang ospital at paaralan sa General Santos City, kung saan inihayag niya na nagbigay na ang pamahalaan ng 100 million pesos para sa pagtatayo ng bagong General Santos City Hall, habang ang bawat pamilya naman ng mga nasawi ay makatatanggap ng 50,000 pesos mula sa gobyerno.
5: Now we are also working very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng servisyo nito.
4: Inabisuhan na rin ang ibang ahensya na tulungan ang mga guro sa Mindanao na makapagbigay ng counseling o psychosocial support, lalo na para sa mga mag-aaral na maaaring na trauma ng maranasan ang malakas na lindol sa gitna ng flag ceremony noong Lunes.
5: We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience.
4: Ayon sa Pangulo, nasa 85% na ng power supply sa Mindanao ang naibalik, habang patuloy namang inaayos ang supply ng tubig.
5: Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier, baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun. Dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago.
4: Samantala, sa Sarangani, binisita ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng ilang biktima ng lindol para makiramay.
6: Kanina, pinaabot ko doon na sa mga pamilya ng mga namatayan ang pagkiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President, kasama na ang pagkiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay.
4: Binisita rin niya ang ilang biktima ng lindol na nasa St. Elizabeth Hospital sa General Santos City. Nagtungo rin si Duterte sa Cotabato City para mamahagi ng mga food pack para sa mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents, at mga mangingisda. Ayon naman sa DPWH, maraming kailangang kumpunihin sa Sarangani, General Santos, South Cotabato, Davao Occidental, at Davao del Sur.
7: Hindi na kaya ng DPWH ng to, kaya ang sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat. So papunta na sila ng grant today. Kailangan maging akma na yung building code natin, hindi lang sa lindol, kundi pa sa mga mas malalakas na bagyo. So pero, alam mo, minsan naman hindi naman sa regulasyon ng problema eh. Sa implementasyon tsaka sa enforcement, kailangan maging very strict tayo. No, kasama na rin dyan yung kung anong materyales ang ginagamit.
4: Sa tala ng Office of Civil Defense, hindi bababa sa 45 katao na ang nasawi dahil sa lindol. 600 ang sugatan, habang 17 pa ang nawawala. Nasa mahigit 35,000 pamilya naman mula sa halos 200 barangay ang apektado. Ayon naman sa DepEd, may naitalang mga pinsala sa mahigit 1,000 paaralan mula sa 5 rehiyon ng Mindanao. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
1: Nagsagawa po ng candlelight vigil ang ilang estudyante ng Ateneo de Manila University sa harap ng kanilang campus. Ito ay bilang pakikiisa sa pamilya ng dalawang student athlete na nasawi matapos malunod sa kasagsaga ng team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora. At live mula sa Katipunan, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, kumusta ang sitwasyon dyan?
8: Justisya. Yan na ang panawagan ng mga estudyante na nagtipon nga dito kanina bilang pakikiramay sa pagpano ng dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team na si Rene Baterbonia at si Levi Adili. Alasiko ng hapon na magtipon dito ang ilan sa mga estudyante mismo ng Ateneo de Manila University kasama ang ilang miyembro ng kabataan cartoonist. Pwede din ang panawagan nila ay magkaroon ng transparency sa investigasyon doon sa insidente at managot ang sino bang mapapatunayan may pagkukulang sa pagkasawit ng dalawang atleta. Hinihikayat din nila ang mga kapwa atinista na makiisa at makiramay sa pamilya ng mga nasawi. Matapos ang maikling programa ay nag-alay sila, nagdasal at nagtirik ng kandila para kay Baterbonia at kay Adili.
9: Nakiisa po kami sa panawagan ng pamilya ng Justisya ng Accountability. Hindi po nararapat na hanggang dito lang huminto ang insidente. Dapat po talaga may magbago kasi nakikita po natin na ang sistema for sure may marami na rin student athletes na nakaranas ng itong risk at endangerment sa buhay nila.
8: Bernadette, sa aking likuran actually ay iniwan ng mga estudyante yung mga posters, litrato ni Rene at ni Divine dito sa tapat mismo ng Ateneo de Manila University. Inalayan nila ng bulaklak ang litrato ng mga pumanaw nilang atleta at ayon po dito sa grupo ating nakausap, patuloy po itong programa isasagawa nila hanggang sa makamit na nga itong inaasam na hustisya ng mga pamilyang nasawi. Mula dito sa Quezon City, balik sa'yo Bernadette.
10: Maraming salamat, Liza Aquino.
11: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may habagat ba?
12: Alvin, may habagat pero mahina lamang at nakaka-apekto dyan lang sa may northwestern part ng Luzon. Hinihila ito ng frontal system na nagpaulan naman dyan sa bahagi po ng Batanes. Ito pong mahabang linya ng ulap na to, ito yung frontal system. Salubungan to ng mainit at malamig na hangin. Pero bukod po sa frontal system at mahinang habagat, umiihip naman ang mainit na easterlies mula po dyan sa dagat Pasipiko. Nakaka-apekto yan sa may silangang bahagi ng ating bansa. Wala namang inaasahang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod hanggang sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas June 11, Webe, sa Luzon, posible po yung kalat-kalat na mahinang ulan mula bago magtanghali hanggang hapon dito po sa may Bicol Region, sa ilang bahagi ng Quezon Province at sa Mindoro Provinces. Bago rin lumubog yung araw, may thunderstorm sa may Cordillera at malakas po ang ulan sa Isabela at silangang bahagi po ng Ifugao at Mountain Province hanggang pagkahapunan at may aasan pang ulan sa malaking bahagi ng Luzon pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, maghapong may aasahan ding kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo po pagka pananghalian, bagamat mawawala naman yan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Visayas, maulan sa umaga sa katimugang bahagi ng Negros Island at buong Kabisayaan na ang uulanin mula po yan tanghali hanggang hapon. May kalakasan yung boost ng ulan dyan sa may Antique, Iloilo, Northern at Central Negros Occidental, maging sa ilang bahagi ng Leyte at Samar. Meron pang aasahan na mga pag-ulan oras ng hapunan pero mawawalan rin yan pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, may kaunting ulan sa umaga sa Zamboanga Peninsula pero mainit naman sa mas maraming lugar at sa tanghali magsisimula yung mga pag-ulan sa halos buong Mindanao. Malalakas po ang bus na ulan sa hapon dito sa may bahagi ng Davao de Oro, sa may South Cotabato at Sultan Cotarat at hanggang oras ng hapunan, malalakas yung ulan dito sa may Bukidnon, Agusan Provinces at sa may Sultan Cotarat at Maguindanao del Sur at may mga aasan pang ulan pag lumalim ang gabi sa maraming lugar sa Mindanao. Sa General Santos City at mga karating lugar po na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes, makararanas po ng mga pag-ulan sa hapon o gabi, Huwebes, Biyernes at Sabado. Tayo naman sa Metro Manila, dahil di tayo apektado ng habagat, makakaranas po tayo ng matinding init maghapon at sa gabi posibleng maging maulap bagamat mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
10: Betchen, ano na bang latest sa showbiz?
13: ATV at mga kapamilya, kaya niyo bang isabak sa isang loyalty game ang inyong partner para masubukan ang kanyang katapatan at malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao? Diyan iikot ang kwento ng bagong serye ng real-life couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Nagpapatrol, MJ Felipe.
14: balikserye sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez sa kaabang-abang na Prime Video Original Series na The Loyalty Game, produced ng ABS-CBN Studios at Star Creatives.
15: I was here the whole time, sleeping beside you.
14: Susundan nito ang kwento ni Anna, ang pagtuklas niya ng katotohanan sa likod ng kanyang asawang si Ben. Nag-hire si Anna ng loyalty testers o yung susubok sa katapatan ng kanyang asawa pag nilapitan na ito ng tukso. Loyalty testers sina Micah Rivera, Elise Hosson, Sofia Andres, Kira Ballinger at ang nagbabalik showbiz na si Yen Santos. Nagbabalik kapamilya rin si Carmina Villaruel. Homecoming at milestone project ito para kina Jericho at Janine.
16: One of the reasons why this is very special is, yeah, because nga, I'm celebrating 30 years and it's with her. And kumbaga, kind of like throwback with Star Creatives, whom I worked with since Pangako Sa'yo.
17: Ako naman, milestone din siya for me dahil first ko naman with Star Creatives and with that whole group. And I also signed my third contract naman with ABS-CBN.
14: Kwento nila, malaking tulong ang kanilang pagiging real-life couple sa kanilang pagganap sa serye.
17: Even the fact na merong mga love scenes or, I mean, that's one layer na bawas na yung awkward, bawas na yung getting to know you.
14: So easier na
17: to start.
14: Mapapanood ang The Loyalty Game simula July 3 sa Prime Video. MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: Susunod, heightened security ipinatutupad sa Senado dahil sa umano'y seryosong banta sa seguridad. At dahil back to school na, winning diskarte para mapahaba ang buhay ng sapatos. Alamin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TZMM, numero uno sa aksyon.
18: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
19: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
20: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the end. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
22: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Protection at tulong sa atay.
24: Liveraid Pro.
23: May Silimarin, may multivitamins pa.
24: Liver up na tayo
23: with Liveraid Pro.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes. Alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol pag may naramdamang pagyanig. Huwag kalilipin.

casa. Patio Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa

0: pinakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ni Senador Sherwin Gatchalian na hindi apektado ng bangayan sa liderato ng Senado ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, RG Cruz.
3: Pinawi ni Senador Sherwin Gatchalian ang sinasabing pangamba ni Senador Alan Peter Cayetano sa posibleng hindi patas na impeachment trial. Punto ni Gatchalian, maliwanag ang saligang batas. 2/3 ng lahat ng 24 na senador ang kailangan bumoto para makonvict, matanggal sa pwesto at hindi na makapasok si Vice President Sara Duterte sa gobyerno. Kaya maliwanag na 16 ang kinakailangan boto anuman ang mangyari kahit sino pang may kontrol sa Senado. Nilinaw ni Gatchalian na para sa quorum lang ng sesyon ang kanilang paggamit sa hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco noong 1949 na nagpahintulot sa kanilang magsesyon noong June 3 kahit 12 lang sila.
4: Avelino case, wherein sinabi kung ang senator ay beyond the coercive reach of the Senate, pwedeng ibaba yung denominator sa pagbilang ng quorum. And at the same time, president, no? Hindi lang isa, kundi walang beses.
3: Naghahanda na si Gatchalian na maging presiding officer ng paglilitis. Pero nang tanungin tungkol sa ugong na si Senator Francis Escudero ang gaganap sa pwesto, sabi niya pag-uusapan pa ito. Si Escudero at si Senator Francis panginan lang ang abogado sa kanilang kampo. Kalalathala lang rin sa periodiko ng bagong patakaran para makapaghalal ng presiding officer ng Senado kung hindi Pangulo ng Bansa ang nililitis. Ani Gatchalian na padalhan na ang prosekusyon at depensa ng notice para sa pre-trial conference na nakatakda sa June 18.
4: Na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial, ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order at tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment.
5: We prepared pre-trial briefs per article and then what we are doing now is consolidating everything to have this one unified pre-trial brief which we will submit on June 15.
3: Ayon sa prosecution, may 25 silang testigo bukod sa 6 isang katutak na dokumento.
6: Yung pre-trial brief natin ay work in progress yan. Matagal nang naka-prepare, pina-finalize na lang.
3: Muli namang iginit ni Gatchalian na bukas siyang makipag-ayos sa kampo ni Cayetano. Naninindigan rin siya na sa ngayon siya ang may control sa operasyon ng Senado at inuna niyang tiyakin na hindi maiipit sa bangayan ang sweldo at benepisyo pati promotions ng mga empleyado. Kaya tinanggihan rin niya ang hirit ni Cayetano na kasunduan para silang dalawa ang pipirma sa mga dokumento ng Senado.
4: Sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operations ng Senado at of course yung coordination with the House of Representatives and other agencies. Yan ang aking mandato.
7: Maliwanag naman sa atin kung sino kinikilala ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, ng IBP, at kung ano-ano pang mga grupo, kung sino kinikilala talaga na liderato sa Senate. So maliwanag na panggulo yung ginagawa ni Senator Alan, no, with all due respect.
3: Pinaghahandaan naman ng Gatchalian

0: iba kang agenda ng paano kalang special session bagamat wala pa silang petsa. Hinihintay rin ng Senado kung hihirit ang supplemental budget ng palasyo para sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. RG Cruz, ABS-CBN News.
1: Ipinatutupad na ang heightened security at work from home sa Senado kasunod ng natanggap na intelligence report na meron umanong seryosong banta sa seguridad nito. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
2: Mas mahigpit ngayon ang inspeksyon sa mga sasakyan sa Senado. Ang mga empleyado na wala sa listahan, hindi pinapapasok. Nagdagdag din ang seguridad mula sa pulisya at ipinagbawal muna ang mga bisita. Work from home ang setup ngayon dito sa Senado para sa lahat ng senador at mga empleyado hanggang bukas, June 11. Iyong mga pinapayagan lamang dito ay mga security personnel, gaya ng mga kawani ng Office of the Sergeant at Arms at ilang essential staff na kailangan umanong asikasuhin ang aktibidad ng kanilang mga senador. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, inatasan na niya si Sergeant at Arms Alfred Corpus para makipag-ugnayan sa iba-ibang intelligence agency gaya ng PNP, AFP at National Intelligence Coordinating Agency at mangalap ng impormasyon kaugnay sa di umano'y banta.
3: We're doing everything to secure the Senate premises now, including the safety of our senators.
2: You can get.
4: We have to take this seriously dahil ang aking pinaka-priority ay safety.
2: Hindi tinukoy ni Gatchalian kung sino ang posibleng nasa likod ng di umano'y banta. Pero sinabi niya na maaaring konektado ito sa 18 dating empleyado umano ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico.
4: May mga personalities na na-mention ang NBI. But hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. It's a possibility na armed group yung Manggulo.
5: Kasi part naman,
2: sabi naman ni Senador Panfilo Lacson, posibleng gamitin ang 18 para sa gulo base sa impormasyon ni NBI Director Melvin Matibag.
6: Opinion ko ito, na-discuss din namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, pinacite for contempt.
2: Mm-hmm.
6: At pagkatapos, in order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed element, not necessarily from the uniform services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon.
2: Kinuha ng ABS-CBN ang panig ng 18 sa pamamagitan ng kanilang abogado pero wala pang tugon si Attorney Levito Baligod. Ayon pa kay Gatchalian, naghahanda rin sila sa posibleng kilos protesta sa araw ng kalayaan sa Biyernes dahil maaaring maging target ang Senado. Kaugnay naman ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na kumukwestiyon kung bakit iilang senador lang umano ang sinabihan na may banta sa seguridad. Sinabi ni Gatchalian na ipinagbigay alam naman ito sa lahat sa pamamagitan ng inilabas niyang memo nitong Martes.
4: Bilang acting Senate President, I have to do what I have to do to protect the institution and to protect the employees. No?
7: Open to talk to everyone.
2: Umapela si Gatchalian sa lahat na mag-work from home na lang muna. Pag-aaralan pa nila kung ipagpapatuloy ang ganitong setup para sa susunod na linggo. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
8: School year, new shoes din ang ilang estudyante. Itong gusto ko dati, bagong sapatos. Brigitte Wins, paano ba mapapahaba ang buhay ng mga sapatos, lalo tag-ulan na rin?
9: Ay, naalala mo ba, Alvin, yung Boston? Naabutan mo ba yun?
8: Ay, hindi ko na naabutan yun. Pang dekada, ano ba yun?
9: Ano yun, nalalagay yun sa eswelas ng sapatos para hindi maupod. Oh. Pero para kang top dancer kasi meron tulong.
8: Patumutulong, gumagano'n.
9: Correct. Uy, teka lang sadali, Alvin. May nakilala din akong shoe enthusiast na nagbahagi ng mga winning diskarte para mapanatiling maayos ang mga sapatos ng mga estudyante. Take a look.
10: Bata pa lang, mahilig na sa mga sapatos si Peter Ryan Mercado. Hanggang magkapamilya, sinikap niya na mabili ang mga sapatos na hindi niya ma-afford noon.
11: Hanggang sa ngayon, actually kada may bago pong lalabas sa sapatos is pinag-aaralan ko yung mga materials, ano yung pag ginamit mo, ano yung feedback ng gagamit.
10: Noong 2021, sinimula naman niya ang pag-aralan ng shoe deep cleaning at pagre-restore ng sapatos. Kalaunan, ito na rin ang naging sideline niya. Winning discarded tip number 1 ni Peter, linisin agad ang sapatos pagkatapos gamitin para hindi manigas ang dumi na kumapit dito.
11: Babrush lang po yung labas from outsole, midsole, and then air dry lang po. Tapad lang sa electric pan. Huwag po natin kasing ibilad sa araw kasi yun po yung nagko-cause din ng sole separation or may expert yung glusin sa sobrang init po nung araw is may tendency pong maghiwa-hiwala yung sapatos.
10: Pwedeng alternative na panlinis ang dishwashing liquid at tubig. Pero kung may extra budget, bumili ng mga specialized shoe cleaning agents. Kung nagamit mo naman ng kahit isang beses ang bagong sapatos, huwag na itong ibalik sa kahon. Sa halip, mag-invest sa mga shoe storage organizer na may singawan. Iyan ang winning discarded tip number 2.
11: Nakaka-circulate po yung hangin since may butas po yung box. And then yung mga molds, amag or dumi is nakakalabas. So hindi po siya nakukulob.
10: Ayun, para naman din maiwasan yung medyo mabahong amoy sa mga sapatos, lagyan nyo ng baking soda. O di naman kaya shoe deodorizer para maalis yung bakterya. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
7: Pagpapaiting ng mga patakaran para tiyaking ligtas ang student-athletes habang nag-eensayo, isinusulong. At Sue Ramirez naging emosyonal dahil sa health condition ng kanyang ina. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

kakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Nagpulong na ang Sports Stakeholders Panel sa pamumuno ng Philippine Sports Commission matapos ang pagkasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo de Manila University, nagpapatrol Paige Javier.
1: Nanindigan ang Sports Stakeholders Panel na kailangan ng pagbabago sa safety measures at training protocols para sa student athletes kasunod ng pagkalunod ni Divine Adili at Rene Baterbonia ng Ateneo Blue Eagles. Nagpulong ang panel ngayong Miyerkules kasama ang Philippine Sports Commission, University Athletic Association of the Philippines, Samahang Basketball ng Pilipinas, Commission on Higher Education, Department of Education at National Youth Commission. Nilinaw ni PSC Chairman Patrick Gregorio, hindi fact-finding investigation ang kanilang papel.
2: So this conversation extends beyond student athletes and a single incident. At its core, this is about protecting athletes and ensuring that sports is a safe, credible, and empowering environment for all.
1: Nagpa siya ang panel na isulong ang pagpapaigting ng mga patakaran para tiyakin ang kaligtasan ng student athletes.
2: We shall establish more robust safety standards, risk management protocols, and emergency response capabilities across all levels of sports, including standardizing safety protocols on the conduct of athlete training programs. We will push for the enactment of law regulating coaching profession.
1: Ayon kay Gregorio, nakipag-ugnayan ang PSC sa pamilya ni Baterbonia at Adili at magpapaabot ang komisyon ng tig 250,000 pesos na tulong pinansyal para sa mga kaanak ng dalawa. Sa panig ng UAAP, sinabi ni Executive Director Rebo Sagisag na patuloy na makikipagtulungan ang Liga sa panel at sa mga gumugulong na investigasyon.
3: For economy and symmetry, we decided muna to wait. For context, I'm sure that you will probably, you're aware of previous incidents before. Just to clarify that in those cases, we have waited for the official reports, no? All of them.
1: Kaugnay naman sa posibleng ipapataw na parusa, giniit ni Sagisag na kailangang hintaying matapos ang mga investigasyon at marinig lahat ng panig.
3: Ateneo requested for privacy and space, no? Something tragic happened, but I don't think it's prudent right now to rush it.
1: Sagot naman ni Sagisag sa posibleng aksyon kay Ateneo head coach Tab Baldwin kaugnay ng team building activity.
3: Whatever preventive suspension, I don't know whether or not their institution will do that. We go where the evidence leads. So we cannot pass on judgment this early.
4: For helping us,
1: matapos ang unang meeting, sinabi ng UAAP na bukas ang Ateneo maimbitahan sa panel. Samantala, inatasan ng Justice Department ang National Bureau of Investigation na buo ng task force para magsagawa ng masusi, komprehensibo at patas na investigasyon sa insidente. Dagdag ng DOJ, aalamin ng NBI kung may sapat na basehan para magrekomenda ng pagsasampa ng mga kaukulang kaso at para makamit ang hustisya. Sa Kamara naman, naghain ng resolusyon si Pinoy Works Representative Carl Legaspi para magsagawa ng investigasyon kung sapat ang mga safety standards at accountability mechanisms ng school-sponsored athletic programs. Paige Javier, ABS-CBN News.
5: Naging manipis na rin ang reserbang kuryente sa Mindanao dahil sa pagpalya ng anim na malalaking planta, kabilang na ang apat na nag-shutdown dahil sa lindol nung Lunes. Tumaas naman ang presyo ng kuryente sa tinatawag na wholesale electricity spot market nung Mayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwedeng magresulta sa mas mahal na bayarin ng mga consumer sa paparating na June billing. Bumalik sa LPG si Lady Lynn matapos ang isang buwang paggamit ng induction cooker. Halos na doble kasi ang bill nila sa kuryente. Pero kahit mahirap maghanap ng pambayad, ginawa ng paraan ng pamilya, ayaw kasi nilang magpatong-patong ang bayarin, bagamat wala namang putulan hanggang dulo ng Hulyo.
6: Kumbaga may ibang kasagasan like sa budget, nagbawas para madagdag sa bills. Kumbaga tipid talaga. Mahirap talaga. Kaya lang wala man po tayo magagawa.
5: Pero mukhang lalo pang mamuroblema si Lady Lynn at maraming consumer sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil tumaas ang presyo ng kuryente sa tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ang WESM ang isa sa pinagkukuhanan ng supply ng kuryente ng Meralco, private utilities at mga electric cooperative sa buong bansa. Nasa 1 peso 39 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa Luzon pero nasa 10% lang naman ng supply ng Meralco at ibang electric cooperatives ang galing sa merkado. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ay ang serya ng red alert sa Luzon grid noong May 13 hanggang 15.
4: Malaking factor siya kasi talagang sumipa yung prices no during that period. Malaking itinaas nung if you compare it doon sa April, malaki ang impact.
5: Ang pinakamalaking taas ay sa Visayas na nasa mahigit 4 pesos at 50 centavos kada kilowatt hour dahil sa serye ng yellow alert o manipis na reserbang kuryente. Hanggang ngayong araw, yellow alert pa rin ang Visayas dahil sa katerbang planta ang palyado. Ang average na binibili ng mga utilities at electric co-op sa Visayas sa spot market umaabot ng 30% ng kanilang supply.
4: Ano ang nagiging price setter sa Visayas? Typically, nadi-dispatch yung mga higher price plants including the diesel and the battery. So, kaya tumataas ang presyo sa Visayas.
5: Sa Mindanao naman, nasa 3 pesos at 65 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa presyo ng kuryente sa spot market. Ngayong araw, yellow alert na rin ang Mindanao. Biglang numipis ang reserba dahil 6 na major plants ang bumalya, 4 doon dahil sa lindol. Mahigit 100 megawatts na lang ang natirang reserba sa Mindanao dahil 18 na planta ang bagsak at 33 pasilidad naman ang derated o kulang ang produksyon ng kuryente. Siniguro naman ni Energy Secretary Sharon Green na unti-unti nang maibabalik sa normal ang supply ng kuryente sa Mindanao.
7: We actually expected that kasi nga affected yung mga 800 megawatts ng sa Mindanao dahil sa lindol. So ngayon pa konti-konti na ayos na siya, mga 400 na lang ang 400 500 na lang yung kulang. Pa konti-konti will normalize Mindanao. Hopefully within the week we'll get everything fixed at mawala ning yellow alert sana sa Mindanao.
5: Samantala, lumaki pang ibinagsak sa presyo ng diesel sa ikalawang araw ng trading sa world market. Mahigit 2 pesos na ang tapya sa diesel, 20 centavos naman sa kerosene, pero ang gasolina, nasa piso pa rin ang taas. Pero may 3 araw pa ng kalakalan na magpapabago pa sa full week average ng presyo ng produktong petrolyo.
8: Hirap na ang bayan ng Glan sa Sarangani na tugunan ang lawak ng pinsalang inabot nila bunsod ng 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. Nanghihingi na ng tulong ang mga residente sa gilid ng kalsada. At live mula sa Glan, Sarangani, nagpapatuloy si Rafael Bosano. Rafi, narating nyo na ba ang poblasyon dyan? At gaano kalala ang sitwasyon?
9: Bernadette, alam mo, mula dito sa area kung saan nagkabitak-bitak ang lupa at nagkakaon ng malalaking landslide ay aabutin lang dapat ng 15 hanggang 20 minutos ang biyahe papunta sa poblasyon ng Glan. Pero yung biyahe natin kanina ay inabot ng isang oras sakay ang bangka. At sa sitwasyon ng Glan ngayon, no, hindi talaga may kakaila na napakalaking krisis ang kinakaharap ng mga taga rito ngayon. Habang tumatagal, lalong nagiging mahirap ang mga dumaraang araw para sa mga nalindol sa bayan ng Glan. Ang mga residenteng nakatira sa taas ng bundok at malapit sa dagat sa Barangay Kapatan, sa main road na muna na malagi sa pagbabakasakaling may makakarinig sa kanilang daing.
10: Wala na kaming pangbiling bigas, naubusan na kami po. Kahit wala kaming ulam, basta mayroon lang ng bigas.
9: Ingat sir, ingat! Pinuntahan din ng news team ang poblasyon na inabot ng isang oras ang biyahe. Ang pantalaan ang tanging paraan para agarang maihatid ang kinakailangang tulong na pagkain at maiinom na tubig doon. Pero pati ito, nagtamo ng naglalakihang bitak ang lumang munisipyo ng bayan na kalundo na ang gilid na pinangangambahang tuluyang bumigay sa aftershock. Pati ang palengke ng Glan, sirang-sira. Kung napuruhan ang mga simentadong bahay, lalo na yung mga gawa lang sa light materials. At dahil sa labis na takot sa mga nagpapatuloy na aftershock, Sa mismong kalsada na naglalatag ng banig at natutulog ang pamilya ni Evangeline.
10: Natutrauma ako sir, mula magkabata ngayon lang ako nakaranas ng ginuto. Nakaranas man kami ng lindol pero hindi ganito, na sobrang lakas.
9: Nasa ilalim na ng state of calamity ang Glan. Pero mismong alkalde na ang nagsabing sa lawak ng krisis na ito, mahirap isipin sa ngayon kung ano ang kanilang unang tututukan.
11: Hindi ko malaman kung anong unahin ko sa dami, pero inuuna ko yung buhay. No, sa ngayon, marami pa akong patay na hindi nahukay.
9: Ayon sa alkalde, hindi nila mapagana ang mga backhoe na gagamitin para i-retrieve ang mga patay dahil kulang ang supply ng krudo sa bayan. Patuloy namang nagbabago ang datos ng mga nawawala at nasawi sa lindol. Kita sa drone shot na ibinahagi ni Bayan Patroller Eufer Abellaneda ang pinsala ng gumuhong supermarket sa General Santos City noong Lunes. Miyerkules ng umaga, na-recover mula rito ang bangkay ng isa pang lalaki. Kaya umakyat na sa 34 ang patay at higit 500 ang sugatan base sa datos ng Office of Civil Defense Region 12. Sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, pinabalik na sa kanilang lugar ang nasa 5,000 residente matapos masuring ligtas na sa mga baybayin.
12: Yes,
13: Bernadette, ngayon-ngayon lang, no, naramdaman na naman natin yung panibagong aftershock bago tayo bumalik on cam. At ang target sana talaga ni Mayor Yap kanina ay ngayong gabi ay matatapos na yung pagkiklear sa landslide at pagtatabo ng lupa doon sa mga nagkasira-sirang kalsada para nga makapasok na talaga yung mga truck na dala, yung mga relief goods at iba pang mahalagang kailangan ng mga taga-poblasyon. Pero dahil nga sa mga ganitong aftershock ay kinailangan munang suspindihin yung operasyon doon dahil matapos nilang ma-clear yung mga lupa na nandoon nung nagkaroon ng aftershock kanina ay muli na namang natabunan at gumuho yung isang bahagi ng bundok. Kaya for the safety of the workers there ay nagpasya muna silang itigil ito hanggang sa ma-assess nila na muli na ulit ligtas na magtrabaho at masagawa yung kanilang operasyon doon. Bernadette.
8: Paeng, so isolated ang lugar na kinaroroonan mo ngayon?
13: Itong ating, kasi bumalik tayo eh, galing tayo sa isolated na poblasyon kanina, pero bumalik ulit tayo sa kayong bangka dito sa ating kinatatayuan dahil nga gusto nating makita yung progress nung clearing operation doon. Pero nung pagdating natin dito, nakita natin na hindi pa talaga siya cleared at nung tinanong natin, ayun nga, kinailangan nilang tumigil. So hanggang sa ngayon, sa mga oras na to, nananatili pa rin isolated by land yung poblasyon. Pero hopefully by tonight o kaya bukas ay muling magsimula ulit, no, yung kanilang operations para naman talagang matapos na yung pagtatabo ng lupa doon sa mga nasirang kalsada at ma-clear yung mga landslide. Ang problema lang, Bernadette, kasi kanina umulan na naman din ang malakas, so posibleng magkaroon din yan ng epekto doon sa lupa at pag nagkakaroon ng ganitong landslide, posibleng mas maging prone sa landslide ang area na yon pag nagkakaroon ng ganitong lindol at aftershock na naman.
8: Last na lang pa, kumusta ang cellphone signal? Baka nag-aalala yung mga may kamag-anak dyan.
13: Oo, Bernadette, yun talaga ang problema dito. Walang signal ng telepono at lalong-lalo na ng internet, no? Kaya yung mga tao dito ay kinakailangan pang bumaba doon sa mas malayong lugar para lang makasagap ng signal. Kaya nga yung isa sa mga nakausap natin kahapon ay nag-take chance siya, no? Nakausapin tayo para iparating doon sa kanyang kamag-anak sa Qatar ang sinapit ng kanyang bahay. Kaya hanggang ngayon talaga ay mahirap pa rin talaga magkaroon ng communication from here sa Glan papunta doon sa ibang mga lugar, sa ibang mga kaanak ng ating mga kababayan dito.
8: Ingat kayo at maraming salamat, Rafael Busano. Sa mga kapamilya nating foodie o food lovers, samut-saring cuisines ang ibinida sa pagbubukas ngayong araw ng Manila Food and Beverage Expo sa World Trade Center sa Pasay City. Bukod po sa mga lokal na pagkain, tampok din ang iba-ibang international cuisine. Layunin po ng expo na bigyan ng oportunidad ang mga food and beverage business sa buong bansa na ipromote ang kanilang mga produkto at ipakita ang mga bagong teknolohiya sa food processing. Benepisyaryo po ng expo ang ABS-CBN Foundation Foundation na tumanggap ng donasyon mula sa World Bank Services International. Ilang taon nang magkatuwang ang ABS-CBN Foundation at World Bank sa pagtulong sa mga kababayan natin, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa mga gustong bumisita sa Expo, bukas po ito hanggang Linggo, June 14.
14: Math Bex plays a very important role in our economy. Like what our guest speaker mentioned, it does not only promote food, it also sustains the whole community. So from the farmers, from the producers, and from the sellers. So it's really a big ecosystem.
1: Isa sa mga underrated actresses ng kanyang henerasyon, ibinahagi ni Sue Ramirez ang kanyang personal struggles, lalo na sa kalusugan ng kanyang ina. Tampok si Sue sa latest episode ng podcast na Oh My Gan. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Isang mas bukas na Sue Ramirez ang humarap sa latest episode ng ABS-CBN News podcast na Oh My Gan. Sa halos isang oras na kwentuhan, game si Sue na ibinahagi ang mga bagay tungkol sa kanyang career at personal na buhay. Pero naging emosyonal ang aktres nang mapag-usapan ang health condition ng kanyang ina.
15: Simula na nagkasakit si Mami, parang hindi ko na siya nakausap ulit in a normal way. Parang nawala siya, parang hindi na ito yung nanay ko na kilala ko. Hindi naman yun nakakahadlang o hindi yun nakakabawas ng pagmamahal ko sa kanya.
1: Busy ngayon si Sue sa pagpapromote ng kanyang pelikulang Project Baby kasama si Rico Blanco. Pero sa totoong buhay, handa na nga ba siyang mag-i-do sa boyfriend na si Dominic Roque?
16: But if, say for example, I don't know when mag-propose si Dom, mag-i-yes ka ba agad sa kanya?
17: Abangan.
16: Oo.
17: Tingnan natin. Galingan niya.
1: Mapapanood ang full episode ng Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang 8 PM pagkatapos ng TV Patrol. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
5: Susunod, Coco Martin, bakit nga ba naisip na Gabo ang ipangalan sa kanyang bagong karakter sa serye? Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!

nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Maro at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo

nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o masa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Lumalabas na nasa lugar ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin nang sinubukang sagipin ang dalawang nalunod na miyembro ng men's basketball team na si Narene Baterbonia at Divine Adili. Ayon yan sa source na nakausap po ng ABS-CBN tungkol sa insidente. Sa mga video na kuha ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng probinsya ng Aurora, kitang nagtulungan ang rescue team at mga miyembro ng koponan para masagip ang dalawang student-athletes mula sa dagat sa bayan ng Dipaculao nitong Lunes ng hapon. Ayon po sa source ng ABS-CBN, nakarating ang rescue team sa lugar alas 3:10 ng hapon at na-rescue si Baterbonia ng 3:40 p.m. habang nahanap naman si Adili makalipas ang 5 pa hanggang 7 minuto. Sinusubukan pang buuin ng mga investigator ang timeline ng mga pangyayari.

0: ABS-CBN, napanood si Coco Martin na may iba-ibang karakter. At dito sa Sigabo, new look si Coco. Pero bakit nga ba Sigabo ang pamagat ng kanyang comeback serye? Alamin yan sa Pagpapatrol ni MJ Felipe.
1: Nandito ako sa likod mo, Uma!
2: Mula sa mga indie movies, isa si Coco Martin sa mga matagumpay na naka-crossover o nakatawid sa mainstream media gaya ng telebisyon. At sa loob ng halos dalawang dekada, iba-ibang karakter at looks ang kanyang binigyang buhay sa mga teleserye. Gaya ng kanyang mga good boy at clean-cut looks bilang dramatic actor. Naging kadete sa Military Academy. Nag-ala superhero sa Juan de la Cruz. Police at paloma sa FPJ's Ang Probinsyano. At tambay ng kalsada at mayor ng Maynila sa Batang Quiapo. At ngayon, sa kanyang pagbabalik primetime sa Sigabo, bagong bihis din si Coco. Kapansin-pansin agad ang kanyang mahabang buhok.
3: Sa Batang Quiapo, tinatry ko kahit paano mag-iba yung look ni Tanggol. And then naisipan ko, sabi ko, sana sa Sigabo, different ano talaga, character, di ba? Ibang-iba yung itsura niya, pananamit niya, para kahit paano, alam mong iba yung show na pinanonood mo.
2: Ikinuwento rin ni Coco kung paano niya pinangalanan ang kanyang bagong karakter.
3: Ang palayo ko dito, Gabo. Pero totoo kong pangalan, Gabriel. Kasi alam mo naman sa ganitong lugar, papangitan ng pangalan, pabahuan ng pangalan, yun ang itatatak sa'yo. Kaya naging Gabo.
2: At bakit nga ba si Gabo ang title ng palabas?
3: One time, nag-iisip kami ng ibang titulo na ano yung title natin sa next show natin, na Very Pinoy. Yun ang ano. Sabi ko, kaya nung narinig ko yung ano ng si Gabo, hindi na siya nawala sa isip ko. Kasi nga, di ba sabi nga natin, di ba ang Pilipino, lagi natin ano, laging lakasan ng loob, yung lagablab ng damdamin, sigabo ng damdamin. Ayun. Tapos kaya yung Gabo, kung ba't ko na ano yung Gabo, because din dun sa Sigabo, para malakas ang recall, pag inano ng bata, oh, Sigabo!
2: Aarangkada na sa June 22, ang pagbabalik ng hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin sa Sigabo sa Primetime Bida.
3: Ang ganda mo, ang pangalan mo.
2: MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: At yan ang mga balitang ito kasi sinito. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang Pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
5: Kala ko pa naman marami kang sasabihin.
4: Oo nga. Oo.
5: Wala na siya. Sige, sabihin mo.
4: Hindi.
5: Napapanood din po ang TV
4: Basta
5: Patrol.
4: Basta dapat lumabas yan. Ang katotohanan.
5: Tama yun.
4: Yun ang mahalaga, ang katotohanan.
5: Tama po. At harapin nyo na parang tatay. Diba? At iba pa po mga paborito ninyong palabas sa I1. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi! Payan!
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
7: Kabay! Kabay!
8: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabibes. Kabibes.
2: Uy, salami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Kabibes, kabibes. Kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
0: kabahit, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1.

0: Oo na ni.
1: Ay mga ka-vibes, mayang gabi isa tanan. Sa mga wa makaabot kaganina sa tunga programang Request ni Triwan, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sinder, nga maukining si Michelle. Ania ang replay sa iyong istorya. Sa tong programang Request 931.
2: Request 931.
3: Request 931.

0: kumusta ang ato mga kabayabs karon adlaw nga Miyerkules? Aniya, syempre, makauban na po din yung mga kabayabs sa inyuhang mga kuan. Oh, DJ Rico Mambo, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy. Apan sa dili pa mga kabayabs, maing adlaw na tugtanan. Kumusta man ang inyuhang kahaponon? Kumusta man ang adlaw nga Miyerkules? No? Onya sa to mga kabayabs karon nga mga taxi drivers, maayong pag sikay-sikay ninyo din ha. Ingom na usab sa to ang mga Grab drivers karong hapon ha. Sa to ang mga bus drivers, sa mga tanang mga drivers siguro karong naminaw, no? Onya sa to mga kabayabs karon nga naa sila mga tagsa-tagsa ka mga karinderyahan. Naa sila mga tagsa-tagsa ka mga ukay-ukayan, no? Asa mamunapita di askulon mga kabayabs. Onya, syempre, kumusta man ang inyong kahaponon? Kumusta man ang inyong adlaw nga Miyerkules mga kabayabs, no? Oban-oban, usabtanin ni nga itong programang Request 931 mga kabayabs diin sukad. Ah, sukad na sa launa sa kahaponon nga dota sa alas 4. Onya, sa tuwa mga kabayabs garon, diyan naman nga tuwa mga dalaging ding. At sa ding i-welcome to the show, Uncle Boy. Welcome to the show, oo. Okay, kana. Alright, kumusta? Onya, muna, sa makausap pa mga kabayabs, adlaw karong Miyerkules. Ni ana puntas tunga-tunga sa simana mga kabayabs. Onya, siyempre sa mga naminaw na asam tay tigmo karon ha, na tay tigmi karon. Ah, doon na usap kitay tigmi sa adlaw nga Miyerkules. Onya, moog yapon, 100 kapisos ang pwede nga pahalipay. Ah, 100 kapisos ang atong pahalipay sa atong tigmi sa adlaw Miyerkules mga kabayabs. Onya, sa makausap pa, di anapod ang inyong mga sabaan sa kahanginan. Ah, Uncle Boy, DJ Rico Mambo, onya nga tong mga dalaging ding sa kahanginan usab. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon.
2: Hi, Miss Eva.
1: Hi, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
2: Ang inyong mga dalaging ding sa kahanginan, di si Pamela.
1: Ug Inday Eva Sophie.
2: Ay, kay na. Nanahala sa ito mga kabibes karon. Mustamos ka ang ginamon. Ay, na.
1: DJ Pamela, si kabibes M's Puente Negra. Oo, kuan siya, nag-regard siya ni mo.
2: Ay, hi, ni mo, Ems.
1: Lami ko makayo kag tingo.
2: Ay, hapon, kabibes Ems, Puente Negro.
1: Puente Negra?
2: Hindi, o laki, negro. O babae, Puente Negra.
1: Ah, okay.
2: Pero kung lalaki, Puente Negro.
1: Katawa kayo siya.
0: Okay, ano yung Miss Eva, gawas pa ng atong programang Request 931, nagtutok man tag kuan gyud sa tuag yun nga kanang ato amang yung gitutokan pag-ayo ang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa ito mga sundar karong hapuna. O kinsa may nagpadami si Eva, kinsa may ganahan nga, kinsa may ni kuan karon ni pabuhagay silang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi ng adlong Miyerkules, Miss Eva. Okay, sige ka na.
1: Maukining usa ka babay. Nga si Michelle.
0: Michelle.
1: Oo, nga naunso man is Michelle. 32
0: anyos. Aha, naunso man, naunso may, so may blame maaning Michelle dahil si Eva.
1: Kuan, kanakauyab siya o, say tawag ani, kanang hilig mag-diet.
0: Okay. Oo, kanang kuan di ay, hindi din siya ganahan nga mo chambok. Okay, oo. Yeah.
1: Kaya naiyang naproblemahan, kung unsa ng pag-aunsa, amoy atong paminapon, karong okay. Taon-taon.
0: Okay, ano na problema man siya kung mag-diet ka na pa, nga gamay siya gastuhan ka?
1: Naapiktuhan na siya.
0: Ah, morang naapil siya.
1: Oo, naapil siya. Okay. Unya, gisaway na siya nga, gamay nga, murag, gamay tubo sa iyang timbang, kay saway yun siya.
0: Ah, oo, okay. Sige, ato na itanaan ka ron. Ato nang imahimay yun mga kabayabs ang kaagi ni Michelle o naunsa, pagkaunsa, o saan siya ka 32 anyos, no? Nga taga Cebu City. Kaya si Michelle, taga Cebu City, 32 anyos. O niya iyahang problema mo kabahin sa iyahang sanin, diet-diet. O kung sa pagkaunsa ang mga kabayabs, kini, daghang makarelate po din eh.
1: Yes.
0: Oo, kay daghang mga nag-diet po karong panahon na ilabi na nga nagmahal ang mga pamalitunon. O niya, daghan na kayong magduwa Miss Eva kana gitawag og pickleball.
1: Uh-uh.
0: Okay, karo aron kuno nga muna og kuno ang ilahang timbang para kuno mo us-us mo dang ilahang timbang, no? Ang uban dipindi daghang kay mga mag-jogging, arikas dalan, arikas kulon, asa dapitan ay daghang magdagan.
1: Ang uban kay nagbasketball.
0: Uban basketball, dipindi. Unsay makapasingot Miss Eva naron mo muna og ang ilahang mga timbang, ilang kilo, di ba?
1: Ikaw hindi ay ato ding i-grade ang atong pinakagwapa o buutan.
2: Hi! Kaayo. Si Ma'am Jonets, Miss Eva.
1: Yes. Ato lang siyang hatagan og saging ilgaugma.
2: Happy kong pakpak. Namitong kwan din eh. Happy birthday. Asa ito na peta?
1: Ikaw na lang daw, ikaw na lang daw pangantahon.
2: Happy birthday to you. Happy birthday, Ma'am Jonets.
1: Oo.
2: Unsa ko, no?
1: Huh?
2: Happy birthday to you.
1: Ikaw, Ma, ato siyang hatagan og saging na nilungang.
2: Ugma. Oo. Unsa man sige nga imo ha, Ma'am, katong ko ang taas ng saging.
1: Kaya ko na.
2: Tarong nga daw og Pamela.
1: Oh, tarong nga. Tarong ako na og greet.
2: Ay, happy birthday. Ah, kantahon?
1: Kantahon.
2: Hello? Ah, kanta, ha, kanta di ay.
1: Oh, sige na, go.
2: Ano, sama ka tong kanina ang inaani lang.
1: Oh, okay na.
2: Ay.
1: Bili, oy, tarong na, yun, si sinugdanan.
2: Di ba kung kasagawa ng mga happy birthday?
1: Happy birthday, ano ba? Ay. Oh, sige na, go. Ako yung mentor ni mo. Dali,
2: happy
1: dali.
2: Happy birthday, Ma'am Joy. Ano na lang? Ay.
1: Dali, oy, kipakantahon ka, oh. Dili.
2: Happy birthday,
1: request
2: Ma'am Jonets.
1: Oh, request yun. Oh.
2: Di ba kung kamao?
1: Hala, oy, kamao lagi ka.
2: Hala, ano na? Bitaw, oy, no, bitaw, no. Happy birthday, Ma'am Jonets, ha? O niya, karoon na lang na mo, tingbon, inikuan. Sorosoroy, naman kay sorosoroy, may tabo.
1: Ha? Ay, ikakuan.
2: Pitsa,
1: layo kuan. Ka man to.
2: Ah, dugay pa day. Okay, nag-andam na rin ako dito, kuan, doha kagalong tuba, rin ako.
1: Oo, tanawa, oh.
2: Gani kag, o, oh, sanit?
1: Gahi kag ulo.
2: Oh, gahi kag ulo.
1: Awa, di si Pamela, gahi kag ulo. Dali, ang manager ba'y nagsuko?
2: Ay, di mo kumaon na mo kahit tagon.
1: Dali, nalagin na. Basta kaya mo yan.
2: Ah, sana, Miss Eva?
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday to you. Ginaaman na to. Bitaw, ay mo na. Happy birthday. Kay birthday dahil sa mong akoan karon tig-spilled. Ang tikuan. Birthday ni Ma'am Jonets karon mga ka-vibes. Ang among ang traffic manager.
1: Yes.
2: Traffic, no? Maaba niya. Bitaw, ay.
0: Pero sa mong pagbalik, usap karong taon-taon, ang kaagis ato ang sender karon nga maugining si Michelle nga taga Cebu City 32 anyos mo yatong hatagan og pagtagad og naunsa unsa pagkaunsa ang naabot sa punto higayon nga diin siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share ini ang kasinatian sa gugma kaagis sa kinabuhi garong taon-taon mga kabayan sa ato ning hatagan og pagtagad iyahang istorya sa kinabuhi o niya syempre sa mga ganahan nga magtubag karon sa tuang tigmo hala sige pwede ra gyud mo dinha nga mo text pwede ra gyud mo dinha nga mo kuan. Pwede rin ganyan yung analisa ron. Always yun na minaw ninyo ka-vibes DJ Rico. Gika ni Ma'am Almera Hinares. Oy,
1: hi,
0: salamat
1: din
0: mo Ma'am Almera. Mayong hapon,
1: yes.
0: Mayong hapon, no? Salamat kaysa mo makanunayon nga pagsunod sa itong mga programa.
1: Mm.
0: Okay, balik na karoon taon, Miss Eva.
1: Okay.
0: Alright, din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-vibes. Mauna ni.
3: FM Radio. Favorite. Music Radio FM Radio
4: 93.1 Maana ni
3: Request 931
5: Request 931

0: salamat. Oh, managid daw ni Code Gilis. Aka nang, asa man to akong cellphone? Ay, di ah. Timing kaya nag-chat ang akong uyab nga. Ah, paapason ko niya sa gym. Ah, sige, adoon ako. Andam naman pod ko. Muadoon ako karong taod-taod. Ay, di ah, nagid ko sa gym. Kadako ba di aning gym niya nga permi niyang pa dakoon sa yung lawas, uwe? Ay, to... to ay... Babe, gaydo!
1: Oy, may ganan na ka. Musta ba ka, babe? Dari na dinri, alsan dinri. Alsahan ako. Alin na dinri pagkuhan sa kanaang di pagka maupumoy pagsugod di mo. Kuhan lang ka sa kanaang magkuhan lang sa ka. Kanaang sa nga nini, mag kuhan lang sa ka ba? Exercise lang sa ka.
0: Ah, mag-warm up.
1: Warm up lang ka. Warm up lang ka. Kuhan sa na imuhang hiko-hiko imong lawas.
0: Babe, murag, dili man siguro ko pwede mag warm up kay naamay na ko roin.
1: Mao ba? Naaday ni mo?
0: Oo niya. Sige. Lami kay ikaunog ng tamis. Imo na anak.
1: Sige. Lamay kindi din ha. Kaon-kaon nagkindi din ha.
0: Dili ka na yung mga cake. Mga ilana ba? Mao ba? Oo.
1: Oo niya. Ang sumay plano ni mo. Ngalian ay magkag-gym.
0: Kanang mo. Tanawar ako ni mo.
1: Sige. Mas okay na po. Standby lang sa ka din ha. Kay mawa na ng imuhang paminaw. Aron nga makaalsa na ka kay ganahan ko nga musama ka na ko. Ganahan ko nga mo pit po ni mong lawas, no?
0: Pero tanaw
1: na ko si mong lawas magod. Mura og kuan ka. Mura og ka na ang mura kag baboy ba nga kuan. Mura kag baboy nga puno ka na ang abunda kay slawag permi. Kuan kay ka mura pamahaw pa ni udtog yung lawag ni mo. Sige, kana ang og mahuma na ka, mawa na na imong gipamina, mawa na na imong red tide. Na amang ka ni mo. Ay kamala ka, kay tudloan di ka aron nga mo payit sa kagamay kay aron mo sama ka na ko ba? Ang kuan kayo kana ang wag yung tambok ang lawas ba?
0: Bitaw babe no, solid kaayo na imong mga pandisal ay kanang nagsinaw-sinaw gyud.
1: Sinaw ba kay ni? Dito sinawa ning kuan na.
0: Oh. Yeah, imuhang ka ng mga muscle kay busok yun kaayo. Oh.
1: Mao na siya. Mao na yung nakanindot basta mag-gym ka ha. Sumuna. Kada ang inig humana na ing nadayon ko kay aron tudloan di ka. Aron nga mag ma-practice ka. Kanay aron imong lawas praktisado kay lawas ni mo umura kag baboy nga kana ang kuan. Murag kag baboy na saan.
0: Grabe pud ka babe. Oy, dili ba kay ko tambok ha. Sakto ra biya ni akong lawas.
1: Basta. Basta, mao na to ha. Ganahan ko nga imo kong sunon. Ganahan ko nga.
0: Ganahan ka nga magka-abs food ko?
1: Oh, ganahan ko nga kanaang kitando ha. Kung unsay ako ang lawas, kung
0: unsa ko ka intra o kuan ani. Oh. Unsa kay tawag ana babe?
1: Swimming?
0: Dili oy.
1: Asa man diyan?
0: Kanang padak-anay o ganang lawas ba? Unsa ganina nga contest?
1: Ganaan kuan. Sumo wrestler. Basta eh, ganang kuan, ganang kuntis lagi sa kuan lagi.
0: Kanang mga
1: physical fit, ana?
0: Oo, kanya nga. Physical fitness. Dagpo nagayag mga kuan, mga...
1: Sa mga kuan, ha?
0: Muscles.
1: Muscles. Sige.
0: Basta kayo... Sige na, pag-alsa-alsa na ko, no? Kaya tanawan, tika.
1: Dara. Alsa akong rib. Basta, ha? Basta, sulusiman, ha?
0: Oo.
1: Magka-alsa na kain, eh. Mawa na na yung paminaw.
0: Sige, ha? Sige, babe.
1: Ugmaw to mga ka-vibes. Gaganahan gud siya nga mag-alsa ko. Ganahan gud siya nga naa ko sa gym. Kay unsa ko no iyahang lawas, ganahan ko no siya nga maupod ang akoa. Ugmaangkon ko mga ka-vibes. Nga nga ko ang uyab karon, guwapo gid kayo siya. Ug kanaang makaingon ta nga naa gyud say 8 ka abs ba. Pertigyon ko gihanan niya mag-gym. Og mao to nga ganahan lagi ko no siya nga mag-gym pod ko aron nga susama mi og lawas nga naa ko noy mga abs. Ako ganahan ra man pod ko. Pero mas ganahan gi ko nga kana bitawng mukaon, ganahan gi ko nga magkaon-kaon mga ka-vibes. Ambot ba? Pero dili man pod ko ingon anak ka dako pod, dili man pod ko ingon anak ka tambok.

0: Ano mga kanang naitambok.
1: Okay
0: ra ko nang nokos, sa kabuok lang ako ang nokos unya gawas ba na kanang ra mga kuan ko ah, gulay ra ko ah.
1: Okay. Kanang sige na lingkod na diri babe kay nagpaabot naman ang sabgo sa ato ang mga order.
0: Sige, unya gamay ra kong kanon ha.
1: Kay di ko mo palabig ka. Basta kani ako ah, mao ni akong gi-order.
0: Ingon man usab ikaw, ayaw palabig kaon kay magkadaot os lawas.
1: Kanang okay raman babe, dili raman ko mag-rice kanila.
0: Oh, sige sige. Maghuwat na lang ta sa order.
1: Aron
0: nga kumaabot ato. Magkakaon na ta ha. Ano yan ay? Padoong ng witir ay. Dangarang na.
1: Excited na kay kumukaon. Gutom na pod kaayo ko.
0: Alah, sige. Gutom na magkaka.
1: Oo.
0: Pamutang na nandiri, na witir. Mutang na nandiri ang mga kuan. Kana ang imuhang mga gipangda.
1: Sige, sir. Daray mga tiga, sir. Kalain mo, tingong.
0: Huwag tingong ni witir. Mura magkikik ni witir. Ano na hala, sige, butang lang din ha, kay mga una meron sa kong uyab. Sige, mga una ta. Uy,
1: saan na imo? Anong imo man ikuha, uy?
0: Daysa, good,
1: daysa. Mawa man akong order, babe. Ayaw ni kuha, laki man imo, ha?
0: Dili ko ni muka, di ko muka una ni, ha?
1: Saan man imo?
0: Kuhaon ako ng timbangan sa kuha bag na may timbangan ako din gamay. Ako ng timbangon kay...
1: Nagkagtimbangan?
0: Ano wa guna o? Pero ting dagko ag panit ng imuhang gipang order. Mura man nagliong, dagko magig panit ni. Bebe, ako tibangon. Ano wa? Kita ni mo?
1: Kanong,
0: lapas o 50 gramos?
1: Lami man ang panit.
0: Uy, sus. Ikaw no?
1: Pero ti lami jud kay ng panit.
0: Wa ba ka kay baong? Ang ganang panit. Mo ni daghan kayo ang karulis. Sana? Karulis ba na? Basta kay... ano wa? Lapas o 50 grams.
1: Calories.
0: Basta kay mo na na. Bebe, panitan ko rin, bebe. Panlabay ito ni panit kay, ay pagkaon na panit kay mo na magkapatambok ni mo.
1: Pero babe, tanawa gamay na lang kayo ang nabilin sa barbecue.
0: Sige lang, okay na.
1: Ang panit ni Lami.
0: Sigkaon na gin ang panit, nawa dako na kikaglapas ay. Kay Michelle ay. Na, sobra kaog 50 grams gani sa kuang timbangan. Lapas gani 50 grams ang imuhang pats gani.
1: Karong gabi una. Hunungan na ng ingon ana ni mo, oy. Tanaw na ta sa waiter, Imuha mo naman unang gipanguha ang mga panit. Unya ang mga tambok sa barbecue. Imo naman unang gipang timbang.
0: Ay, lagi pagsupang.
1: Sayang ka ayo, babe. Magibayron ay. Bina, apil bina sa bayan.
0: Ikaw no, supagiragi ka ika. O ka kay baong, magkadao ta. Kana. Maornay kan ah. Ilabay ning uban. Ilabay ng daghang kay panit ha.
1: Kagamay na good ani.
0: Maura na angay sa muhang lawas karon nga itik ni mga kaloris karong gabi una. Ayaw pagpalapas kay aron di madaot ang porma sa lawas ni mo. Corb si mong lawas, ha?
1: Paita naman ni mo, babe. Oy, naunsa naman taon ka, oy.
0: Mauna na, ay na lang pagsiging langas.
1: Hi.
0: Og mauto mga kabibes. Nagaingon na gyud ko nga unsa ba ni mura bang ni sobra na ni ultimo nga mangaon mis gawas barbecuehan panguaan magpanit ang kuan amo ang nga gipalit nga mga barbecue o gawas ba ana mga kabibes gitimbang gyud gamay na lang kay kog nakaon kay dili ko no pwede nga magpalabi kos kaon mura bang nawa niyo imbes gana unta kay kumukaon mura nawa akong gana gisapot hinuon ko sayang gibuhat. Murabag mawa ang akong kalipay mga kabibes kay ganahan magyug ko magkaon-kaon good mao nay murag anak ko malipay ana mawa ang akong stress ug magkaon kaon ko ug unya di lang kay gana mga kabibes atong aging adlaw lang nga diin nagsurisuroy media sa may Diris Mall sa Ayala dako nga muli ni sa syudad ba sa may Ayala gikapoy kog lakaw-lakaw mao to nga ni hangyo ko nga magpahag niya ug unya ang iyang giingon muntambok na kuno ko. Uing ani pa nga. Inani ang istorya mga kabayes.
1: Hi. Ay, kapuya, nagyudog lakaw, babe. Oy, ano naglakaw man ta? Nga naaman ta, naaman unta ta ikaplite.
0: Mas may na maglakaw ta kay ang paglakaw.
1: Layo-layo, nagyud kay tag nalakaw, babe.
0: O mangani, ang paglawag ka kay bawang, ang paglakaw, sana sa dako kayo nga ikatabang sa itong kinabuhi. Ang pagsigig sakay, mo na makapagamay sa itong kinabuhi.
1: Ikaw no? Pa, nasubla, ano yud ka sa imong pagka-health conscious, o?

0: dapat lang.
1: Naman ka. Uy, dapat kapoy lang. Nagyod ka ay kong lakaw.
0: Ay, pag sige, kapoy ka.
1: Mapahuway sa ito siguro, babe. Uy.
0: Oh, sige, mapahuway ta. Mapahuway lang ta. O, kuan ha. Mapahuway ta mga pila ka minutos dahil balik na sa taglakaw. Aron nga mo. Ang ato ang physical ba? Ang ato ang lawas. Ligod-lingon nga luyahon ha. O, oh, nahala sige. Ay. Sa tadiri. Ligod-lingkod o sa ta.
1: Kanang, babe. Kanang, gaksasa ko, babe. Kay kapoy, yud ka ayo. Ganahin ko nga gakson ko ni mo.
0: Nawa, day magkakapoy gakson ka?
1: Oo, babe.
0: Ana, day na?
1: Sige na, gaksa na dayon ko. Ay, napagdugay-dugay.
0: Ay, last week maglakaw lang tayo mag-ako. So, aron nga di ma, mawa magkakapoy.
1: Ha? Di ta kalakaw ang tarong.
0: Ah, kaya... na, sige, mawa mag-happy,
1: baby. Sige na, gaksa na ko.
0: Ani na, ani na.
1: Ayos at grabe kahuot. Kaya hindi ko pa ginawa.
0: Uy, nakabantay ko ba?
1: Oo.
0: Nakabantay ko sa kung pag-akos ni mo. Mura man og...
1: Oh, nga naman, babe.
0: Mura man og lae. Mura man...
1: Mura man kag...
0: Mura man kag tambok. Mura man kag... Mura man kag nidako. Mura man kag... Mura kong nag-akos og unlan. Mura kong nag-akos og unlan nga dako kay ba?
1: Ha?
0: Karo si Manaha, mura... Karo one week palang gani. Nidako na ka. Mura na kong nag-akos og unlan ni mo. Ang sagot tao ni...
1: Ano day, babe? Dili din mo madawat kung manambok ko gamay? Ayun, anak, kanang dili na di ko ni mo love kung mausab ang ako ang lawas?
0: Oh, ganaan ko man, pero lain kay Gakson, batay kay Gakson, nga murag kong nag-gakos o gunlan. Ganahan ko kanang, nigakos ako kanang murag yung chicks kay Gakson ba? Di kay nigakos ako, murag kong nag-gakos o ganaan unlan o habol, mapadong matog.
1: Kasakit ganyan mo mga istorya. Mahala ka diya, oy, may pagmuna kong pauli ni mo.
0: Mao ba nanala? Kay ako nagstorya
1: ko sa noon. Diha, di na. Ayun na. Ayun na sige, yaw-yaw diha.
0: Mao magha.

0: Hi, Miss Eva.
1: Yes, hello.
0: Ay, na sumaga ka, wife, ngayon nga mahatag bulawan ng panguna-una sa toang
1: sinder. Mura mo kong nabulol ganina.
0: Ha?
1: Mura kong nakuan pag intro.
0: Ay, bulol na ka. Okay, sige, sa toang nga ka, wife, ngayon nga minaw. sa mga nagtikaw-tikaw karong hapuna, pwede nga mo text diri sa toang numero.
1: Yes.
0: Na 0995-472-0802.
1: Nah.
0: Okay, onya, usaman, why nagkakuan niya, Miss Eva? Why nag,
1: wala pa yung itambag, okay. Pero daghan ang nananaw.
0: O sa mga imong mahatag advice din ng atong sinder karon nga si Michelle, Miss Eva.
1: Okay, sa ako ay DJ Rico Mambo, kanang normal naman na nga mag-diet, no? Pero ang iyahang uyab nga si Gardo, murag na sobraan. Oo, onya, lain po kaayo ng naamo sa inana, nangaon mo, unya, kaliton nag-ingon ato, nagdapat yun og timbangan, murag mauwaw ka, unya, kanang muingon nga, nanambu ka, murag, murag nagakos og unlan, ingon ana ba, which is, murag, dili maayo, murag makasakit sa feelings, gyud, ingon ana. Kay kung tinud-anay nga love ni mo ang usa ka tao, bisag unsa pa na iyahang lawas, bisag maguba pa na, or unsa na diha, imo nang dawaton kay siya man ang imuhang gipili. Imo na ay na.
0: O sa kanina na ang, o sa kanina si Gardo, ba kanina ungo na gin sa kanina ang gym?
1: Sa gym, oo. No? Diba naman siya imo na ay no?
0: Namay naghang mag-gym si iba, gani. Nakatry mapuntaan ang kanina to. O niya, kanina ang kuan man. Dili man ingon ana nga, muhana ang ganing uban. Gani, kaon, gid mo, kaon.
1: Kay kaon.
0: Kung, kay kung di ko na mo kaon, huwag mo yung kuan ka nang, huwag mo yung kusog na mo alsa.
1: Ang gusto ko rin ni Gardo nga, kanina yung mga masulon.
0: Masulon yun. Kanang-ganahan ko siya nga, kanang magbato-bato yung lawa siguro nga si Eva. O niya muna, no? Sa toang mga kabayabs karon, sa may mahatag ninyong advice, labi na sa mga nag-gym. O
1: pero kanang, okay naman siguro na nga, pasagdala niya, ang iyawayab si Gardo nga, mag-ingon ana, iyara sigurong tambagan nga, kanang kung mag-diet ka, ikaw lang, kay, naadyod ba yung ubang tao, di jiri kong mambo, ganaan dyan mukaon.
0: Mukaon, no?
1: Oo.
0: Adi, siguro, ang teknik ni Miss Eva, nga, kanang kuan na lang, ang teknik ni mukaon si daan. Og magkita silang mukaon, mukaon sa daan, og asa siya mukha ng murag ganahan siya. Inigaw man, inigabot niya sa kananan, busog na si daan. Ino na, kuha na ko, kanon, gamay rin. Kuha na nga, kuha, half rice na lang, half rice.
1: Unya, DJ Rico Mambo, pariho ato, basin nag-ingon anak na siguro si Michelle, kay na kuanan man, pag ako sa iyahang uyab na si Gardo,
0: naka,
1: oo, nitambok man, sumaw siguro na.
0: Mailhan din niya dayon,
1: naiingon anak siguro, DJ Rico Mambo, unya, si Gardo, siya guro ang type sa lalaki nga, ganahan dyan siya ba nga, fit ang iyahang uyab,
0: unya,
1: kanang mo, istorya po siya nga, kanang ingon ana ang ganahan siya nga ng igakos ka ng chicks giyod ana ba papangitaan nila naglain o dili ka niya madawat
0: buwan na lang na kay murag ka na ang ingon ana nga muram kag i-pressure ana nga magsige na lang yung kagkuan kay muna
1: diba, ganahan ko siya nga DJ Rico Mambo naman to siyang pangutana unsa man ka love bagyod ka siya sa iyang uyab or ang gilove sa iyang uyab ang physical lang
0: yaha lang ka na ang kuan o physical nga forma formada sa lawas o niya unsa na lang ka no si Gardo og makauyab ining mga dagkog lawas nga
1: bitaw
0: pero di sa siguro si Manguyab, magkaanap siya, ha? Di na ginamatabag, di na namadag, exercise na. Di na ginagin ko kapugong, anas Gardo, siguro, kanang lawasa, di na ko kapugong, yun, anak, mura nagbaril.
1: Sa ito ang FB page, ingon si Kavibes Jesus Nazareno Montenegro. Maayong hapon mga DJs, akong ikatambag sa sender. Kay Dijo na to ang ngayang butay na nga to ang partner. Kung unsa ang forma, kay ang tinuod nga gugma, dili magbasi sa forma o kaanyag.
0: Kana,
1: ari makita ang kaanyag sa kasing-kasing nga pure o tinud-anay.
0: Tinuod yun, no? Muna, sa ito ang mga Kavibes karon, kisa na si Kuan Nazareno, no? Tinood na nga kung love ni mo ang tao na nahigugma ka sa usa ka binuhat, ayaw pagtanaw siyang pisikal.
1: Yes, kaya
0: na. At pagtanaw sa iyahang ipakita nga gugma niya ni mo, at pagtanaw sa kanang iyang ipakita nga kanaang appreciate ni mo,
1: mga pagsuporta ni mo.
0: Kay ganahan ni mo makita nga kana makaana ka, grabe niyang pagsuport na ko, grabe ang iyahang paglove na ko. Bisag, bisag unsa na lang.
1: Kay kana ba ya, DJ Rico Mambo, ang kaanya, gugang kanindot sa lawa, maguba. Maguba ra na siya.
0: Mao lagi na sa akong giingon, Miss Eva. Mayo lang na karon og batan-on pa.
1: Oo, kay na.
0: Ang edad ka karog dishi, dishi pa ka din na, may tikapin. Imong lawas, makaingon gyud ka nga, kuan pa gyud, kanang pit pa kaayo, hugot pa kaayo mga panit, Miss Eva. Pero mag-edad na ka nga rin sa 50, nga rin na sa 60, murag, mo nga makaingon, nagyog ka magliso, nagyog ka pahugot din ha. Pero naagi hapon, depende na po lang gyapon.
1: Unya, diha na po na ni mo matugad kung ang kanang babae nga imong gipili o ang lalaki nga imong gipili, tinud-anay nga nahigugma ni mo. Kay unungan man jud ka.
0: Mao na, tinud-anay. Mao na yung anan yung anan masukod ang tinuod gagugma kung unungan ka sa mga problema.
1: So, kay na.
0: Mabot nga mga problema, naagyod siya ni mo. Di kay, kung na kay problema, ino lang kay, muhal na.
1: Oo, kay na, Ma'am Michelle, kay, ayo pag after nga, gwapo ka ayo, og fit, ang imuhang uyab karon. Basihi ang iyahang batasan. Sa wala pa gani, pila pa lang to sila, 6 months. Ingon ana na iyang attitude, grabe na iyahang pag ingon ni mo nga, ganang mura ganahan dito siya nga, ma-fit ka ba? Nga sa wayon ka niya, kumutambo ka, mas maayo ana nga, imuha na lang sigurong buwagan.
0: Pangitan ang laglain kay...
1: Oo, kanang dawat ka, kung sagit ka. Kanang
0: ka, no? Kay mao lagi na inigabot sa panahon nga kanaang kay kanira mang pag gym Miss Eva makaingon kini kay
1: display ra pa display
0: dili man pud nga ingon pa display makatabang man pud kay mao lagi na ma kanaang kuan gyud ka kanang physical fit gyud ka dili ka ingon nga kana bitong mura og dali kalupog dili asa di ka og mura kag manok ba nga
1: pero kung mao gani na di jury ko mambo og nay abs ang lalaki na makaingon man gud sila attractive
0: di gawas pud ana Miss Eva og maabot ang panahon nga manarbaho nakafocus na kasi mong pamilya. Sama na nga mo focus na kasi mong pamilya. Di maglisod na ka gym. Okay, labi na gawa kanik haon sa kanin unsa may depende siguro unsa kay trabaho ani tawhana unsa ba na basay na ani negosyante ni kay makafocus gyud ka sa pag gym no. Pero ingon ana nga kana ang sama na to Miss Eva nga mura og kanang uyam mo tragod ana.
1: Chill ra.
0: Niya maglisod man ka kay nagay trabaho. Duty kay nagabuntag mo out kay ni gagabi. Abot mo sa balay, paskang kapuya na.
1: So mo relax na lang yun.
0: Wala kay kuan kay ba? Wala kay oras sa pag-gym-gym, ana.
1: Kaya
0: no?
1: Na.
0: So, ingon na. Okay, sige. O niya, siyempre, sa itong mga kabayabs karon nga muhatag ba advice, bulawan ng pangunahuna, abli ang atong numero.
1: Yes.
0: Na 0995-472-0802. Dari lamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, mga kabayabs mo, naniwan na niya, Miss Eva?
1: Wala na.
0: Okay, na mabalik na karong taod-taod. Kaoban na to si Uncle Boy o si DJ Pamela.
1: Yes. Hindi
0: nga itong programang request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Okay, so okay na ka din na, Miss Eva? Okay, sige, sa itong pagbalik mga kabayabs, makaoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela, ha? Din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Kabayabs, mauna ni.
2: This is FM Radio.

0: Onya sa dili pa unsa may mahatag nimo advice sa tuang sender Miss Eva?
1: Humana ko si DJ Pamela na lang og ikaw.
0: Mao na to imo ha. Okay DJ Pamela.
2: Mara sa ko siguro watoy anyo klasistaw inato kay ko ay man kana ang daghan man kay request Miss Eva. So mayra, kung ano siguro ang ibuhaton ana no, kanaang og di siya makasabot sa imuhang tinud-anay na kanang postura, ay napasagdi na lang na oy ba, pangitaglain na lang siguro kana may daghan nga makasabot o kana makadawat sa imuha.
3: Okay, onya muna sa to mga kabayabs karong naminaw, daghang kayong salamat, wa naman tayo igong panahon oras. Onya, syempre sa to mga kabayabs karong naminaw, daghang kayong salamat og maayong adlaw nga Miyerkules. Wa naman tayo igong oras panahon. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon lihok na mintras sayo pa. Mintras sa pay panahon. Na pay oras mo mga gustong buhaton buhata na mga kabayabs. Daghang salamat og may hapon din hilamang sa to paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayabs, mo na ni. Daghang salamat. Bye-bye mga kabayabs.
4: Request 931.
5: Request 931.

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
3: Everybody dance now.
4: DJ Sprocket.

A las 4:29 na sa kabuntagan. Maulan, maulan, maulan nga kabuntagan, mga ka-vibes, no? Grabe, ha? Nilot pa tayo tiko-ko, pero kinahalan magkita mo bangon. Kinahalan kita magsaba-saba kay para mamuka ninyo. Mamuka sa kato mga taspukan niya mo bangon. O, ako hapit po ko magtinaspukan, kaya magloko-loko lang. No, di man gina to kalikayan mga ka-vibes, no? Nga, grabe. Kanindot pag yun, unta, ikuan, ipiyong og hugot. Magbukot og habol. No? Sama na to, ne. Kaog man, eh. Bye morning, my buntag. Kamu na minaw sa inyong paborito nga sasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1. Your favorite music FM radio ka vibes. Mauna ni ang paborito nga sasyonan sa radio diri sa Sugbo, tibuok Kabisayan, tibuok Nasod og tibuok Kalibutan. Og syempre welcome sa tong programa alas 4 ng tonalasay sa programa ko din ikaw malingaw mapukaw og makasayaw. Ang programang lingawon ka, pukawon ka, og pasayawon ka, kay taspukan ka. Programang buntag na vibes. Kao ba ninyong ubos nga alagad sa kahanginan? DJs Bracket Gunato ay Kenyor. Hola again. I'm certified lamion.

The Vibes, pasumpay sa istorya. Andam na ba mo masumpay, mga ka-vibes? Andam na ma? Andam na ma? Ingin na po ninyo? Oh, andam na! Ano na po ninyo? Oh, andam na!

0: Oo, ing na po ninyo mga kababs, andam na! Oo, andam na! Ato ang kababs, pasumpay sa istorya! Maoni! Gigunita nimo! O akong Osbon, gigunita nimo! Okay! O, gigunita ni mo kay. O, sige. Sa mga gusto mo sumpay, nganong gigunitan or nganong gikuptan man ni mo, ha?
1: Hey, I like your attitude.
0: Oy, unsa ko no? O, gigunitan, gikuptan ni mo kay. Sa mga gusto mo sumpay, e-text sa 0995-472-0802. Akong sponsor 9954720802. For the meantime, ha, ito na basahin ninyo mga tubag karon, inyong mga sumpay. O magbuto-buto sa inyong mga e-speaker mga kababs karon, ma'am, aron na mapuka mo niya. Barog-barog na mo, barog. Okay na hangla na mo maghikay og sayo kay ting klase na.

Vamos na menos ao programa Butag na Van. Sige, balik. Sa 93.1, your favorite music FM radio ka, Van. Mana ni. Good morning to Ash. Hello, Ash. Good morning, good morning. Ato ang ka-vibes, pasumpay sa istorya maoni, mga ka-vibes. Gigunitan or gikuptan nimo kay sumpayi, sumpayi, sumpayi. Gikuptan nimo or gigunitan nimo kay in Tagalog, hinawakan mo kasi hinawakan mo kasi bakit? My money, my buntag ni ka-vibes Jerome di ha. Hello ni Mark Anthony, my buntag, good morning. Ka-vibes Jerome, ako gigunitan yor kay ako na ipasod o sali, ang sundang sa sakuban, o muna diha. Kuya Juan, matanin na ipasod, oy! O, oh, muna diha, ikuan yun, hipusa, hipusa! Hipusa! O niya, o, sige. O, gikupta ni mo kay. O, ka-vibe sa Arwili diya sa Kulon. O, sa tanang mga gahi sa Kulon, o sa Imol, gikupta ni mo kay. Gikuptan ako, DJ. Baka kuptan pa ng iba.

Hinawakan ko, DJ. Kasi madulas. Ha? Ako gigunitan, DJ's bracket kay dangog kayo. Labi pa, Jodro, nag-ulan-ulan. O, si GCL sa Carmen, Cebu. O, mayong morning, may buntang inyong tanan. Mga taga Carmen, my morning! O, live na takaroon ha sa atuang TikTok account. Ayan, live na po tayo dyan. Live, live, live. O, sa mga gusto dyan mag... sa mga gusto diyan musumpay. Sa atuang ka-vibes, pasumpay sa istorya mao ni... Gigunitan or gikupta ni mo kay? Hinawakan mo kasi? Bakit? Bakit hinawakan mo, Chinea? Bakit?

0: 4:53 na. Sama gusto mo sumpay sa atong ka-vibes pa, sumpay sa istorya. Maone ang atong number nga pwede mong mo-text, pwede pod mo mo-tawag. 0995-472-0802. Akong Osbon, 0995-472-0802. Ka-vibes pa, sumpay sa istorya, maone. Digunita ni mo, kay... Igunita na ako, DJ, kay Tugnaw man. O, oh, muna niya. Lami, manggunit karon DJ, kay Uwan-Uwan. Uy, natay caller, ato na ipasodlon, be. Hello, mayong morning, may buntag. Ka-vibes?
1: Morning, Ibrahim.
0: Oy, good morning, ka-vibes, Sir Dodo. Kumusta, kumusta yung kabuntagon?
1: Kira.
0: Okay, ra, walay ulan diha. Walay uwan. Onya Sir Dodo, na mainit na ka or namahaw? Wala pa. Ni bango na ka or naghiligid-ligid lang gihapon ka?
1: Higalan, gawati mo kumutupag ka.
0: Kana. Onya Sir Dodo, namatay ka vibes, pasumpay sa story, andam na ka mo sumpay. Oh, diara Sir Dodo. Gikuptan ni mo or gigunitan ni mo kay... Sumpay eh.
1: Mana to?
0: Oh, gigunita ni mo or gikupta ni mo, kay? Oh, nganong gigunitan man ni mo, sumpay eh.
1: Gigunita na ako ang nilipangbog nila.
0: Ha?
1: Gigunita na ako nila, kaya dili sila mahagbong sa pagkugma.
0: Gigunita ni mo, kaya rin dili siya mahigugma sa lain. Oh, ma... Abay, puwerte! O niya, nagunitan guni mo? Mo na diha. O niya, Sir Dodo, kay nasumpayan man ni mo ito ang istorya karumbutagan. Hala, sige. I-greet ang imong mga ka-vibes, imong mga silingan. Bunal, Sir Dodo, bunal!
1: Greet ko sa kagunan, eh. Joko po.
0: Oh!

0: Ανά, ο.
1: Φωτεινά, ναι. Πες μου, ρε, λες, να... Μην απογερώ, καλή, σου, ρε, καπώ. Μουτάρα, καπώ, ρε, μόνο, τον τόκ. Ο αντίκιο, τον κα... Για να μου πες μου.
0: Sorry, kay Dako, basin makabuhi. O, oh, mara niya. Gunitig yung mayo kay basin makabuhi. Onya, si So Official. Good morning, DJ. Pasarot ko sa taga Sambuan. Mga guwapo o guwapa. Oh, watching from Talisay City. Oy! Guwapo o guwapa na sila, pero ang lamion na adire. Good morning ni G-Boy Villarin. Good morning, o di man takadungog sa... Ah! Mau na diha. Good morning ni Mr. Jacob. Ato ang ka-vibes, masumpay sa istorya mao ni. Gigunita ni mo or gikupta ni mo. Kai. O nga naman be. Onsay rason nga nung gunita ni mo? Gunitan yun na ko, DJ. Labi na kadlaong dako kay tugnaw. Mo na diyan. Maayong good morning, may buntag no sa mga kanang gipang tugnaw ron. O oh. Maulanon yun, maulanon nga kabuntagon yun. Onya, gigunitan kay Ming Lumpat. Masa Ming Lumpat? Masa na may lumpat. Ulat natin color. Ato na ipasod lang be. Hello, good morning ka vibes. Hello.
1: Hello, siya. Good morning.
0: Good morning nyo. Kanang siya. Good morning siya. Kumusta yung kabuntagon diya siya?
1: Parang dili kayo.
0: Oh, dili ra. Oh, sige. Okay na ang dili siya. Basta kinaw. Ah.
1: Nabugnaw kayong kabuntagon diyo. Nagkusugan naman.
0: Pwerte no, pwerte yun. Hapit kumabti ba?
1: Bagay, nakalihay.
0: Oh, nakalihay yun. Ya, kumusta man? Nakapamaw na ka, nakapamainit, nakaligo, onsa pa?
1: Oh, sa padoong na memo, gikan kay, ang ako ang kamaguangan, alasayit ang klasik.
0: Ah, kana? Sus, kakugihan ni mo siyo. Isa kang ulirang ama siyo. Ulira ka. Ha? Onya siyo, naman tayo, pasumpay sa istorya, andam na ka. Pasumpay.
1: Andam makayo siyo.
0: Sana, oh. Ato nga, pasumpay karong adlaw siyo kay Maone. Gigunita ni mo, kay. Hey!
1: Akong gigunita siyo kay... Kinahangla naman, balang-balangon, matumpa ng pag-iahag pasagdan.
0: Uy, mao ba? Kung ano ka lang, disbalansi na di ay?
1: Kung ano? Kawa na yung balansi. Di na... Dinalipin ang grabite.
0: Eh. Agay. So muna ay magikupta na lang.
1: Magikupta na lang ay kay. Punta naging looya. Pabarugo ni mo, mapungko niya.
0: Agay. Masa na, mulanay. Yung iya, mulanay.
1: Mulanay ay, lanay kay plastic.
0: Ako ni, laki-laki, butangi ka ng kuan, ka ng sanga sa kamunggay. O niya siya, kaya nasumpayan man mo ito ang istorya karubutagan. Hala, sige, i-greet o pukawang imo ang mga silingan niya. Bunal siya, bunal.
1: Sige, Good morning sa tanan na mong silingan diri sa bahag na Bulapok. Dami na gin sa akong asawa nga tayo sa gayong magmata aron magandam sa among mga estudyante.
0: Tana!
1: Walay lain, ang number one akong asawa nga si Indy Pitpit.
0: Tana!
1: Og akong anak yo, si Stephen, sa doong nagkwela niya, si Inday Kitiya na yan, nag-ngiti.
0: Da, oh, igrit na igrit, kiparap!
1: Kundi Dudong Isil, nag-liso-liso, huwa pa ni Bangon.
0: Uy! Bora dahil sinugba dahil, nagkuhan pa, nagbalibali pa.
1: Oh, nagbalibali pa, at punto pa man sa klase yan, inon.
0: Ah, kana! Yeah, maura!

0: Apa sa nakalimutan niya?
1: Kritikal
0: yung
2: wala
0: yung lamig. Salamat ha. Alright, sige, dagay kayo. Salamat ha. Ka-vibes, certified ka-vibes. Eric niya sa may pahak. Lapu-lapu. My morning, my buntag. My morning, my buntag sa tanan mga nagbiyahe na karon kato mga kugyan na mga drivers niya. Grab drivers, taxi drivers, mga multi-cab drivers, tricycle drivers, mga drivers sa kada mga odotko, kada mga buses. Good morning, good morning. O katong mga kugihan po na itong mga inahan, mga ginikanan nung sayo kaayo ni Bangon. Sayo kayo nag-nanay kayo sikay, sayo kayo naghikay kay lagi tingklasi na sa mga piso, tingklasi na sa mga anak. Good morning ni Nunoy. Good morning ni Ma Mitchell Paraiso. Good morning ni Feliciano Kadiwitan. Oga ni Miss Move On. Good morning. Oh, muna diya. Alright mga kabahams, sa atong kabahams, pasumpa sa istorya mao ni. Higunita ni mo or gikupta ni mo kay. In Tagalog, hinawakan mo kasi. Hello ni Jeva Flores. Good morning. Wa pa makapamalhin sa mananap si Tio Ibero, si Tia Ellen kay nagpaabot ma-mention ang pangan. Yo, Ibero, Tia Ellen, good na to sa may barangay Adela Poro Camotes. O, siyempre akong amano ginahain na diyan sa may sitio kan mangasang. Good morning sa akong amahan diya, Hermine Eldo Mido, good na to. Akong ginahan, Lolita Lita, good na to. Siyempre, daily mo absence, si Sunog, si Yan yan sa may merkado sa barangay Adela. O, si Erwin, good na to. Hinawakan ko kasi matigas na. Ano yung matigas? Hello ni TM RS Secretary. Good morning, good morning. And hello to Erich Nuevo. Good morning. And good morning to it's me Zai. Oh, from Saudi Arabia. Ha? Good morning, good morning. Good morning ninyo tanan mga kabayes. Oh, good morning, good morning, good morning. Mauna dia, mauna dia, mauna dia. Good morning. Gay gunitan ako DJ kay hapit na siya ma makabuhi nako aray ko. Gunitig ng mayo kay moadto kinaslain.

morning, good morning, good morning, main buntag. Alas 5.05 na sa kabuntagon. Bangon, bangon, bangon na muna. Bangon na, bangon na. Bangon, bangon, bangon, bangon. At ang inyo karuntadon, ito ang ka-vibes pa, budots pa, zumba, alas 5.30. Hangtod alas 6. Para sa mga gusto mag-exercise, sa mga gusto mong singotoin, sa mga gusto magpapawis early morning, o 5.30 to 6 a.m. The Vibes Mazumba. O abangan ninyo, abangan. Gigunita na ko siya, DJ. Kay Basin maanod sa lain. Kay Uwan Rabang. O muna, diya. Gunite gid ang maayo, no? Gunite gid ang maayo kay mo adto kay na sa lain na. Akong Osbon ang ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Gigunitan or gikuptan nimo kay sumpay. Cinco, size na sa kabuntagon mga ka-vibes. Inilagya, kauban lang yapan niyo yung ubos ng lagat sa kahanginan. DJ's Bracket Gunato, a.k.a. New York. Oh, lagyan.

0: Vibes, alas 5:11 na sa kabuntagon. And you're still tuning in sa programang Buntag na Vibes sa 93.1. Your favorite music FM radio ka Vibes, mauna ni. Ato ang ka Vibes, basumpay sa istorya, mauna ni. Gigunita ni Mukay. Or gikupta ni Mukay. O sumpay mga ka Vibes. O niya, syempre naman tayo color ato ni Pasudlo. Hello, good morning. Hello. Hello. Hello? Hello?
1: Good morning!
0: My morning, my buntag! Oh, kumusta? Oh, daddy, kumusta daddy? Buyag, managhan niya, kabibs daddy, buyag! Kumusta man yung kabuntagon niya, kabibs daddy, ha? Kumusta man? Na mainit na ka, or na maha, o nagsimasima, o nagunsa ba?
1: Ay, nag-inom ba ng kape?
0: Nag-inom o kape? O, may na lang. O niya, ka-vibes daddy, namatay pasumpay sa istorya, andam na kamusumpay.
1: Unsa may pasumpayan?
0: O, sumpayin eh. O, gigunitan or gikuptan ni mo kay. Sumpay eh. Usay ngan?
1: Gigunitan, usay, gigunitan, ya, gikuptan.
0: Oh, unsa man, unsay rason nga nang imong gigunitan or imong gikuptan?
1: Aron dili makabuhi.
0: Ngano man kung makabuhi, mulayas?
1: Ayok makabuhi, hindi na gano, mabalot ang bulo.
0: Onya, na wag yung makabuhi.
1: Wala yung makabuhi. Kaya makabuhi, lisod ka rin makitain.
0: Mauna di ha. Onya, kay nasumpayan man imo ang atuang istorya karong buntag ha. Nalasagi, igreet ang imo ang mga ka-vibes, imo mga silingan, pukawa. Bunal ka-vibes, daddy, bunal. Ay, may buntag!
1: Okay, on, Manny! Kung siya, Francisco Arroy, mayroong buntag!
0: Oo! Oh.
1: Okay, Chris Montemayor, mayroong buntag!
0: Oo! Oh.
1: Okay, on, Manny, Ani! Madam Rosana! Nila ni Uncle Boy, matong buntag!
0: Oy!
1: Nila ni Titin Pamela, maayong buntag!
0: Oo! Oh.
1: Kung sa tanan na lang ang mga stopya sa inyong istasyonan, maayong buntag!
0: Oy, dagan kayo, salamat ka, Vibes Daddy!
1: Kalara, Didi Bukit!
0: Salamat kayo, ha! Huwag may buntag ka ni mo diha.
1: Pareho kong buntag ni mo diha. Good morning.
0: Alright, dagan kayo salamat ka Vibes Daddy. All the way from Dumanhog mga ka Vibes. Hello to Chubby Ako. Good morning Chubby Ako. O, gigunitan ko niya kay Gahi man. O, sa may ni Gahi. O, niya, shout out sa Dumanhog, Ding Lasa family, Iniego family, or sa Negros Ropio family. Good morning! Onya, syempre, good morning po. Ni the DRJ. Dito niya sa Malombat, ay, Firmina Full Charge. Good morning sa salamat! Chubby Ako, good morning, good morning. And to Jorlac Guapo Vlog from Tabuelan. And sa mataga Cebu City, Jones Avenue. Good morning ni GL. Good morning, good morning. And natay caller na to pasalon. Hello, good morning ka Vibes.
2: Hello, good morning DJ.
0: Kumusta imong kabuntagon diya ka Vibes sa Roger diya sa may Batulete.
2: Ang kinagidon ta DJ, pero naalam ko yung kuwan ba, di naman sa padungog ang inyong kuwan nila istasyon.
0: Mau ba? Tumangan ni aging kuwan, nadungog ni mo.
2: Di ato mga mayaging adlaw, madungog siya DJ, pero hinay ka ng kanaas mga maglayo siya paminahon ba?
0: Oh, Batolete, Batolete. Oo. Oh.
2: Actually, nang inyong istasyon dito DJ, sa kunong gigiyong ni mga mayaging kuwan, tinaw kayo nang inyong istasyon.
0: Oo.
2: Itawag naman sa kunin mo sa una.
0: Oo, oo, oo. Ah, sige lang kay. Sige lang kay sa pagkakaroon magod, gisigyan pagyo na siya og kuwang giyod. Gisigyan pagyo og kanang kanang liso pagyo nga maabot na tong abtunon.
2: Okay, mayon ta.
0: Oo.
2: Laay pa mo na ako na. Laay ang kadlaon nga dili.
0: Ah, sige lang kay, inigkuan na napunpon mga siguro mga pila kadlaw gikan karon. Makwara na, ma sa nga na ni move. Mo mukuyan na pa nitong signal sa pinakalagyong bahin.
2: Ano
0: ko
2: sa
0: na kuan di ana? Oh na. Naray kuan ka nang na, ang diri magod sa kuan sa duol. Okay kayo kana kanang na okay na kanang tinaw pa tinaw na kayo niya lanog na kayo pa ang kuan lang ang katong medyo lagyo lang. Oh gisigyan pa kuan ron.
2: Okay, di ba 10,000 watts naman ang inyong kuan.
0: Oo, oh, oo. Oh. Oh, mo na siya. Gisigyan pa kuan, gisigyan pa gliso pa gyud. Sige lang ha. Oo, oo, oo. Sige, sige, gisigan pag-adjust. Kaya ron mga kuwan, mabahin-bahin, gyud.
2: Mga lagi, aray lay.
0: Gikuwan, dahi ka, gilaay na dahi ka diya.
2: Oo, maminaw lagi ang pagkaroon niya.
0: Ah, sige lang, mga kuwan na, makakuwan ka na punpohon, ha? Ya, kanang, mo appeal ka sa itong pasumpay sa istorya o mo greet lang ka dito?
2: Mag-greet na lang ko kay... Laay kayo ng chili, madungog ninyong
0: kwan. Sige, sige. O, pamukaw lang sa diya, i-greet ang kisay ganahan ni mo, ipukaw nung i-greet. Bunal!
2: Ako na lang i-greet ang diya. Ako na itong last nga kwan nga, matawag kasi ko, Mang Bibi, taga dito.
0: Ah, si? Daddy, daddy.
2: Oo.
0: Dumanhog.
2: O, maamaw na lang ito, DJ, kay Wad. Hindi kayo kumakakuan, wala lagi, Wad.
0: Ah, sige lang, pon-pon, makakwarta na. Baka unsay nga rin, ma-okay na natanan. Alright. Okay, dagan kayo salamat ko, vibes, Roger sa Leyte. Oh, napaging tao, no? Nag-uulin tao na itong mga suking tigpaminawan, no? Pero sige lang. Ma-okay na natanan. Hello ni Evelyn Calyada Duca. Good morning po, Bicol Camsor. Oo, good morning din po sa iyo. And hello ni It's Me. Good morning DJ, it's a rainy morning. Eh, ting asan eh? Ting bukot oh. Ayo gara-gara de it's me ha. Mabasa ni nako it's me. Oh, ting bukot yo, ting bukot. Ting loko-loko kay kuan man kanang uwan. Oh, ting bukot sa habol labi na sa mga single. Oh, it's me. Gigunitan ni mo kay. Ngano gigunitan man ni mo? Good morning to Sai Sai. Good morning to Boss Daddy. And watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Hello, good morning Sai Sai. Asa ba ka sa Lapu-Lapu, Sai Sai? O, ablihin mong radio niya. O niya. O, gigunitan ako kay Gahin. O, sa manay, ubo? Ubo na, ubo? Gigunitan ako kay Lami. Gunitan, o, sa manay, o, sa manay. Alas 5.20 na sa Kabuntagon mga ka-vibes. Good morning dyan sa mga kusog kayo manggunit.

init-init. Good morning to Bubbles. Good morning. Happy birthday sa akong pamangkin. Oh, si kanan Noah Isparas sa Dawisor, Carmen, Cebu. Gika ni ka vibes sa Gmar. Gigunita nako kay Mama Ak. Oh, mana dia? Gunitig yung pagmayo niya kay Mama Ak ba yan ha? Umuulan din yung DJ. O asa man kasalapu-lapu saysay. Kasi silingan rata niya. Alas 5.21 na. We have 9 minutes more to go before ta magpa-zumba pabudot. Oo! I-andam ang inyuhang mga stepping niya ha? I-andam ganyan yung mga stepping.

0: alas 5.22 na. O magsige kita update sa oras, no, kay katong mga taspukan niya nga mga estudyante. O kailan i-update na to perme sa oras. Kay Aaron. Oo, magkara-kara dahil katong klase maya. Santo Niño Village, Basak, Lapu-Lapu City. Mauna diya katong naiagianan, no, katong naigasulinahan nga dapit loyo sa kanang gaisano, di ba? Sakto ba? Natay ko lang ito pa, Sodlon. Hello, good morning, Kavimes!
1: Good morning, DJ! Happy Thursday!
0: Good morning, Kavimes! Bebe Hatamosa, happy Thursday po! Murag, naghigda pa yun ka ba?
1: Hey. Oy, nagbarog, no? Oy.
0: Nagbarog! Onya! O sama naman?
1: Ano po man mo tingog sa radio, eh?
0: Namainit!
1: Nabalik lang yun inyong... Nabalik lang yun yung radio ka kuwan, DJ.
0: Naon sa man?
1: Murag naiuwan.
0: Naiuwan. Di nag-uwan siguro.
1: Wala, eh. Bati na ba? Paminaon.
0: Sir Virgil, nag-uwan ko, no? Nag-uwan. O, kanang... Onya ka na ka vibes bebe, unsa man ka nang namainit na ka or namahaw?
1: Wala, wala tanan.
0: Ah, wala. Mao ba?
1: Onya kay naminaw lang ko diri, naminaw ra ko sa kong radyo ba bitay sigkasa DJ.
0: Ha, nagsigi kasa. Sa imo nang radyo na guba, guba imong radyo guba.
1: Abaw bitaw, itubag na lang.
0: Ilisi na, kay guba na. Oh. Unya ka na.
1: Tubag lagi. Tubag na lang lagi ko.
0: Oh, tubag ah. Sige, ganaan ka mo tubag, no? Mauna ito ang ka-vibes, pasumpay sa istorya. Gigunitan or gikupta ni mo kay...
1: Lagi na ako akong radio
0: kay akong
1: gibutan pag-asa ay kaya nang lindot ang kuwan.
0: Lindot ang signal.
1: Ay! Oo! Kami ni DJ,
0: kasi kung nagkasa, DJ. Kasa, o. Lapu-Lapu nagkasa, pod. O, nagkasa pod ang Lapu-Lapu. Kanis, ako ano, garing konsolasyon. Abasin, awanan siguro ang inyuhang kuwan, antina.
1: Ganahan siya hikapon ni Jike. Kung hikapon siya, makuan man, dili kaayo siya mukasa.
0: Ah, kung imong hikapon, dili siya mukasa.
1: O, oh, pero naman, wait.
0: Abasin kuan,
1: basin. Ay, kasa, dili gan siya clear, DJ ba?
0: Abasin, brand out. Brand out siguro dito sa Virgil. Dito sa, kung asa man idapit ang kuan. Ah. Oh, at least no ang kuan dili. Ang
2: connected us successfully.
0: Mo na dia, money, money. Oh, nana Bluetooth imo kuan, radio wa.
1: Dili lang nako, DJ. Oh. Dili lang nako pabori. Dili lang ni nako paborito ni DJ sa buntag na bay. Ni na po dire oy.
0: Ngano man?
1: Bati naman paminaw.
0: Bati pero lami man ko.
1: Oh.
0: Oh, pagpili ang nindot niya, way lami, oh, lami on ko.
1: Panalang din siya.
0: Di ka mo greet?
1: Greet lang ko sa tanda.

Oras na to, alas 5.26 na. Onya, mayong, thank you, Chubby, ako. Onya, maayo pa si DJ, oh. Mata na ako, wala pa natulog. Ha? Ako nagmata na, ikaw wala ka, wala, wala ka makatulog, yay. O, oh, nagkasa-kasa ko sa may Santo Niño. O, oh, mauna diya, hiligin magpakasa diya. Onya, good morning to Mary May. Gikan sa Mungkayo. Hello! Good morning, magandang umaga. Magandang umaga kayong lahat, mga ka-vibes. Good evening. Oh, good evening sa mga taga Middle East. Thank you, Chubby, ako ha. Salamat, salamat. God bless kanunay. Oh, mayong morning.

0: Antonio de Padua.
1: Mo di na hang Uber ka karon.
0: Uwan pagid kaayo.
1: Karon uwan karon kaayo, uwan kaayo karon dia.
0: Oh.
1: Ay.
0: Yun na si Donna.
1: Ay, basin ko ang Sir Virgil tungod sa uwan. Basin tungod sa uwan. Oh, onya ka na.
0: Kitao man dire ang inyong signal, dili man ka sa.
1: Di pa, di pa tinawa na mo kay para makadungog yun ka kayo diha, Miss M.
0: Kaya, kaduon noon diya sa siyudad. Kasana noon. Ah, wala noon ni mo.
1: Dili, kusog kayong ulan diya dire. Hangin pag yun kayo nagpangilat. O niya, Miss M, kanang andam na kang musumpay sa tong istorya karong buntaga.
0: Andam na.
1: Oo, Miss M, imong gigunitan or imong gikuptan kay sumpay eh.
0: Akong gigunitan, akong gikuptan ang sundang kay akong ipikas o butong.
1: O si Picasso ni mo?
0: Dami kayo, ikaw o butong ka nagigal kay init kayo mong ginawa ba?
1: Init kayo mong ginawa kay nagtagay ka?
0: Ah!
1: Oh. Nagdagay ko wine. Ah, wine. Wow. O niya, Miss M. Kaya na imuha magigit ka, kupta ng sundang na hala, sige. I-greet ang imuhang mga ka-vibes o imuhang mga silingan. Bunal, Miss M, bunal.
0: Good morning ko sa mga apla boys, sa young girls. Ah. Sa tulog pa. Nga.
1: Ah, sige.
0: Sa ako ang mama diya sa badyan nga mapaypag uli dahil sa akong mangod na si June Indig. Dahil sa ako ang mga ka-friend na lang di ay sila ni Kuya Alex man siya ni Nicola sa Guban sa Amlan.
1: Aha.

0: Dari Pertama Pasumba. Hello, good morning, Kevimes.
1: Good morning.
0: Good morning. Kinsa ni palihog?
1: Good morning. Hello?
0: Yes, hello, good morning. Good morning. Kinsa ni palihog?
1: Good morning. Si
0: Tilly. Ay, si Kwan, si Mama Tilly. Dia sa may Asagarito Inuha, ma'am?
1: Virama.
0: Oo, kumusta man ka diya, Ma'am Telly? Kumusta man?
1: Ay, gaulan pag may diris amo.
0: Gaulan. Nya, kumusta man ang imong pagpaminaw diya? O, loud and clear ata diha.
1: Oo, okay ra, pero busy man gumit pag kalos og tubig.
0: Ah, sige, gyapon kag kalos og tubig di ay. Unya, kanang okay. Kumusta? Kumusta man na mainit na ka?
1: Wala pa kay na salud og tubig kay mawala na pagapit.
0: Ah, okay. Unya, Ma'am Telly, naman tayo pasumpay okay, sa istorya. Hasol kayo. Unya, naman tayo kwan, Ma'am Telly, naman tayo pasumpay sa istorya. Mo sumpay ka? Oh, imo hang gigunitan or gikuptan, Ma'am Telly. Ngano man?

0: Kana. O niya kay nasumpayan man imo Ma'am Telly ang ato ang ka-vibes pa sumpay sa istorya. Dala sa i-greet ang imo mga silingan og imo ang mga ka-vibes.
1: Oh, mayong buntag ni Miss M.
0: Aha.
1: Salamat kayo Miss M, may mukong i-greet. Ya, kuan ka nang ayaw lang mo katingala dugo kung makatingog usahay kay salod pa mo itubigod asulong kayo. Ya, ikaw ako na minaw lang kung pagkihapon. Ya, salamat kayo kay nakasulod yun ko.

0: Ajá.
1: Salamat kayo, Ma'am Telly, ha? Og may buntag ka ni Murya. Og amping-amping kanunay.
0: May buntag sa tanan.
1: Alright. Dagan kayo salamat, Ma'am Telly.
0: Okay, salamat. Bye-bye.
1: Bye. Alright. Mga ka-vibes, oras na to, alas 5:35 na. Og mauna, Jordan.
2: Goodbye, Zumba!
1: Igawas na mga Stephen!

0: Nakatama ba ka wala?
1: Wala ko nakatama. Tama si Lexus, tama. Nagtakatak.

0: O, daghan kayo salamat ha. Good morning, good morning. O, siyempre, sadili pa ko magpatigog mga ka-vibes. Mubalik ko ni alas 11 para sa programang ka-vibes sad-sad sa Udto. O, padayon lagi mo sa pagpaminaw, din nilang sinong paborito ng estasyon sa radio. Ang 93.1, your favorite music, FM Radio Cebu. Ka-vibes, maunani! O, sunod na dahil ang programang Arangkada sa Buntag. With the vibes, Tonton, Alcos and Togop, mga ka-vibes. So, mauna na yun. At tunak ko, mga ka-vibes, amping-amping mong tanon. Kay love-love ko, kamong tanon. DJ's Bracket, gunatun yung ubos ng lagad sa kahanginan. Mayong buntag, mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6 na sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Mangbuntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Huwebes, pitsa 11 sa buwan sa Hunyo 2026. Welcome sa Lainaw sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb, si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumol o kaum nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Kabaybs, ilabi na din hi sa Metro Cebu area, kumusta man mo? Amping kay medyo uwanon karong buntaga. Kung himo, of course, we have to do the necessary kananaabang panglihok-lihok nga safety mo karong adlaw mga kabaybs, ha? Muna atong painumdom sa atong mga kaigsuunan kay atong nakita medyo karumbut, labi na karumbut taga, uwanon pa ang Metro Cebu area. Unya, tingali mga unto-unto, maarang-arang na ang lakat sa panahon, busa ang pingtang tanan mga kabaybs.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Kabaybs, let's get down to the issues karong mga panahon na. Kibaw mo, makita din sa Sugbo mga kabaybs, ha? O mga sikbit kanapit nato, nining atong syudad sa Sugbo sa mga naminaw ron. Tungod kay wa kita maapiktahi ni atong makalilisang 7.8 nga linog nga nahitabo dito sa Mindanao ni atong milabayng Lunes. Ngayon si Manaha, mga kabaybs.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Hinungdan nga sa pagkakaroon, daghan gihapon sa atong mga kaigsuunan, minilyon sa atong mga kaigsuunan dito sa Mindanao. Ang karon gani, o'y klarong katulganan kay nangaguba ang kabalayan. Ha? Doon na pag ubay-ubay ng mga pamilya ang nagbangutan karon kay nakalas sa maong mapintas nga linog. Mga kabaybs, tiyaw mo ng 7.8 ang gikusgo nini.
1: Arangkada sa Buntag!
0: So dili tiyaw ang maong pangitabo nga miapiktar sa Soccsergen region nga silingan rani sa Davao region, mga kabaybs.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Ha? Sa mga nasuhito lagi dito, nga particularmente ang syudad sa Davao, giuwang rentao ni og sa kasyudad kanang gitawag og Digo City. Ha? Nga og mubiyahe ka bayland, mga kabaybs, pipila lang ka oras, tuwa na ka sa syudad sa Davao.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Nganong ako ning giuna pagtuki rubutaga, mga kabaybs? Daghan na rabay taon ang nireact sa akong personal nga Facebook post. Ha? Kay nganong yung kuno nga atong gi-call out na sad si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Ang akong tubag, why not? Ha? Nga, bilis pagunsa kagahapon gani. Ha? Ang iyang igsoon nga si Vice President Sara Duterte, in fairness to the Vice President, ha? Aron ako ning ibutang sa sakto nga context ba? Niadto sa siya sa maong dapit. Apan, of course, dili sa gusto nga magsapaw silang duha ni PBBM nga dito sa kagahapon sa syudad sa Jansan, mga kabaybs.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Apan sayang bahin si Mayor Basti Duterte, ha? Sa mga Puro magway na hitabo niya kahit nga no. Viral karon sa social media. Kining gingon nga iyang pagbiyahe dito sa nasod sa China, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga batanon pa ni Nanchalantra ang mayor sa siyudad sa Davao. Ha? Ragwa rin na hitabo niya ba? Nga gani, sa mga nagsunod din sa atong programa, kung may numdo mo, I was discussing then ang isyo kalabot ni Mayor Basti Duterte. Ha? Kalabot lagi sa pag-call out sa niya ngadto niya sa mga tinugyanan sa Department of Environment and Natural Resources, mga kabahibs, kung DENR. Tungod ini yang gibuhat nga ha? Dito gyud gilabay at tubangan sa opisina sa DENR Region 11 nga nagbase dito sa siyudad sa Davao sa basura sa maong siyudad, gumikan kay gipaseradan ang ilang landfill area dito nga namatyan atol sa pagdahili niini mugna sa mga baha nga nahitabo dito sa Dakbayan sa Davao og ingon man kusog nga pag-uhan ni adtong miaging pipila ka adlaw. So while I was discussing that here in the program last Monday, mga kabibes, usa sa atong mga kabibes ang Nicole Dion sa akong attention through personal message. Nga matod pa naglinog dito sa Davao, mga kabibes. And after verification, atong nasuta, indeed that naigog yung slinog ang Davao region, including Davao City for that matter. Apan ang epicenter niini, mga kabibes, atong nahibaw-an nga dito sa Sarangani province, particularmente sa munisipyo sa Maasim. By the way, shout out sa mga nagsunod sa atong personal FB page karon, ni Inday Christine Kabang Mercader, ako taoning pinanggang igagaw, kumusta man bu Day Christine. Unya ngadto ni Kabibes Sep Kitoriano, good morning kuya, good morning likewise kuya. Unya of course ni Kabibes Champ Siberiano pagaling Bunyaw diha sa Barangay Basak Pardo. Salamat kay sa kanunay Kuya Champ sa imong pagsunod dinhi sa atong programa sa Arangkada sa Buntag.
1: Arangkada sa Buntag.
0: By the way, sa mga wa pa maka sinati ang atong text line dinhi sa atong Arangkada sa Buntag mao ni 0995-472-0802 akong usbon, 0995-472-0802 unya gawa sa akong personal FB page. Palihog kanang duawa sa dinyo ang official Facebook page nato, ang 93.1 FM Radio Cebu. Usbon ako, 93.1 FM Radio Cebu ang atong official Facebook page din sa atong istasyon. Unya, ang labing mayo nga komportable mo, wagin mo ilabad, please download the 93.1 FM Radio app diha sa Play Store. Sa iyong dagi kay bisag asa inyong location, bisag asa mong dapitas tibuo kalibutan for as long as you have the internet. Kumbati kay imutang makita, inyong makita sa among pagsibya dinhi kung kamo maka-download sa kining app sa 93.1 FM Radio Cebu diha sa akining Play Store, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Salamat kung nas pag-shoutout. Of course, sa way pabor-pabor. So, panayon ta, mga kabibes ba? Ha? Kanabang ang punto manggod, ha? Nga samtang ang imong silingan, ha? Namatyan, nawadag may. Nangaguba ang mga infrastruktura dito sa Sok Sergeant. Nga sa ako nang gikaingon, mga kabibes, ang Sok Sergeant kadianto, inumdum mo nga dinhima na controversial si Lovely Granada, kay medyo ang context ni Lovely wa sa niya mapasabot pagayo. Ang Sok Sergeant mga kabahibs, kabahin ni sa Davao Region.
1: Arangkada sa kabutan.
0: We used to be one region, Region 11, Southern Mindanao. Mabitaw nga ang akong sumpay aning isyu ha. Kining kalabot in town sa ha? Teenager pa nga basketball player gikan dito sa Davao Region nga nakalas atol sa ilang matod pa nila team building dito sa probinsya sa Aurora mga kabahibs. Ingingalan o si in town luoyang bata ha? Nga kining maong bata mga kabahibs nga batanon patakayo laliman ka o subayon gyud ang iyang adlaw natawhan 18 anyos pa ni ha, si Rene. Kinini ang Baterbon niya mga kabibes. Nga player sa Davao City ha, Davao City ni siya. Kay Ateneo di Davao manigikan. Muna nga kun imog yung sutpaon mga kabibes. Ha? Unta ba? Ha? Nipakita og kana bitong pagsimpatiya si Davao City Mayor Basti Duterte sa iyang mga kasilinganan dito.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mura magwaargin niya. Nakaako pa man siya pagbiyahe sa magit ka importante ang iyang bahe kunobi. Kaya rabagi, kuninita na ko sa mga DDS gano ko nung ato pang i-call out si Mayor Basti Duterte. Inong mga kabibes, daghan kayo nga mga maingunta mga local leaders ang nanganto mismo sa Sok Sergeant Region. Ha? Yato magani ang maguwang si Daisara. I won't mind og magkuyog silang duha pero ba? Silingan ani mo. Ibutang ta minimal ang damage dito sa Davao City. Pero asa man ang imong pagsimpatiya? Asa man ang imong pagbati? Ngadto sa imong mga kasilinganan nga lokal nga gobyerno.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And I am very particular on this mga kabibes tungod kay why lalis Basti Duterte is a personality nga ilado. Personalidad nga dunay daghang-dahangan nga mga tao. Unya og dunay katalagman. Dili ra manginano unsay bay tabo sa iyang mga silingan?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero tibitaw mo kapanaway ug ngon nga nasaan ang pangulo karon ang pangutana nasaan si Basti? Ha? Ambot. Ug unsay iyang response ni ini? Ang akong tanaw, posible ni nga ilang ipanghimakak nga dito sa China pero karong panahon ng mga kabibes nga naanatas sa gitawag nga digitalization mga kabayob. Sa iyon rin kayo. Ha? Ang atong mga netizens, abtik yung kayo. Akong gitanaong material mga kabayob. Ha? Dito gin siya sa kining immigration checkpoint sa China. Ha? Dito siya sa maong lane. Klaro, nagtalikod si Mayor Basti Duterte. So, mauna niya. Ngano nga taliwala sa katalagman. Lumurag wa ra inay tabo cool ra gyud kaayo si Davao City Mayor Basti Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mingunta nga, mingon mo nga dili responsibilidad di Basti. Basti lang siya na istorya ha, pagka pagka mabaw ba. Ang akong punto lagi ang imong pagsimpatiya ngadto sa imong silingan. Ang pagigtuyog ni mo sa ilang kalisod. Ha? Sa mga nagbangutan nga pamilya. Kaya alang nako mga kabibes, kung ikaw usa ka ka-leader, wala ka gitawag, niya nang gitawag og empathy, then you are not an effective leader. Kanabang murag

0: ha? 2022 sa pagkana og sa pwesto sa ha? Ilang amahan nga tuwa karon sa The Hague, Netherlands, si kanhi presidente Rudy Duterte. So nagunsa man si Basti Duterte since 2022, wagid siya naka-alinggat sa problema dito sa Davao City landfill nga nikalasag kinabuhi.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So ngayon na ba nga unya gi-project ka nga usa ka kadakong leader? Siya di ay tingali, adi tingali. Siya mo ay presidente karon sa PDP laban kaning partido sa oposisyon. So mao na paghinuklog ko na mo kun kining inaning klase nga leader ang ayan pa ba natong himuong panag-ingnan nga samtang naglinog sa iyang palibot, ah muralagwa niya oy klasiha nga liderato na. lang na ako angay lang nakatauan ha. How can we be proud of such kind of a leader, mga ka-vibes? Ha? Na samtang doon ay namatyan, samtang doon ay nag-uol, uy, mura magmalipayon kay biyahe-biyahe ra mag-iya.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Mula gina, kaya ang iya ko nung kung ibalay sa Basti, kaya ang iyang maguwang dito man ko no. I was told that the Vice President visited the very families in Malapatan dito sa Sarangani, but what about Basti? Ha? Nga silingan na ganyan yung maong mga LGUs dito. Asus, kanang ilang mga sakinan nga paspas kay managan, mga kabayos, dalirgi kayo nang maabot itos maong dapits nga nalinugan, mga kabayos. Mga kabayos, alas 6 imidya naman mo post lang ko makaniyot, humaniini atong ipadayon ang pagtuki kalabot niining akong giingon nga nasaan si Basti Duterte, palihog standby.

0: Bueno, alas 6:33 na mga kabahib. Sa laban na yun ang ilang kuha, no? Sa yokai duty ang ilang troll. Gano ko nung, naunsa ng taong kasyo. Duterte lang gihapon tirada. Pastilan, tungkol kay issue man, kibaugod mo mga kabahibs, di ni sila mo ang kone ini. Doon na tayo kasaligang tinubdan nga kini si Basti Duterte mga kabibes mao ni ang ilang plan B kuno galing hingpit gyud nga makonbikto sa iyang impeachment si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Si Basti Duterte mao bitaw ni siya ang gihimong presidente sa PDP laban ang partido karon sa oposisyon. Unya, matagkaroon na kunya, mubiyahe ni siya sa tibuok Pilipinas. Tungod niya ng ilang gitawag o rage coalition mga kabibes. Ang ako magpanahon sa politika, kung gihan man lagi mo antos, Basti Duterte. Pero doon ay katalagman. Uy, paya, hi, may no, dito sa China.
1: Arangkada sa kabutan.
0: That is the issue there. Klaro lang pagka-istorya. Kaya nga no, mga kabibes, in town, daghang mga kinabuhi ang nakalas. Nga, kanabang bisag mo, mugahin lang kag pila ka oras dito ba? Di man na layo, biyahe yun, unta. Manginano ka ganito, magpangutan na ka, mususi ka, o unsay mga gikinahanglan nga tabang sa mga naapiktahan sa maong linog, unya, muragwa rin na itabo ni mo, nga silingan ang imong syudad, unsa man kang klasiya nga pagkapolitiko.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mao na issue diha mga kabibes. Ang ila dayong naratibo sa ilang mga vloggers o ngano ko nung idamay mas Basti Duterte nga. Mindanao man ang nalinugan o maubitaw. Unya kanigong kasagaran sa ilang mga vloggers mga kabibes. Di kuno Davao City. Di magunsuhito ba sa location ba? Nga ako, I could speak with clarity and vivid on this, mga kabibes. Because I am from General Santos. Kaniyan to lagi ang asako pa Miss Davao Region. This pag-unsa, medyo nabiyaan magit ang General Santos City ni atong panahuna because ang sentro sa Davao Region, mauman ang Davao City. O ganahan may nga importante kay nga lakaw tungod kay ang sentro sa rehiyon ang Davao City, mga tumig Davao City oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mo na diak mao na ilang mga kaning ilang mga DDS vloggers di ka relate ba? Magpataka lang hambat ingon nga ngano ko nung bat daw idadamay si Basti Duterte. Bat daw sa i-call out. Of course. Kay silingan ra niya ang nahingtong dan. Kana laging gingon nato nga empathy ba? Mubati bitaw ka sa imong kasilinganan. Mao man ang akong nakita karon mga kabibes nga wa niining ginganlan og Mayor Basti Duterte sa Davao City.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So baka unsa may ang gilikayan tungod ba kay ipa-imbestigar na siya sa iyang nahimong takong sipyat sa dito? Sa Davao City, mga kabibes, kay laliman, lagi ka. Kaya ba, ngamot? Arrogante, unsa ba? Nga, imbis nga siya ang himong padagingnan sa katawhan, naunsa bang pagkaunsa nga ang basura na angay untang gimuan niya paagi asa sila mulabay. Sama din ni Cebu City mga kabibes nga. Immediately nakigsabot tayo si Mayor Nestor Archibald sa mga kasilinganan nga LGU. Pero basti Duterte sa dihang gipasaradaan ang ilang landfill dito, ambot. Dito mahinoon niya gilabay sa opisinas at tubangas DNR.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So muna ang klase sa leader nga inyong gitanaw. Unya, ato lang pasagdan. Okay ra na to. Ha? Kaysa ako nang gikaingon lagi mga kabibes, inglakon yung bakakon. Kundi ni mahitabo. Ha? Why lying option ang Duterte Group? Only basti Duterte. Kasi may naadiha, Ruben Padilla din na magsilbi. Ha? Well, Bongo, di isad kay dunay bagahe. Eh. Sa may opsyon nila, Alan Peter Cayetano Samot, taghang di mo usuportar ni Ana.
1: Arangkada sa kabutan!
0: And that will really happen mga kabibes. Kung makonbikto sa iyong impeachment si Vice President Sara Duterte. He is really the option B. Kung mawa naghingpit sa politika ang iyang maguwang nga si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kaya nga no, kung makonbikto sa iyang impeachment si Vice President Sara Duterte, lakip maniana ang perpetual disqualification to join public service. And that would mean, mga kabibes, na politically, wa na, di na makasalmot pa hangtod sa hangtod si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Matod pa ni kabibes, 5118, kanang mga DDS, wala na sila masuko sa korupsyon, masuko lang na sila sa manaway sa mga Duterte, malipay sila kung pabor ang isyo nila. Sakto yung kabibes, 5118. Unyagika ni kabibes, 0792. Sir, si Kawatano nagsigig ingon nga duha kuno ang Senado kay duha ang SP. Pero sa interview sa iyang amo nga si Piato, she said sila ay iisang institusyon lamang. Gihinahina ang nagsuka sa mga Duterte kani si Kawatano luod dapod good ning panagway. Grabe gika 0792 luod gyud. Pasensya sa mga namahaw ha. Pero inigbalik na ko niya second portion magisko ta bahin sa Senado mga kabibes kay day ilan na sanggi ha? Ilan na sanggi liso ang naratibo. Tingano mga kabibes. Ang Korte Suprema may salikway sa petisyon sa usa ka magtutudlo dito sa Las Piñas. Labot sa kung pila lagi ang tukma nga quorum sa Senado. Matod pa nila kuno gisustinihan ang liderato ni Senador Alan Peter Cayetano pagkatuytoy nga argumento.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Sumaw na yung nahitabo karon nga atong gi-call out din eh. Ha? Laliman ba lagi na ni mo? Ang imong silingan nga dapit. Ha? Grabe ang kadaot dito. Hindi lang yung kamapakita dito, mutambo dito, mungutana dito. Ganoon sa mga muda, kumusta mga mo, nagginawa pa ba mo dire? O sa mga niyong gikinanglan? Ha? Ang iyang katarungan niya, ini, di mo ko presidente sa Pilipinas. My God. Unsang klase ka nga, leader og mau ka.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ngano mga kabibes, ang ubang mga local chief executives, mga mayor, gobernador, gikan sa barm, nangantoy yung tao noy. Mismo dito syudad sa Jansan o sa lalawigan sa Sarangani. Sa mga di masuito, mga kabibes, kaning Jansan o Sarangani, sumpay rani taon. Kaya kanyan to gani, before ng Sarangani province, mga kabibes, that used to be part of South Cotabato. nga mausad ang home province sa General Santos City sa dihang wa panima himo nga usa ka HUC kon highly urbanized city, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mahimo rin kayo na mausak yung tricycle lagi. Ha? Ang Jensan o Sarangani, mga ka-vibes. Ha? So, ang ubang mga local political leaders sa Mindanao nangadto dito na mas layo pagikas Davao City. Pero ito ay ang botog. Ha? Dibiya na ba ito dito sa China? Pila raon po na kaoras ang biyahe sa China sa gikas Davao, pinagi si Ruplano? Unsa man gito ka importante bang yang lakaw dito sa China nga diadto magid siya nga samtang dunay trahedya nga nahitabo sa iyang silingan nga dapit.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna nga ato nang gisgutan dinhi, mga ka-vibes. Good morning ato sa akong amigo, the highly respected Mr. Gilbert Walbright. Ako ni siyang kauban sa among grupo diha nga Copynatics sa mga mall din ni Cebu. Good morning nimo Sir Gilbert Walbright. Thank you for watching. So mao ni mga ka-vibes nga I cannot help but to call out the mayor of Davao City, Sebastian Basti Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay una-unaan ninyo kung galing ang iyang magwang makonvicto gyud sa impeachment. Unya si Basti Duterte ang bulansar. Ug ingon ini nga atong magdumalas Pilipinas, Pilipinas, di ba ka mangurus na lang tadaan, oy?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Makita ba ni mo ba ang iyabang mga taras? Kadigid ang ngayon. Natagaan na itong mas taas mga posisyon sa gobyerno. Inani manggod mga ka-vibes. Sa akong kasinatian ining pagpanibya, pagkomentaryo, ang atong pagtanaw kanunay sa isyu, halapan. That is my disclosure to you. Ha? Muna nga, what I am seeing in the horizon is the possibility of the rise o Basti Duterte in national politics, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya ba akong tanaw dili na lisod karong panahuna nga hingpit yun nga mukonbikto si Vice President Sara Duterte sa impeachment kang kansang hearing niini pagasugdan karong Hulyo 16, Hulyo 6, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In fact, atong nahibawan, doon na ay pre-trial conference nga ipatawag karong pitsa 18. Ha? O niya, kung galing mawanas politika ang iyang maguwang, wa mag-ilain sila option. Ha? Gap, ilang populiyon ang ang mag-sirobin Padilla samot.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Si Ruben Padilla mo yung gipulihan nga presidente sa PDP Laban. Karon ang presidente sa PDP Laban nga mao ang partido sa mga Duterte, si Basti Duterte. This is why I am calling him out tungod inana ang stature sa mayor sa siyudad sa Davao, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Duterte diehard hater ko nako. That is not the case. Ang angko lagi din ni o kinsang ang ngayon i-call out, atong i-call out, oy. Ha? Kayo si PBBM wapa mo atos Jensen kagahapon naglangay-langay pas PBBM budlay nagdi sa nako kulatingon diris kanginan ang atong presidente.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? In fact, ang mga DDS, manghina mo ay gahapon. Bisag dito ng presidente. Kita sa ghost footage ni BP Sara Duterte nga dito sa Rangani. Sa taong tong speech si Sara o yung bot. Maubot oy. Ang bot lang. Wala ka mo. Nakakita mo mo video. Tarong magutong nga speech. Di akong tubag ato ay. Nakakanagkan. Nindot niya mapasalamat ay. Pero ang iyang punto in town sa iyang scripted na ganito nga speech. Pagkalaksot. Sumapas akong higala mga kabibes. Sumauna. Nga atong gi-call out si Davao City Mayor Bastido Duterte tungod sa iyang wa pagpakabana sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao, mga kabibes, ilabi na dito sa General Santos City o sa Sarangani nga silingan raniya nga dapit sa Davao City, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabibes, alas 6:49 naman, tuguti nga upatighog ko sa isyo. Niining batanon nga basketball player nga si Rene Baterbunya nga player sa Ateneo de Manila University dito sa kauluhan nga namatay in taon over the weekend kay matod pa na lumos sa ilang team building activity dito sa Aurora Province, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kadiyot lang namay ni Timang dinigikan. Gikan ni 0792 naa di ay sa China si Basti sir. Basin gipatawag to sa DILG secretary sa China ug mag-meeting sa iyang president Xi Jinping. Si Aozaka 0792. Siguro doon na siya kanabang earlier commitment, pero pwede ra bang guda nimo unsa man pod negosyo? Pwede ra mag ang akong tubag diha kabayan 0792. Kung gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So pwede rin kaayaw good na niya good ma. Himuag paagi, pero sa akong taman. Sa akong nagkikaingon lagi. Ha? Wagi impati klase ng pagka-leaders politika.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ato nang gisgutan ang isyo kalabot sa varsity player sa Ateneo de Manila nga si Rene Baterbunya. Nga nag-eskwela ni siya sa Ateneo de Davao University, mga kabibes. Kani, before the tragic accident, mayungunta na lang, nga ako tanaw ni ini doon nagkapabayaan ang coaching staff sa Ateneo, gipanguluhan ni Coach Tab Baldwin, usan ni ka-Australiano nga coach sa maong varsity team. Gihimo ning isyo sa mga Duterte diehard supporters, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ilabi na kay ang niabugar niini mga abogado sa DDS. Si Attorney Israeli Tuturion o si Attorney Jimmy Bundok. Nga matod pa nila kinahanglan yun ngano kuno nga ang Ateneo maay lang mo saway og kananaang mangayog accountability sa mga Duterte, pero sila mismo nagpasagad sa ilang player sa varsity team.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod ni 9354, ayaw kong iluga kabibes tonton sa akong titulo. Ako ang tinuod nga Duterte haters. Gidimala sa unang klase nga si Ruben ang gihimo nga basic education secretary. Basta DDS kabibes, purya gaba. Mura nag-hate ni Lord. Peace. Gika ni kabibes 9354. Sige. Ikaw akong nganlan nga Duterte haters ha, kay ilarab akong pasanginlan diri.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nanakong punto, kining klase nga argumento ba? Ha? Angay tingali nga ato ning Korean nga ang atong panawagan din, dili nato himuong politika ang nahitabo in taon sa maong 18 anyos. Ha? Nga basketball player. Doon ay ubang report nga 19, pero matutpas inahan, 18 pa taon ang iyang anak. Kay bago pag graduar sa senior high dito sa Ateneo de Manila University, nga mao'y naimong MVP sa bag-o lang na human nga palarong pambansa. Unya, gipatawag naman siya dito sa coaching staff sa Ateneo, muna nga ni Salmot siya sa usa ka team building activity. Nga raba in the process, doon na siya lain nga varsity player, katong Nigerian player, mga kabibes nga yung kauban, nga nakalasad sa maong panghitabo, mga kabibes. So, ang mga niabugar karon ang mga abogado nga identified sa DDS. Unya lagi, ilang himong issues politika? Ang ato din nga doon ay justisya ang pamilya ni Rene Batirbunya. O sa mao nga Nigerian player, mga kabibes. Ah? Pero nung ka nga ato ning sagulag politika, pastilan sa tao ning mga DDS, oy.
1: Arangkada sa butang.
0: Ha? Niingon diri si 0792, naon sa mampun ang coach sa Ateneo, sir, nga ihaman gipalangoy sa open sea facing Pacific Ocean. Ang ilang player ingon ana sila kadesperado mag-champion. Doon na gyud kay punto sa 0792. Ha? Lisod sa gyud kayo, I just do not know kung unsa ba ang kadabang style ni Coach Tab Baldwin o sa iyong coaching staff. Ano mang yun to? Ha? Nga nahitabo man to, mga kabibes, nga nakalas yung taon. Laliman ka o matod pa sa initial nga report, gipalangoy ni sila, bisag dagkog baon. Ha? Ang report nagka na yun, nga tungod sa kadakong baod, tingali, doon ay kakulian ng maong bata, ha? Nalumos ni siya, mga kabibes. Lakip na katong maong Nigeria nila nga player, ha? Laliman kag 30 to 40 minutes pa, wa makita, wa siya mutungan dayo, balik. Ha? Ah, pag-abot, there is mama, mga kabibes, wa na nila ma-revive ang maong player. Nga player sa Ateneo de Davao nga si Rene Batirbunya.
1: Arangkada sa butang.
0: So ang akong punto, if justice should be given to the family of Rene Batirbunya, na kinahanglan ni usa ka makuti nga investigasyon, dili nato sa gulag politika ba? Imuon pa man natong ato pa man sa gulag politika in taon, eh? Tungod ba kay kasagaran sa mga taga-Ateneo, wa kauyon sa mga Duterte? Ha? Nga ilab itong sagulan o bulok politika ang mahitabo, mga kabibes. Ha? Kaluway ang taon. Ang latest nga sila si Attorney Jimmy Bundok, ha? Nagpetisyon nga di na palargahon sa gawa sa nasod si Coach Tab Baldwin. Ha? Mauni ang gihimo nga lakang ni ila ni Attorney Israelito Torion o ni Attorney Jimmy Bundok, mga kabibes. Ha? So, kana that is very logical and very legal nga ilang pagahimuon kung ilang gitinguha nga dili na makagawas pa unya doon ay immigration lookout bulletin ngadto ni Coach Tab Baldwin, mga kabibes. Kay ang ayan gyung manubag, ha? Si ha? Coach Tab Baldwin ini. Unyang ako lang pud ba? Ha? Hinaot nga ma-establishar gyud ang tinuod. Kayo maklaro gyud nato kung tinuod ba ning gipalangoy unya na ay wage ang nagibutang diri sa iyang tiil dapit mga kabahibs, alisod kayong sao na paglangoy o dunay wage ang imong tiil. Ha? Muna gisusi ron sa kapulisan dito sa Aurora, pinanguluhan ni Provincial Police Director Percival Pineda mga kabahibs. Ha? Kanang matod pa sa report mga kabahibs, ang Nigerian player nga si Divine Adili nanawagan sad ang Nigerian Embassy sa tukma nga investigasyon o niya pahamtangan yun o tukma nga ha? Kana na ang silot kung kinsa man galing ang angayan madubag.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Ibao mo, doon nagiklarong negligence on the part of the coaching staff. Ah, kaya nga naman, o team building, adi matut, at saka pag team building ngayon mong gipalangoy in offensive, unya, matut pa, nag-atubang, tanaw na ko ang area ba sa mga video nga available? Di lalim, uy. Ah? Nga, kusog ang bahod. Unya, matut pa sa management sa maong resort, dito sila dapit nga layo ba sa kanana ang main facility sa resort? Nga doon na unta to sila ay ha? Ilahang mga tigbantay mga kabibes. Wa. Kay nagpalayo sila mga kabibes. Sumaka pa sa tag-iya sa resort nga dito sa Aurora province mga kabibes. Muna nga ato ning sutaon. Ha? Kung unsa gyud ang Philippine Sports Commission may pahigayon man og investigasyon niini mga kabibes sinaot. Nga ilas ang klarohon ang ilang investigasyon unya matumbok yun o kinsa ay responsable o tinuod bag yun. Nga dunay ingon ni Adto nga palanguyon ka unya dihay weights kay butang siya bagtak ni mo dapit bukat man na. So unsawa man mo pagsikad unsawa man mo pag kanang maglangoy ka kung dunay ibutang diha nga weight sa imong dapit sa imong tiil. O niya, o tili kayo mayong mulangoy. Ang maotoy, tanaw na ko, nadangatan sa maong 18 anyos nga si Rene Baterbunya nga taga Ateneo de Davao University mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So, ang atong awhag, nga mga kabibes, kananaabang, klaro ni og investigasyon unya dili sagulan og politika mga kabibes. Mupusa ta arang sa paghatag og agianan sa atong arangkada balita sa buntag. Maminaw sa tag mga mahinungdanon kaayo.

0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasud, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, welcome pagbalik mga ka-vibes dinhi sa atong arangkada sa buntag. Padayon ta sa atong hisgutan ng rubutaga, daghan na nag-trigger ni atong hisgutan. Oy. Ang ako lang tibawason kining isyo kalamot ni sa player nga si kining si Rene Baterbonya mga ka-vibes. Kinini ang kining maong 18 anyos nga bata. Player ni sa Ateneo de Davao University. Unya lagi taon, ang butog, unsa gyud kaha? Nagpahigayon sila og team building activities dito sa Barangay Libis, di Pakulaw, Aurora. Particularmente, kining gitawag nga Hermanos Leisure Farm and Surf Camp. Uy, surfing resort ni dito. Amoni gibutyag ni UAAP Executive Director Attorney Ribo Sagisag nga along with Rene Baterbonya, kini siyang Nigerian player nila nga si Divine Adili mga ka-vibe. Si Baterbonya 18 samtang si Adili 21. Ang ako manggod, gihimo manggod nila nga political issue ba? Ha? Hinaot dili. Ang importante nga makaangko no gustisya ang pamilya Baterbonya. Dili nga himuon bitaw natong murag i-gaslight pag yun ang mga DDSSR nga masuko tas taga Luzon kay mga taga Ateneo taga Luzon. Ayaw, sir mo ana. Ang ato din ni justisya, ang ato din ni tinud-anay nga investigasyon, unya kung kinsa ang sad-an ang ngayon yun mandubag. Ha? Ilabi na ang coaching staff sa maong universidad mga ka-vibes. Kay diha naman sa ilang kamot na itabo ang maong pagkamatay sa nga hayag paunta ang kaugmaon sa duwa sa basketball nga player sa Ateneo de Davao University. Ang iyang kagikan, gikan sa munisipyo sa Talakugon dito sa Agusan del Sur, but dito siya nag-eskwela sa Davao City mga kabayb. So, hinahot nga ang hustisya maangkon yod sa pamilya Baterbonya ingon man sa maong Nigerian player mga ka-vibes. Kay paita karon pa ko naka sinati nining klaseng istorya sa sports nga ngano magyud nga adto magyud sa kuyaw nga dapit ipahigayon ang team building activity whether they were trying to test the endurance and the skills of the athletes. Dapat unta sakto ang mga preparasyon. Dapat unta nga gawa sa mga lifeguards, kanang yung mga professional lifeguards mga ka-vibes, doon nagi kana bang nga competent nga first aid, dili lang first aid team, emergency team nga nag-andap. Apparently mao nay kuwang, mao na nga wa gid taon matabang ang maong 18 anyos nga batan-on nga player nga bag-o pang nahimong MVP sa palarong pambansa. Nakalas in town sa maong disgrasya dito sa Naasoy nga resort sa Aurora Province mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Bueno, alas 7:14 na mga ka-vibes. Daan na may daghang reaksyon ang Labiha gini ilang nini abang mahimot lagi ko aning ilabi taong siya nga na troll farm. Ha? Uy, ano ko nung naparanoy dito sa mga Duterte? Wa man tao, no? Isure man din atong gisgutan din. Hindi ka ni Kabayabs Benjamin Hildore. Morning, Kabayabs. Ang inyong sakinan sa... Ang inyong sakinan, Jen Santo Davao, ang Yellow Bus. Yes, Kabayabs, tinuod na. Basta mag-commute, sagara na mo. Yellow Bus, yun. Pero daghan na dito ang nagbiyahe sad. Ng mga bus ni pasahero. Unya, nga to ni Kabayabs, Jenny Abelio Abelia. Good morning, Kabayabs, Sir Ton. Mag-presidente sa di ay tauna mo tabang pagka-ops. Okay. iya sa nang punto. Niya, matod pa ni... okay, ni Timang si Kono, si Kak for Sale. Matod pa niya, siguro na na foul play kay na may dagan labag sa baga o grips, murag ikulata daan. Okay, imo ng pangagpas. That still has to be established sa investigation. Nga ito ni Kabayabs Altea Batumalaki Puntillas, may buntag. Kabayabs Sir Tonton, happy Thursday na itong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Salamat kayo, Kabayabs, nato diha sa Negros Oriental, si Kabayabs Altea Batumalaki Puntillas. So, muna mga Kabayabs ang isyo kalabot sa maong player. Unya, palik tanining Basti Duterte, nagkang mga nangatrigger, ano yun? Angang mag ato siyang pahalipayan. Ha? Nga samtang daghang nakalas dito sa iyang silingang dapit. Daghang angang tabangan. Ha? Unya ikaw, mura lagway na hitabo ni mo.
2: Arangkada sa butang.
1: Ha? Silingan ragod mo. Nakikita ilang mga, nangugat ilang mga vloggers. Ganong mahayon ko dos, Basti Duterte nga, Mindanao mo itong nahitabo. Di mo ito dos. Wawasik ka mag-agan ba? Kasi ako nang gikaingon lagi, Davao City, Jensan, and Sarangkani, giuwang rin tao ni Digos, Davao del Sur. Nga kami lagi mga taga-Jensan ni Adto, Adto gid mi manuris Davao. Labi na nga usap ang migrehiyo ni Adto. Mamungo na diha nga atong tubago ng ilang naratibo diha sa social media. Ha? Ilisod ba nung paundayan at magpa... ato silang pasumban ba? Good morning, Kabayab Sir Tonton. Listening to your program every day through busy preparing my kids for school. Arangkada sa buntag lang sa Kalam, Kabayabs. Mauna ni Gika ni Kabayabs, 4541. Thank you very much, ma'am, for always listening. Unya, salamat kayo sa heart emoji ni mo. Kanang, mauna yung issue ba? Nga sa ako nagkikaingon lagi, what I am anticipating in the near future, ha? In the event pa nga, Kabayabs, nga makonvicto sa yung impeachment si Vice President Sara Duterte, the logical choice, the option B of the Duterte camp, ibutang ta po the DDS for that matter, is no other than Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte.
2: Arangkada sa butang!
1: Unya, gingunyan na ang tara sa saka leaders politika. Ha? Nga, ug doon ay mahitabo nga katalagman, muragwa lay na hitabo niya. Ang ayan din ato sa likan?
2: Arangkada sa butang!
1: Nga lagi, coincidence it might be, while I was discussing in our program, din sa atong programa ni atong Lunes, ang kalabot sa iyasang pagpabadlong dito sa Davao City nga under investigation sa karon sa Department of Interior and Local Government, mga Kabayabs. Ha? Kalabot sa basura nga diha niya gipalabay at tubangan mismo sa opisina sa DNA dito sa siyudad sa Davao. Past 7 a.m. nini atong Lunes, ha? Lunes buntag. Samtang gag hisgutan din sa atong programa. Usa sa atong mga Suki kayong tigpaminaw? Kini si Sir Benjamin Hildore, Kapibes Benjamin Hildore, mo'y may pahibaw na ko. Nga, doon na inaitabo nga linog dito sa Dabao, mga Kapibes.
2: Arangkada sa kabutan!
1: And after he said that, of course, ako din gisusi. And what I found out, mga Kapibes, ang akong pinalang nga dyansan ang labing apektado o ang sarangani. Kay di tiaw ni muma ni nga 7.8 ang gikusgon. Kung nalisang tang mga taga Cebu sa 6.9 nalinog di atong September 30 dito ni igo sa Northern Cebu. Nga mi nimugda sa dog dakong kadaot sa City of Bugo sa San Remigio og mga silingan nga dapit ni ini. Andid to gyud spuko ni mo 7.8 nga linog, mga Kabibes.
2: Arangkada sa kabutan!
1: May lang lagi kay ang Jensen, mid-rise buildings na dito. The tallest building that we have there is this 11-story building o saka private hospital dito, mga Kabibes. Nga gani, gipang pa-evacuate asad karon ang mga pasyente dito kay gitanaw pa o saka kanabang ka-safety kung ibalik sila. So, despite of that, nga mid-rise rang mga buildings, doon nag-apoy na nga-guba nga mga infrastruktura, mga malls dito na nga-guba. O niya, nag-viral tong usaka fast food chain store na nasa usaka building doon dito sa downtown area sa Jensen o sa kining City Hall sa Jensen, mga Kabibes, nahugmak yun. Naapay o sa ka-estasyon sa among kaubans buhat, mga Kabibes, ang nakita na appeal yun. And I learned just yesterday nga it was managed by a comrade of mine, a lawyer. Kana na ang maong estasyon sa radio dito sa Jensen. Ah? So, ingunyan na ang kadaot. Unya, dunay nakalas ka mga kinabuhi, mga Kabibes. Despite of what happened, nagpahayay si Ambaga ang mayor sa siyudad sa Dabao.
2: Arangkada sa kabutan!
1: Ang issue niya, ang iyang empathy ba? Ang iyang pagbati ba? Well, gika. At tingali, maingon ni sila, nagpadaan naman naman ni Binintong Tabang. Pastilan. Pilar ang maguna pagbiyahe, God. Ha? Imong ginaguras. Di man kinahanglan nga. But lang bitaw, mga Kabibes. Muna nga, mga triggered ni sila kung atong ikulaw tinis Mayor Bastido Duterte. Ha? Igo na kuno. Para na ako, way kaso kung magkuyog silang doon ni Vice President Sara Duterte kaya managsuon man sila. Pero ikaw, nga, naakasaw sa kasyudad nga ang imong silingang syudad gilinugan unyag murugwari na itabo ni mo ang ayan ni kang daigon pagkatoy-toy kaira ni mong katawan. Monay ka pait niya ba nga tungkol kay atong idolo atong labanan sa dili niya maayong binuhatan, ha? Pastilan, sa ako laging dagan na siyang bashers na ko sa akong personal nga post. Kaya para na ko, mga Kabibes, ba? Ang ngayon, magod nga atong ipa, ha? Ipasabot sa atong makigsuunan kung unsa ning taras sa atong mga lideres, ha? Laliman ka, unsa na ginang klase yung pagkautuka, ha? Nga, ang ngayon tani mong buhaton, mangita kag alternatibo asa ilabay ang imong mga basura sa imong mga residente kay gipasiradan ang imong pasilidad kay dunay nahitabong aksidente nga namatyan. Ha? Ang gibuhat hinoon sa maayong laking mayor siyudad sa Dabao, dito noon niya gilabay at tubangan sa buhatan sa DNR nga mao'y nagpatuman sa lagda mga kabahibs, kabahin sa kalikupan.
2: Arangkada sa Kabutan.
1: So wag initiative, kalapad ang Davao region mga kabahibs, sa tinuod lang. Did you know that Davao City is the world's largest city area? Ah, dakokin ang Davao City mga kabahibs. Nga nung wa man mangita og alternative site, si Mayor Baste, kung asa niya ilabay ang ilang mga basura, samtang gisiradan pa ang ilang landfill facility dito sa barangay New Carmen, Davao City, nga namatyan sab niya tumiaging Mayo mga kabahibs.
2: Arangkada sa Kabutan.
1: Tungod sa sigig uwan, gani, nagbaha dito siyudad sa Davao. Niyatong tungura nga namatyan sad. Well, that is the tact Duterte for you. Kaboy pangunahuna, og maayo ba ng klase ng mga leader? Ha? Gipasiradan ng ilang landfill. Akaroon, huwag siguro mo ito yung rason ka. Nilikay siya sa investigasyon. Tua, nibiyahe sa China. Ang gipangga sa DDS nga si Mayor Basti Duterte.
2: Arangkada sa Kabutan.
1: Ang akong tanaw ni ini, maingon ni sila, taka raman mo, diha raman God. Diha raman God si Mayor Basti sa Davao. Ha? Di ba ito tinood? Himo-himo raman itong litrato. Granting argwindo nga dito sa Davao. Wa siya mabiyahe. Pero nga nung wa man siya, makaduaw nga ito sa mga nalinugan. Nga nung wa man siya mupadayag sa iyang simpatiya. Ha? Sa iyang pag-unong nga ito sa mga biktima. Sa pakigsulti nga ito sa iyang mga counterpart sa General Santos City o sa mga munisipalidad sa Sarangani. Dili lang gaya dito sa South Cotabato because I was told that even the nearby municipality of Pulomulok was also devastated. Ah? And ako, personalmente mga kabibs, I could really relate kay taga dito ko sa Dakbens dyan. Suwito kay ko ni ining Maong Dapita. Malagi dili layo ning Maong Dapit nga nalinugan sa Davao City mga kabibs.
2: Arangkada sa Kabutan.
1: Ang trabaho silang mga vlogger, sige silang panalipod ni Basti Duterte nga dili kuno angay mahayon. Uy, matupan nila, kalapad ang Mindanao pag sure, uy, wa mo kahibaw nga silingan ra ning maong mga dapit. Basig ang inyong pangagpas ang nahitabo diri sa kanana ang Cebu niya ang sunod to aditos kuan. Kinini ang layong dapit sa Kabisayan. Silingan ra taon. Ha? Og private nga sa kenan ng imong dadon nga kusog managan a 2 oras kapintuan ang kasyudad si Jensan.
2: Arangkada sa Kabutan.
1: Inana kaduol. Pero daway pagpakabana ang mayor sa syudad sa Davao mga kabibes. Ha? Mao na issue diha. Nga atong gi-call out kining iyang ha? Napagya na viral karon nga litrato nga dito siya sa China ang mayor sa syudad sa Davao mga kabibes.
2: Arangkada sa Kabutan.
1: Mayungtag doon na sa prior commitment. Pastilan, mas labaw pa ng imong prior commitment sa imong pagpakisayod kung unsay nahitabo sa imong silingan? Ha?

Tumana diha. Pastila paita gyud og moy madaghan ni. Ha? Ato ni tanawon. I'm sure this will be a running issue. Atong susihon kung unsa gyud ang hinungdan niining giingon nga pagbiyahe ni Davao City Mayor Basti Duterte. Gikan ni Kabayan Sport 894. Good morning, Sir Tonton. Continue to be the fighter of truth. God bless you always. Salamat kayo, Kabibes, sa imong komplemento. Ato manggod mga Kabibes ba? Basta tinuod lang, di ko magpanuko din eh. Kay, og si PBBM palagi iwasan manong baling, aw, ha, sus, ganiha, gauna pa ko, kulating tingali ni PBBM Dinis Kahanginan, but he did his homework dito siya sa siyudad sa Jensen kagahapon, gitanaw kung unsa pa ang mga ayuda o tabang ngadto sa mga nabiktima sa linog. Mga Kabibes, alas 7 media naman, mupost lang ko ba kadiyot o niya, mupalik ko sa atong second portion, largo na ta sa alas 9 dinigapon sa atong arangkada sa buntag, palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio. Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes.

0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, alas 7:38 na mga ka-vibes. Parayin ka mo nagpaminaw sa itong Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugo. Pero mga ka-vibes, sa laing isgutanan, ako lang sa aning lakbitan. Kay mo man akong giteaser sa itong second portion, mga ka-vibes. Doon ay latest karon ang kalabot sa gipasaka nga petisyon sa usa ka maestro. Dito sa Korte Suprema, mga ka-vibes, may kalabutan sa kung pila gyud ang quorum sa Senado karong panahon na.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Ang Supreme Court may salikway sa petisyon nga gipasaka sa maestro nga si John Barry Tayam. Usa ni siya ka high school teacher dito sa Las Piñas City, mga ka-vibes. Labot sa iyang petisyon nga legal ang kantong grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian nga 12 sila kabuok mga senador ang nitambong sa ilang sesyon ni atong milabay nga semana nga mao'y naglangkob sa quorum sa Senado, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Ang respondent sa maong petisyon ni Teacher Tayam, mao sila si Senador Alan Peter Cayetano, ang iyang igsuon nga si Pilar Juliana Cayetano, si Pia Cayetano, o si Senador Loren Legarda, mga ka-vibes. Apan matod pa sa Korte Suprema, ilang gisalikway ang petisyon ni Tayam tungod kay wala siya gitawag og legal standing.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Sa ato pad, wala siya kalabutan sa punto legal. Kay dili siya direkta nga nalambigit niya ini. Ha? Mga senador ra kini. Pero kay ba mo kung sige pagawas nga naratibo na sad sa mga DDS, pinanguluhan sa ilang abogado nga ginganlan og si Attorney Harry Roque, nagmadaogon kuno ang grupo ni Alan Peter Cayetano kay gisalikway ang hisgotanan sa koro, mga kabayb, sa ato pa pabilin nga legal ang liderato ni Senador Alan Peter Cayetano.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Wa niya isgote nga ang rason nga gidismiss sa Korte Suprema ang petisyon tungod kay why legal standing. Nakoy himuon nga kanabang analogy ninyo, mga ka-vibes, aron ma-simplify ning tanang. Pananglit, ha? Kananaang dunay, ha? Managuyab nga nag sinagpaay diha, na unya ikaw nakakita ka, ha? Testigo ka, unya nikiha ka nga tus korte, ha? Aw, alangan sa piskalya palang i-dismiss gina imong kiha.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Kaya wa man kanian ang gitawag nga legal standing. Ha? Di man ikaw mo apektado. There has been no injury on your part. Mao na yung nahitabo karon sa petisyon nining maestro nga si Barry Taya, mga kabahibs, nga ang gipagawas nga naratibo sa DDS nga kuno gisalikway ang grupo nila ni Acting Senate President Alan Rather Sherwin Gatchalian o giila ang grupo, ang paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Pagkatoy-toy klaseng argumento. Sumawang bitaw na nga matagkaranugon niya ato gini silang gitanaw ang ilang mga lakang ba? Ha? Pastilang paita. Ambot pa nga ingon bitaw ni ana ang ilang klaro na kaayo nga mga maniobrada. Ilang mga lubugon ba? Kining mga hinanib nga gitawag og Duterte diehard supporters. Matod pa ni Kabibes 4894, nagpakita lang talaga kung anong klaseng tao yang ambot giomit gyud niya ang letter S. Matod pa niya open parenthesis bati close parenthesis na yan binisita niya ang puo niya baka may business na naman. Gika ni Kabayes 4894. So kalabot ni sa isyo lagi ni Basti Duterte. You know, as truth be told, mga Kabayes ba? Ha? Kung kita naman kung puhos ganihan, naghanan ng trigger dito, ibingaw ba kung natang Basti, and so on and so forth. Ang alang nako nga isyo, it's about empathy. Ha? Kaya bang imong pagbati sa imong isig kaingon? Nga, doon ay katalagman nga nahitabo sa imong silingan. Unya ikaw, nga mayor, nga dool ra ka. Imbis nga manto ka sa maong syudad, sa maong dapit nga dito nahitabo ang katalagman, uy, mubiyahay mahinoong kasgawa sa nasud. Ang kada sabutan! Unsa man kang klase ka nga pagka-leader? Nga obvious man yun nga dito sa China, it can never be an official business. Ha? Kaya official business pa, hagbay ra. Milang ipahibaw diha sa ilang official ha? Social media platform. Pero wang may ipahibaw. Ha? Ang ila lang dito, ang monitoring ko sa mga building dito sa Davao City, mga kabibes. And so on and so forth, ang ilang pagpa assessment sa mga building, kung unsa ba kaluwas, unya, nagpabilin nga Y-klase ang kasagaran sa mga estudyante dito sa Sudan sa Davao. Samtang nagpadayon pag-assess sa unsay kaluwas ilang mga building. Undat day gani nga nahitabo ang linog nga itong Lunes. Ideklara man dayon sa gaway trabaho niya, way klase. Pagtanaw niya, nga medyo okay rang syudad sa Davao, nimbiyahin na dayon siya dito sa China. So in other words, walagin sa mga inano sa iyang mga silingang, mga dapit, bahala mo diha sa inyo, okay rin namin sa amo. Mao na issue diha mga kabibes. Ang mga DDS mo nalipod lagi hapon sa gibuhat ni Basti Duterte nga para nila sakto rang gibuhat ni Basti Duterte. Ha? Doon na siya yung nangumidya nga atong amigo. Ha? Ningon siya, base kunog doon ay passion show dito sa Basti Duterte. So mao ni mga kabibes ba nga this is an issue na kitang katawang Pilipinhon ang ngayang masayod. Because you can define the leadership of somebody else in times like this. Nga dunay usa ka trahedya. Nga dunay usa ka panghitabo nga dili tiyaw. Laliman ka mga kabibes ha. Sigun sa ha? Gipanday karon nga resolusyon ni Senador Francis Kiko Pangilinan dito sa Senado. He's asking for the release of 15 billion pesos as a rehabilitation fund sa mga dapit dito sa Mindanao nga naigo sa maong 7.8 nga linog niadtong milabay nga Lunes. So imagine the huge amount, 15 billion ha, as rehabilitation fund. Sa ato pa daily yung tiaw ang kadaot, ang damages dito. And here comes Sebastián Duterte nga murag okay ra gid niya kay nakaako pa siya biyahe dito sa dasod sa China. Arangkada sa butang. Ha? Kana bang ibutang ta dili man kinahanglan nga magtukaw gid siya dito 24 oras pila ra may pagbiyahe taon. Ha? Nga nahitabo to Lunes. You know, sa tinod na lang, right away after that had happened, nga tanaw niya okay rin dabo, pagkaugma, pwede pa siyang musayo sa biyahe pagkabuntag. In a matter of more than 2 hours, tuwan na siya siyudad si Jensen. Basiyang pagbabutang tayo na ito, mamuliti ka, magaling siya, whatever. Ang importante, ha? Nagpakisayod siya sa maong panghitabo. Nisusi siya o gitanaw niya ang situation on the ground. Ha? Pero ang butog na ba na vocabulario ni Sebastián Basti Duterte, mga kabibes? Arangkada sa butang! Mabaka ni siya nga naglikay aning investigasyon nga gipatawag sa DILG. Kaya gianonsyo naman sa Malacanang nga investigahon ko siya. Because there is no other person who will be investigated. It's really him. As the mayor of Davao City, ni Anton laging paglabay niyag basura dito sa atubangan sa opisina sa DNR, mga kabibes. Arangkada sa butang. Wala nga unsang klase nga tara si leader ba? Imbis nga ang imong angayong buhaton ta, mangita kag alternative dumping site. Kaya gipasiradaan ang maong pasilidad dito sa siyudad sa Davao. Kaya namatsyan lagi, laliman kag didahili ang naglaundok ka basura dito. Ang akong pagsabot, mas daghan pa ang kanang bulyom sa basura siyudad sa Davao itandi sa Cebu City, mga kabibes. Arangkada sa butang. Sige buhat sa Mayor sa Davao, nga may laking Mayor sa Davao, wawoy, paugat. Dito na mahinoon niya gilabay tubangan sa opisinas DNR. Di pagka-arugante. Ha? Sa klasihan ang liderato. Kung mo ay atong pasanayon diri sa Pilipinas, mga kabibes. Arangkada sa butang. Unyag malinugan na imong silingan, okay ra ka? May din ang atara sa pagka-leader. But lang ninyo. Mo na yung naghan. And you know why I am telling all of these things? Because ang ako laging anticipation. Basti Duterte is the alternative choice. He's the option B of the political opposition. Pamilain silang pwedeng itugbang kung kinsa man ang motumaw. Ha? Kana kuno galing, mga kabibes, hingpit yun nga makonvicto sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Arangkada sa butang. Kaira ba ang kada na ang pre-trial hearing, ipahigayon karong sunod semana. Gipirmahan na ni Acting Senate President Sherwin Gatchelian ang pag-notisya nga ito sa prosecution team sa Ubos Bible Auranan o nga ito mismo sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Therefore, if there will be a pre-trial conference, dito na kanang mahibawad kung unsa ang mga ebidensya, kinsa ang mga ipatawag sa hearing, mga kabibes, ug uban pag-aangay tukion nga hingpit nga andamon sa dili pa ang trial proper nga gikatakda karong umaabot Hulyo 6, mga kabibes. So hapit na
2: kada sabutan.
1: Today is June 11, in less than a month. Pagahimuo na ang Senate poll trial kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. So, bawo na idagan, ibutang ta, digid kalikayan nga doon na gay maproducir nga mga ligong ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte. Unya, ma-convicto gid siya. Abi, sa iyo tanaw, kain sa may mubarog sa ilang grupo, wakbay lain.
2: Arangkada sa sabutan.
1: Kain sa may vocal kain la diha. Of course, bato dilaro sa samot na to kay nagtago-tago pa manggalig ron. Kain sa may ilang mga incumbent senator, Rodante Marcoleta, well, pwede. Pero, umbot lang. Dahil iman na nagkapopular si Senator Rodante Barcoleta sa ilang kabahin.
2: Arangkada sa sabutan.
1: So, ang popular ug dunay pangalan si Basti Duterte kay siya gyud pag-uho sa ilang PDP laban. Sumuna nga ato ninggihan ay tadan aron masabtan sa atong mga kigsuonan ug unsa nga klase pagka-leader si Sebastian Basti Duterte, mga kabibes. Daghan ra bag mga trigger na yun. Pastila, mga tawana, iniingon dari nga, gimingaw ba kunutang Basti Duterte, kung taong mingawon ta. Ang isyo nga, what he did was not really right. Tigin maayo. So nang puding istorya nila nga ang ilagi hapon troll lagi. So di, nagtanaw ra po sa lakang sa mga idol ni mo nga naaingi pang tabunan nga malita ang gang threat nga mga okay hardlock di ay sa flood control scandal kay na may bagong witness. Sana, praning noid na gyod mong mga Duterte diehard haters. So on and so forth. Well, bahin anang malita, abot lang pero ang akong naibawan, wa may hearing ron. Kay matod pa, at toto nila ipakita ang lain ko nung 14 ka mga bagong sakop sa mga Marines, mga kanhi Marines na saan. Pero akong nahibawan kagahapon, gi-announce naman to ni Senator Rodante Marcoleta that there will be no hearing. Sila ramay niingon nga ang hearing sa ilang subcommittee nga questionable is suspended. So asa man irong 14 ka mga Marines, mag-press ko na po niya, ato ning huwaton.
2: Arangkada sa sabutan.
1: Nga lang lagi na ako, kanang isyo kalabot sa malita sa flood control scandal, diversion ra gyud na, distraction ra gyud na. Nga paghinaot nga mukagat ang mga Pilipino ni ana. Nga instead nga mo-focus ang mga Pilipino sa maabot nga impeachment hearing batok ni Vice President Sara Duterte, masuko ang mga Pilipino, moalsa ang mga Pilipino tungkol din ining isyo kalabot sa giingon nga 18 ka mga kanhi Marines naglalisunon pa kayo kay laliman ka kasagaran nila dishonorably discharged. Ha? Unya, doon ay nag-awol, unya, doon ay upat nga, wa pagiklaro ng mga aktibo ba kanhi sa armadong kusog sa Pilipinas kay matod pa, ha? Mga reserve sila. Wa, dili sa pagkunsa sa mga reserve sa ato pa, they were not really in active service in the armed forces of the Philippines, mga kabayos. Usama ng 191 million. Ang butlang aning ilang kanini abang naa silang mga troll farms. Ila po ng isyo lagi, ilang ng naratibo. Ang ato lang din kung unsa ang angayan nga bibawaan sa bagang duot sa katawan. Muna itong punto diha. Nga itong di-call out kini si Mayor Sebastian Basti Duterte, mga kabibes. Di yun. Di magsilbi yun. Taras bitaw nga lihok sa kapolitiko nga tigid ang ayan. Ibutang ni mo og dako nga pwesto sa gobyerno. Ha? Lalimalay kag imbes mangita kag alternatibo asa kang labay ag basura. Ang nibalibad ni mong opisina, ang niingon ni mo nga ay naglabay dito, adto na nung ni mo ilabay at tubangan sa opisina ni ini pagkatoy-toy klaseng politiko. Mga kabibes, magkalis 8 naman ang post lang kung makadiyot o niya humanayan ning mga mahinungdanon kayo. Padayon na ta sa atong arangkada sa buntag karong alas 9 niining adlaw palihog. Standby.